0: Ayo. On sa pinang haplas.
1: Kuya Lods, herbal oil.
2: Kuya Lods, herbal oil. Ang tinuod nga haplas, nagkikan kayon sa purong herbal. Sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madre kakao, tuba-tuba, kalapo o gluya. Busa, makasalik ka sa taipiktibo sa Kuya Lods Herbal Oil.
1: Kuya Lods Herbal Oil.
2: Hinumdumi ang ngalan, Kuya Lods Herbal Oil. Trato de olvidarla, mi alma no da razón. Kadako na sa imong kausaban. Dili na ikaw ang kanhing lalaki nga anda mo unong kanako. Labi ng pag-upumaliko.
1: Oh, hinaot lang sabtan ko nimo.
2: Masabtan? Ngaon sa? Ngaluya ka na? Ugwa na'y ikabuga?
3: Tabata pa di ba?
1: Ula ginoy, may pangwati. Mukha ito'y pagmaputol. Pero kini, bisan paglagtikan. Di na ginapos lang. Ikaw noy, pero may mga paghampol si Manang. Unsa may sikreto?
3: May lain pa ba? Sama sa ilang gigabit nga akong gigamit o murag ikaw nalaywa pagkagamit. Kenedo Bummerman.
2: Kadako sa imo.
1: Sa akong kausaban?
2: Nausap lagi ni. Ano man ni?
1: Tungod kay doon akong isarigan ang epektibong kaabag na mong kalalakihan.
2: Onsa man ha?
1: Iniday ang Bummerman. Bummerman, kusog mo arangkada. Bummerman, dili ka maluya. Bummerman, ang imong kasaligan. Usa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bummerman, aron siguradong tunay ikabuka. Bummerman, Bummerman.
2: Dong, bombahi pa kupi.
1: Bummerman.

0: dulu. Gato takilit pa lagi ka na kau. Mura magibugatan no.
1: Sobra mas gibugatan na po. Haskang sakita. Ong haskang ngulgula.
0: Misugma ta sa di mong rayumalo. Kiniyo, tumara.
1: Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
0: Ngulungul nga tuhod, sakit nga mga lutahan. Gahupag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan. Unsao na lang kung muarang kada si Manang. Na, watay kasagang. Pero, no problema mga lulu o mga lula. Arthritis o grayuma, taas nga uric acid. Naatay pang alkuntra.
2: Talaga?
0: Kini ang tumara. Kuya Dodge anti-arthritis tablet. Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
1: Cha cha cha cha one la la la la la la la la la la la la.
2: Grabe si Lolo ah, abog abog na mga agi kung makacha cha. Daw bilo ang rayoma.
1: Impas na grayoma apo? Ni aroma di ay ne? Kuya Dodge anti-arthritis tablet, wag dang ang rayoma, tuhod kondisyon ha?
2: Pwede nang mochacha.
1: La la la la la la la la la la la la.
0: Tinuod ka na higala, way hunong si Kuya Dodge. Sa pagpangitag pamagi, aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga balatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kagutan, rayoma, gouts o arthritis ang iskutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge anti-arthritis tablet. Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
2: Bang, tanaw si nanay. Naghilak siya.
3: Tanaday, atong dulo. Magigunitan siyang suwat.
2: Diba, daot naman ang iyang mata. Hindi naman siya makabasa.
3: Oh. Nay?
2: Nagsuwat ang idiyong magawot. Napubot siya sa trabaho.
3: Nihilak malagi ka, Nay?
2: Luha sa kalipay, Ada. Nay, nabasa ni mo ang suwat ni Inday? Oo, Ada. Tinara ba rin akong padadaw? Nagsige ba ya akong patulo sa akong mata? Adig Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Kaipik-tipo good anak, Nay. Di ba? Halos mahalap naman ka sa una tungod sa imong glaucoma. Apan tungod sa Kuya Dodge Wonder Eye Solution na uli anog mihayag lang akong padanaw.
0: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Napamatud ana sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Kuya Dodge Wonder Eye Solution. That's the way.

0: nakuha na yun ang gihon-gihon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali.
1: Ay, sus. Di na kinahaglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dos Herbal Oil.
0: Wala'y sakit imong tiyan, apo?
1: Oh, lolo!
0: Oh, it's a miracle!
1: No, lolo! It's because of Kuya Dot's herbal oil!
2: Kuya Dot's herbal oil, ang tinuod nga hapas nagikan kayod sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakao, tuba-tuba, kalabo, ugloya, busa, makasalig ka sa epektibo sa Kuya Dot's herbal oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dot's herbal oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dot's herbal
0: Oil. Awire!
1: Diyan na bitaw! Diyan na diha!
0: Hapit talaga di! Diyan na! Aarap ka!
1: Shima! Shima! Ay! Di mo gitawin! Shima!
0: Agoy! Nagasakit sa akong sampot, Shima! Agoy!
1: Naunsa man ka? Kamubuan ang kapayas nga imong gisaka? Ako pag yung kang gigunitan? Nahagbong pag yung ka?
0: Agoy! Galit magbigol-ngol ko na akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Shima.
3: Ngol-ngol nga tuhon, sakit ng mga lutahan, gahubag ang mga kaugatan, agoy-noy, pastilan, magsao na lang kung warang kada si Manang. Nahwa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas ng uric acid, naatay pang alkuntra.
0: Talaga?
3: Kiniang tumara, Kuya Dot's anti-arthritis tablet.
0: Kuya Dot's anti-arthritis tablet?
3: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dot sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kaayuhan ang atong mga palatian. Pugpong panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang isgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dot's anti-arthritis tablet.
2: Kuya Dot's anti-arthritis tablet.
4: Bay, unsay pong sa doktor?
5: Operahan ka.
4: Unsa? Dili ko masukot.
5: Kritikal na kaayog imong kahimtang. Bong, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
4: Unsa? Iduok.
3: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili kaihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Gipaila-ila ang pinaka-unique, pinaka-bag-o o pinaka-epektibo. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
3: Adunay mga sangkap na direktang mo ayo sa nadaot o nagguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
5: Kapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa kuntian. Daw sa mali pong ko. Aray, sa mali. Kadiba masabot sa akong ibati. Naluod sa akong ginawa. May sugmat na sada na akong kabuhi.
3: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos na kuto-kuto. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukaon, iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet, gastro tablet. Sa tanang ikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni Ana ang pinakabag-o o pinakaepektibo na solusyon. Gastro tablet, gastro tablet, gastro tablet.
6: kalikan. Ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan. Sa programa, Health Nerds with Kuya Dots. Health Nerds with Kuya Dots. Ingat! Health Nerds.
2: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa diyang wala pa na imukso ang sinsya dinhi ni ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit sagbot mga dahon gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes.

0: Egalaison, kumusta? Mayong buntag na itong tanan. Welcome din ining atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutob sumabot niya itong pagsibya karong buntagag karong adlawa. Naglagiting ang kainit din sa akong limutangan. Kumusta? Ug mayong buntag bukid nun. Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental. Good morning! Cotabato o Lanao. Good morning! Busan, del Sur, del Norte. Good morning! Surigao, del Sur, del Norte. Good morning! Misamis, Occidental, Oriental, Zamboanga, del Sur, Zamboanga, del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran o mga pagpunikay-sikay sa Gyapon? Kininausab, inyong pinalanggang Kuya Rods, manginaot nga kitang tanan. Dinhining ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi. Kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Kumpara sa tao nga tapulan, hapdos iantian.
1: Ay,
0: hilap pa kuto-kuto. Ano nga, dasig o kugi lang sa matagadlaw para nga dili magkutoy at utian. Una sa pinakaninot bitaw, may buntag ha. Good morning! Saman mo riya, kumusta mga katikaran? Unta okay ra gihapon kay itang tanan. Labi na sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa itong panginabuhi. Kay moro magid na ang atong ruta sa matag-adlaw. Matag-adlaw, dasig o kogi lang, sinadlaw-adlaw na itong panginabuhi. Panahon sa kahaponon o kagabion, nadya ang mga oras panahon sa pagpahulay. Inubanan sa kinatibok ang bahin sa itong banay. Pareho ra gyapon ang mahitabo sa pagkabuntag. Lain na pod nga pagpanikay-sikay, lain na pod nga buntag. Mao ra gyapon adlaw-adlaw na tong ruta sa pakigbisog sa atong panginabuhi. Labing mahinungdanon ana ang kahimsog ug kapiskay kabaskog sa atong nga lawas, inubanan sa kinatibok ang bahin sa atong banay or pamilya. Nya bisag usa nga membro sa ilaha, walay mga gihambin nga balatian, dako na kayo nga regalo. Alang ka na to sa matag-adlaw. Sa inindot kayo de. Bitaw may buntag sa ito mga nanay, tatay, lulo o lula, ate, kuya o bunso. Good morning! Sa mga senior citizen, katigulangan o katiguyangan nga karon nga mga orasag, karon nga mga takna, nagulat-hulat, nagatang-atang, nagbagat-bagat na dinining atong tulumanon, gumikan kay magsugod na programas, Kuya Dudz. Duma na muna kapatalingog sa mga presko o glabas ng mga balita, di sa inyong nagkadayang radio station, paborito sa inyong lugar. Di rin na sa atas, programa ni Kuya Dudes, mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas o uban pa nato ng mga panagisgutanan ng atong pag-asawaan dinis kahanginan. Mani ko ninyo, ni ako andam nga mualalay, musapnay, musapupo, mukugos, mubaba, musabak, musungay. Ha? Sa inyong mga gipanghambin nga balatian, diya, usbon ko mayong buntag. Good morning! Klaro ha? Klaro, tataw, hanay, haom, binisayaw na to pagpasabot para nga masabtan gyos kinabag ang loots katawhan mo na inindot, diya. Masar na mo diya, labi na sa mga dunay mga gipanghambin, nakapurisyong nakahasol kayo. Mo ay usa sa mga hinungdan na itong balatian nga dili ta makapadayon. Sa atong pagpanikay-sikay sa matag-adlaw, gumikan kay apiki kayo ng atong pagpanglihok-lihok. Atong mga iksoong mag-uma, mayong buntag ninyo. Good morning! Nananong di asama sa may sumay tubo balangoy sa aking kamutipi niya, kapiguban pa mga lagot mo. Salamat ha, nami makaon. Thank you kayo. Thank you! Soong mananagat niya, salamat sab, nami masudaan. Thank you! Anong mabalantay sa kapsay o kalinaw, di as kabukiran nga bahin, kapatagan man or kawanangan o kadagatan, salamat pod kayo. Nahimong malinaw ng usa ka komunidad, gumikan sinong kadasig o kakugig sakripisyo sa pagbantay nini. Thank you kayo ninyo dia. Thank you! Atong mga driver karon nga nagmonitor sa kadalanan samtang naglabigar. Atong mga biyahidor, dumudoong, taga-pantalan, taga-terminal, may buntag ninyo. Good morning! Atong mga driver sa baubao, gabal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicab, pampubliko, mampampribado, ng mga sakyanan nga naglawig, naglabigar. Paimang no ni Kuya Dodge, ayaw ninyo gula ah. Ang pag-amping kanunay sa biyahe, matag karunog niya. Amping sa biyahe, ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugdong abugan. Para tunay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahas kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli. Ang silang pinakauna mamahimong malipayon nga safety ka sa imuhang paglabigar or taas nga biyahis ka dalanan. Ana lang. Ayo kalimot, balon kanunay. Anting-anting sa mga kalalakinan, ang anting-anting sa mga driver, helper, Kuya Dudes, Bummerman. Para makasukol, makalahutay sa taas kayo nga biyahe, kondisyon kanunay ang lawas matagkaroon ng gunya. Ang anting-anting sa mga kalalakinan, Kuya Dudes, Bummerman, para di ka madutlan. O Kuya Dudes, Herbal Oil, para nga dili manakit, maminod ang mga hawak, buktun, bitiis, paa, pig-i, dugay nga lingkod, dugay nga biyahe, haso-haso sa kambiyada. Lasi na, Kuya Dudes, Herbal Oil, pag-abot, makarelax-relax na para lami kayong pahulay, relax kayong paminaw. O niya, naapod niya ang Kuya Dudes ay solusyon. Gamit gihapon kayo na sa mga driver o guban pa, gumikan kayo sa kanunayng tutok sa dalan, focus sa dalan, sa taas kayo nga biyahe, makasinati tag sakit, ngol-ngol, asambol, samagaw, sulaw, nga pananaw. Para nga presko na kanunay imong mata, patuloy na ang Kuya Dudes ay solusyon. Ako kayo nasagtabang, uguban pa nato nga mga produkto. Importante kayo na gamit kayo na sumatag karunugo niya para makalahutay ta sa atong inadlaw-adlaw nga panginabuhi. Usbon ko, mayong buntag! Sa atong mga pagpanimbaya sa atong kapungangon sa live, katong gusto nga mag-apil-apil, magkuyong-kuyong, magsabay-sabay, bagat-bagat ni Kuya Dudes, nini sa atong live sa Kuya Dudes, Herbal Marketing and Trading. Nadia, i-search sa inyo ang cellphone sa Facebook, sa inyong search engine niya, ang Kuya Dudes, Herbal Marketing and Trading. Nadia, like, share, and follow lang. Kanang luag na kabubuton. Dako na kayo ng tabang, dako na kitang pasalamat, anak. Thank you! Nga itong mapaabot sa atong mga nagkadaiyang kanini ang lain-lain na itong mga kapamilya, kaburks, kapuso, kabarkada. Sa nagkalain-lain ng lugar, pinagi sa pag-share nining ato ang live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading o sa A6FM 99.7 Davao. Ha? Morning ninyo niya.
1: Good morning!
0: Pinagang Julie Guzon.
1: Good morning!
0: Jol, walay audio. Naaman siguro, Jol. Murag kaganina ni, pagsugod. Naan, ha? Kaganiha pa ni, sa'yo kayo, Julie, nakakunikta din sa atong live. Salamat, Jol, ha?
1: Thank you!
0: Salamat kayo. Kaganiha na, pagsugod, dugay na makasulod ang audio. Okay, transmit pa muna. Gikan sa live muna, dugay, taon-taon gina siya makasulod pagsugod sa live na to sa Facebook. Pero masudlan rin na. Abay, di masudlan, basta di lang i-withdraw. Masudlan rin na, Jol. Okay, nagsalig man tas kuan kanini ang connection sa internet. Para nga mapaabot niya itong programa sa Tibuok Mindanao, nga gilang kuban usab sa atong mga partner radio station sa Tibuok Mindanao. Dungan na silag tingog tanan. Musulod na siya, Jol. Basta di lang i-withdraw. Sure yun. Kang Ellen Guerrero. Len, morning ni mo dia. May buntag.
1: Good morning.
0: Boss Rule Abdullah Martinez. Morning ni mo dia, boss. Salamat kayo sa nadlo-adlo nga pagkonekta. Og aga pag-notify din sa atong live. Thank you kayo, boss. Musta man kadiya?
1: Thank you.
0: Ako nga nakas mayong pagpaminaw, kapis kayo kabaskog sa panglawas. Niya gahi imo armas. Kusog pa mo kitoy-kitoy, boss. Boss Rule Abdullah Martinez, tagiyag tagnumala sa News Radio Hinatuan, Surigao del Sur. Good morning.
1: Good morning.
0: Salamat kaya Milina Colyantes. Morning, Kuya Dudes. Diri lang ko naminaw sa cellphone. Diri po ko nagtanaw kay lagot ko sa akong radio lagi. Kay sige man good ko palit sa imuhang mga tambal. Pero yeah, unsa may tambal yun aning bikog. Unsa man na siya nga bikog, oy. Kaganina good, gibikogan mong gugo. Milina Colyantes, morning ni mo diya, Milina.
1: Good morning.
0: Ganinang bunta, gibikogan ka, basig na ipit ra na imuhang dili mayo ba ang posisyon sa pagkatulog. Nanaganita sa mga pangit sa tasa, sakto nga pangidaron, Milina. Ano mga edad na kag 35, 40, 45, 50. Mas nindot na siya kung mayo ang posisyon sa imong pagkatulog. Kay pag mabikil na gamay, ang imuhang parte sa imong lawas, bukton, tiil, nga dili mayo ang posisyon, makasinati jud tag pagpamikog, labi na kung naanatas pangidar, sakto nga pangidaron. May lag og kaning bata-bata pata nga naata sa 15 anyos paubos kay bahalag magatuad tumbling tuali na atong posisyon sa pagatulog, baliwala lang na. Pero kung sa tinuod lang, as mga naminaw karon, naanamos pangidaron 40 pa ka, 40 pataas. Oh, 40, 45, 50, 55, 60, 75, 80, 85, 90, 95, isagatos, 105, 110. Kana nga mga idara, correct me if I'm wrong. Ha? Sayo na ni muna, sabot binisaya na English dito. Correct me if I'm wrong. Pag naanak ka sa tama nga pangidaron, pag dili mayong posisyon sa imong pagkatulog, posible ka makasinatig pagpaminhod. Oh, kinaan naman ang gitawag nila nga nerve aging. Ang pagkaluya sa mga kaunuran o kaugatan. Muna sa ibantayanan, labi na kung kanini ang napod kay taas imo asukal sa imong lawas, diabetic ka, bisang ganig, dili mayong posisyon sa pagkatulog, maminhod gani na ang ato ang mga kaunuran. So, dapat buhaton, aron malikayan na ang grabe nga mga pagpaminod sa atong mga kaunuran o kaugatan, solusyon ni Ana, Kuya Dudes Vitaplex. Vitamin B1, B6, B12, B-complex. Tayamin, asayan, nukubalamin. Muna sinindot kayo diya, Milina Kulyantis. Napilig Kuya Dudes, anti-arthritis. Kika na, pag magkuyog, magun na sila duha. Muna sa imo resolba sa imuhang mga kaunuran, kabukugan, kaugatan o mga lutahan. So, dako kina sa gikatabang ang Kuya Dulce anti-arthritis o kanin Vitaplex. Muna sige, ginom kada buntag human kaon. Haplasin, mago ka matulog, pang haplas na yun o Kuya Dulce herbal oil. Haplas na siya nga kanini ang kuan, hinay-hinay manuhot-suhot sa imong kaunuran, latas sa kabukugan. Binugtong o nag-inusarang haplas. Pero na idagan haplas ha, depende rin na sa inyong gumaganahan. Muna nga akong ibida, gumikan kay Kuya Dulce Herbal Oil, naglangkob mangguna sa gikas, gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakaw, tuba-tuba, luya, dulaw, kalabog, salong. Di ba? O kani mga sagbot nga maigo sa tubig dagat o maabot sa tubig dagat, sama saging-saging, lusay, gamot sa katunggan, banaog, kana, o katong banaog nga musanga, kinamay banaog nga bugtong. Kuha ninyo na. So, lindot kina sa, gamit kina sa pangaplas. Makatabang na, ha? Makatabang. Gihapon sa mga pagpanakit o mga pagpaminhod sa lawas. Makatabang na, balikon ko, makatabang. Dili na para sa banaplas makaayo.

Food supplement nga, ads. Pulos black time. Itara na lang muna, ngingon ko nga. Kamunay mag-igo, kamunay magtimbang-timbang. Ah, kung asa inyong ganahan, asa mo kumbinsido. O basta kay para sa ako si Kuya Dud, sa atong mga produkto, ah, kay timbang-timbanga na lang po, sakto, bas kilo. Ito lang yun ako ni Claro, tataw, hanay, haom. Binisaya ako na ito nga pagpasabot, sipyat ni Lugas Lanotra. Oh, parang Claro, yun, di ba? Ano man yung mga sindiribiyang? Eh, ano ka naman ni? Abdi ka ginaka-google ano niya eh. Medical condition, muscle cramp. Asa din involuntary and painful contraction of muscle. Ah, hinungdan sa ovaries, hiatus, dehydration, electrolytes, imbalance, potassium, magnesium, or calcium. Ah, then poor circulation. Common during intense exercise. Ah, una, posible na siya. Sobrahan daw kakuan. Ovaries. Matod pa ni IB dire sa iyahang kuan, gi-forward din sa ato. Pos dako na posibilidad. Sobra ka kapoy, sobra ka hago. Oh, kanang gitawag nga kanang mola siyang giingon ovaries, pamaol. Kanang dili nimo kanini ang adlaw-adlaw nga gimbuhaton pero mo ay mong gibuhat, manakit yun na siya kay mapwersa man. Ah, pwede na nimo na masinatian para sa godaan ng dili ka howler, dili ka tig-alsa og bugat niya, mualsa kag bugat pinakalit. Wala mana di mong lawas, manakit yun na imong unod, maminhod na siya, ana na. Para sa ako, dako na sa posibilidad nga, doon ay mga pasikaranan ang hinungdan sa atong pangidaron. DSJP Tandag, may buntag, Castor, Kaseria, Mimia, Napoleon Saldi, Lucky Radio Bayugan, salamat sa pagkonekta, Skylark, Renover, Lampayan, morning ni Muria. Kanini ang Rune, morning ni Muria Run. Salamat kayo. Good morning. Happy Radio Talakugon. Salamat sinadlo-adlo nga pagkonekta, may buntag ninyo diya taga Talakugon. Christine Kabugnason, rilang pago, shout out ko sa muang naimutangan nga naglaba ko karon Kuya Dud, samtang naminaw sa imong programa. Samtang nagkuso-kuso, kusog kayo akong speaker. Dire kay perting daghanang labunon. Kuya Dud. Daghan labunon kay imo manggitigom. Daghan labunon natin kay imo manggitigom. Pero kung imo nang anamon, huwag mo na siyang anam mo, hindi kinasa magtapon o imong labunon. Pero mutuo kag sa dili. Kana aragid po'y trabaho, gis matag-adlaw, ang grabe makapatapol yun. Ganun pa panglabang, labi na magkuso-kuso. Bintaha na ganyan karun, ganyan nanay washing machine, pero nanay mga laundry shop. Pero di kahit akumbinsido, labi na sa mga suksuok ng barangay, so kuso-kuso, gitaan natin. Una may washing machine, ang problema po ng ubang tao na nagani washing, di agyapon ko sukusuhon sa washing machine. Tingin magkapatapol, lipay tak, ewan na yung mga labunon. Doha kadlaw, isa kadlaw, ano, magtapon o napun na. Nga naman, naman tayo kaubans pa ni Malay nga, kugihan kayo mag-ilis niya, tapulan kayo mang laba. As kan kugihan na gin mag-ilis, halos, pati artihar ba? Halos, kaduha, kaisa, kaduha, mag-ilis, isa, kadlaw. Ni kung imong palabon, pati yung tapulan na, kauban na sila, as kanin manghugas o plato. Magkapatapol, pati rin yung kapuya na. Ni ang nakadimalas pag yun, inigumanin mo pang labay, inigabuntag tin, inigpanghalay ni mo, mo po iduy, igara niya tong silingan, magdao ba ng sagbot dito pag ipadulong sa tulabhunon? Bitaw, labala niya tin ah. Ogre, makaya na eh, paano na sa pa? Nasbos roli oh. Malipayon kayo ko Kuya Dudes. Oh, kay na naangkat ko, nakaangkat ko Bummerman, pero hurot na po dayon. Yatis, ude kay Bummerman, ya boss. No. Nati dagar istak si Kwan, si Bus Leonel Danau. Natoy kaning Kwan. Kaning, diya, hurot siguro na, hurot na.

Sige lang, naman tayo maabot karon nga semana, Kuya Dulce Bamirman. Ato na yung bayin-bayin nun, boss. Parang, ubay-ubay sa digdukirok niya sa inyo, sa natuwa, no? Ah, natin mabot, padalahan di ka dia. Oh, isa ka sako, ug tunga. Lipay ko na. Lipay ko na kayo siya kay kaniniyang nakaangkat siya Kuya Dulce Bamirman. Asa ka rin nakakuha ni. Ah, pero problema kay nahurot rapo na yun. Ah, sige lang. Sige lang. Naghan rin na. Risma Puhanis Bagundol, unsa may tambal Kuya Dulce sa Lusparon, unya anemic kayo. Lalaki, ang iyang edad 15 anyos. Palihog ko kuya, wala dyan ni mo napasabot. Ah, wala dyan ni mo napasabot. Siguro kagahapon eh. Oh, Lusparon daw, 15 anyos. Ayun lang Kuya Dulce, Spirulina. Duha. Unya, apili o kaning Kuya Dulce, katong protexing. Dako kayo nasagtabang na siya, Risma. Dayon ang katong Kuya Dulce super syrup di ba kayo magpula-pulang aping anak kabantay mo anak okay na to na mapromote og mayo no kabantay mo anang bago na to nga Kuya Dulce super syrup testingin ninyo nagtunaw sa tubig okay granules mo na siya nakapowder naman na siya karun unsay nadugang bitaw anak gawas sa mga dahon sa gulay o prutas ang nadugang anak beetroot o kanini ang kuan dragon fruit muna pag imo na sang krabi jud siya ka espeso ka pula dako jud na sa ikatabang labi na katong duna poy nindot na pud na sa hinubig sa tao nga dunay problema sa kasing-kasing kay base sa mga pagtuon pod sa eksperto nga tanan mga prutas or pagkaon or prutas nga pula og color makatabang sa kasing-kasing o makatabang makabuntog pod sa kaning dunay mga cancer or cancer cells. Niya katong mga anemic makapaboost og maayo kung mauso diya sa inyong lugar kanang grabe nga hilanat og takig nga baba na kayo platelets tungod sa dengue virus kana mo ipahinom hurot patungab na kada adlaw pretendaliara musaka katong may ipahinom Risma 15 anyos sige pa nagbilar kulang sa saktong kaon posible na makasinati sila anak kulang sa nutrisyon pwede na siya katoy painom Kuya Dulce Spirulina protexing pwede pares ni mo na kada buntag na ang iyang itubig kumulakaw na siya iyang tubig-tubig labi na sa mga idaran ang inyong ihinubig pwede ninyo na ibalhin sa inyong sudlanan o kanang niyang Kuya Dulce super syrup at istingin ninyo na kung tunaw na nindot nagyapon ang iyang kabugnaw nagihapon ang iyang kahalang tungod na siya sa dahon sa buyo muna ha ang Kuya Dulce super syrup kunya balikon ko dili na parehas uban syrup nga maabot ag pila ka buwan og tuig mapanos gihapon na once nga maablihan kay mo singaw mo pisweet man muna ay klaro bot pasabot kay mapanos walay mga natural walay mga natural unsa pa na mga ingrediente di ang gisagol nga mulahutay siya pila ka tuig nga hana ra na una na siya Risma Risma Puhanis Bagundol ang atong katong bag-o na to nga Kuya Dulce super syrup testingin ninyo nagtunaw sa tubig tunga lang butangig tunga nga tubig uyuga og mayo kana matunaw gyud an utrohin na pugbutang hantur nga mapuno obserbare ang ihang kolor di ba kay puha pa sa imong dugo mga anime ko niya tulok adlaw sige inom ana wala na pink pink nang naong Aristo na batukan shout out ko sa akong ugang akong mama nga si Presing Eric Tagalog Suryo family batukan og amor Barrio Dilo Pire family Morales good morning gikan ni Aristo na batukan morning ni mo di ate Oga Ate Delia Taniula may buntag ni mo di Ate Delia naot ko nga nakas mayong pagpaminaw good morning Kuya Dulce bright jud ka Kuya Dulce oi Martina Purpuyas sa una ramang ko bright Martina samot na sa una tungwa pa ko natuli Kanigis Martina Martina morning ni Muria Good morning! Nakakaraan akong solid listener niya sa Kwantag Bina, Surigao, Dilsor. Morning ni mo diya. Ana siya. Good morning, Kuya Dulce. Ka-bright din ni mo, Kuya Dulce.
asa owner. Ha. Sawa, sekatuk yung wapak ko natuli. Ayaw! Ipatugtog tong imuhang jingle, Kuya Dudes, kay hapit na nako na memorize. Ayaw! O naratin, parang adili ka magmahay. Tumanan ako ini sa inyong kagustuhan.

0: Okay, balik ta din ini ngatong pagpanaguban. Oh, si Aro. Oh, Martina, Purpuyas. Sabay-sabayan imo tug kanta. Iktin-iktin, naka-iktin-iktin naka. Nindot kay duyog, no? Makakitoy-kitoy sa kigul. Ya, mana si nindot ya? Napoleon Saldi, sakto jud kuya dudes, proven untested sa amua ang kuya dudes anti-arthritis o Vitaplex. Okay, thumbs, diba? Lamat kayo. Mal manasya natay mga pagkuan kanini ang mo lagi gingon ako pag nanata sa pangidaron para sa tonggi forward ni Ibiang dire kung nanata sa tama nga pangidaron tanan tao kita tanan dire Napoleon dinining kalibutan na walay mo dunar tanan parte sa ato ang lawas gikan sa buhok padulong sa lapa gikan sa ulo padulong sa lapa-lapa mo nay panahon nga magkalmaluya dyan na siya maluya gidug mayo muna sa pinaka kuan dia so usay atong buhaton nga para nga maresolbahan nga dili mapadali ang pagkaluya sa ato ang lawas kinahanglan tag suplemento kaabag ba or pwede kaalalay nga pwede natong buhaton dia muna siya ang kuya dudes Vitaplex o anti-arthritis para nga maresolbahan ang grabe nga kadaot sa ato mga kaunuran o kaugatan labi na sa mga laki kinaatay pinakadako nga ugat pag maluya na siya pildi tanan. pildi jud sa tanan. Gamit kay na sa gyud. Pare Mons, Senior Lawin, morning ni mo dia pare.
1: Good morning.
0: Gaswakat, musta man ka? Naot kong nakas mayong pagpaminaw, labi na sa imo mga ginsakupan dia. Nasa kanini ang Barubong area, morning ni mo dia pare.
1: Good morning.
0: Ang Jamjamin. Jam Jarmin. Good morning ni mo dia Jam. Walay gastro dire sa Pharmacia Jessica, Kuya Dudes. Murag hotda na siguro, gamay ramanggod. Sige lang, kaya ito lang ikuan. Natoy paulian niya sa Urukita, oh. Be? Ikontaka ni siya, Jam. Jarmin, diya sa kanini ang Urukita. Palihog kong kontak ani niya sa messenger. Kani si Viril SG Nunam. Signaan na dia na ako na siya paulian dito basig na mali iyahang palit ba o naa siya dito wala cellphone number ni Biang aron nga mga kuwan available Kuya Dudes products sa Langlang store alang dia sa naa mo yung mga kaliwatan kaparintihan daw diha sa kanini ang Kitsaraw Kitsaraw is maring tataw maring morning ni mo dia akong kumari nga kuwan station manager sa radyo natin San Francisco si Maring Tata Tipan pura buyag lingin na ugnaong mura nagbula sa balibul morning ni Muda Maring mingaw na ko ni Muda sige lang nakita na tapuhon niya maring o kanini ang kuan alang sa naamoy mga kaliwatan ha kaparintihan o kahigalaan ka Berks ka Pusog ka Barkada nga naanan ni Muyo sa Kitsaraw niya do already ha paadto lang sa kuan kanini ang Langlang store sa San Isidro Kitsaraw pangitaang Langlang store diya kinaay mga produkto sa Kuya Dudes dito nga bahin balikon na ko ha alang kung naamoy mga parinti igala igsoon ka Berks, ka Pusog, ka Barkada, ka Kampi, ka Patid, ka Pamilyag, ka Aliado, diya sa Kitsaraw. Nagstapad naman ang Kitsaraw, kaligriya diya. Adto a pangitaan na. Asa man siya, dapit biyang highway, rabani, ang Langlang store. Or naay sulo nun, sa nga barangay, si Tio Porok. Pangitaan lang diya sa San Isidro, Kitsaraw. Ang Langlang store. Kinaadya ato mga produkto. Ato ininyo dito ha. Napod mo yung mga kaparintihan, kaigalaan, kaigsunan, kaburk, kapusog, kabarkada, dias lungsod sa Claver. Ipaadto lang ninyo dito na may mga parinting na nadya na ni Muyo or Doolra, ipaadto ninyo dito sa Leros Rice Store. Ipaadto dito sa Leros Rice Store sa Claver. Nada, ilado mo na. Nas maring Milda diya, maring kuan, paring Tony. Og di ba ka sa ACG Agribet? Exclusive na diya. Magpamilyar ay tagiya na, mag-ama or mag-ina sa lungsod sa Claver, Leros Rice Store, o sa ECG Agribit Dias, lungsod sa Claver, ipaadto dito. Napod mo yung mga kapamilya, kalyado, kabors, kapusog, kabarkada, kakamping, kapatid. Oh, sa Siargao, diya sa Dapa, nga bahin, sintro sa Dapa. Ipaadto sa Colombian Corner. Colombian Point, Colombian Corner. Oh, tapada na, unahara na gamay, Crispy King. Ilan, mailan man na diya, kailado man kayo na, tagiyag, tagdumala. Sir Johnson Sunikog, si Amiga Milba. Tagiyag po sa kaniniyang Forfa Water Refilling Station. Napod niya itong mga produkto ha, sa Colombian Corner o Colombian Point, diya sa Dapa. Dito lang po dahin mag GL para surping una say kuan dia kaya nga kulit armayan may buntag asa ta pwede maka order sa imong produkto Kuya Dodds kulit may buntag ni mo dialit labi na sa Kuya Dodds kidney refer. Kani nga tuwang page kani Kuya Dodds Herbal Marketing and Trading kani imo ang itanawan sa live IPM ang admin ana. IPM admin na na para maka-order ka Kuya Dodds Kidney Repair. Kaya doon na yung mga area na to sa Mindanao nga wala pa gin maabti. Wala pa maabti na to sa itong mga produkto. So, pwede ka diya maka-order din sa itong Facebook page sa Kuya Dodds Herbal Marketing and Trading or di ba ka sa Kuya Dodds Order Hair. Na po diya itong mga produkto. Kuya Dodds, buntag. Ali, mamistata sa andanan. Siyong inuner, morning ni mo diya siyong. Atong mga listener and follower, may muntag ninyo diya. Salamat kayo sinadlaw-adlaw ninyo nga pag uban-uban ha. Means pista kuno sa andanan. Mo maidoy ninyo pamista na lagyo. Papay-pay ng imbitar na lagyo. Kuya Larry, mapait. May muntag ninyo diya, Kuya Larry.
1: Good morning.
0: Ako nga nakas mayong pagpaminaw. May muntag, Kuya Dudes. Mabuhay ang agila. Good morning ninyo diya, Kuya. Akong kuya nga gwapo, way paglubad, diya sa usa sa haligi sa kaniniang Unity Life. Katong sigig pangutana, paabot lang gamay. Kay perti na kayong daghan ang nag-agagang, daghan na kayong nagka-interest kung asa sila makaparehistro or kaniniang makapamimbro sa Unity Life Incorporated. Dako na ba ilang hospitalization karon? Paspasa sa pagbuilo, no? Ako kayong hospitalization sa Unity Life, mga igalay, like, son, 30 mil na. Wah, grabe. Dili na kaya ihatag sa uban. O niya, kung ma-hospital ka, kaysa lang ka maka-claim. Kung kayo ma-hospital ka sa isa katuig, maro madyo na siyang patakaran. Pero ang ibuhat ka ron sa Unity Life, unsa, pwede kang magpa-hospital, pwede kang ma-admit, basta naalay medical record nga klaro dyo kang admitted sa hospital, private man or kanini ang provincial. Pwede ka kaduha. Pwede ka kaduha ma-admit. Pwede ka kaduha makaklaim. Kudakog ihatag. Kung yung accidental date, maugihapon, 30 mil. Aksidente nga namatay, or natural nga kamatay yun, 60 mil. Dako ang madawat, dahil ni Muno, kung magdunga na tanan. Niya, ang nakanindot kay ang beneficiary, parehas og claim sa membro. Kay kasagaran sa ingana nga mga upgraded back upgraded nga dayong ingana kasagaran sa mga upgraded nga dayong dayong tag 200 kana siya gi-upgrade mga igal like soon kung bisag unsa nga life insurance pod ang beneficiary ang katungod niya ang pag-claim lang pero dire ang beneficiary tulo ka buok so upat mo ka buok membro pareha mo claim tanan. Pwede mo pa dungan pa ospital sa isa ka tuig, pwede po mo dungan kamatay. Parehas ang claim, nakuha lagi kayo. Agira sa pagkatawa ha, pero si Piat Logas Lano, tra na, muna yung labintino. Kung may mawala, sa imong 1,600, upat na mo makabenepisyo ka, kanindot ana. Kanindot ana. Muna, testingin ako itong mga nanawag. Sige lang, maglaan ramidiri o kaning cellphone number para inyong tawagan para diretso na makaparehistro. Kuya Sir Wen Aranda, may morning ni Muria, Kuya.
1: Good morning!
0: Kamusta naman sa ito magtapok puhon? May morning ni Muria. Tagiyag tagdumala sa SRA. Tracking services. Katong mga nangita diha o kanini ang mga wingban na gusto di kalidad, di kalibre. Kontak ka kun nagya pong koy baligya wingban. Kun sa lay baligya Kuya Dodds basta kay tinarong lang inato lang murag na sa nindot kayo dia. Mga namina ron nga mga tracker, namo ipa-tracking niya. Kinanglan mo guing ban nga di kalida, di kalibre, nga di igid mo maulawan, magdagandagan niya sa highway. Una niya, kontakan is Kuya Sir Wayne Aranda na SRA Tracking Services, mga igalag son. Masig na kay pundo bihag niya, Kuya. Lami kaya ito, kuanon, lami kaya dubuhon, dubuhos gata. Murang nagpa-sparring mga katong isang adlaw. Matay magduda ko aning Bibi Ali, inigdako aning Kuya murag na, ura na aning si Kuan ba? Ura na aning siya o kanini ang si Dabaw Saging. Babay nga kanay, maayo bitaw kayo, may kay mo, taring manok. Bitaw, may morning na wala, Kuya Sir Wayne, love you Kuya, miss you. Sabak lang, ugun sa'yo mga tirada na to, kay bisag unsang panahon na, bisag unsang oras ha, naara ko kanunay. Naara kanunay ang imuhang Kuya Dudes, may paglubad ni. Bahalag makinaon sa tuwad tumbling tuwali. Unsa may tambal sa administration, Kuya Dudes, nga nag-spotting lang, duha na kabulan. Sige dugo, dalaga, 22 ang edad, taga Oroquita, oy. Duha na kabulan, sige dugo. Niya 22 anyos pa. Ayaw kumpiyansa. Iadto na dito dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan. Para nga masuta gid na kay delikado na nga na nga magbleeding. Labi na sa ingon ana nga edad niya, duha na kabulan, ha? Dayon pay bal-a din ko pagkahuman. Sayonan kag 22 anyos pa na unsa naman ni. Ay mo kumpiyansa lagi. Ato nang gisgutan to nakalabayng adlaw. Bantayanan kayo na ha. Yadto sana dito kay gableeding man kana. Duha na ka bulan, sige naglugo niya, bata pa kayo. Ipa subay sana sa pinaka eksperto. Renew na sad kuya. Sige, renew ta. Lao na. Kanda pa. Sige ra ta renew ani. Murag na upas-upas ang putos akong lawas ang kwan kuya. Na upas-upas na ako sa akong lawas tong double black. Taba lang. Oy, atensyon na yung mga adlawa ato mga partner radio station. Wala tayo programa, ugma. Wala yung programa sa kuya. Pwede rin mo mag-replace ato mga program. Wala tayo programa, ugma, ang adlawa. Kinatay importante yung katikaran. Mag-renew daw mi ni Kuya si Ruin sa muang butbut. Love-love Kuya Sir Wayne, may muntag. Ati Risa diya. Kuya Dodge, sada di ay ng Unity Life, no? Human na baya ko nagpamimber ana, diris damulog. Ay, mo. Okay kayo natin diya, tinood na. Wala na. Mogi na yung labing, tinutibok na kong pamilya, apil akong mga parinte, akong mga kwan. Tanan yun, natin diya, ipakurot na kong pa. Di ba na tumalik kayan kong ma-hospital ta, ma-admit ta, magkasakit ta. Wala may mubato din yung kalibutan na. At least natay, hasol biya kayo mo sigig, pila-pila, SWD no, ngayo to sa kapitan, mangayo sa konsyal, mangayo sa mayor. Nga, pag-abot dito, tagaan na kag-sklibo. Tingot kayo. O niya, kung mangayo kag-ayuda, pwede naghanan ang mga requirements. Kana, may requirements. Ditso na ata, katidilya. Salamat, mayong, nagkapa. Membro ka na. Why, problema niya sa damulog. Kumbati, pang-imbita niya sa imo mga parente. Ati Delia, tanyo lang. Una sa pinakaon. Kuya Dodge, sakit akong mata. Sambol. Saan niya siya? Sambo. Bulanong jamo. Ngul-ngul. Sambol, ngul-ngul. Grabe ka bulanong, sir. Parintanyos, lalaki. Nay Raot, may muntag. Good morning. Happy Tuesday, Kuya Dodge. May muntag niyo rin yan eh. Good morning. Nay Raot, diya sa Compostela, Davao de Oro. Mata daw niya, 40 anyos. Dugay na kong naminaw si mong programa sa radyo, kada buntag. Kasi tambal niya akong tiil nga, mamanhod man di ay. Mamanhod man, dugay na kong nag-antos. Taga Oroquita, gihapon ni Binuangan. Oroquita City, 61 anyos. Tabangi ko, Kuya Dodge, be. Karon lang nako nakuha jud ang imong cellphone number taon. May buntag nimo dia. Sesin mamanod ang tir. Katuna lagi akong giingon. Kanini ang Kuya Dodge Santay Arthritis ug Vitaplex. Dako jud na sa gigtabang sa mga pagpaminod. Rheuma arthritis, osteoarthritis, matabangan, gouty arthritis, pagpaminod, ngulngul. Sakit king ano man. Kana man gud siya nga kombinasyon. para na siya sa mga kaunuran, kabukugan o glutahan. Mumunay siya mo resolba ba? E magkaedad ta, posible mo, baba atong calcium, baba atong potassium, baba atong electrolytes. O para yung ragya po na, mura ka mawadag kusog, wakay umoy, wakay igong puwersa, mura ka glumpo. Oh. Kanaray resolba. Munang itawag karon ng isikat ba nga 1612 vitamin B1, B6, B12, B-complex, thiamine or cyanocobalamin. Muna siya ang pinaka nindot kayo nga kombinasyon para nga ma-restore ang tama o isakto ni mong enerhiya sa lawas. Kana na siya imna, taga Binuangan o Roqueta. 61 anos, kana na ipinom, 60 na, nanakas pangidaron, maguang rakan ako sa katuig. Kapoy biya kayo ni Minod niya itong lawas, no? Samot na niya itong hawak, magsigig po Minod. Makahandos, tagkatulo, magguba na itong naong, natuota, nagtuoy mong asawa nga. Nanaginis siya sa kanini ang karurok-rurok. Kaya ko lang yung asawa, nagtanaw siya mong naong, kinaguba-guba na. Yan, sir, naanaginis siya sa kanin. Sa Tagalog pa, si tawag, patilisurali to ko na eh. Nanagin isa sa kanang itawag ba nga kanang, naglamian na gini. Kaya guba namang naong, kumba na, mauna gini. Huwag mo na kibawin mong sawa nga. Pwerte mo na sakita si mong hawak mo na, hiwid-hiwid na mong naong, sige kandros, kaya imo na lang ipugos, kaya sakit kayo. Tukar mo na yung arthritis. Huwag asola na eh. Oh, di asul lagi. Ngayon na mga ina, si Sinta, si Tinta. Oh. Pati pa bina, labi nang aktibo kayo sa pakigbugno ni Krukungo. Kusog pa kayo na mo, helikopter. Mura pa nagsiwan tarte. Unya, bikil. Unya, kay, kung sa lala, sa bae, okira. Kay, bisang pag magbuntagay, katawaran na sila. Kita, nga mga laki, sa oma na to na. Mo pa iduwi na tog, halos ikamatay pa na tog, ay maglisol ba't na ginawa, sakit pa kaya itong hawak, kung tuhod, sigig, handros niya. Ato na lang yung pugson, atong lugson para makahome. O niya kaya ang problema, kaya pwerti mang sakita, nagtuo na yung asawa nga gilamian ka, habay gilamian, pwerti mang sakita, si mong hawak, sigig, handros, kaya maglagoto man. Kapoy na eh. Ah. Luoy mo kita mga laki, kung nga na, pitig yung luoya sa tinood lang. Sabot na nakay hubak, napakay rayuma, napakay arthritis, niya panahon sa pakigbugno di Krukungho, mo po igara o ganing tukar. Yung sa imong baton, imo pugson, mo po iduoy na itong kamatay. Pwerte asun lagi kayo na, importante na siya nga. Tama o ginsakto nga ma-resolve na siya. Kaya kanang pagpanakit yun, no, given na magod na, kanang, di alam, may isa given na sa kanang, musugot kag sa dili. Labi na kung abusado po kasi muhang lawas, nagdugay matulog, o, oh, kaning, walay klaro nga mga pagkaon nga imong ipasulod sa imong lawas, basta lang good nga mabusog, pero dili, kaning dili, nutritious food ba, ang imong ipasulod sa imong lawas. Siyempre, ang imo ang mga vital organ ana mo bigay yun na siya, di gina siya mula hotay. So pagdagan sa panahon, kita nga magkaedad, unsaon niya pagsustiner? Oh. Unsaon niya pagsustiner? Kaya naamay sa 60 anyos, si Tinta anyos, basko pa kayo, himso pa kayo. Oh, di ba? Pero naay 50 anyos, 50, 55, 60, ngumurag apikiho na yun. Muna, dipindi na siya sa lifestyle na to. So sa may buhato na to nga, mas makasustiner ta na. Oh. Mayo nga pagdagan sa itong panginabuhi, proper lifestyle, ang importante niya, tama nga pagkatulog, tama nga nutrisyon nga gikinahanglan sa atong lawas, sa matag karunugo niya, tama nga ehersisyo sa payato mga gimbuhaton, mas makalahutay ang tao niya. Ah, di ba? Tanawan ng mga idaran nga mingon, sa sekreto ni mo tayo, nga nung niabot ka sa gatos, 90, sumailang itubag, walay karne, gulay lang. Ah, di ba? Siguro ito interview si Sir Montano, 60 anyos na kapin. Sa maya, wala, kaysar kaysa mukhaon sa kadlaw. O niya, wala sa karne, gulay lang, papakbit. O, di ba? Nanawa si Sir Montano. Wala, kung pa kayo? Si Jerry Krabal. O, di ba? Kami kamerang naungana. Puti-puti lang to siya kamay. Importante na siya. So, musugot kag sarili, muluya. Unsa may namay mga suplemento nga pwede dako kayo ikatabang diyan. Naay mga suplemento yun. Nga pwede o dako kayo ikatabang nga masustener na. Sa katuna akong gingon. Suplemento para sa imong unod, para sa imong bukog, para sa imong lutahan, o para sa imong kaugatan. Kuya Dudes Vitaplex, Vitamin B1, B6, B12, B-Complex, Thiamine, Anxiolin, o Cobalamin. Dako kayo sa ikatabang. Kuya Dudes Anti-Arthritis, parisala ng duha. Kada buntag, humankaon. Nanguringkong ka sakit. Mulingkod sakit, mutindog sakit. Kada lihok, sige lang kag aguroy. Kada... Buwaman na lahat.

0: Maadyo nga adlaw sa tanan. Maadyo nga adlaw Luzon man Visayas ug Mindanao. Welcome po sa programang inyong ginatangan. Ang programang paborito sa tanan. Ang programang Gulong ng Balad. Kauban si DJ Onyok Nambayan. Alam, kumusta? Kumusta ka muntanan, mga silingan, mga kegsuunan, mga kahigalaan, mga kaparintihan, mga suki o mga sukunting babinaw, dinig atong tulubunon, Gulong ng Balad. Unsa man ang inyong mga kasinatian sa kinabuhi, kamo'y naghatag o kasakit o may nagpabugto sa imong kaugatan, paminawa o pamatia, kining maong tulubunong Gulong ng Balad. Kauban si DJ Onyok Nambayan ang buhatag o tambag, buhatag o advice sa inong mga magitngit ng mga sugilano. Ikaw, suwata ka na. Ipadala dire sa tuwang tulumunon kay ato ng Tagalog drama porsyon o man sa atong bulawanong tambang. Kini, usbongko ang inyong dramaturgo sa inyong mga radio. Loud and loud and clear kita maging suon mula Visayas ug Mindanao. Labi na po ang mga higala dinhi sa probinsyas Bohol. Ako, grabe ni mga taga Bohol. Very supportive kayo ni mga Bohol. Mga Bulanon, mga guwapo o mga guwapa. Watch out sa inyong danan. Labi na po ang migala sa mga taga Agusan del Sur. Kumusta mo mga taga Agusan? Paka-paka gihapon atong tulumunod des Agusan. Labi na po sa mga taga Surigao del Sur, paka-paka gihapon. O sa mga taga Davao Region, paka-paka gihapon. Labi na sa mga taga Cotabato, paka-paka gihapon. O sa Bukidnon, medyo paka-paka. May unta o mas mo paka pa. Og labi na sa mga taga Mizor, mga taga Camiguin Island, Zamboanga del Sur, perting paka. Og sa tanan. Yan aminaw. Asa mamudapit karon nga probinsya, lungsod, sudado, barangay o purok, basta naminaw mo sa akong tulumanon. Daghang salamat sa inyong pagpamina. Pakisa ragod ko ninyo be, pakisa sa ko be. O, otro be. Kumukis, hindi joon yung asa man dapita be. Asa man ko dapita mo kiss be. Sige be, kissan na mo kay. Na, magun mo na minaw. Sige ha. Na, flying kiss, hindi joon yung Diyan na, grabing pilitas kiss. Mura magkini ang ilaga na piit. kiss na ko oh. Niiko god akong kiss. Mahigala, pinapilit. Mura ilaga na pilit. Ay, nagwatong hotline. Alam sa gusto mo tumak sa itong antig mo ha. Oy, take mo na to 2,000 na. At 2,000 na ang premium sa itong antig mo. Oh my God. OMG. 2,000 na. Tumakan na ninyo aron nga namay ipalit og binlod. Labaw pa sa binlod. Labaw pa sa binlod. Oy. Di ba, Nay?
1: Tinood ko na, DJ.
0: Ang tigbo nato tagui o hipusa. Aron dili mahibal ang soban usbong ko. Tagui o hipusa. Aron dili mahibal ang sauban. Onsaman! Nay nag-request ako mga palangga pakantahon kuno ko kana kunong kanta mahigalang awiting makalangit. Onsaman mo kanta ko? Aw sige, why problema? Nia ang kanta, ang awit ganuguluhang hangtod may kinabuhi para ni sa inyo ha. Ay ni bundak na manguwan oy. Pagtarong wala na ka ha. Sige sige, kanta na ta mga palangga para ni Igsoon sa nag-request. O sa kaawiting makalangit mga palangga, ang awit nga naguluhang hangtod may kinabuhi.

0: Alright. Ahom na, ako na nakanta ang usa ka awiting makalangit. Ang awit nga naguluhang hangtod may kinabuhi. Requesto mihigala from Agusan del Sur og sa Provinsas Bohol. Ako wa ko'y gipili nga relihiyon ha. Ma-Kristiyano ka man, malumad ka man, ma-Muslim ka man, ma-Amerikano ka man, ma-taga-China man ka, unsa man imong tribo. Dire sa Pilipinas, kung namati ka sa akong tulumanon, welcome ka mo nining akong panag-uban. Ang programang Gulong ng Balad. Okay! Basa na tag-binsahe. Wala na ilalis, basa na tag-binsahe. Atong lileon ay mga mensahe, basig na alin mga nagtubang. Derita mga higala. Okay. Kuyawan ni mo didyoon niyo, kadaghang tingog imong masulti. Og nindot ka pakantahon. Mangutot pa dyan. Net-net off ha? Asa man eh, buwayan lang ko tabato. Lamat ha? Salamat po niya, net-net. Hi, net-net. Igon siya, asa mapalit ang imong Mimo Pro Plus vitamins di Junio. Naasa rojon? Net, naasa rojon pharmacy net, ha? Og so man pang mga pharmacy niya. Salamat, net. Yo, sir po ko sa pito-pito Confirmex Capsule DJ. Ikan ni Cha-Cha sa Manika Group Wow Lanao del Sur. Hello sa mga taga Wow Lanao del Sur. Sige cha, tawagan ta ka og ma cha ha. Di lang sa kumutawag karon kay wa ko load. Unload si Junior. na unload. Siaw ka din si Unyok, ako tubag sa tigmo iyabi o susi sa kandado. Sa balay, itago aron walay makasulod. Ala! Itago gud ang susi sa balay aron walay makasulod, ha? Sige, atong tanawon mga palangga, susi kunos balay. Susi sa balay! Up!
1: Ayaw!
0: Di maaw! Grabing dalugdog dere mehigala ay megana kay sayuran ni sayuran megala ni undang ang uwan. Pero padayon gihapon ta bahalag bunok ang uwan. Kadi masilbi mehigala ato ning undangon. Naara bumumudya na minaw mo. De Junyok pahulama in taon ko og kwarta di Junyok B 8,000 lang. Ibayad na ko sa akong loan. Maluoy ka na ko, De Junyok. Pautang ako, hoy. Saman eh. Mangutang kong 8,000. Aron ibayad og loan. Ijara. Kabalo ko, DJ, na akakwarta. Nako. Grabe na masagayo mo. Oy, manghuwa mo na kung kwarta ron ibayad sa inyong mga utang. Mura ba na pinakadili na kung ganahan? Kana mga taong pala utang, una, mangutang pa ron ibayad og utang. Kausa naman na, oy. Kumuhuam ka na kung kwarta, o dito na lang ko sa taong mas deserving kaayo na ko pahulamon kadtong emergency kaayo nila gamitan o gamito ng kwarta. Pero kumuhuam ka na ko og 8,000 o niya, ibayad rin mo si mong utang, si mong loan. Akong tambag ni mo, ayaw na pang utang o di ko kaya bayaran.
2: Lumaluma kag pangutang ang niya sa ako, rakamuhuam, labad-labad, rakasulo na ako. Nagtuo kag ikaw rin ay problema. Labaw sa ako, nasa ko'y problema. Wala man ka na mag-otsumel, ha? Mag-otsumel, maayaw pamangganin ng kwarta, kanapay tao, kita yung taong tao ay kwarta. Wala man ka na mag-otsumel nga, Na! Ayaw! Naibayad si mong utaw! Ayaw! Kalaugaw! Ayaw! Dugang-dugaw, ralas kalabas kong ulo! Ayaw! Bopan, hindi ko rin niya kong ulo! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Mga problema!
1: Ayaw! Ayaw! Ayaw!
0: Grabe sa no? Lantaran mandiras yung programa, manghuha mo kwarta. Ako manggiloy on yung kayo ko eh. Manggiloy, kabuloy ko man ako, manggiloy on kayo ko nga tao. Pero sa ingon ane nga butang mga palangga, nga manghuha mo na ko o kwarta, aron ibayad ninyo sa mga utang. Umingon mo, huwag na may mga problema.

0: katawar na. Pero darati ni no order na. Grabe ha, sa nang 8,000 mamoy. 8 pesos si noon ma, makapuhuam ko. DJ! Asa namang kakaroon DJ Onyo? Kusog kaayo kakaroon din he. Asa? Agusan, ikaw ang akong ginapaminawan. Kaniadto na akos Valencia. Kainomdom ka DJ, nagpalit ko sa imo og peanut butter. Nga, lami kayo DJ na apato DJ Agay! Tamay pangalan ni mo? Palihog lang si pangalan ni mo ha, aron nga mawash out na ka diha. Dinagin ako mahinumduman sa kadaghan na mga listener. Sa kadaghan na itong mahimamat, dinagin ako may memorize talan inyong mga pangalan. Pero i-text na lang imong pangalan, idol, kaya ako takang i-greet ha. Awa na to ako ang DJ Onyong peanut butter. Sige lang, puhon soon. Soon to be. Mabalik to ang ato ang Onyox peanut butter. Puhon, puhon. Basin mga Lunes, mga Matis. Dia John Yuk, lami yuk ka paliwatan. Hoy! Ako si Lalang, lami na ko karun din sa Tagbilaran. Pagsurda lang ha. Tarong-tarongan ang imong paliwat di ha. Basig di ko kanao garo. Maayong unto din si pakigreet ko sa kay John John Kabaliero DJ o kay Mamay. Salamat DJ, silablab, gani DJ Tagaprok. Maharlika po DJ, salamat po. Salamat gayo. Salamat din sino DJ Onyok. Ako tubag si Muntig mo ulo sa bao. Walay pangalan, magtubag mo na pangalan ay address ha. Aron makabalo ko o kinsa niyo o taga-asa ang mga nagtubag. Ako tubag sa tigbo kuya kay Binaw na. Sa manang Binaw? Nangayam ang tao nakakuha og duha, gihipusan ang usa, parang dili makita sa uban. Ako si Luciano Kursiga, taga Montevista, Davao de Oro. Atong lilion, Binaw! Binaw! Binaw ako kay ulan kaayo. Kadi na ginaw, binaw. Manghaplas ako may higalag pito-pito kay Buraga. Buraga. Kagawason man akong panuhot, oy. Manghaplas ako, ha. As a place at ang commercial base, samtang kagahaplas na. Paminawa sa inyo ng testimony, mga tsoy ha, kay mga haplas ako. Pangalan ganin ni mo?
1: Ellen Gumapak, DJ.
0: Pila edad ni mo, ma'am?
1: 5'7", DJ.
0: Babe, o sa manday, pamati na mo ka ni Alto, ma'am. Ano nga ingon Alto man to pagka-text mo nga? Murag, pamino ni mo nga, murag di na ka mabuhi. Sige, isay-isay ko naman, be.
1: Anang, naamang gugoy ka na, bitang upos akong ilukan dito, DJ. Gabukol man na, DJ. Kanang murag, alag ka na ko, DJ. Nakahanap ko, DJ, hindi naman siguro.
0: Moto Megala si Ma'am Helen from Banzalan, Davao del Sur. Makatuo Megala nga na-extend pag iyang kinabuhi. Man akong haplas, pag-humot, ganyan yung haplaso eh. Kung nangita mong haplas ha, palit mo ani, tagsaraman ako na gina-endorse kay Focus na Megala's capsule. Kung nangita mo og haplas, naatay haplas dire. Tara ka niya oh. Natagak, no, natagak. Kani mo only pito-pito liniment oil hot extract. Na halang-halang ni. Sakto rang kahalang, dili ta atong pareso mga haplas ka, bro. Mga panit, yung mga panit, mga tangtang. Ora mga laos, sino mga panit, tungkol sa kahang. Pati mga bata, magtiyabaw. Imbes ka ng haplas, rumulian, itiyabaw ang bata, kaparting halanga. Ayo ihaplas this bata, nate pang bata, katong pito-pito herbal oil. Kani pang adult ni pang dagko ni, kani yung pito-pito linamid oil. Pero kung imong bata ni mo, anatog hang, awano kung di ko pwede nyo haplasan, ano hang namang iuban nga masatisfy ba basta halang kay mafeel na ang pag panuhot suhot sa atong haplas ang pito-pito linamid oil hot extract. So palit mo ani og sa mga bata pito-pito herbal oil ha. Perti gyud ni humuta dili makadaot sa panit, dili makamansa. Onya do na ni gitawag og silent killer, no? Pamatyon gin ang yung mga gibati ra, mga panuhot ninyo. So, ako rin nalungkot ara. Ana mga buntis diha, mga gipang biribire, onya munay sa kabal sa pagpanganak ninyo. Agoy. Pito-pito liniment oil mo ay ihaplas diha. Sa inong tiyan ninyo, yung batang ninyo. Makatabang ni sinuhang pagbati o sinong pagpanganak. Di ba? Manggawas ng panuhot, di ba? Magbalik-balik yung magpanganak. Ano mga buntis na punong panuhot, punong biribiri, sa kabal kayo sa pagbati ninyo, kinira, pito-pito liniment oil. Dali ra mo manganak. Di ba? Magbalik-balik yung magpanganak. Tinood na. Ngisi-ngisi ka di ha. Og naapote para sa ilong. Ito mga ilongan, hilisngag nagsamot tungkol sa kapingot. Naatay pito-pito relaxing gel. Palit mo ano yung pito-pito relaxing gel. Ipahid lang mo sa mga ilong. Di ba ka? Simuhuto lang ni mo. Doon na sa mintol o niya bugna-bugnaw, hang-hang, manutsuhot sa mong ginhawaan. Mo inanay mahigalag ka kawa. Ay mong pingot, sipon. Labi na sa mga dagaton na nabubihag lagyon, magsuka-suka rin. Kani ra, kani o? Oh. Oh, kani, kani. Okay, natagak. Kani, kani. Pito-pito relaxing gel. Oh, pangutan na muna, pito-pito relaxing gel. Gamay ni siya, ano sa roll on. Pahid-pahid ni mo diha, paligid-ligan sa mga agda, kanang labad ni mong ulo, labi na kanang wakay kwarta, kanang wakay kahuwa, mag-utsumil, kaya ibayan sa mong loan, kakanan. Ipahid niya sa mong agtang aron mo ma-relax sa mong ulo ni mo. Aron ni ka wala sa labas sa mong ulo makahinomdom na ka nga asa ka dapit makahuwa mo kwarta go sumil. Ipahid niya sa mong ulo, madam. Onya kini pong naatay eye drops dire. Kaniyo. Tagak. Pito-pito mineral eye drop para sa mata. Sa may mga tiguang diha nga kining tinaw pag mata. O pasalam mata. Pero naay bata o. Bata noon o nga lubog ng mata. Katawan ra ka ni Lolo. Yung Lolo. Ay, ang akong apo. Wala na nag-antipara nag-naigrado. Ako in town. Kanyang akong mata. Wala in town ni grado. Muna nga, kinsa may mga batanon diha nga lubog ng mata. Sige nagtutok o kiniang, sige nagtutok o paa, paa. Sige nagtutok o, kuan ba, cellphone, sige tanawa ng mga trending social media, bilaran, labi na mga isyo, labi na yung isyo ni BP Sara impeachment. bilaran yun. So, palit mo ano eh.

So, dirita. Kadong mga nakagamit na og pito-pito herbal capsule, palihog lang pagtestimony mo. Gihagit na mo nga mo testimony mo. Dili lang karon nga makaapil mo grapple. Padaplin sa nang grapple. Diretas testimony nga naman. Mas tuloy-tuloy ang inyong kaayuhan. Kinihad dili ni ingon pagpanghadlok, pagpanghulga, aron nga mo testimony gid mo base na sa akong na experience. Mas lami kayo sa feelings baka na bitong iistorya nimo imuhang kaayuhan. Kay aron pod mga igsuon, mas makatabang kas mga tao nga katungdunay mga gibatis kalawasan. Madasig sila ba nga, uy, mapalit ko kay parehas magsakit, base niya maulian ko. Kanang inyong pagtestimony karon, daghan na mo natabangan, anak, kadaghan kayo kapaminos kong programa. Ang inyong testimony, madungog, tibuok, Eastern Visayas, o sa Mindanao. Muna yung timanan, libo-libo nga mga tao o milyon nga mga tao nga naminos tong programa makadungog sa inyong pasalamat sa Ginoo nga giayo mo pinagesto ang produktong pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal coffee mix mga madi. Palit mo, pag-testimony mo, ha, o makapalit mo. Pero dili pa man ta mo kuha ang testimony kung mapalit din mo ang anlawa. Diha na ko mo tawag siya after mga 3 days to 5 days. Kay diha na man na makita ang effect unsa ang itong products mga igala. Okay. So, dili punta. Katong mga nakapalit na og Mimo Pro Plus. Kinsa man to nakapalit ang Mimo Pro Plus be? Ngunta na mo, DJ, unsa man ang Mimo Pro Plus? Para na sa vitamin sa bata ko. Wala kay anak diha na kay apo na kay pagumangkon nga nag-edad og 1 to 12 years old. Para lang ni sa mga batang luyahon. Pero kung naamoy vitamin sa bata diha nga niangay, ayun na magpalit og Mimo Pro Plus. O ayun na magpalit. E muna na yung komendorso. Dili ko mingoy, pulihin ang imong vitamins. Pero og nakita ni mo nga kanang imong vitamins karon nga gipainom si mong anak nga nanambo o kikaayo sigla, ay okay kay na. Pero kung naamoy vitamins na gipainom siyong anak din niyo, nga wa mo angay, pila na kabutilya na inom, pero maura gihapon, masakiton gihapon ni mong anak, nga nung sige pa magkagpainom anang vitamins, sayang-sayang rin mo kwarta. Dirita sa Mimo Pro Plus. Mimo Pro Plus for kids, ha? Moog ini vitamins sa ikapanghinambog ginako. Kaya ako, tested gini sa akong mga baktin. Dili, literal nga baktin. Akong mga anak ba? Basta mga, daghanan na baktin. Kung sa personal pa, ako nga pagkatao, butakal na ko. Hindi na lang ako na ikaw, butakal na amigo ko. Kaya naanamong kuy anay. Ayaw ba mga DJ, magpatago-tago pa nga ulit tawa. Sa ba na makahibaw mo nga, butakal ako. Naana ko'y tulog abukbak din. Na akong gipamaintain og Mimo Pro Plus for kids. Awi ko sila, ma, inom na kong Mimo Pro Plus. O, mama, magipangitaan sa vitamins. Mama, may girl, kaya na mga papa, ta. Igor, may matanaw ng mga papa. Igor. Ang pinaka-concern good mga inahan. O, mga inahan, kamo good akong advice-an mo. Palit mo Mimo Pro Plus. Hoy, mga inahan! Ay, sige, yung kway kwarta. Sige, mong tayag short rest. Vitamin sa bata, di mong kapalit. Mimo Pro Plus for kids ang ipainom ninyo. Hoy! Ayoy! Lagsang ang bata. Ayoy! Kaya was manang. Lagsik ang bata, dili luyahon, gana ang kaon, o niya, dili sila bad mood, dili sila moody. Eh. Gwapong effect may gala sa atong Mimo Pro Plus for Kids, mga lodi. Okay, standby. Dirita may gala sa laing drama. Ibang hawa niya kay drama na ta. Hoy, kusgin ang volume, mag-drama na ta.

0: Aniana, Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad si kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you.
4: Dear DJ.

Ning akong gulong ng palad sa kinabuhi, DJ Onyok ng Bayan. Ako una mangayo o katahuran, diya sa imo DJ. Maayong adlaw kanimo. Labi na usab sa mga libo-libo ng mga tao nga naminaw ng imong programa. Salamat kayo anak DJ Onyok ng Bayan. Nausa ako nga naging party aning imong mga sugilanon ng imong ginabasa. Ulo man DJ, apan no choice ko. Aron masayran sa kadaghanan ang tinuod nga panghitabo sa akong kinubuhi. Ako si Lorna, 41 years old, single mom, at dun ay usa ka anak nga batang babae. 13 years old na ang akong anak karon DJ. Bulag sa bana, tungod kay naminyo sa lain ang akong bana. Ang akong bana DJ, siya ang akong first love. Siya akong first boyfriend. Og ang kauna-unahang lalaki na nakakuha usab sa akong pagkababay. Apan, siya ra pud ang hinungdan nga naguba ang akong gugma kadto niya. Lisod kay DJ ang sobra kayo ka nga may gugma sa katawo. At the end, ikaw rin gihapon ang biyaan o pasakit. Mutuon ni siguro ko sa story DJ niya. Kana bang walay forever? Aro masabdan mo ang talang DJ, sugdan ko ni ato na edad pa lamang akong anak og 11 years old. Og syempre, aron nga masayran mo ang tanan, sugdan ko sa sinugdanan.

0: Diyong buntag kanimo sa no.
1: Ah, maayong buntag pod.
0: Ah, magpahilot ka sa no.
1: Ay, gabi iramaneng akong hupa ko eh. Urag, lisod man kayo ginawa.
0: Ali, dere sa no. Lingkod-lingkod kahiloton ko ang imong likod ni mo. Abi, ay ginoo ko.
1: Unsa man na, sana, may problema ba?
0: Ay, puno kayong panuhot ng imong likod ni mo. Ay, nako. Ah, kini, oh, kini, iduot na to, ha?
1: Ay, pagkalami abon ni mo mahilot sa naoy. Ay,

0: Oh, Lorna, asa man ka mo adto?
1: Ma, mulukos ako.
0: Oy, ako na po yung imong pabantayon na imong anak ni mo, Lorna.
1: Ma.
0: Kabaloko. Disko karon kay araw sa atong barangay. Hoy Lorna, so kad nga nagbuwag mo sa bombana ni mo?
1: Ma, ayun na balik-balik ka pa. Nakamove on ako sa kumbana. Ug mula ako ma, wala na magsakit. Wala na kibana. Gusto ko ma, wala akong stress.
0: Gusto ka mawala mo stress, ako na po na stress.
1: Ngayon naman ma.
0: Ako na po yung magbantay sa mong anak ni mo.
1: Sige na ma, oo.
0: Unsa ba na?
1: 500 ma, pangapini mo.
0: Oy, unsa na, naisuhol? Bantay ka ha? Bantay lang ko ka magbigabi.

sayaw ba? Sayaw ba? No, grabe sa, di ba sa gamo sayaw? Uy, ganda na yung sayaw! Rapapampam! Yaya! Kana-kana-kana dahi. Uy, gig ka pa kong sayaw ba? Sige na, sayaw ta. Sige na, uy. Maluwi, magugusto kong bata, uy. Ay, nanahon-hon na ng bata, girl. Unya, nanahon-hon na ni Kulini mo. Nung sa kasayaw ta, uy. Carb.

0: Once again, day, saan ta man, oras na gisating uli na to, na-enjoy ba ka?
1: Wala oy, ninangayag number na ako. Hmm? Kinsa? Wala ko makailas eh, ha? Basta gipangyoon kog number, day.
0: Long, di ba? Oh, see? Hmm, burag mo na ginaendalan, day ba? Burag kinigan ang disco, god, nga ditigin mo malimtan.
1: Ngayon, nakaingon man ka.
0: Siyempre, diririgi ko makakita siguro forever, Zay!

0: Pero balintaw na si Lorna. Sige, bintaw na huwag katakatawa at tubag ng cellphone. Oy, Lorna!
1: Mama, gitawag ka ni Lolo.
0: Nausa ba rin tawag ka? Nagsige naman rin tawag kaglantawa na ibang cellphone. Sige.
2: Wala pa.
0: Basin og na anak kay textmate. Haon na ba siyang nanak kay uyam? Anak, dili mo mapugong nag ibang babanin mo. Basta ako lang yung nanak. Pupili kang lalaki ka dili adtong sama adtong imong nang naminyuan. Ah, katong may aging bana ni mo. Gusto ko kanang matino gud, kanang yung butan gud nga pagkalalaki. Sama na ko. Ha? Ah? Nakasabot ka ba na ko, Lorna?
2: Yes pa. DJ, doon ako eh. Katexmate, DJ pa. Kato, nangayag number na ko dito sa diskuhan. Tago lang sa pangalan.

0: and single dad biniyaan gihapon sa iyang asawa. Mao maagin may DJ o gagi. Nagihapon siya sa kaanak sa dati niyang asawa. Nakturon ko na lang DJ. Nagkita mi ni G-Boy sa Osaka restaurant o gilibre ko niya kaon. Pero tingin akong busoga DJ kay gilibre ko niya kaon. Og hanto DJ sa makadaghan ng higayon na sige na magkita. Niabot yun higayon DJ nga ng kuyab yun. Si G-Boy sa kuwa DJ. Dalira kayo ang adlaw DJ sa mong pagkita. Oh, dali ragyo ng adlaw nga nung huyap dayon sa nako DJ pa. May hap rang adlaw sa mong panagkita nung huyap dayon si G-Boy. Tungod lagi DJ ora og duol kayo ang akong kasing-kasing niya. Ako sang gisugot DJ. Nag-uyap gid mi ni G-Boy. Og diha-diha dayon DJ sa pagsugot ako ni G-Boy. Gida ako niya DJ sa usa ka lodging house.
1: Mahal ti ka.
0: Mahal sa kay ti ka. Ninaot nga. Dili ko ni mo. Dili.
1: Sayo na. Kabalo na ko. Kabalo na ko sa imong kaagi ni mo. O pwede ba? Ako na ang unang ni mo. Dili na siya. Baron ti ka. Kutob sa kumakaya. Palanggaon ti ka.
0: I love you.
1: I love you too.

0: Bay, gihatag ko ang tanan ni Jiboy. Tungod lagi DJ, nakita ko nga buutan siya nga tao. Humana na DJ, nag-ipon mi ni Jiboy. Nananghidmis among tagsatag sa kabang ginikanan nga mag-ipon mi. Wala man sad ni babag DJ sa among pag-ipon. DJ nag-board me ni Jiboy. Diri ra sa tagbilaran DJ. Taga-tagbilaran ra mangyo ko DJ onyo. Nag-board me sa usa ka kamera kaayong room DJ nga tama-tama ra gyud nga may igo mi DJ. Uguman ni Ana. May abot o duha ka tuig.
1: Wala man sa'yo ang lahat.
0: Ang among pag-ipon.
1: Huwag kang mangamba.
0: Muning dugang ang mga panghitabo. Jiboy, wala na biya tay konsumo.
2: Pwede ba? Ayos ako problema ni Ana.
0: Sorry, Jiboy. Unsa na lang ka o abagan tika.
2: Abagan? Narasan ang imong istorya ni mo nga motrabaho ka. Kapila ka mo balik-balik ko ni mo, Lorna. Dili ka pwede mo trabaho, dirira ka.
0: Pero Jiboy, maluoy ko ni mo. Kabalo ko kapoy imong trabaho. Makikikabaho ka.
2: Kapoy tuod akong trabaho. Dili alam akong trabaho, isip o sa kapanday masun.
0: Jiboy.
2: Sige, tawag na ko, Jiboy. Dili ka bata, tiguwang na ka, Lorna. Sige na. Pauwi na ko.
3: Mama, nga naman si Papa Jiboy. Nalahi man iyang kinaiya, ma.
0: Ay, pag-istorya ni anak. Wala na usabang imong Papa Jiboy ni mo. Ikapoy lang siya. Sige, katulog na.

0: Jiboy, may problema ka?
1: Palayo na ako. Palayo na ako, Lorna. Palayo na ako!

0: Jiboy, pula kayo yung mga mata. Jiboy, pula.
1: Oh, Lorna. Alias ati Lorna. Sorry, Lorna. Sige, Lorna. Tugtan di ka, manglabada o na ka. Mag-sideline ka. Ako alin bantay sa mga anak mo, magpawawais ako.
0: Sige, Jiboy. Salamat. Gitugdon ko yung mga magtrabaho ko. Sige, ikaw sa magbantay sa kong anak, ha? O ikaw sa mag-addo sa, magsundo sa eskilahan. Ayaw gabala ka.
1: Mato na ka? Hoy! Asa to yung mama ni mo?
0: Mag-work na si mama.
1: Hoy, ikaw. Ali ragod. Ali ba?
0: Onsa man papa, Jiboy?
1: Ado to sa kwarto ko. Sod sa kwarto, sod. Pagbiingon kong sod. Soda yon.

0: namin sa suit, Papa Jibboy. Mag-school ko.
1: Ayaw sa eskwela. Sarado yung pultahan.
2: Sarado!
0: Papa Jibboy, nginong ako ang sarado ng pultahan.
1: Sarado na madali.
0: Sige, ako ang sarado ng Papa Jibboy.
1: Alidire.
0: Papa Jibboy,

Anak? Anak, niya na si Mama. Nagpalit kong burger. Anak? Oh, anak? Mama? Oh. Unsa na tabo ni mo? Ngayon ang nagkadugo ka. Oh, unsa na tabo ni mo, anak? Mama?

dyan. Wala ko'y kamalay-malay sa gibuhat ni si Boy nga ito sa kong headcock. Gibaboy niya nga akong anak ni Joy. Gibaboy niya. Di Junyo. Dili lang sa makausa rin ng higayon. Katulo na kabeses na buhat niya sa kong anak. Pag abi mo, DJ, ang pinakasakit. Running 14 ang akong anak, buntis. Nabuntis ang akong anak, DJ. Sa'yo kayo nabuntis ang akong anak. Nakaikot ko sa akong kagulikot, DJ. Ako nalang unta, nagpasan ini mga problema. Ang nakaan ako, sa ako din! Initabos ako, anak. DJ, ang sa may maayon akong buhat man. Nanto ni si Boy, palihog tambagi ako. Ang unsay away akong buhat man, DJ. Salamat din sa iyong mayong adlo ko ni mo.

0: Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon or mayong gabi. Unsa mang takna ang mga higala, no? Maayo gina siya kanunay. Labi na kanang mahiligon ka sa tuang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa tuwa mga suking mga senior citizens o mga customers sa Melvin Food Supplements Distributor, kamusta naman ta ni mga panahuna? Maayo ba tuang panglawas? Wa ba tay kining gibati nga kakapoy o gikutasan ba? Tara, mga pita, mga kaigsunan, mga senior citizens, magtimpla na ta. Ako ang inyong makabayan JJ, kuyugi ko karon sa 5 minutos lamang hangyo nako. Puno sa impormasyon alang sa maayong panglawas. Atong hisgutan ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kape nga dili lang kay humot og creamy, healthy og guilt-free pagyud. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kini nga kape, gihiusa ang mga super ingredients sama sa 7-7 Herbal Extract: grape seed, mangosteen, purple corn, panax ginseng, flax seed nga puno sa omega-3, og moringa olifera or malunggay. Ang sweetener niini, dili ordinaryong asukal, coconut sugar or the tree of life. Iladong anti-diabetes, mayaman sa vitamins og minerals, ha? Apan una ang tanan, mga senior citizens, sa ato mga suking customers. Kami, dako ang pasalamat kaninyo sa inyong padayon nga pagtangkilik, pagsuporta, o padayon ninyong pagpamalit sa ito mga produkto sa Melvin Food Supplements Distributor. Apil na diha ang 7-7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule. O pagkapinagani pag-aisgutan ang ginapangita sa butika, mao ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Karon, ato ang tan-awon ang usa sa mga wonder ingredients sa 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix: ang purple corn. Ang purple corn dunay anthocyanins, usa ka powerful antioxidant nga adunay anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, antimicrobial ug anti-obesity effects. Dako kining tabang sa pagprotekta sa tuang kasing-kasing ug paglikay sa cardiovascular disease. Makatabang sa saktong timbang, pero buhaton po di mo imong part, no? Kaya kung magpalabi po kagkaon na di man lang ka maglihok-lihok, amadungag ganyan na itong timbang, pero galihok-lihok ka, ga-exercise, tama lang po ng imong mga ginakaon, nindot kayo ni nga effect. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix tungod sa purple corn. Maubitaw nga kung mag 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee ka, dili lang ka ma-energize, kundi muhata gini kaayuhan sa imong kalawasan, no? Di pa gini makapalpitate sa imong heart ang ubang kapiliha. Mo claim sila nga herbal-based coffee, pero grabing palpitate, di naman kakatuog, no? Tungod kini sa purple corn, anti-palpitation ka na. Di po mangaslo mang imuhang tiyan, tungod gihapon ka na sa purple corn. Ang ilang kape, naman ay purple corn, wa na'y purple corn. Mauni siya ang genuine, original nga herbal-based, safe and natural. Ang uba nag-claim nga herbal-based pero synthetic di ay. Pangita ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix sa mga butika sa inyong lugar. Bisang nga rin mga tindahan na akin ay makitang display nga 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ma-surprise ka, uy, naaraman is tindahan. So no need ka madto dito sa butika. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa, og imog yung i-enjoy ang kahumot o ka-creamy niini, no? Kay aromatic maguni nga kape. Makapawala sa kakapoy o kanabitong ka-stress. Timplahan na. Tastingin na, mga senior citizens, mga ate, kuya, ma'am, sir, ha? Kay tito, tita, mama, papa. O sa tuwang mga kaparyentihan, diya mga kaigsunan, kasilinganan, kabarangay. Paminawa mismo ang kausaban sa imong pang-adlaw-adlaw, no? 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimti, ha? Produkto kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa 7-7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Mineral Eye Drops o Liniment Oil. I-like, i-follow, i-share ang Melvent Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang updates o health information. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. hangtod sa sunod nga higayon. Paspas kayo ang 5 minutos nato, mga senior citizens o mga suking tigpaminaw. Daghang salamat! Ako ang inyong makabayan JJ, inyong kauban sa maayong panglawas. Salamat kaninyo o amping kanunay!
1: Okay, mga siringa, naman naman tayo oras, mga higala, aron magpadayon surahan. Nagigang salamat sa Melvan Food Supplement Distributor, ang original. Okay, nagigang salamat doon sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Confirmax, Pito Pito Mineral Eye Drop, Pito Pito Linamid Oil Hot Extract, Pito Pito Herbal Oil, Pito Pito Relaxing Gel. Okay, Mimo Pro Plus for Kids. Ani may gala mapalit sa tanong butika sa inyong mga lugar. Para mati tayo mag-exoon, ako na lamang mag-iingon sa ito ang letter sender. Para sa itong sender is ang ibuhato ni mo is magpabilin kang strong, magpabilin kang maligon, ayo pagpakita o kahuyang kay mahuyang po ng imong anak. Wala tayo mabuhat kay nahitabo naman ang nahitabo sa mong anak nimo apan imo nang hinahinay sa pagdawat. Dili man dali mabubuon pero dawata ang nahitabo karon nga makahibaw kag unsa dapat buhaton nimo kay kung magpa-stress kag maayo dili ka kahibaw ug unsay sunod nga lakang unsay sunod nga step nimong buhaton mas buda ko hinon inyong problema kay walay maayong step ang imong gibuhat. So, kinahanglan gud nga panagutan, kinahanglan gud nga bayaran, kinahanglan gud nga tubangon ang gibuhat sa pagbaboy sa mong anak ngadto sa mohang live-in partner nimo. Para sa ako ayon, ayon na pag pangita og laglaki. Ayon na, enough na, sakto na nimong anak nimo. Nananak yung maabot nga apo. Listen, learn na nimo. Ayaw diritso pagsaligso sa katao. Wala pa nimo nakabisado. Wapaka natagam sa mong una nimong bana. Huwag unta karon, muna nimo hang big, big, big na pagtulunan sa mong kinubuhin nimo nga dili na dapat nimo usbon. Itanawang karon, imong anak ang nadisgrasya. Mora ka na sender, nagiging salamat kinimo. Wala naman tayo sa akin. Nagiging salamat sinong tanan. Ayong adlaw.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
8: You need a trabok, San Isidro, Puro 4. Ang ahong gibati sa una, sa wala pa kong makakuan-ana, labadong ulo marag puno pirme. Dili ko kasabot ang gibati. Pagkahibaw na ko ng kanang Magnum C, ako na yung ipalitan ang duha. Isus karon pag inom na ko sa duha, nawa ang ahong kapuno sa ahong ulo. Maayo naman ahong paminaw. Palit na kong kinarton. Kinarton na. Naapil ang akong anak po. Maningkamot dito ko in town. Ipalit, umahurot na. Karoon ang mga Diyos ginuos. Arang gaan naman sa akong paminaw. Sa akong lawas. O, gaan yun. Basta makainom ko. Dahangay ka yun. Salamat sa Magnum C.
9: Para everyday healthy, Magnum C. Mapalit na sa tanang butika. Pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana. Hay mo ka mumutex o mutawa sa 0933-812-5818.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
10: Ako si Geralda Alcantara Busco Taripe. Nakapalit ko Magnum C. Kagwapo guys ako di bati nga naman. Ang akong likod, nawala ang mga sakit-sakit. Kaya magtrabaho ko sa una, sakit kayo. Ako hawak, ako likod. Basta makatilaw mo. Tistingan ginanyo. Nindit kid ang atong panglawas adlaw-adlaw. Kaya adlaw-adlaw ba taga trabaho sa balay, ara-ara maglaba. Mangita na kong Magnum C kaya nga nung nakaayo mo sa akong likod. O, dagang salamat sa Magnum C.
9: Para everyday healthy, Magnum C. Mapalit na sa tanang butika. Pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana. Hay mo ka mumutex o mutawa sa 0933-812-5818.
11: Mayong adlaw ka na itong tanan. Welcome na sa programang Kahibaw Ka Ba? Kahibaw Ka Ba? Nga ang programa. Gihatod kanina sa Magnum C. The most nutritious food supplement. Kapang hinaot mi nga naamo sa maayong kahimtang. Kapang hinaot kami nga naamo sa maayong panglawas karong adlawa. Basin og nalimot mo sa pagtumar sa Magnum C Herbal Capsule, ha? A piece of reminder, mga kaibigan. Ang tinuod nga wealth karon sa tuang kasamtangang panahon. Ang taong wealthy, mga kaibigan, katong taong healthy. O, dili na katong kwartahan. Kaya unsa ang maligid na kwartahan kung dili pod mayo ang panglawas. So, ang tinuod nga wealth o kayamanan, ang atuang kalusugan. Ang tinuod nga wealthy, katong mga taong healthy. Ayan, binagi sa pag-inom sa Magnum C Herbal Capsule. Ayaw kalimot sa matag-adlaw, i-appeal na sa inyong maintenance. Kung gainom mo og tambal para sa inyong hypertension, gainom mo og tambal para sa inyong diabetes, gainom mo og tambal para sa inyong mga pagpangurog, sa inyong mga kaunuran, bughat kung tawagon, i-appeal na ninyo ang Magnum C Herbal Capsule. Gain nindot yun kayo sa panglawas sa tao. Daghan na yun ang mga nakauyon ni Ini diri sa Agusan del Sur, labi na diri sa May Surigao del Sur area o North Cotabato. Mga taga North Cotabato, ang kanunay kapaminaw sa itong programa, mapalit na ninyo sa Guansing, Pharmacy Sitang, J1 Pharmacy ang atuang Magnum C Herbal Capsule. Mayo kinay sa bughat, kanunay maglabad ang ulo, dili makatulog panahon sa kagabion. Bisag unsaon og piyong-piyong, di katulog mga kaigsunan, no? So nindot kayo ang Magnum C Herbal Capsule para sa inyo. And gawas niya na, maayosab kinay sa pagpanglipong-lipong, labi na kung ang pagpanglipong resulta kini sa anemia or anemika. O nindot kayo ni Magnum C Herbal Capsule tungod kay taas kini og iron, taas og vitamin C, taas og vitamin A, taas kini og antioxidant, anti-inflammatory. Kaya nindot kayo sa mga babae nga adunay kahadlok ka magkaroon og bukol or kanang breast cancer sa babae. Worst lang kaayo akong mga nadunggan nga balita karon, no? Nga daghang kayong mga naigo nining breast cancer as early as kanang 30 years old. Imagine, 30 years old, may breast cancer na. Naku, nakaano yan. Dahil nga yan sa lifestyle natin, dahil din yan sa pagkain, walang pakundangan, and kulang pa sa pahinga, kulang din sa food supplement. Mauna nga ginapromote na ito kanunay sa itong programang Magnum C Herbal Capsule kay nindot kayo ni sa may mga problema, sa mga bukol. Adunay kahadlok ka magkaroon og cancer, labi na sa breast cancer. Ayan, nindot kayo ni, adunay problema sa constipation nga may results to colon cancer. Kay usahay ka ng pundong kinaon diya sa tuang tinaing nga dugay mo gawas, no, mao nay maghimong hinungdan nga mo resulta sa daghang balatian and may cause or may lead to colon cancer, mga kaigsunan. So nindot kayo kung regular ang pagbawas. So ginapromote nato sa itong programa ang Magnum C Herbal Capsule, labi na gyud ang Magnum C Herbal Coffee na mapalit na sa inyong mga suking butika. Wala tayo oras, mga kaigsunan. Daghang salamat sa inyong kanunay ng pagpaminaw. 5 minutos lang atong paguban-uban. Kini ang inyong kapitan, ako po si Captain Jake, nga gapahinumdom kaninyo. Stay healthy, kauban ang Magnum C. Daghang salamat.
5: That time check was brought to you by
12: Governor Engineer Raul Mabanglo, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Adam
0: Labi ko. Si pangalan ni mo, ma'am? Si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Pito-pito kapsom, palit-pagalit ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom mo ko to anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsom na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsom, kay kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go?
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Trimia Jimenez, taga Purukwan, Bada, San Jose. Namagod may high blood sir niya, mag-ipong-lipong put ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong anting, maayo daw ni Magnum C. Nagkuhan ko, nagsulay put ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom put ko sulay. Mauni ka ron, katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay put sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
4: So, balik ta, simple nga pagkaon og saging, makabalance, kitawag siya balancer, aning mga microorganism. So pag mukaon kag saging, iyang i-balance ang imuhang good bacteria level at saka bad bacteria level. Ang anong makaingon matang anong balancer na dok? Okay, muna sa research. Ang saging mo pa-balance siya sa microorganism. Muna nga, mailhanin mo, taas ka o dili balance ang imong microorganism, taas imong bad bacteria, kay kabuhiunon ka, aslom imong kuto-kuto, ang imong utot baho. Okay, bantayanan ni muna. Ang imong utot baho. Okay? Makaingon sa na ba day humot nga utot dok na agyod? Na agyod mga pinangga. Kaano mong kapayas? Baho ang inyong utot? Dili. Dili. Ang humot o kapayas inyong utot. Okay? So the same gihapon kung insakto ang inyong good bacteria. Kaog saging, buntag hapon. Especially, ang saging, tasag fiber, mga vitamins, minerals, unya, kani mga good bacteria, sila po ba yung repair sa itong mga villi, digestive wall, no? Kana mga nagasgas diha, kana mga villi na ito diha nga, tigsuyop sa mga sustansya, mga nipis, mabagtok mana. Pag masakiton ka, hantot mo na hinungdan nga di ka-absorb. Huwag mo na hinungdan nga ma-undernourish ang imong system. Nga pag ma-undernourish imong system, diha na dayo manggawas ang daghang mga sakit. So diha palang daan, imong tiyan palang daan, imuha na yun na siyang atimanon. Kaog saging kada adlaw. Okay? Ayon sa kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Makabuhay Plus Herbal Capsule. Sa mga kabuhiunon, sa mga dili katulog kaayo, daghan na mong guni, makaingon mo nga, ikumpara ang EXL Makabuhay Plus Oban ay medyo mahal ang gidok. Actually, dili gud mahal ang makabuhay kung may imuha pag yung matunaan kung unsa iyang components. Ang components niya, grabe ka kompleto na, no? Gikan sa chlorophyll, mga vitamina, mga phytonutrients, mga antioxidants, nga mawala ang imong kabuhi, lami imong tulog, mawala imong uot sa dughan, labi na ka ng atakihon bito nga sakit kay sa dughan, ipaim na gugduha kapsul, mawala din pila ka mga minuto ang uot sa dughan, sakit sa dughan. Maunindot ni ipainom magabi, humagkaon, paim na giyod ang katong mga naisakit sa kasing-kasing. Mga bata, ala, paim na gihapon, no? Kabalo man ta sa dosa, makabuhay. Ginagmay lang sa mga bata, or imix sa tubig, kinutsara ang pagpainom. Katong ang 1/4 or sa mga 2 anyos, hantod 4 anyos, o 1/4 lang sa kapsul ipainom. Imix nimo sa tubig, ipainom sa bata. O, labi na katong gipang kalibanga. Unya, katupong 5 anyos to 8 anyos, o, pwede po ito nga sa kapsul. O, labi na katong ay kalintura, ubo, sipon, sakit sa tiyan, kalibanga, lapaim na epektibo kayo, kaning kalibanga, sakit sa tiyan, labi na nagproblema ha sa mga kalibanga, ala, Makabuhay Plus Herbal Capsule, epektibo kayo sa mga kalibanga, mga pinangga. O, labi na sa anti-stress, nindot kayo ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. Magkaon gitag saging kada adlaw. Gani ato ginang girecommend sa daghang mga research nga kaon gyud kada adlaw og saging. At least dili ka moubos og duha ka kabuok nga saging kada adlaw. Unsa ka importante ang saging hinumduman nato, no? Mag-start ta dinhi sa ato ang tiyan. Kaya ang maing panglawas baya mga pinangga, mag-start na siya sa kondisyon sa imong tiyan. Natay mga microorganism diya sa ato ang gut, oh, nasa ito ang mga digestive tract, no, gikan sa ito ang estomago, gikan sa itong stomach, paingon dito sa mga small intestine, hangtod paingon sa large intestine. Kinahanglan nga mabalance ang ilahang mga microorganism kasi naadihay bad microorganism o mas daghan dapat ang mga good microorganisms. Ato ang naibaluan nga kinideng mga good microorganisms, mga probiotic, importante kini sila nga insakto gyud dapat ilang kadaghan tungod kay sila ni anti-repair sa imuhang system. Kani mga good bacteria, mga essential kaayo ni sila para mag-survive ta or para mabuhi ta. Ang good bacteria motabang sa ato mga lawas para pag-digest sa ato mga pagkaon ug sa pag-absorb sa mga sustansya. Hinumduman nato ha, ang good bacteria motabang sa pag-digest sa mga pagkaon ug sa pag-absorb ug mag-produce pud sila og several vitamins no sa atong intestinal tract sama sa folic acid. So importante ni sa mga buntis, sa mga brain health, sa atong mga kaugatan, niacin and the vitamin B6 and B12, especially baya kining B6 pagkulang baya ni usa ka sa mahinungdan nga di kakatulog kaayo.
5: Taygong time mga binengga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Agalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga binengga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
3: Basta healthy, happy!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: showbiz na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras sa FMR Vibes, alas 11.04.
3: Oras ng pasayahing kaka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
4: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
3: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
4: FMR Favorite Mong Request.
5: This is 96.7 FM Radio.

0: FMR Favorite Mong Request.
1: Atong aras mga ka-vibes, alas 11:14 na. Kamu na minaw sa programa ang Favorite Mong Request. Welcome sa tanang solid ka-vibes atong nga nakatune na karon. Labi na ang ka-vibes atong nagtanaw sa itong Facebook Live. Ito kami na ang kanimu kap, Milagros and Danny Stahl. Magkang Kuya Rekrek or Buda. Kuya Rekrek or Buda. Magkang Ati Mindaurs or Buda. Sabi. Dua ka oras mga ka-vibes. Kapan naguban, hantod ala una ta ka-vibes. Maung alang sa inyong greetings, requests, or patimbaya. I-text ka na sa numero 0951-220-0478. O siyempre ka-vibes para sa inyong Facebook page o para sa itong Facebook Live. I-search lang sa Facebook ang Facebook page FM Radio, FM Radio 96.7 Davao de Oro. O siyempre ka vibes para sa mga OFW, gusto kag on the go, gusto kag makapaminaw ditso, nga wala nang hassle. Pwede niyo kaniyo download ang mobile apps sa tong maagi sa Play Store ka vibes, search lang ang FMR Philippines, makita niyo sa pinakababa ang inyong paborito, numero 1 radio station sa Davao de Oro. Walay lain ko din ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. May pagkaminaw sa mga ka-vibes ato, nasa man mo karon, nasa mga trabaho, nasa opisina, nasa nag-relax karon. Sa mga tricycle driver na to, nga nakapaminaw na karon, may pagkuminaw, may pagpaniud to. Huwag may ud to kaninyo ka-vibes. Sa mga naniud to karon, may pagpaniud to kaninyo dra. Dira sa Mayokoso, Japan, Sour Plus, Nabunturan, Branch, magkuminaw kaninyong tanan. O siyempre sa mga solid ka-vibes ato, nga nagbiyahe karon, nasa ito mga a single motor driver na nagbiyahe karon, amping sa kanunay sa pagbiyahe. O siyempre, happy birthday sa tanang serebrar silang adlaw nga natawahan karon. Belated happy birthday sa kong lolo nga nagserebrar silang adlaw nga natawahan kagahapon. Happy birthday ka ni Motay, kang Florencio Oyoy Orbuda. Katagaan pagkagdugang katuigan, himsog nga panglawas. Sab, happy birthday kang Florencio Oyoy Orbuda sa kong lolo. Happy birthday po ni Usab sa kong gagaw kang John Alejandro Orbuda Junior or kang Junjun Orbuda. Happy birthday ka ni Modera Junjun Orbuda. Happy kasi mong adlaw nga natawahan karon. Og siyempre sa tanang mga nisribel silang adlaw nga natawahan karon, happy birthday ka niyong tanan. O siyempre sa mga solid ka-vibes ato nga naka-tune in na karoon, labi na sa may Tamiya Compostela, kang Ati Ruth. Inaw ka ni Madara Ati Ruth, kang Bibi. O siyempre sa mga kasilingan ang dara nga naka-tune in, may pagkaminaw ka niyong tanan. Sa mga solid ka-vibes ato nga always good nga naka-tune in, nagpahipi lang nga silang tagsatag sa kapanimalay, nga naminaw silang tagsatag sa karadyo, may pagkaminaw ka niyong tanan. Labi na ang Paragoso family dara sa may Barangay Manat, ang Noong Boy Paragoso, kang Marilu Paragoso o kang Oliver Paragoso. Ang pagminaw, may pag-tune in kanyang tanan. Ang itong oras ka-vibes, alas 11:17 na. Ang itong dalawa na kita mga ka-vibes, si Pixel ng dial si mga radyo, payo kang maghawa. O siyempre mga ka-vibes, pwede kayo mo samtang mag-play tag mga music or mag-play tag mga commercial ads, pwede kayo mong mag-text para sa itong pagbalik ka vibes. Ito ang basahon ng mga greetings, requests, or patimbaya. Pamaagi sa pag-comment o pamaagi sa pag-text mga ka-vibes. Ako Osbon para sa itong text line 0951-220-0478. Para sa itong Facebook Live, search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. Ay kamukhawa mga ka-vibes, sige mo balik pa ang programang Favorite Mong Request. Dari lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro.

0: That Time Check was brought to you by
1: Gobernur Engineer Raul Mabanglo,
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
4: Give my day, give feature, give wallpaper, give bio, give yaan, gabaan, why? Alano!
5: One station, all the hits.
6: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
7: For keeps nga agri-tips, mas maayong magtanom og Napier og Indigo Tree aron makatipid sa mga ipakaon sa mga kanding o karnero. Tipid na ka, busog pa imong mga alaga. Kini nga agricol tip, hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri-School.
8: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
9: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.

0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Los Minda, adorable. Ay, daghan ko gibate. Daghan ko gibate, Jude. Sirting daghan na. Karun, okay na ko. Laski na akong lawas. Daghan akong trabaho. May mong bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang akong paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan yun ako paminaw. Murang okay, okay, kis ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kikin sa lawas.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

Ato ka lang mga kabayb, sila sa 11:46 na ako kaya po nagpaminaw sa programang favorite mong request. Dari lang sa inyong paboritong stasyon, ang FM Radio 96.7 Davao di Oro. Mayang pagkaminaw sa mga nakatunin o nagtanong sa itong Facebook Live karon kang Grace Anahaw. Mayang pagkaminaw kanimu ma'am. O siyempre kang Mark Montenegro usab, dira sa may Baamawab. Mayang pagkaminaw kanimu Mark. Huwag sa tanang Montenegro family, igagaw ni siya ni Tanggol ka vibes. Pagawin ka ni Mudra Mark Montenegro. May pagawin na usap sa tanang Urbuda family, idara sa may Puro 4 Barangay Ugao, kang Florencio Oyoy, or kang tatay, kang Ernesto, or kang Uncle Learning, kang Yo, Ninin Alejandro, kang Babe, Ati Bibi, kang Kuya Rekrek, kang Ati Minda, kang Tilalay, kang Col Felix, kang Kuya Ayan o kang Mili, kang Ati Inday, kang Jojo, kang Ati Gingging, o siyempre kang Lord Dilito, kang Nong Jimmy, kang Christopher Orbuda, tara sa tanang adrasa may Puro 4 Barangay Ugao. May pag-uwi ng usap sa tanang itong mga habal-habal driver. Kang Boss Winnie, inaw ka ni Modra Boss Winnie, kang Roy Rebaila, kang Lito, kang Titing Kawak, kang Arnold Basiliada, kang Boss Arnel Kagapi. May pagkaminaw, may magsyunin ka ni Modra. O siyempre, sa tumuutan nga Kapitan Modra, kang Milagros Andanistal. May pagkaminaw ka ni Modra, kap. Siyempre, si mga mabuutan nga Kagawad, kang Danilo Digal, kang Sherwin Torrentera, kang Sidaminda Ponte Bedra, kang Marjun and Danistal. O sa mga barangay pangsyonaris nga naka-duty karon kang Tata Bulagta. Pagkaminaw ka niyo dra o sa may mga kaubanan niyo karon, sa may makatikaran dra nagluto ba mong paniudto, naganda mong paniudto. O sa mga naniudto karon, may pagkaminaw, may pag-tunin sa itong programa Kavibes. Padayon lang sa pag-tunin Kavibes, padayon sa pagpadala o request, greetings o pag-comment. May pagkaminaw usab kang Posilito de Los Santos, may buntag Kuya Jason, may buntag ko ni Madra Sir, sa tanang de Los Santos family nga naka-tune in, may pagkabinaw. O siyempre sa mga solid ka-vibes sa itong naka-tune in na karon, o sa karon pa naka-tune in ay ipiksan ng dial. Kasi yung mga radyo mga ka-vibes, magsunod-sunod na mga kantang paborito o mga kantang request sa inyong mga ka-vibes. Dari lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao di Oro. FMR. Favorite Mong Request.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras sa FMR Vibes, alas 12:07.
3: Oras ng pasayahin ka, Kavibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
4: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
3: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
4: FMR Favorite Mong Request.
5: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: Atong aras, mga ka-vibes, alas 12, 18 na. May pagaminaw sa mga ka-vibes ato nga naka-tuning karon. May pagaminaw kaniyong tanan. O sa mga ka-vibes ato nga naka... karon pa na nga naka-tuning. Mga ka-vibes, panion to na kamarong samtang atong aras, alas 12, 19 na.
1: That time check was brought to you by
2: Governor Engineer Ulma Banglo, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS
5: FMR, favorite mong request.

0: Kamu gyapo na kapaminaw sa programang favorite mong request. May pagkaminaw sa mga solid ka vibes sa to nga naka-tune in gyapo na karo. May pagkaminaw sab sa mga nagtanaw sa tong Facebook Live. Labi na kang Ma'am Jeng Recones. May pagpaniod to dol, paki-shoutout. Paki-shoutout sa Barangay Bangkerohan Norte, especially sa mong kapitan, kang Clavel Aldiguer Perez. May pagkaminaw sa mga solid ka vibes sa todra sa may Bangkerohan Norte. Labi na kang kapitan Clavel Perez or Clavel Aldiguer Perez. O sa mga barangay pensionaries nga nakapaminaw karon, todra sa may Bangkerohan Norte, o sa mga barangay kagawad. May pagkaminaw kaniyong tanan. O sa tanang Recones family nga nakatune in, may pagkaminaw, may pagtune in kaniyong tanan. Labi na kang Ma'am Jeng Recones. May pagkaminaw sab sa mga solid kababs at sa may DDOPH Montebesta, kang Joy Joy at kang Gok Ong, kang alias Robin Canoy, kang Glenn Domingo, kang Etet, kang Raimondo, kang Loribel o kang Bren Lotlot. May pagkaminaw sab kang Tay Ronnie Buladaco sa may Alegria Compostela, kang Kuya Onad, kang Kuya Balong, o siyempre sa ilang tagsa-tagsa kapamilya, sila mga anak. May pagkaminaw, may pag-tune in kanyo, dra. May pagkaminaw sab sa kong partner dra sa may Proxete Poblasyon na Bunturan, kang Floreme Mesiona. May pagkaminaw kanyo, dra. Floreme Mesiona, kang sa kong duwa ka anak, kang Margo, kang Mabi. May pagkaminaw, may pagpaniunto kanyo, dra. Kang Ati Inday, kang Taling, kang Lola Nining, kang Kuya Roland, kang Ati Alit, o siyempre ikaw ba nilang true ka anak, kang Manang, kang An, o kang sige to si kang sa kang isa nila ka anak, kang An, kang Manang. May pagkaminaw ka niyo, dra. Isang takat ang oras ka vibe sa last 12:23
1: na. That time check was brought to you by Governor Engineer Ulma Banglo.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pagtransfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders makawithdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan.

0: pag-ong Kantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Summer na naman!
2: Summer na naman!
1: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split hot air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
3: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, series of 2026.
4: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Rosminda Plisico, 80 years old. Ang ako ipasulti, bahin sa Magnum C. Ipigtibo, yun siya kaayo. Kapsul, ipigtibo sa nga tanang niya atong manapit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat po sa Ginoo, pasalamat po sa Diyos nga naugian di hapon po. Niya mapasalamat sa po ka, Mami Lucky o Captain C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music. Radio.
10: FM Radio. FMR. Favorite mong request.

Kamu kaya po na kapaminaw sa programang favorite mong request ang tangatong oras ka vibes alas 12:30 noy bina. May pagkaminaw sa mga solid ka vibes ato nga nakatunin kaya po karon. Pag sa mga karon pa nakatunin na ayaw ka magbaayo na magbalhin mga ka vibes, tanggalan na ng lubaganan sa inyong radyo. Mga pigs na dali sa 96.7 ang inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro. May pagkaminaw sa mga solid ka vibes ato nga karon pa na niudto, karon pa nakaluto or karon pa nakaabot sa balay. Sa mga kabaybis na ito nga nagbiyahe karon, nga asaman mo karon nga dapit na mo sa inyong opisina na nagrelax samtang naghulat sa oras sa tagting trabaho. Sa mga labi na sa mga naglunch break karon, may pagkabinaw, may pagtunin ka niyo kabaybis. Sa mga kabaybis na itong tricycle driver nga nagrelax karon, sa mga jeepney driver, bus driver, abao-bao driver, labi na kang boss na yung tagupadre sa may apoblasyon Montibista o sa tanang bao-bao driver nga nakatunin sa tuwa karon, labi na kang Uncle Ludo Bitanga. May pagkaminaw sa mga kaubanan niyong bao-bao driver dra. May pagkaminaw, may pag-tunin ka niyong tanan o may pagpaniudto ka niyo dra. May pagkaminaw sa mga solid ka-vibes sa ito, mga tindero tindera dra sa may palingki sa nabunto na dra sa may public market o dra sa may gym, municipal gym. May pagkaminaw ka niyo dra sa mga tindera dra sa mga tiglutog maruya o tiglutog mga hotcake, snack o sa mga merchandiser na dra sa mga cashier bagger sa mga trabaho dara sa may NCCC, may pagbinaw, may pagtunin kanyo dara nga nakarelax dara sa may municipal gym, naghigda-higda o sa mga naghulat. Huwag siyempre sa mga bao-bao driver, sa mga dara sa may bus terminal, sa may tornohanan nga nakatunin sa to dara. May pagbinaw, may pagtunin kanyo mga ka-vibes. Lamin na dara sa may Yokoso, Japan Surplus na Bunturan Brands, kang JMR, kang Dave, kang Mary Ann, kang Aline, kang Mary Jane, kang Pipito, o kang Sangay Jik-Jik. May pagkaminaw kanyo dra, may pagpaniunto, karon pangunaniunto sa mga customer nila dra. May pagkaminaw, may pagtunin kanyo dra, o may unto kanyong tanan. At ayun lang mo sa pagkaminaw ka-vibes, dili lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro. Samtang itong oras, alas 12:48 na, 41 na. Sa wala pa nakapaniod, do paniod do na mo ka-vibes. Ay, mas maayo lang muli hukta sa muli hukta nga sakto sa kaon, sakto sa tulog. Kung sa wala pa na niod do, paniod do na mo. Tara, sa wala pa gi-replyan, okay na.

0: FMR Favorite Mong Request。
1: This is 96.7 FM Radio Davao Dior.
2: Alright mga ka-vibes, itong alas, alas 12.57 na. Painagunta sa katapusan o tapos sa itong programa ka-vibes karong adlaw. Pero before tamang bulag-bula, gusto lang ako muingon nga daghan kayong salamat sa pabilin o pagpaminaw gikan sa sugod hantod karon. Sa mga nagpabilin o tune in gikan na hantod karon naka-tune in gyapon. Daghan kayong salamat mga ka-vibes. Sa tanang nagpadalaw sub, silang greeting, shout out to request. Nagaging salamat kapag yung naghahatag o kusog o inspirasyon nga nung malipayon ang kadaadlaw na itong programa ka-vibes. Sinout nga sa itong mga kanta ka-vibes na napagaan na itong inyong adlaw karon. Kung naamo yung mga problema nga gidala, hinumdumi lang dili permente ang kalisod. Muabot ra gihapon ang panahon nga mo smile ra ka og moingon. Adalampasan gyud ay nako. Sa mga nagtrabaho, amping permen sa mga nag-eskwela. Parayon sa inyong mga damgo o pangandoy ka-vibes. O sa tanang nagmahal, ayaw kalimot nga pagbili ng gugma para sa imong kaugalingon. Pagbibig ko mong vapor ko mong sign off mga ka-vibes muna yung pahinumdum para kaninyo. Ayaw ka-presyo. Dili man lumba ang kinabuhi mga ka-vibes. Hinahinay lang basta padayon lang. O siyempre, para sa itong mga kawaran rin sa sasyon, kang Jessa Adorna, kang Kuya Tolitz, kang Buduy Pats. Ako inyong Kuya Jason, nakauban sulod sa duha ka oras nga programa. Ayun nakauban sa kahanginan, nagpasalamat sa inyong walay puwas nga support. Pakita kita sa sunod para sa mas daghan pang good vibes, sinuot nga musika o walay hunong kalingaw ka vibes. At sa sunod, keep safe, stay positive, huwag pahiyong pirmi. Isa si Kuya Jason para sa programang Favorite Mong Request. Pwede lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro. Bye bye mga ka vibes, God bless ka natong tanan.
0: FMR Favorite Mong Request. 1 o'clock.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio, favorite music radio.
3: FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Nainom si herbal coffee.
6: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pagi ko naabot ikag palingki ba?
5: Palitan ako ni Magnum si herbal coffee.
6: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
5: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan ta na ka nga magpalit og Magnum si herbal coffee. Imuha jud ang gikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si herbal coffee. Pagdali dito.
7: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan sa katawhan.
8: Marriage and career.
5: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Nainom mo na raba jud kog Magnum si herbal coffee.
6: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pagi ko naabot ikag palingki ba?
5: Palitan ako ni Magnum si herbal coffee.
6: Hala, Nay, wala raba. Nakalimot jud ko.
5: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan ta na ka nga magpalit og Magnum si herbal coffee. Imuha jud ang gikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si herbal coffee. Pagdali dito.
7: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Elsa, Abi, sa una, murag, hili kahit ka makakuan ba, ka na pang katulog. Karong okay na siya, makatulog na ka. Magnum C nga, kapira man ang ako gigamit. Kapira gina ako premente pa iton.
7: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Ako si Mrs. Lily Junior, Malangga 22A, Ingog City. Ako, dugay na kong user sa user ko sa Magnum C. At ingog ko nga, patsada kayo, pangarang kape, tsada din ang kape kayo. Wala kayo bati yun, lagsika. Wala kayo bati yun sa imong kutumoto, hindi ka makatulog. Nagkakay binipis ang Magnum C. So, dili yun kong gagamit sa laing. Magnum C ang nagyan ako, oh.
7: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy, o sa Villa Cananga, or Villin Pharmacy.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
12: Maria Roberta Piresaldo sa Tulosa, Kabadbaran City. Kanang di ko makakangay sa mga uban nga mga kape. Di ko makukuan magamurag mo UTI na yun ko. Wala di ko makukuan. Ako nang gisulayan ang Magnum C niya. Maayo man di ay. Wala ako nag-minti na ko ani. Kada buntag, palit yun ko. Oh, lami ang Magnum C.
7: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Dalton Drug, ug Jalen Generics.
13: Good morning, Mang.
14: Oy, good morning, Pang. My
3: kinimatay na kapang dali pa mga pinatang duha.
13: Ng...
3: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
13: Muta sa aroma niyo eh.
3: Ay, syempre.
13: Dali, tilawan ko. Ah, lamiasin mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
3: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
13: Magnum C Herbal Coffee?
3: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
13: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
3: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani
1: Herbal Juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhian mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum si refreshing oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
1: Hmm, refreshing lagi.
4: Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum si refreshing oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum si refreshing oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itumbalik ug naguba ang now. Tungod dili ta nang whitening kay safe ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang now, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love. Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Didili ko andam. Pasin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
11: Sus na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
12: Yes, natawad na kayo sa trabaho.
10: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C!
2: Ako si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Kining Magnum C, akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, dugay na, kanang yalibyo yun siya, maayo yun siya. Duhara yun akong gamitun. Nakaangay naman yun ko, kanala akong sige, balikon o gamit. Itibog, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Valentina e birthday. Sa una, wala ko nagat Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Sa pa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound ito, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. So, cancer patient survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Sus, perte, gigi ka nami. Iagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nag-testing. Pagbuan sa mlang, nagsuway kong inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kape. Nga ito, nagpalit ko dua kakarton daon sa mlang. Hantod ka ron, amun na nang ginamintin ko ang kapsul o ang kape. Perte, gigi ka nami, efektibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy, Sakalinan, o L3 Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pa! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
6: Kumunta ng...
7: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
6: Kumunta sa aroma ni, oy.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami, yung kayo.
7: Sus, Pang, lami na siya, Pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sa benepisyo rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
9: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Daya Care, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Daya Care, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
10: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ngayon po ay nakikinig sa programang Love,
7: Sex, Marriage and Career. Kauban si Captain Jack ug si Mommy Lucky. Maayong pagpaminaw sa atong tanan, maayong paghuman og paniudto, maayong paghuman og pamahaw or panihapon kay naay uban nga location, Captain Jack, na madungog atong programa og inigabi.
10: Maayong gabi po sa uban nga sa gabi po nakikinig sa programang LSMC.
7: Yes, ayon. Maayong aga kag maayong gabi. Maayong gabi ka sa aton nga mga utod, subong, nga namati sa aton nga mga Ilonggo, kag Ilongga, or mga Hiligaynon. And also, good evening and good afternoon and good evening to all our listeners who are English speaking.
10: Tama.
7: O, diba?
10: Nagsisimula na naman po tayo, mga kaibigan. Dalawang oras tayo magsasama-sama sa programang LSMC. And ano bang magandang pag-usapan ngayon, Mami Lucky? Araw po ng Thursday, Throwback Thursday. Ayan. Ano bang meron sa...
7: Throwback Thursday, Captain Jake. Nakita ko ba nga? Ang imuha gidi ay nga... sabay tama na, tama ba ng term nga pamatasan? Ay, hindi ay imo attitude. Magdepende dai gid no kung kinsa imuhang kauban.
10: Sasa.
7: Kay sa una maguna nakita ko sa akong lahi ang ako ang attitude towards sa laing mga tao sa nakangkiat kaayo, ana ba? Pag nanaday ka sa unahan, no, kanabitong
10: iklaro daw paliwanag, Mami Lucky.
7: So kaya sa una ba kiatan kaayo ka?
10: Okay.
7: Karon kay murag dili na, murag ninigong ha jud ka.
10: So dunay mga dunay mga memories when you were young.
7: Yeah, younger.
10: Doon na kay makasulti ka ba nga lahi na daigyug kay ko? Di na pareho sa una.
7: Sa una kiata na
10: sa una lagan
7: ko.
10: Kayo ko.
7: Lagan. Kay sa una lagan kayo ka. Kasi pre, ang imong mga kauban atong mga panahon na mga lagan man sad kaayo.
10: Sa una diyug ko mapuyog balay.
7: Sa una mga nanamay mga amigo nga moingonog. At dili kay makita ta maglaag ta. Na bahala ko lagi walay kwarta.
10: Tinod. Nya pagka magkaumusad ang panahon, mga kaibigan. Marami ka realization. Nya lahi na po nang imong dagan sa imong
7: una-una.
10: Dili na pareho sa unang nganong ganahan gid ko magtapok mi sa unang nganong magbuntagay gid mi sa unang, pero karon ang akong oras murag lami na lang gid itulog.
7: But tinuod ka murag ganabitang sa una ganahan kay kag banha kaayo. Kay murag feeling mo sadya kaayo karon, kay murag pag naay banha gamay kay murag
10: masuko na ka. Halungar ko ng radyo bing banha kayo.
7: Sa una kay ganahan kay kag sige pahumot ug taman, karon ganahan na kas baho sa haplas.
10: Sensitive
7: ang
10: sensitive kayo kag ilong ug naay humot, sakita na ka sa ilong, nyang imong ang humot para sa imong karon ang guwana ka ng haplas, mga vaporab, nga Magnum C.
7: Sa una, ganahan ka, hingar ni kay ka, ganahan ka mga bisan unsa na lang, pork chop, parang kay ganahan ka magulay-gulay.
10: Gulay na ta. Nga isa sa mga timailan ni mo, no, nga mag-usap na ginandagan sa panahon, kana lang, mahiligon ka na sa pagtanom sa mga bulak.
7: Ay, kana lahi na po nga level ka. Lahi na po nga level.
10: Lahi kana, na, matingala ka ba nga sa una, di man siya ganahag flowers, pero karon makakita ka flowers, marag ganahan na ka mamalit og kaang, ganahan
7: na ka magtanom-tanom, ganahan na ka manghagbas. Sa una,
10: ma-appreciate na nimo ang bulak sa Antorium.
7: Sa una kay pahagbason ka, di ka ganahan. Karon kay murag ganahan na ka nga manin, kasi yung tungkaran, manghagbas na.
10: Siya yung ibig sabihin ni Mami Lucky, mga kaibigan. Kapag ka nagbabalik tanaw ka sa panahon ng mga kabataan mo, iba ang trip mo, ibang pag-uugali mo, ibang takbo ng isip mo. But eventually, yan ang sabi ko na it takes time na magkaroon ka ng maturity na tinatawag. Ayan. So pag nag-matured ka na, yung mga bagay na dati-rati para sa imo maayo, para sa imo enjoy kayo. But eventually pa, mga kaibigan, pag nag-matured ka na, iba na ang pananaw mo sa buhay.
7: Alam mo, kapin, like, may napanood ako na isang...
10: Mas tahimik pagka medyo may edad ka na.
7: Correct. Mas ganahan na ka.
10: Tahimik, mas gusto ni mo ka nang di ka gustong samok, mas gusto
7: lang ni mo. Manha.
10: Yes, o.
7: Oh. Na ako nakita, Captain Jake, na karang usa siya ka nang ka-psychologist, psychologista, tama, na doctor. Ang brain daw, tawo daw, kay mumature gito siya 25 years. Mm. So, ibig sabihin, kung 25 years pababa, kanang mga huna-huna daw ni mo, mapuno ng mga isip pang kanang mga binata pa ni mo ba? So, mga decisions pa ni mo. So, kung nakay mga, mga decisions sa imuhang kabataan sa una nga, nahimo ni mo, nga murag, kayong kung ano, nabuhat ay nako to, mo na siya ang epekto. Kaya pag abot sa unahan, ana, makayong kung buwang nga ginaho sa una dahil, ay, gibuhat man din ako, nanggilakilak, malay ko anong lakihan niya. Pagka, unahan, pagkahong pagbulag na mo, kay pangit, malay kayo ng matawhana ni Oy.
10: Oo, oh, man. Anyway, magandang araw po once again sa inyo lahat, mga kami. Throwback Stories na po. Welcome po sa programang LSMC. At sa lahat po na manakaantapay sa programa natin, pwede nyo kaming mapanood ng live sa Facebook. Pangitalang ang Captain Jake and Mommy Lucky.
7: Captain Jake and Mommy Lucky, live na live po ang ating Facebook.
10: Pakiclick po ang follow, mga kaibigan. At ngayon po, meron kaming bagong produkto na ipamimigay.
7: Ay, oo, pasaka. Dito na ako.
10: Ganahan sila. Ay, basta na ipanghatag garon. Ay,
7: ganag
10: yun. Mag-iumba na po sila garon. Na ipamimigay, may bago kami produkto na ipamimigay po sa inyo. Ito yung sabi namin nung nakaraan na Dio, para sa ilok ba? Gusto mo ka ng walay baho o nga kilikili, ana? O, naatay ka ng produkto nga para sa ilok nga giarkilahan sa kwaknit, kana?
7: Ha?
10: Ilok nga giarkilahan sa kwaknit. Murag bito, ana ni mo sa imuhang... Imuhang kamot kay na imurag kwaknit ka nagpuyo. Muhani karon na ani produkto
7: na
10: para
7: na. Na bagong product karon nga among i-share sa inyo ha. Nagpaabot lang ko nga mang nagpakuha ko og kanang ano. Nindot kay ni siya nga produkto. So stay tuned mo sa mga nagtanaw sa to Facebook live kay manghatag ni og underarm Dio spray.
10: Ayan, Dio spray. Ano bang lesson ngayong araw, mga kaibigan? Bago natin pag-usapan ang o bago natin basahin ang kwento. Ano bang magandang isa sa mga lessons ngayon, Mami Lucky, na pwede natin i-share? Meron ako in mind. Gagabi pa na ako ni Giona Huna.
7: Sige daw. Kaya naghuna ako karon.
10: Sometimes the slowest is the fastest. Gwapo kayo ng phrase, ha? Ako lang po rin nabasa, mga kaibigan. And katong nabasa na ako ni, ganahan ko sa iha kay tama, no? Na yung mga... Nakay mga realization. Us muna to, ha? Sometimes the slowest
7: is the fastest.
10: Usahay daw kanang pinakahinay o hinahinay lang maupadoy kunoy pinakakusog. Ayan. So paano na siya i-relate sa tuang kinabuhi? Paano na to na siya istoryahan? Sa usahay sa tuang panginabuhi sa matag adlaw, usahay kita mga batan-on. Gusto na to dali dayon ang mga butang, dali ang halimbawa, nangarap kang kanabitang mahimong successful, nangarap kang makaabante sa kinabuhi. Sometimes gusto nimo dali ba, gusto nimo, and sometimes tungod sa imong pagmamadali, dali ra pug ka madagma.
7: Dinalian.
10: Oh, gusto nimo madali. And daghan kay ko experience, and daghan kay ko mga lessons nga nakatuloan na Mami Lucky nga. Kana mga gadali sa ilang karera, gadali sa kinabuhi nga gusto niyon mga makita ba nga nag-succeed sila or na-prosper sila sa kinabuhi, makabuhat og dili maayo nga mga pangunahuna o makabuhat og mga butang nga dili maayo. Ngano man, gigadali man. Mao ning kinamin nga sometimes the slowest is the fastest. Kay katong mga slow lang pero inday-inday, inanay, mo pa noon to'y mas nauna pa mamilaki eventually. Katong mga stable ba, katong itong murag binaong ang trabaho ka ng baong nga
7: panihok. Hinay-hinay lang pero
10: consistent.
7: Consistent, yes.
10: Mo na saying na sometimes the slowest is the fastest kay... Ang bao nag-contest man, ay story na Mami Lucky nga ang rabbit o ang bao nag... rabbit o ang turtle nag-contest sila. Ingon tong rabbit nga, oh, lumba na. Normally po mga kaibigan, pildigid ang turtle. Okay, sa pagdaog niya nga, hinay man.
7: Hinay man kayo.
10: Hinay man siya. But sometimes, sa sobra ka confident ni ano...
7: Kumpiyansa.
10: Yeah, sa sobra ka confident ni rabbit, una na siya sa race, wala pa sa finish line, nagunaw na siya nga, dugayang turtle, ay, tulog-tulugan sa nakunibis. So naghigda-higda siya sa Mami Lucky. Yeah, kasi si turtle kay wa may pahuway, consistent siya, hinay siya, pero very consistent siya.
7: Mm-hmm.
10: Yan, lakaw lang siya, lakaw, wala siya, pahuway. Pero, inday-inday, pero consistently, kuan, naglakaw gid siya. And, Si Rabbit tungo sa iyang kakusog, nisulod sa iyang utok ang pagiging arrogante.
7: Okay. Yan.
10: Nisulod sa iyang unahuna ang pagiging arrogante and pagiging kumpiyansa. And ang overconfidence, mga kaibigan, can lead to arrogance.
7: Correct.
10: Yan ang sobra kakumpiyansa. Ang confidence mo, mga kaibigan, don't get me wrong, tama po yan, tama yan, nalatay kumpiyansa sa itong kagalingan. But overconfidence, mga kaibigan, will lead to arrogance. Kaya naman, arrogante. So, ang yang ipuhat, mami laki, tungkol sa yung pag-arrogante, relax, relax ako. Yan, huwag kayo pagkatis turtle. Ah. So, nahita po, nakatug siya, mami laki, sa panahon na tug siya, nilabay na this turtle o si turtle ang niabot sa finish line. No.
7: Because nahimo siyang kumpiyansa
10: po. So, ang ibig sabihin na sometimes the slowest can be the fastest kay tungod lagi sa imong pagiging consistent. Sa kay sa kinabuhi, mga ambisyon ta o mga butang, pangarap na buhay, pangarap na karera, pangarap na trabaho. And sometimes gusto na to madali, gusto na to apason.
7: Mm-hmm.
10: Gusto na to nga makita dahil sa tuang kinabuhi ang ginatawag nila og success. Mga manaw sa inyo, we tend to pretend nga we are somebody na in this world.
7: Yes.
10: Pero di pagod panahon, dili pagod tama. Kaya nagawa, magpakaroning na lang ba? Nga, usay, makabuhat ag dili maayo, na uban, uban mang hilabot, ang uban mang mangilad.
7: Ang uban mang lamang og tao.
10: Oh, yes, mang lamang og tao. And I isa sa mga lessons ako nakatunan na ni Mami Lucky atong panahon sa investment scheme, pwede na ko i-share sa ilahang.
7: Pwede naman siguro.
10: Sa panahon sa investment scheme, doon na may amigong magaling, matalino ha. I mean, isa sa katong creator atong isa sa mga investment scheme. Amigo, kailagi na mo to, amigo na mo. And magaling, matalino. Ang family niya, maayo po. Ang iyong family, mga maestra, talaga okay man ang dagan.
7: Okay.
10: Maayo ba? Kung tanaw niyo mong kinabuhi, di man yung pobre, di po inanak ka dato, pero
7: mayong
10: kagpanginabuhi, okay man.
7: Hmm.
10: But tungod sa ambition and tungod sa kanabitong kagigil nga makabot ang usa kabutang nakabuhat og dili maayo. And they tend to, kwan ba, kanang make decisions ba nga, mabutang sila sa alanganin. Create sila og sistema nga dili maayo itong mga investment scheme and then ang kwarta ng sulod daghang kayo and ang tao believe kayo ang tao sa ilang ano man like, maiyon ang tao nga maayo kayo ang tao ni kayo nag-create sa ilanin nga system but eventually that system lead to kwan chaos yun kay di magyuna maayo kana mga Ponzi schemes mga schemes nga kana mga immediate money or mga
7: yes.
10: Sa tao gana easy money there's
7: very
10: no such
7: easy.
10: Thing as easy money maniwala mo wagi inana kay kung naman mo na mong buhaton
7: asan napita
10: kay
7: mga pilmi.
10: So, ibig sabihin po mga kaibigan, dali na ka ilaron tungkol sa itong mga ambisyon. Mo na ingon nga, sometimes the slowest is the fastest. Kaya kinin nagdali ito, mga pag yun ni makapalugay sa ito. Kaya ang uban, ang ending presuhan man. So, mo na.
7: Sometimes the fastest will lead to the presuhan.
10: Yes. Mag-lead pa sa presuhan, madaot pa imong dungog, masamot ka kadugay. Nga naman, kaya imong pangalan na dungisan. Naguba imong dungog, naguba imong pangalan, kaya madugay kagod hinoon.
7: Yes.
10: Pero kining hinahinay lang consistently gakamang pero minaayo ang gitrabaho eventually mo create sa compound result mami laki hinahinay siya kanang snowball effect kanang snowball effect makita kanang snowball effect nga mudaga ng snowball gikan sa gamay mudako muna akong ginamin nga kanang compound result kanang eventually mudako ra gyud na sao so muna hagen ay kalimot kung nang ambisyon tas kinabuhi hinahinay lang pero agion kanunay sa minaayo labaw sa tanan sa pag-ampo dili pwede nang dalion na to ang atong pangarap kay usahay tungod sa itong pagdali-dali, madalinaas na ka, makabuhat ng kagdesisyon nga dili maayo.
7: Correct. Maugin na siya.
10: Sana po malinaw yan mga kaibigan. Yan po ang isa sa mga lessons nga itong nakutlo karong adlawa. Kaya kanambutang nga ako, yun ang nakutlo po sa ako ang kinabuhi ba nga. Nama ka itong phrase ba, katang quote ba nga kung nabasa nga. Sometimes the slowest is the fastest. Tinood yung gayo kay kinanghinahinay lang tamo, panoy ni paspas. Salamat po mga kaibigan. Tuloy-tuloy ang programa. Makikinig o pakinggan po ninyo ang isang awidin. At mamaya-maya po ng konti mga kaibigan. Isang story na naman po ang ating pakikinggan. Sa programang Love,
7: Sex, Marriage and Career
10: mga kaibigan.
0: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage and Career.
1: Good morning, ma'am.
2: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
1: Pumunta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Pumunta sa aroma niyo, uy.
2: Ay, syempre.
1: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yo kayo.
2: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mao na ang pinakabag-o nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
1: Kung mao mang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Hi, kalami on tay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa na man jud to akong apo, oy? Kainom mo na rabadyo kog Magnum C Herbal Coffee.
4: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pagi ko naabot ikag palingki.

0: ba?
1: Palitan na ko ni Mugmag nun sa herbal coffee.
0: Hala na'y wala ra ba? Nakalimot yung ko.
1: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan ta na ka nga magpalit og Magnum sa herbal kape. Imuha doon ang gikalimutan. Kabalo ka ang maura na paborito na kong kape. Ang Magnum sa herbal kape. Pagdali dito.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum, Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Love, sex, marriage, and career.
4: Ay, parin po yung nakikinig sa programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career. Kauban si Mommy Lucky og si Captain Jay.
4: Siyempre ang programang ito, mga kaibigan, natin sa inyo ng Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Kapag medyo matamlay ang ating katawan, kalusugan, may problema na, dahil nakakaedad na, di na ginmala. Muna yung maingon ba nga, di na gin mapungan.
5: Ang pagsalig sa katawan.
4: Di na gin mapungan ang mga balatian pagka nagkakaedad na. Yan. Bunga po yan, mga kaibigan. Minsan, dahil sa ito ang mga selula, dahil sa aging po, mga kaibigan, namamatay ng kusa. Hinahinay ang kuhaan mo, nagkinahanglan ng mga food supplement, mga nutritious na pagkaon. Ayan. And labi na kung kulang ka sa pahuway. Ayan. Nindot yun nga saktong pahuway, saktong nga pagkaon. And syempre, samahan po ng mga food supplement gaya ng Magnum C Herbal Capsule.
5: Mm-hmm.
4: Dahil ang Magnum C Herbal Capsule, purong herbal po yan. Sa mga hindi pa po nakaalam tungkol sa Magnum C Herbal Capsule, yan po ay purong herbal na malaking tulong para sa kalusugan, lalong-lalo sa bughat, may mga bagong opera, may mga mabibigat na karamdaman na minsan ang dahilan ay dahil sa luya lang ang resistensya. Usahay magod ang atong lawas. O kini atong lawas magod ni siya kanang kusa nga pag-ayo. Bisan ganin ang simpleng kalintura lang kung bunga lang sa mga virus sa palibot.
5: Kanang viral infection. Kanang bilang so, sa makuha lang nimo sa gawas-gawas.
4: 7 days lang na. Bisan di ka may nabtambal, mauli ang ramang gana kayo. Na, atong lawas, kusa lang na siya mo ayo. Basta dili lang yun. Luya yun ang atong resistensya. Kaya niya mulaban mga milakin. 7 days, bisan di ka magtambal, maulian ka lang yun. Nalang yung mga, like for example, mga peak sa imong sakit ba? Mga 3 days, 4 days, bugat yung imong lawas na.
5: Or after anang days?
4: Mga 6 to 7 days, maulian ka rin yun. Pero pagkahina imong resistensya, mo na ingon nga, di yung pwedeng, di ka may nagtambal.
5: Yes. Ayan. Sabi na pagbalik-balik ang kalintura, katungod weak ang imong immune system.
4: Ayan. Pagkahina imong resistensya, dili pwede nga wala kay sama aning food supplement nga ginaingon. So, paano ba pag-inom ng food supplement? Hindi yung panahon na may sakit na tayo. Pag-inom po ng food supplement, yung panahon na okay pang katawan. Bakit? Para mag-inom vitamins. Madabago na ang vitamins, mga kaibigan, malaking tulong talaga sa kalusugan para makaiwas sa mga malulubhang karamdaman. Hindi iniinom ang vitamins doon lang sa panahon na nagkakasakit na.
5: Mm-hmm.
4: Food supplement, ganun din po, mga kaibigan. Dapat nutritious ang kinakain. Pagka hindi po nakakain natin yung mga nutritious na pagkain, andyan po ang food supplement. Kaya nga, supplemento ang tawag. Ayan, supplemento. In the absence of kanang prutas, gulay, dun ay supplement. So, mo niyang supplemento nga nutritious ang Magnum C Herbal Capsule. Dakong tabang para ang atong resistensya kusgan. Mo nang di itadali maluya na eh. Kanang bughat nga ginatawag nila. Luya ang panglawas, walay kusog ang katuhuran. Dali ka malipong. Nindot kayo nila, binakadunay ni anemia.
5: Mm-hmm.
4: Maayo kay Magnum C Herbal Capsule. Kitaas kayo sa iron. Niya kanang bughat. Kanang, usan ang bughat ka namang pangurog, ang Muragway kusog ang lawas, Magnum C Herbal Capsule. Kanunay maglabad ng ulo, Magnum C Herbal Capsule. Sometimes, ang paglabad sa ulo, bunga lang usahay sa kakulangan sa oxygen sa atuang ulo.
5: Mm-hmm.
4: Halimbawa, kulang ka sa tubig, ayan.
5: Water intake.
4: Kulang ka sa tulog, kana, isa sa mga causes. Stress, ayan. Pero kung halimbawa, labad sa ulo tungod sa na ay kanang mas malala ang hinungdan, dili na pwede sa suplemento. Ayan. Pero pug kanang bunga lang sa kulang sa pahuway, kulang sa tulog, na Magnum C Herbal Capsule. Nindot kayo, ana. Kaya ako, mo may ginamang ginainom. Good, mo may ingon din. Nindot kayo na. Mo may mong ginainom.
5: Every night, mag-inom ka bago matulog.
4: Ang tulog usay, labi na magbiyahe. Ang mga tulog usay, 3 hours, 4 hours lang mga ang tulog. Di namin mabatig kaluya. Magnum C Herbal Capsule niya. Mo po na napansin sa mga Magnum C users nga dili, dali, maluya kay ligon ang lawas kay naka Magnum C Herbal Capsule.
5: Ay, no.
4: Kung diabetic naman, doon na ba'y food supplement para ana? O Magnum C Diacare. Yan.
5: Pag diabetic, kung diabetes, diabetic, Magnum C Diacare. Kaya na siya insulin powder, Captain Jake, na makatabang para sa mga na ay diabetes.
4: Ayan, Magnum C Dia Care, doon ay makabuhay, Serpentina, Pine Bark, and according to Doc Navalta, ito po isang doktor, mga kaibigan. Doktor talaga, medical doctor, ha? Hindi po ito doktor na ano. Doktor, may in-upload kami sa
5: Facebook. Among
4: Facebook page nga. Siya mismo, isang doktor na, may product review siya. Siya mismo nagre-recommend na ito'y maganda sa diabetes dahil ito'y may makabuhay. Paborito pa nga niya makabuhay, Mami Lucky.
5: Mm-hmm.
4: Sabi niya, ito may serpentina, ito may pine bark at saka insulin plant. Napakaganda nito sa inyong kalusugan, lalong-lalo na pagka may diabetes. Ano po yun, Captain Jake, na food supplement? Magnum C Dia Care. Ayan, diabetes ba? Dia Care. Magnum C Dia Care. Mapalit po sa mga nagkadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Diyan sa Bislig, Tandag, Agusan del Sur area, Butuan, Kabadbaran, Hingoog, sa Bukidnon area, naano na sa Pharmacia Egang, Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon. Sa Quezon, Bukidnon po, halos na ng butika ninyo diyan, naano Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee, and Magnum C Dia Care. Makapalit mo diha sa inyong mga suking butika sa Bukidnon area. Quezon, Bukidnon, Maramag, Bukidnon, Kibawi, Bukidnon, Don Carlos, Wao, Lantapan, Malaybalay, Valencia, Bukidnon. Makapalit mo diha. And the report naman sa may North Cotabato, available po mga kaibigan dyan sa Makilala,
5: Pharmacia DS,
4: Farmer
5: Drugstore, JNG Pharmacy, Melody Pharmacy, Makilala Senior Citizen MPC, MedMax, available din at sa Makilala. Kung din naman po sa Kidapawan, Akrisha Pharmacy available, Melody Drug yahapon, din ha sa may Kidapawan yung branch na yahapon, AM Lumbayan Store na din ha, Captain Jake, kung din ha sa Highway Star. Kung for example, Captain Jake, dito ka sa Matalam, napunta sa Mr. Meds Pharmacy, sa Leo Vanel Drugstore. Kung samlang naman ka, ay available na siya sa Pharmacia Soria. Kag-available sa Pharmacia Anika, kag Palmares Drugstore. Actually, available ang Magnum C Herbal Capsule naton, kag Dia Care sa mga butika nga arada nga lapit lang sang inyo nga mga lugar.
4: Sa South Cotabato, Tagum City, available sa mga taga-Tagum.
5: Del Norte.
4: Davao del Norte po, mga kaibigan. Nandyan na sa Duhali, Carmen, Panabo, and Mabini, Mako, Compostela, Davao de Oro. Halos lahat po, mga kaibigan, sa lahat po ng mga lugar na nakikinig po sa programa namin, may Magnum C na po sa inyong mga lugar. Ayan. Just in case lang po, ha, puntahan lamang po inyong mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Alam po namin, yung mga seniors po na nakikinig sa programa namin, kailangan po ninyo ang food supplement, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Sa lahat po naman nakandabay, meron kaming Facebook Live, paki-check lamang po sa aming page, Facebook page, hanapin lamang po ang Captain Jake
5: and Mommy Lucky, Captain Jake and Mommy Lucky.
4: Yan po ating Facebook page, pangitalang ninyo, paki-click lang ang follow, paki-comment lang diha. Tapos ngayong araw po mga kaibigan, mamimigay kami ng Mutya Underarm Spray. Ayan po, Mutya Underarm Spray.
5: Nindot
4: ni pampaputis kilikilik.
5: Ano mo din si magkilikili. Ano puti kay kong kilikili,
4: Di na kinahanglan magbutang og tawas. Ito po, ispray mo lang sa kilikilik. Nindot kaya ni sa.
5: Matingang good cup.
4: Mutya Deo Spray or Underarm Deo Spray.
5: Mm-hmm.
4: Ayan. So, mamimigay po kami ng 5 nito mga kaibigan ngayong araw. Ayan, ano pang magandang gawin, Mami Lucky? Paki-comment lamang dyan sa
5: Ipang-post ang mga itong yung ilog. Para na. Kung kinsa'y pinaka-itong mong ilog mo, ano itong taga?
4: Kinsa'y pinaka-itong mong ilog, may tagaan na mo, ano eh. Layinan na eh. Ang gwapong mahaton, sa'yo mga mahaton, pwede ba sila mag-comment o picture din na may dalang Magnum C?
5: Hindi ko sure kung pwede ba.
4: Anyway.
5: I don't know.
4: Ganito na lang po mga kaibigan, paki-comment lamang po kung sino sa atin ang mga nanonood kung saan kayo nakakabili ng Magnum C Herbal Capsule.
5: Ayan. Kung asa mo na makapalit og Magnum C products, i-comment lang. Ug
4: Asa nga lugar.
5: Ayan.
4: Asa nga butika.
5: Basin ka muna ang makadawat ani ato ang Mutya Underarm Deo Spray.
4: Wala pa na sa market and first time na mo nang igawas karon adlawa and amo aning ipanghatag. 5 ka buk aton tagana ni and first time nga kamuuna makatilaw ani ato ang
5: makatilaw, grabe, makatilaw.
4: Unang makasulay.
5: Pagtilawan nila lang, ladang cup.
4: Unang makasulay, ayan.
5: Kung ano siya, gwapo ka, ayun ni siya. Kay, syempre, kung tawas imong ibutang sa imong ilo, Captain Jake, syempre mo, puti-puti pa na, di ba? Imong sanina, imong kamot. Kani, spray lang gid ni mo ni siya, pero tingin doon taan nga produkto. Oy, grabe. Mo ni nakaputi sa ilok ni Mami Lucky Cup, kaning Mutya underarm deo spray.
4: Mm, yan, oh.
5: Pwede sa mga dalaga, sa mga padung magdalaga. Ay, lindot ka. Ayun na siya.
4: Sige po, sa lahat po na magko-comment dyan, paki-comment lamang po saan kayo nakakabili ng Magnum C Herbal Products. Paki-comment lang ang butika at anong lugar. O, mamimili po si Mami Lucky ng lima.
5: Nakita ko na nag-comment rin, mine po. Parang tag na maligyan. Ma'am, wala may nag-online selling.
4: Wala po nag-online selling, ha?
5: Wala may nag-online selling, sir, ha?
4: Salamat sa pakikinig po, Nanay Marisa Pulira, nakandabay po sa programa natin. Regalo mo sa akin. Sorry? Kapitan, gusto ko rin po ng spray pang regalo mo sa akin. Pakapinin na lang po barley coffee. Grabe, nanay ay... Lubos-gilubos-lubos yun ni nanay. Oh,
5: pakapinin na lang po.
4: Nanay, Marisa Pulira, maraming salamat. Si Christy Achivara, maraming salamat po ng Santo Tomas, Davao del Norte.
5: Hello po sa inyo, si Alfred de Guzman. Galanog ang atong programa sa planta na nila, Captain Jake.
4: Uy, asarabit na.
5: Sa Maylapanday, hiho?
4: Ay, oo, sa Tago Matani, iho.
5: Oo, iho. Packaging 3, especially sa ilang supervisor nga si Sir Jeppo, mga veterans nga selectors daw, kay Arlene Angkog, Jeannie Kawan, Merly Ugbilen, o sa ilang kulot nga The Hunter, nga si Habil Cambrasan, o upaw sa Line 1. Kay Samson nga tigtanggal, o butay. O saan ang butay, Kap?
4: Butay?
5: Oo.
4: Kanang sa lubi at na butay.
5: Sa mga plastic insert washers kasi na Ma'am Nene Merasol, Lily o Grace o sa ilahad ang pogi ng mga quality personnel.
4: Oy.
5: Si Sir Rodel, si Sir Wilbert, Sir Alfie o kay Sir Gemmer Inso o sa ilahang mga bunch receiver request migsong exchange of hearts.
4: Uy, gwapo na.
5: If you haven't exchanged
4: si Rex Pilyotas, maraming salamat po sa inyo. Akong lola, nga sige yung pamina sa inyo programa, taga Mahapag Purokdos, San Luis, Agusan del Sur.
5: Hello!
4: Nga si Rosario Pilyotas, 78 years old na. Ayan, salamat nanay Rosario Pilyotas, 78 years old na diha sa Rosario. Thank you po sa inyo pagpamina.
5: Thank you sa inyo pagpamina. O syempre, hello sa mga lugar, sa mga prosper ka. Ayaw din na, Captain Jake, si Marisa Yako sa Prosperidad Monte Vista.
4: Salamat po sa inyo. O, pakicomment po, saan kaya nakakabili ng Magnum C, anong butika, mga kaibigan? Ayan, pipili po si Mami Lucky po ng lima ngayong araw. Si Lorena Hongko, maraming salamat. Si Feminine Lopez, maraming salamat po sa inyo. Pakicomment lamang, pashare na rin po ng ating FB Live, mga kaibigan.
5: Yes. Si Edmar Rama, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Si Floraline Takasan, ang mga taga-Monte Vista, Davao de Oro, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Marilu Haduasan, kay Esmail Tula, kay Ate Lot, kay Mency Abdullah, kag Normani, nga nag-work subog sa Sunlight. Hello po sa inyo, salamat sa pagpaminaw. Namina po karoon si Jen Agramon, ang mga taga-Davao A-Plus Credit Corporation, maraming branch. Kung gusto mo mangutang, ato na sa Davao A-Plus Credit Corporation.
4: Si Leonel Banasig po ng San Franz. Maraming salamat po, Leonel Banasig. Nakaantabay po sa programa natin. Thank you po sa inyong pakikinig.
5: Gwendolyn Niwaga, Digawan, Jenny Palbaquer, salamat sa inyo po, Pamina Rex Piliotas, sa inyong lola daw, masigig Pamina, da taga Purokdos, San Luis Agusan. Si Rosario Piliotas, 78 years old na siya, kapga Pamina sa atong programa. Hello kay Nanay Rosario. Mayong pagpaminaw.
4: Samina, sa itong programa, pakibadi mo mga taga-Minsaya Quality OPC. Ladies and gentlemen, thank you.
5: Ladies and gentlemen, thank you very much.
4: Salamat po sa inyo, ha. Si Louis Morales, nakaantabay po ng Luna, masagana Luna Kabakan, nakaantabay sila ngayon. Si Nanay Valentina Alvarez Diaz sa May, sa Agusan del Sur, sa San Franz. Thank you po sa inyo.
5: Yeah. Jenny Palbaquer, salamat si Jen Pama. Maraming salamat sa inyo po, paminaw. Si Langa Arjona, Captain Jake Menghapon. Ang mga taga-Jody Joy Trading Gulayan sa May Madrid. Uy! Public market, kusog do kaya to ang ilahang pagpamina dito, Captain Jake, gananaglanog do atong programa.
4: And mapaminawan po sa Claver.
5: Claver, salamat po og sa iya daw, sa tag-iya po daw nga si Joyce Dahumog Homero, nga available sa ilaha ang Magnum C Herbal Coffee.
4: Aba, si Boss Joel Samalo, nakandaway sa programa natin, and si Edmar Rama, sabi niya, saan po makakabili ng Magnum C sa Mati? Sa Mati po, wala talaga kami dyan.
5: Yes, speaking of, katong mga lugar nga wala yung Magnum C Herbal Capsule, or products na to, naatay sale karon, Captain Jake, para sa Mother's Day, nga perfect nga pang regalo ninyo sa inyong mga mother, o sa inyong mga lola, mga auntie, karong Mother's Day, Naa-available sa tuang TikTok Shop o sa atuang Shopee. Pwede mo maka-order ana sa TikTok Shop o sa atuang Shopee account pangitaala ang Magnum C Philippine Store.
4: Ayun, para makakuha mo mga diskwento.
5: Yes. Oh,
4: ayun. Paki-comment po again mga kaibigan, saan po kayo nakakabili ng Magnum C product sa inyong mga lugar? Saan po na butika? Ano pong lugar? Ayan, lima po ang bibigyan na din ng ating Dio Spray. Gwapo ni siya kung i-spray sa kilikili.
5: Ayan,
4: first time yun yung igawas ni Mami Lucky sa kuan sa market.
5: Patanawan daw mi sa ilog ni Captain Jake og puti bagyod kayo.
4: Ay, sus.
5: So why me?
4: Tanawa lang, oh.
5: Hawak mo ang bit. Marlene Ordez, ang Sunlight Grocery sa Misayap. Maraming salamat. Mabibili rin po ang ating Magnum Seed products sa Sunlight Grocery Shop din ha sa Misayap. Maraming salamat po sa inyong pagbamina. Visit Doctor's Pharmacy and Medical Supplies, Captain Jake. Mapalit po na nga to ang Magnum Seed Herbal products na. Mm. At is makahibaw ta nga dito dahil sila gapamalit o sa Daklan Pharmacy. Gani sila sa Mungkayo.
4: Si Adrian Undos, nakikinig po sa Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur. Maraming salamat. Mga taga Magsaysay, Davao del Sur, mga taga Digo, salamat po sa inyong pakikinig dyan. Thank you po.
5: Ayan, si Joy Rabago, maraming salamat sa pagpamina. Mga taga South Cotabato, salamat sa inyong pagpamati. Namati po, Subong, Captain Jake, sila Merlin Ordes. Ayan, sila Ma'am Femeline Galas Lopez, si Noah Hashim, ayan, mga taga North Cotabato, si Walter Del Fierro. Sa mga taga Monte Vista, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
4: Okay, panahin ito sa itong programa. Ibang kwento na naman po ang maririnig mga kaibigan. Pakicomment lamang dyan dahil mamaya po mamimili si Mami Lucky at saka pakishare na rin po ng ating FB Live. Ito na po ang kwento ngayong araw mga kaibigan sa programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career.
3: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain J. Unang-una po sa lahat, Kapitan, ay gusto ko lamang pong batiin kayo ng isang magandang araw. Kay Mami Lucky at sa lahat po na makatagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa buhay pag-ibig. At hindi lamang tungkol sa pag-ibig, ito rin po ay tungkol sa karera sa buhay. Hayaan niyo akong simulan, Kapitan, ang aking kwento. Noong mga panahon na nagkakilala kami ng aking matatawag kong unang lalaki sa aking buhay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jofi. Wala na sigurong masasaya pa sa buhay ko, Kapitan, nung makilala ko ang lalaking nagpatibok ng aking puso. Itago na lamang po natin sa pangalang Lester. Aminin ko po sa inyo, Kapitan, bago pa man kami magkakilala ni Lester ay meron na rin akong naging karelasyon noon. Pero hindi ko masasabing na in love ako sa kanila. Puppy love kung tawagin. Sinagot para magkaroon lamang ng karelasyon. Sa mga panahon lamang yung, Kapitan, nung ako po ay immature pa. Sa mga panahon na ako po ay high school pa. Pero nung matatawag ko, isa lamang ang matatawag kong naging una kong seryosong karelasyon, Kapitan. Ito nga po ay si Lester. Pare-pareho kami ng mga gusto sa buhay. Simple, payak. Masaya na kami kapag ka nakaupo at kumakain ng chichirya. Masaya na kami kapag ka umuupo habang kinakain namin ang paborito naming pagkain na kwek-kwek. Kwentuhan dito, kwentuhan doon, tawanan. Ganun ang aming naging relasyon noong una. Tila ba parang napakasimple at napakasaya lamang noon, Kapitan? Subalit may kaunting pagbabago lamang po noong mga panahon na naging seryoso na ako sa buhay. Hindi na kami pabata. Nauunawaan ko, Kapitan, na lumilipas ang panahon. Alam namin, sooner or later, dapat maging priority na namin ang aming magiging kinabukasan. Bagamat may trabaho naman din si Lester, Kapitan, pero aaminin ko po sa inyo na ang kanyang trabaho ay marangal naman pero hindi naman ganung kalaki ang sahod. Dati-rati kasi, Kapitan, para sa aming dalawa, okay na kapag may trabaho kami. Dati-rati kasi, masaya na kami sa mga simpleng bagay. Pero nung nabigyan ako ng pagkakataon sa aking trabaho, Kapitan, para maipromote at maging isang personal assistant, dito na nabago ang lahat. Nagkaroon po kasi ako ng boss, Kapitan, na napakaseryosong magturo. Isang boss na hindi lamang boss ang tingin ko sa kanya, kundi parang isang magulang na rin na nagtuturo sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng mangarap. Siya ang nagturo sa akin ng mangarap sa buhay. Ang sabi ng boss ko dati, Kapitan, hindi naman masamang maging simple. Kaya lamang, ang pagiging simple minsan ay para bang kontento na tayo at wala na tayong ibang pinapangarap o inaasam-asam sa buhay. Dapat, ang sabi niya sa akin, lubos-lubusin na lamang daw ang aming abilidad. Minsan lang tayo dumaan sa buhay, minsan lang tayo dumaan sa mundong to. Lubos-lubusin mo na, sabi niya sa akin. Doon ako nagkaroon ng panibagong pangarap sa buhay, Kapitan, na dati-rati, simple lang naman talaga ang gusto ko. T-shirt at maong, kontento na ako doon, Kapitan. Pero nabago ang lahat na ito nung maging personal na assistant na ako ng aking boss. Maging sa pananamit, maging sa kumpang, maging sa kung anong paraan ako mag-iisip, Kapitan. Ang napakarami o napakarami kong natutunan sa boss ko, Kapitan, sa mga panahong lagi kaming nagsasama. Dito na nga po nagkaroon kami na hindi magandang pagkakanawaan ng aking karelasyon na si Lester. Naaagaw na kasi ng aking trabaho, Kapitan, ng aking panahon at oras na dati-rati naman ay naiukol ko lamang kay Lester. Nung una ay naiintindihan at nauunawaan pa ni Lester ang lahat. Siya pa nga po minsan ang nagsasabi sa akin, hayaan mo na.
Madalas kasi nagsusumbong ako sa kanya, Kapitan, lalong-lalo na kapag napapagalitan ako ng aking boss. Lalong-lalo na kapag napagtataasan ako ng boses, sa kanya ko na isusumbong ang lahat. Sa kanya ako umiiyak, Kapitan, at siya pa nga po ang nagsasabi sa akin na kaya mo yan. Labanan mo lang. Tuloy-tuloy ka lang. Pero kinalauna ang Kapitan at dahil napansin niya na rin na nagbabago ang takbo ng aming relasyon, na halos wala na akong panahon para sa kanya. Minsan sa isang linggo na lamang kami nagkikita. At sa tuwing nagkikita pa kami, Kapitan, lagi pa akong nakahawak sa aking cellphone dahil kinakausap ko ang aking boss. Bagamat mahirap ang aking trabaho bilang isang personal assistant, pero masaya naman ako, Kapitan. Sa loob-loob ko ay para may panibago akong rason para magpursigi sa buhay. Tila parang nagkaroon ng meaning ang buhay ko, Kapitan, na akala ko dati, ito lang ang kaya ko, limitado lang ang kakayanan ko. Pero nung magkaroon ako ng boss na may pangarap sa buhay at may pangarap para sa akin, tila nagbago ang paningin ko sa buhay. Dito na siya madalas nagre-reklamo. Wala ka ng oras para sa akin. Bagamat minsan idinadaan niya, Kapitan, sa pabirong pakikipag-usap. Kailan ka ba magkakaroon ng oras para sa akin? Pansinin mo naman ako. Sana i-date mo naman ako. Namimiss na kita. Namimiss ko na yung tawanan nating dalawa. Namimiss ko na ang dati nating pinupuntahan. Ganun lamang na dinadaan, Kapitan, na nung una ay tinatanggap ko lang din ang pabiro. Sabi ko, pagka nagkataon, sabi ko, pagka may oras na. Kailangan ko pa kasing patunayan ang aking sarili, Kapitan, dahil bago lamang ako sa aking trabaho. At ang aking trabaho ay pinapangarap lamang ng mga kasamahan ko. Napakarami ng kasamahan ko sa opisina, Kapitan, na pangarap lamang nila ang posisyon ko. Subalit ako ang nabigyan ng pagkakataon dahil ang sabi ng boss ko, sa akin niya raw nakita ang kanyang sarili. Dati-rati raw, katulad niya lang din ako. Dumating sa puntong nagtatampo na ang aking karelasyon. May mga pagkakataon na niyayaya niya akong umalis, mag-date. Subalit talagang wala akong panahong, Kapitan. Dahil kahit araw ng Linggo ay inuukol ko pa sa aking trabaho. Sadyang aaminin ko sa inyo, Kapitan. Sadyang wala na talaga akong panahon. Hindi na tulad ng dati na halos araw-araw kami nagsasama. Hindi na tulad ng dati na madalas kaming mag-usap sa cellphone at parang walang problema. Ngayon, sineryoso ko na ang pagkakataong ito, Kapitan, dahil alam ko, minsan lang dumaan sa buhay natin ang oportunidad. At ang lagi kong iniisip noon, hindi lang naman para sa aking sarili, kundi para rin naman sa aming dalawa. Kaya nung magtampo sa akin si Lester, Kapitan, ay pinaliwanag ko naman sa kanya ng maayos. Ang sabi ko, ang pangarap kong ito ay hindi lamang para sa aking sarili. Para rin naman sa magiging kinabukasan nating dalawa. Minsan lang itong dumaan sa buhay ko. Pagbigyan mo na ako. Tutal, para rin naman sa ating dalawa. Ang sahod ko naman ay iniipong ko man o iniipong ko rin para sa ating dalawa. Ang sabi niya sa akin ay halos hindi na raw niya ako makilala, Kapitan. Sa kung paano ako magsalita, sa kung paano ako sumagot sa kanya, maging sa aking pananamit ay pinuna na rin niya. Ang sabi niya sa akin ay hindi na kita kilala. Hindi ka na. Ang Jufing kilala ko nung una. Yung Jufing masayahin. Yung Jufing na kilala kong palatawa, simple, payak. May oras sa pamilya at higit sa lahat may oras para sa akin. Ibang-iba ka na.
Humingi naman ako ng tawad sa kanya. Ang sabi ko, pasensyahan mo na. Ngayon lang naman ito. Malay mo sa susunod na taon, makakapag-adjust na rin. Malay mo sa susunod na pagkakataon, hindi lamang ito ang magiging trabaho ko, baka meron na akong kasama. Baka hindi na ito o hindi na ganito kabisi. Pagtiyagaan ko muna at intindihin mo muna. Yan ang sabi ko sa kanya, Kapitan. Agad naman niyang sinasabi sa akin na total gusto mo naman yan. Ikaw ang bahala. Basta andito lang ako. Hindi magbabago.

Lumalim pa kapitan ang hindi pagkakaunawaan. Pakiramdam ko, naiipit ako sa isang sitwasyon, sa isang karera na minsan lang dumating sa buhay ko. Bakit ba ang hirap intindihin ang aking kalagayan? Parang gusto ko nga pong sabihin sa kanyang mga mata, sa kanyang harapan, kapitan, bakit ba ang hirap mong umintindi? Hindi lamang ito tungkol sa pangarap ko. Ito'y tungkol para sa ating dalawa. Na para bang ako na ang kalaban, kapitan. Naiipit ako sa isang sitwasyon na para bang hinahati kong oras ko para sa aking karera at hinahati ko naman ang kalahating oras ko, ang kalahating isip ko, kalahating katawang ko, kapitan, para naman sa aking karelasyon. Na sa lahat ng pagkakataon ay lagi ko pang iniintindi ang kanyang damdamin. Baka magtampo, baka magalit sa akin. Yung tipong wala akong kalayaang mag-isip. Yung tipong wala akong kalayaan, kapitan, na magdesisyon sa aking buhay. Ang gusto ko lang naman, kapitan, ay ayusin ko rin ang aking buhay. Ang gusto ko lang naman ay patunayan rin sa aking mga magulang at patunayan sa aking sarili na may kaya pa pala akong gawin.

Hanggang sa dumating ang pagkakataon, Kapitan, na sinabi ng aking boss na dadalhin niya raw ako sa Metro Manila. Sakto naman sa pagkakataong yon ay kaarawan ng aking karelasyon. Kaarawan ni Lester.

Malayo pa kasi ang karawan na yung kapitan, ipinag-usapan na naming dalawa. Ang sabi niya sa akin ay, nung magkabati kasi kami sa pagkakataong yon, ang sabi niya sa akin ay, sige, pagbibigyan kita. Hindi na kita kukulitin pa. Iintindihin kita, uunawain kita, pero sana naman sa kaarawan ko ay andong ka. Dahil gustong-gusto kitang makasama. Malayo pa ang kanyang kaarawang kapitan ay pinag-usapan na namin ito. Lalong-lalo na ng aming mga kaibigan. Ako pa nga po minsan o ako pa nga po mismo ang naglaan ng lugar kung saan namin idadaos ang kanyang kaarawan. Ako pa mismo ang nagbayad, kapitan, at kinausap ko na ang lahat naming mga kaibigan at maging ang kanyang pamilya. Gusto kong maging espesyal sa araw na yon. Gusto kong maging espesyal ang araw na yon para sa aming dalawa. Kaya lamang eh, sakto naman, kapitan, na gustong isama ako o gusto akong isama ng aking boss at hindi ko kayang humindi sa aking boss, kapitan, dahil alam ko naman na nakadepende lamang sa akin ang aking boss. Nagpaalam ako sa aking boss na kung maaari, dalawang araw lamang ako doon. Babalik ako kaagad dahil may espesyal na okasyon ng pamilya. Sinabi ng aking boss na sige, depende na lamang pag andun na tayong dalawa. Kaya pumayag ako kaagad, kapitan, at na sumama ako sa aking boss. Subalit dalawang araw ang lumipas, sinabi ng aking boss na hindi ka maaaring umalis. Kailangan kita, marami tayong gagawin. Hindi na ako umimik pa, kapitan, at hindi na ako nakapagsalita pa. Alam ko kasi ang ugali ng aking boss. Ayaw kong mapagalitan at ayaw kong mapagsabihan. Kaya tiniis ko na lamang, kapitan, at walang kaalam-alam si Lester na hindi ako darating sa kanyang kaarawan.

Dito na mas lumalim pa ang hindi pagkakaunawa ang kapitan. Kaya nung ako'y umuwi at nagpaliwanag sa kanya, galit na galit siya sa akin. Ang sabi niya sa akin ay, ibang-iba ka na nga. Dati-rati ayaw kong paniwalaang nagbago ka na. Dati-rati sinasabi ko lang mga ganung bagay pero ayaw ko sanang kumbinsihin ang aking sariling hindi na ikaw ang dati kong karelasyon. Kahit anong paliwanag ko sa kanya, kapitan, na sinabi kong hindi ko naman sinasadya. Ako pa nga po ang nag-book ng lugar, ako pa ang pumili ng lugar para sa kanya. Doon na rin bumuhos ang aking mga luha, kapitan. Doon na rin sinabi ko sa kanyang lahat-lahat ng naramdaman ko. Sinabi ko sa kanyang, bakit mo ako pinahihirapan? Wala naman akong ibang ginagawa kundi ayusin lamang ang buhay ko. Ayusin ko lamang ang aking karera. Bakit ayaw mo akong paniwalaan? Bakit ba ang bigat-bigat? Bakit mo pinaparamdam sa akin ang mga ganitong bagay? Di ba dapat sinusuportahan mo ako? Di ba dapat tayo nagkakaunawaan? Pagod rin ako. Napagod na rin ako sa kakasikap. Napagod ako sa trabaho at pagod na rin ako sa pagpapaliwanag sa'yo. Bakit hindi mo nalang

Pagsinto. Tumaas na kanyang boses, kapitan, habang sinasabi niya sa akin na anong ibig mong sabihin ng salitang intindihin. Simulat sa pool nung ikaw ay magtrabaho. Di ba noon pa man ay inintindi na kita? Noon pa man, kahit wala ka ng oras sa akin, ay inintindi na kita. Ilang okasyon na meron tayo na wala ka. Mansary, anniversary natin, wala ka. Kahit ba naman sa kaarawan ko, wala ka pa rin.

Tumalikod siya, kapitan, at iniwanan o iniwan niya sa akin ang mga salitang, "Hahayaan na kita." Nung tanungin ko siya kung ano bang ibig niyang sabihin, kapitan, sinabi niya sa aking, "Pinapalaya na kita."

Hindi na ako nakapagsalita pa, Kapitan, nung sa mga oras na tumalikod sa akin. Hindi na ako nakapagsalita pa nung sinabi niya sa akin pinapalayan niya raw ako. Wala na raw akong kahati o wala na raw siyang kahati. Wala na raw magiging kahati ang aking trabaho, lalong-lalo ng aking boss. Sabi niya, sa kanila na ang oras mo. Sa kanila ka na. Tutal, sila naman ang mahalaga sa'yo. Sa mga panahong hindi kami nakikita, Kapitan, sa loob-loob ko ay buo naman ang buo naman sa akin at alam ko naman kung anong paninindigan ko. Sa puso at isipan ko, Kapitan, wala naman akong ibang ginagawang mali. Tanging nagkataon lamang na makinakailangan o kinakailangan kong ayusin muna ang aking karera. Alam ko naman sa puso ko na mahal ko siya. Masakit nga lang po sa mga araw na hindi kami nagkikita. Namimiss ko siya at naaalala ko mga panahong masayang-masaya kami. Napagtanto ko, Kapitan, na oo nga, napakarami na pala ng pagbabago. Mula sa dating masayang relasyon at kontento na kumakain lamang ng kwek-kwek sa tabi-tabi, na kumakain lamang ng barbecue sa tabi-tabi, ngayon parabang ang bigat-bigat ng mundo. Umangat nga po ang aking karera, gumanda nga po ang aking buhay, gumanda nga po ang aking trabaho, pero bakit hindi ako masaya? Napatanong ako, Kapitan, kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Dahil ba may taong hindi naging masaya para sa akin, kaya hindi ako masaya? O dahil ba hindi ako ang tipo ng taong mataas ang pangarap? Marami akong katanungan sa aking sarili. Gaya na lamang ng baka siguro, hindi ako angkop sa mga bagay na kagaya ng meron ako ngayon. Baka talagang para ako sa mga simpleng bagay lamang. Dahil sa pag-usad po kasi ng mga panahon at hindi kami nagkikita ni Lester, bakit mabigat ang aking pakiramdam? Bakit hindi ako masaya? Bakit hindi na ako ngumingiti? Nawala na yung dating sigla ko sa buhay, Kapitan. Nakita ito ng aking boss at tinanong niya ako. Sinabi ko naman sa kanya ang lahat-lahat ng katotohanan at ito'y tungkol sa amin ng aking boyfriend. Sinabi niya sa akin na naiintindihan naman kita at naiintindihan ko ang boyfriend mo. Pero sa buhay, lahat ng mga mabubuting bagay at lahat ng magagandang bagay, kinakailangan talaga ng sakripisyo. Pero nasa sayo pa rin ang desisyon. Dahil alam ko na sa bawat hakbang sa buhay ay kinakailangan ng isang desisyon. Mamili ka. Trabaho mo o ang boyfriend mo.

0: Matagal akong nakasagot sa aking boss, Kapitan. Pinakiramdaman ko ang aking puso. Sabi niya, bago ko narating ang aking buhay sa ngayon, marami rin akong sakripisong pinagdaanan. Maraming ring lalaking. Marami rin akong dating karelasyon na hindi rin kami nagtagumpay. Mahirap ang aking buhay noon at hindi pwedeng mamayani sa akin ang aking puso. Kailangan kong magpakatibay dahil para sa aking pamilya, para sa aking mga anak. Nung maghiwalay kami ng aking asawa, ang sabi niya sa akin, Kapitan, dahil sa pagpili niya raw sa kanyang karera, hindi raw nakatagal ang kanyang asawa, dahil sa kanyang paghahanap buhay, dahil hindi raw maintindihan ang kanyang asawa ang kanyang trabaho, kaya raw sila naghiwalay. Pero masaya niya raw na mas pinili ang kanyang karera dahil dito raw nabubuhay ang kanyang mga anak at napag-aaral doon niya ito ng maayos. Dito ko napagtanto, Kapitan, na magkaiba kami ng pananaw sa buhay. Hindi ako ang taong kagaya niya. Masaya ako sa mga simpleng bagay. Dito ko napagtanto, Kapitan, at sinabi ko kaagad sa aking boss na, Ma'am, pasensya ka na. Pero pipiliin ko ang dati kong buhay. Pipiliin ko ang aking boyfriend. Agad ako umalis, Kapitan, at nakangiti naman ang aking boss. Ibig sabihin ay naiintindihan niya ang aking damdamin. Agad kong pinuntahan ang lalaking una kong minahal.
1: At ngayon nag-iisa.
0: Humingi ako ng patawad sa aking boyfriend, Kapitan, sa mga panahong nakalimutan o munti ko ng kalimutan ang lahat ng masasayang pinagsamahan naming dalawa.
1: Palipas na ang mga sandali.
0: May mga bagay sa buhay, Kapitan, na hindi kailangan ng kayamanan para maging masaya. Minsan, kinakailangan lamang maging simple, maging payak, para maramdaman mo ang tunay na kaligayahan sa buhay.

sa kasalukuyan ay nakatakda na po ang aming pagpapakasal. Kung loloobin ng Diyos, Kapitan, baka sa susunod na taon na ikakasal na kaming dalawa. May trabaho na rin o may ibang trabaho na rin ako, Kapitan. Hindi nga lang po katulad ng dati, pero masaya naman ako. Kasama ang lalaking nag-iisa sa aking buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan, at maraming maraming salamat po. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang. Jufie.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C!
2: Valentina, e-board eh. Sa una, wala ko nagahat Magnum C. Tapos si nanay, alibyugit siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Tapos ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound ito, nawala ang sa Picasso. Wala naman po yung Picasso. So, cancer patient survivor man ko. Dagan salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Nyapil, kaga Borok City Mainit San Asidro Magnan. Sa una, kuhan mang good ning magluya man ako lawas. Tapos, nindot yun ang Magnum C kay na ang di ko hangakon sa una hangakon mang good ko. Karon ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C yun kape ka ginang kapsula sa haplas. Nindot yun ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula sir. Kani, barato raman yan na kay ma-afford man na mo kay isang pobre rin ka maka-afford mang good ka nga kapsula ka ginang tambal ng haplas ka ng tapi barato ramang kutse. Salamat sa Magnum C kay Captain J nga pag-guide sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain J sa Ginoo.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Era 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagminting yung kuan yung Magnum C. Tapos, invite gay na ko ang akong mga silingan na maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Ikaw na pala.
6: Love. Andam kong buhaton ang tanan para lang sa imo, ha?
7: Signado ka?
8: Sex.
7: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
6: Marriage. Sos na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
7: Natural. Ay, sige kag pambabae.
6: Yes, tanawa. Thank you po sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain.

0: Ang malamig yung kayo.
1: So pang lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
0: Magnum C Herbal Coffee?
1: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. So nindot kaayo ni pang kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid-ani kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
0: Kung maumang, ako sabi ni irekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Latin sa kong mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
1: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
2: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong tulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
3: Love, sex, marriage, and career.
0: Ayun pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Kauban si Captain Jake o si Mommy Lucky sa itong programang LSMC sa hapon.
0: Yan. Si Ma'am Vilma Dekadali na. Ma'am Vilma Leopoldo, maraming salamat po sa pakikinig. Mga taga Tandag City ni sila. Nangita yung tanong Magnum Sida sa office sa Tandag. Si Ma'am Emma Hortado, maraming salamat po. Hi to my sister Valentina Alvarez diya sa Maygulayan sa San Franz. From Emma Hortado ng Butuan City. Salamat po, nanay. Salamat po sa inyo. Available po ang Magnum Sida sa Butuan City, ha? Sa mga nakadayang butika na diya sa Freeman Pharmacy o Butika Freeman diya sa Butuan City. Maraming salamat po sa inyo. Mga tagamagsaysay, Bisamis Oriental, Shanley Perez. Thank you po sa inyo. Sa lahat po ng may mga internet, pwede nyo kaming o pwede kayong mag-comment dyan para po mamimigay si Mami Lucky ng lima pong Dio spray.
1: Limang tao po na makakatagap ng Dio spray. At saka ang yung mga pangalan po ay ipopost po natin mamaya pagkatapos po ng ating programa.
0: Ayan, oh. Sige po, sa lahat ng mga nakandamay, ha? Ito na i-announce siguro. Lima po na Dio spray, mga kaibigan.
1: Ayan, congratulations, Kai! Nilda Bantolio ng Tacoron.
0: Hoy, nanay Nilda Bantolio, masulayan gini mo ang Dio spray, mutya Dio spray.
1: Ayan, para sa kilikili. Ayan siya og si Marcelita Jimena sa May Santa Josefa. Congratulations po sa inyo.
0: Marcelita Jimena, nakadaog ka diha sa Santa Josefa, diha sa kapalit og Magnum si sa Gardose Pharmacy sa May Santa Josefa. And ito pa, mga taga Davao de Oro, nakadaog po ang inyong representative si Chaka May.
1: Congratulations kay Chaka May. Huwag ang mga taga Mungkayo. Congratulations kay Jocelyn Cucas.
0: Chucas or Jocelyn Cucas? Chucas.
1: Chucas.
0: Ayan, Jocelyn Chucas. Pasend po ng inyong mga ano, pasend po ng inyong
1: address.
0: Mga address para mapadala namin kayo. And lastly po mga kaibigan, si Christy Achivara.
1: Christy Achivara, congratulations! Nakadaog ka o gusa ka Mutya Underarm Dio Spray.
0: Ayun, Mutya Dio Spray mga kaibigan. Yan po ang ating pamibigay ngayong araw mga kaibigan. Mutya Dio Spray. Anyway, balikan lang natin ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Kwento po ng ating tagapakinig na si Jofi.
1: Ayan.
0: Oh, pero bago yan, Mami Laki, na ba yung mga gusto i-greet diyan?
1: Yes. Si Loretta Warain, salamat sa inyong pagpaminaw. Si Shaney Perez, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Jocelyn, yan, kanina, si Cucas. Si Nilda Bantolio, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Mami Pearl, always nagpaminaw sa ito ang programa.
0: Si Mami Pearl, ayan.
1: Mami Pearl, hello, Mami Pearl.
0: Gusto kang juice, kitagaan ka na mag-juice.
1: Kapinche.
0: Para sa iyang mga kwan, para sa iyang mga
1: apo. Mga apo. Okay, ahal, ano biya karan kapin

0: Week na summer. So, yung mga po nagtapok na sa ilang balay karon.
1: Kan, kanang naman na siya, kawang gawa, mga ni sina, Mami Pearl, naman na siya, kanang marag Sunday, or weekend services. Or, marag nga, reach out niya siya, na reach out program.
0: Wow, nice.
1: Oh, so, Mami Pearl, ingin lang, may hinami ko andari, yung mga mango juice.
0: Para sa mga bata.
1: Support me sa imo anak. Si Riani Mantapidan, marami sa naman. Si Ira Abdul, ayan, pasensya na, mamang ka napili ni Mami Lucky. Si Queenie Aguirre, ayan, ang kwento ni Jofi, mga kaibigan, boyfriend o karera? Ayan.
0: Ano ang pipiliin mo? Ang iyong karelasyon or ang inyong career?
1: Ayan. Magandang pag-usapan ito, mga kaibigan. May marami tayong matututunan sa kwentong to. Career or kananguan? Career or
0: love life.
1: Kaya ang story ni Jovi, sa una, no, simple lang kayang life, Mami Lucky. Lipay na sila. Kaya ba magkita ko sana simple? Simple lang ang pangarap ba? Gamay ang kalipay lang, ana ba? Or dali lang ta malipay sa mga ginagmayang butang. So inana lang ilang life. Pero tong time nakatrabaho siya, Mami Lucky niya, na doon ay mga tao nga, doon ay mga tao nga sama sa iyang boss ba nga, ani mong buhaton. So tagaan siya chance, tagaan siya break, nahimo biya siyang personal assistant. And personal assistant is like,
0: ay, meron siya, ano, Captain Jake, kung sa corporate pang world, muna siya gatawag na executive secretary.
1: Ayun, executive secretary. Kana bang, tanan mo agi dito sa iya, ha?
0: Dole luwag, ana?
1: Bago ka makaabot sa kong boss, agi o sa kasako. Maragyan na ba, no? So inana ang iyang life, mga kaibigan. Guwapo good ang karera niya. Good ang panudlanan, maayo ang panweldo, maayo ang dagan sa kinabuhi. And dako pa unta kayo, ang iyang future is very promising. Ibig sabihin, maayo ang pwede pang ugma or maayo pang pwede unta mahitabo sa future. Kay, sinaligan magod siya. So, pernyabot sa point nga, dili sila makasinabot siyang boyfriend. Yung boyfriend magod ka ng simple lang buhay ba? Simple ang trabaho, ano ba ito? And nabot sa point ka na bulag yun sila. Yung lalaki ni give up yun silang relationship. Yung lalaki nga, sige na, ihatag na lang ako na sa inyo. Ihatag na lang ta ka na, sa ila. Pwede na ta mag-away, pwede na ta maglalis. O sige, sa ilahan na lang ka, ana. So nabot sa point, Mami Lucky, nga ang babae, si Jofi, ito ang share of the day nga, murag na humok yang kasing-kasing, murag lahi man ang yang feeling.
0: Tungod sa pagmay-may po sa iyahang boss.
1: Ayan. Nilahi yang kasing-kasing kay dili man siya balipay yun sa unahan. Abi niya nga, katong iyang career, may makapalipay niya. Tinood ba, bud? I mean, wapo ba yung istorya, bud, ha? Kay, nabiyagin mga tao po nga, usay, magkaroon ng misinterpretation, mga, okay, rapod, mahimong simple, kay, diha mo yung kalipay. Depende, rapag yun na po, ha? Depende sa motivation and depende po sa iyong pananaw sa kinabuhi. Ana, mo na itong istoryahan, karoon, Mami Lucky.
0: Nag-comment ganito ni Captain Jake, oh. Ana siya ni Captain Jake, oh. So story ni Jofi or Josie, ito lang ang masasabi ko. Sana hindi magbago ang kanyang BF sa kanya dahil mas inunan niya ang BF niya sa kanyang trabaho.
1: Yes, o sana nga lang.
0: Sana masaya sila sa kanilang pagsasama at manatili ang kanilang faithfulness sa isa't isa at huwag nilang kalimutan ng Panginoon na siyang gumabay sa kanilang lahat. So, napadari Captain Jake, ingon siya na guwapo daw kayo sugilanon.
1: Si Ma'am Vilma Leopoldo. Ayan.
0: Grabe ka, nice sa sugilanon. Ayan. Tama to, no? Ang pangutana
1: si Kuya na si Queenie, nasa dyan. Shoutout day kay ano sa mga tagalantapan bukid noon, si Disteny Fuentes Blog. Ayan, salamat po sa inyo.
0: Si Queenie nga yung binasa ko kanina.
1: Okay. Ayan pala yun. Yehey, salamat Mami Laking Captain Jake. Ako ang napili. Shoutout po, Kati Abet Laho, Magnum C user po ni Super Loyal sa Magnum C.
0: Grabe po ng SL, ha?
1: Grabe kayo.
0: Kamulakan siya ng SL?
1: Ang sama na?
0: Super Loyal.
1: Aba.
0: SLM. Super Loyal sa Magnum C.
1: Okay, ano magandang ano? Si Ma'am Dai Chavez, salamat
0: Hello,
1: po sa inyo.
0: Hello, Ma'am Dai Chavez!
1: Watching your live, LSMC, happy blessed day sa inyong duha. God bless. Ayan, salamat po.
0: Love versus career. Gugma, unsa yeah. Maginunahon? Ang gugma, ang imuhang career.
1: Ayan, gwapo na, Mami Lucky, istoryahan. Kasi, para klaro po sa tanan kay doon na may po yung magkaroon ng misinterpretation and basi na niya masulod sa unahon na sa uban ba nga nindot rapo dahil nga kanang pilio ng gugma. Ano ba, no? Kay, according sa itong share of the day, ingon man siya nga, dili man ko happy sa kuwang nahimong desisyon. Kay, dati rady, abin ako mahimong happy ko kung mawani akong buhaton. But since nagkaroon o kanang period nga wala sila makita sa iyang uyab, niya, nagbuwag na sila, And clear sa iyang gihatag na sa iyang uyab ang iyang kagawasan, dito nagbago iyang una-una nga dili mako happy, magbugat mas akong heart. So nibalik sa iyang uyab, gi-give up niya iyang career. Ayan, so morning gwapo istorya mga lalaki.
0: Looy, nalibog ko. Muna kong nagnasa Miss Universe. Muna kong ipangunta na ba, what will you choose? Love or career?
1: Aba.
0: Thank you very much for that wonderful question. But before that, I would like to say hi to my fans. Charot.
1: Sige na, sige na.
0: Sa ako ang Captain Jake, no? Marag isod siya timbang-timbangon. Kasi, of course, ang duha kabutang, kung depende magun sa imong edad, ana, Captain Jake. For example, kung naa ka sa state sa imong edad karon nga kailangan ni mong stability para sa unahan ni mo, of course, you have to choose your career.
1: Yes, yes.
0: Kung gusto ni mo og stable, ana ba? Kung gusto ni mong stable ba sa unahan? Kasi kung wala man po good kay trabaho, unsa man po nang inyohang
1: pakaon.
0: Pakaon, or unsa man inyohang start as a new family sa imuhang uyab. Para sa kuha, Captain Jake, kani siya, kuara ni siya ha. Kanang, this is my own
1: opinion
0: sa aning nga sitwasyon. Kung ang imuhang career maghatag o growth sa imuha, unya feeling ni mo nga dili ka mag-grow dito sa imuhang relationship, kay mapugngan ang growth nimo, pilia ang imong career. Para sa kuha. Pero, pwede mong good put Captain Jake, nga kung tanaw niya, nga maayo ang, kung tanaw niya, nga ang iyahang partner pod, supportive pod sa iyahang career, pilia ang gugma, pero balansiha ang imuhang career. Kay kita magod, we have our choice sa kinabuhi. Naatay choice atong kinabuhi kung unsa magidang ato ang buhaton. Pero kung ang love ni mo, makaguba gani sa imuhang peace of mind, makaguba sa imong growth, pilia ang career.
1: Ayan.
0: Pero ang ending magod karon ni like, gipili man niya ang love. Kasi syempre, maumagod na siya. Oh. Pag naamagod tayo decision sa atong kinabuhi, parehanin kay Jolting nga nahitabo nga, gipili niya ang career. Diba? Kasi siguro nga, alam niya na, ganahan ka, ani ko na trabaho, man ako'y growth din he. Pero, kanabitaw na kagipili nga butang, pero feel empty kay ka Captain Jake. Normal mag-feeling magod na siya sa tao nga, kanabitaw, siyempre, di naman gipodalim nga pilionin mo ang usa kabutang na mabiyaan ni mo usa kabutang nga ganahan po ka. So, that's very normal to feel that way. But I hope na pagpili, sa pagpili ni mo sa imuhang love life, I hope po nga ikaw po ang iyang pilion sa unahan.
1: Yes, sana nga lang po. Di magmahay, no?
0: O, kasi baka nga, dahil nga nagkaroon na mo o ka ng bangi sa inyong relationship because of work. Basin ba po abot sa panahon, wa man ta ka di man to masama, mahibaw-an ang panahon Captain Jake. Basin di ay pagabot sa panahon, mahimo po na siyang rason sa inyong panag-away gihapon, ma-bring up na siya or di ba kaha, mapag-awayan ninyo nga ningon bitaw ko sa imuha nga dito kasi imong career.
1: I just hope nga di na mahitabo.
0: Yes, yes exactly.
1: Eh, I just hope nga worthy ang imong partner, yes, sa imong hibuhat nga desisyon.
0: Correct, because not all risk worthy.
1: Ayon.
0: Kumbaga, dili tanang risk sa kinabuhi na to, worthy gyud sa to. Sometimes if we take risk and then we lose that kanabitang
1: opportunity,
0: of course it's another lesson sa to ang kinabuhi. But I hope nga kanang imong gipili karon, ikaw gyud pod ang pilion sa tumoy.
1: Wow.
0: Anyway, kung trabaho lang man, namugna naman siya Captain Jake, namoldam siya sa iyahang boss, di ba, sa experience niya, I'm sure makakita siya nindot nga trabaho na makaan sa iyang talent, makago sa iyahang talent ba?
1: Ito lang taga clarity, Mami Lucky, ha? Kasi sometimes na nagkakaroon tayo ng mga misinterpretation about ka ng career and gugma,
0: siya,
1: kwarta versus kuan.
0: Discarte versus diploma.
1: Okay, so ito lang, klarohan lang ha, ka? Ang kwarta, dili kalaman. Hindi po, indili kalaban ng career sa gugma. It's just that sometimes may angkop na panahon para sa lahat. Sabi na to ha, meron po, mahalaga din naman ang love life. Mo, maginato ang warag, isensya sa, kwan ba, isensya sa kinabuhi ba? Kaya tayo nabubuhay kasi mo din ang isensya sa to ang pagkatao or ato ang existence, aning kalibutan na. Essence na siya, Mami Lucky. And indili po pwedeng, hindi ka manginabuhi. Anama. So, party po na siya. Kaya kung magminyo na ka, daghan, kung imo pastoreho ng mga minyo, daghan po sila kasulti. O, na palang ko eh, panahon doon, mabalik ko sa akong pagkadalaga, eh, mabalik ko eh. Ngayon naman, mas lamig ito, manarbaho lang tanong, nga naman tayo na-unaon, problema, anama. So, Depende rin gina, no? So, ato lang klarohon nga, dili kalaban ang kwarta or career sa gugma. Dili na sila kalaban. In fact, kailangan na parehon duha. And pareho po na sila importante mamilaki. No, dili pwede nga, importante ang usa niya, isa lesser importante, pareho na sila importante. It's just that may angkop na panahon para sa duha. So, paano ng angkop sa panahon o angkop na panahon para sa duha? Bago tamabot na ng istorya, klaro na nato, again, ang career dili kalaban. I mean, ang pagpangambisyon sa kinabuhi, dili kalaban. Dapat lang. Basi magkaroon tag misko, di na lang kung mga ambisyon sa kinabuhi, kay maura manday na, di manday tamahin mo malipayon niya. In kasagaran na ba nato madungog sa medyo wala mo angat sa kinabuhi nga, at least kami malipayon na. Di ba naman na, wala ko nag-excel sa kinabuhi, but at least malipayon me. Yes, ato na ihatag sa inyong kana nga panlantaw sa kinabuhi. Kay maura man ang bottom line sa kinabuhi kung malipayon juga tinuod. Kung tinuod ha, pero I doubt mga kaibigan, kinsa may tao magmalipayon kung kay kabayan sa ospital pag nagsakit ang isa sa inyo?
0: Tinuod.
1: Kinsa may magmalipayon kung ang imong anak puhon, magpamilya mo, magkasakit, wala kay ipakaon, makaroon o gatas, makaroon. Kinsa may magmalipayon? Is that really true na malipayong ka? Nga payak ang kinabuhi? No. I beg to disagree, mga kaibigan. Bakit? Baka hindi nyo pa naranasan na magkaroon ng anak na may karamdaman at wala mo'y kakuhaan o pangbayad sa ospital. Basiwa po mo ka-experience na. So, ibig sabihin po, dili kalaban ang pagpaningkamot. Dili kalaban ang kwarta. And dili po daotan kung maningkamot o magsingkamot ka basta tinarong lang ang pamaagi mamilaki. Baka kasi magkaroon tayo ng misinterpretation, misconception about pagtanaw sa pagpaningkamot. Baka namin nga, di nang maningkamot. Ngayon naman, di man na gani sa malipayon nga nagkabot sa siyang kinabuhi, nabot na niyang karir, wag sa malipayon. Dili o eh. Depende lang na sa imong panglantaw sa kinabuhi. Ayan. Daghan man po ni succeed sa career nga nahimong mas malipayon sila sa unahan. Nga naman, makaprovide sila silang family. And even the boss, mamilaki, kaya nato yung panglantaw sa kinabuhi. Maybe nasa'y hugot po sa panahon nga nagninyo siya. Basi una-una niya nga, di man pwede mag-uban mi sa kong husband niya. Igo rami maghinigugmay. Mm-hmm. Sa panahon, magtinga ang among mga anak. Panahon nga mga ipang tuition. Bisan asa rami manghira, magpakaawo mi. And wala mi kabahatag sa mga anak. That's why, gipili na ko ang career.
0: You know. Yun
1: nga lang, may mga bagay na hindi dapat makompromise. And hindi dapat dumating sa mga ganong aspeto ng buhay. Gaya na lamang ng kailangan magbulag, kipiliyo ng karindi, limang kailangan. Kanang duha, kailangan na siya. Kaya lang may angkop na panahon. So, saan ang angkop na panahon? Kung starting ka pa lang sa kinabuhi, kung ga-build up pa lang ka sa kinabuhi, dapat lang career muna.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon naman, ang career, tama man to yung magilantaw ganina nga. Tama man to yung magilantaw ganina nga, parang man isa amo unta. Ayan ha. So, ibig sabihin, career muna, so that later on, pag nakausad na, para mangyapon.
0: Tapos na.
1: Yes, natapos na. Or even, pag nakaipon na, nakausad na, may saktong pondo para makapag-limbawa. Asa man ka makapalit o asa man ka makakuwag lansang. Ha? Lansang lang na itong istoryahan na asa man ka makakuwag lansang libre.
0: Wala.
1: Lansang pa lang na.
0: Or shampoo lang. Shampoo.
1: Oh.
0: Basic needs.
1: Kung pagpatayo ka ng bahay, lansang plywood pa lang ha. Asa man ka makakuwag plywood na libre. So, kailangan dyan na ito, kwarta. I mean, kailangan na ito, pondo. So, kailangan pag-ipunan muna. Kayo, that's why, kung nagsisimula pa lang sa buhay, especially kung naapa lang ka sa stage mo kinabuhi nga, dapat lang, career muna. Career muna. And mabuti na sa punto, ito na yung panahon, mamilaki nga, sinabi ko kanina na may angkop na panahon sa dalawang bagay na yan. Pero parehong importante yan.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos makapag-ipon, dito na tayo sa pag-aasawa. Yan. So, hindi man pwedeng magbulag. Sometimes lang, nakakaroon lang ng misunderstanding, miscommunication along the way. Kasi na-feel ang usa nga mas mahalaga man ang iyong trabaho kaysa sako. And you did be like that, mamilaki. Dili pwedeng inaana ang imong bation unta. Nga naman, pareho man mo importante. And dapat pagani, so sa kakarelasyon, nakita ni mong busy mong partner, sometimes offer naman, anong kailangan mo? Baka kailangan mo masahe.
0: Ganahan ko, anak.
1: Pagka-busy siya, limawa lang, busy sa trabaho, relax ka naman. Pero kung kaya niya yung trabaho, sige ha, dirilang ko ha. Di sa takadisturbohon. Yan ang ibig kong sabihin. And it takes maturity, mamilaki.
0: To understand.
1: Maturity ba? Ibig sabihin, mature na usan ni mo ka-partner, nakasabot sa simuhang sitwasyon. Dili kay makig-away na noong ka sa iyang karera or makig-away na noong ka sa iyang schedule. Sometimes, it takes maturity lang to understand nga. Okay, busy pa man ka, di sa takasamukon. Pero at the end of the day, we are confident enough nga mahuman ang adlaw, magkita ramang gihapon ang mag-uban.
0: Mm-hmm.
1: Mahuman ang adlaw, kita ra gihapon magkistoryahan ay. Mahuman ang adlaw, kung di nakabisi, kita ra gihapon ang mag-abot. At pwede ra gihapon na to balikan ang mga panahon, mga adlaw nga na-miss out na to. Mga adlaw, kung asa, kontento na ito magka-barbecue, Mga quick quick.
0: Sa una, 5-20 pa na.
1: Pwede rin na sa balikan, mamilaki nga mga panahon.
0: Yes, tama. Good captain.
1: Yan. Pagka-established na. So, ibig sabihin po mga kaibigan, parang mahalaga yan. Dili pwede nga, relationship lang una, tas wala po kay career. Di man po pwede. Di po pwede career lang tanan. Di man po kay, kay mo man na isensya sa kinabuhi. Ibig sabihin, kaya ta nabuhi ng kalibutan na kay isa na sa mga bagay na isensya ba? Kana bang meaning ba? Nagkakaroon ng meaning ang buhay ba? Ano ba? So, appeal na tanan diha. I mean, mauna siya yung mga isa sa mga essential sa kinabuhi nga. Dili pwedeng wala. Pariho na sila importante. Ayun. So, kung depende lang sa angkop na panahon. Limbawa, kung need mo na career, career mo na. And, kailangan lang magkakaunawaan. Ayun. But, since nakabuhat sa decision mamilaki, na di siya malipayon, it all boils down to your kuan.
0: Oh, decision.
1: Decision. Imuhaman na panlantaw.
0: Whatever is your decision, it's your decision.
1: Yan. And bottom line lang mamilaki, sa tanang okasyon, ang pinakamalaga, yung totoong kaligayahan. Kung maligaya ka talaga sa desisyon mo, yun lang naman ang bottom line. Walay makialam kay Muham ng kinabuhi.
0: Correct.
1: Yun kung talagang maligaya o masaya. Yun lang naman, Mami Lucky. Pero sana, hindi magkakaroon po ng misunderstanding about sa inana nga panghitabuha kay doon na rabay mo basa nga, okay raman dahil sa relasyon kay at least malipayon me. I mean, really, malipayan ba yun na tinood kung wala tay saktong kakuhaanan sa atuang finances? Kung halimbawa, magsakit na imong bata, wala saktong trabaho, dili ka malipayan na, of course. Ang akong ginamin is, kailangan lang balanse. I mean, importante na pareho ko, kailangan balanse lang. Dili po pwede nga ang imong pananaw sa kinabuhi, simple ang kanabitong selfishness ba kanang imong tanaw ba basta malipayong gwa ni
0: basta ako lang eh anak
1: oh dili man na pwede gud ngano man do na magoy makompromiso sa unahan.
0: Mm-mm.
1: Sino man pwede makompromise mga anak pag-abot sa panahon.
0: Correct.
1: Wala man gud nangarap mo mama wampo sila ning kamot sa una gud
0: ay lahat naman gud ang gugmar
1: oh malipayo na man gud daw sila simple lang ang buhay mga usay mo wala daghan kay ni 12 may kabok pa may kaskwela
0: ako amiga sa una Captain Zik. Yan na kung amiga sa kuabang.
1: Oh.
0: Mas ipili daw niya ayahang career.
1: Oh.
0: Kay tungod, unsaan mo daw niyang gwapo nga uyab, kung tingutom daw, di mo daw niya makaulang.
1: Tinood na siya. Ang tanang minyo, kasabot, ana. Minyo nga nakasabot sa kinabuhi, ha? Dili mo na pwede yun nga, kwan, uyab-uyab lang sa, kailangan yun ng career. And, pwede man po, mamilaki nga, halimbawa, niresign ng trabaho because ipili ni mo ang gugma. Pwede man po na duhata magtinabangay.
0: Oo.
1: Para sa itong ugma. Ayan, karir gyapon to. Makabuild up gyapon ka na kung maulag ginaingon ko nga katong imuha pang risk o gitake nga risk ka ganina para piliyon ang imong laki, sana di ka magmahay pag-abos panahon. Kanang worth it ba? Kanang worth it ba nga tama gyud ang imong gibuhat yung desisyon? Kasi noon yung nidesisyon ka ng ending nga lalaki pag-abos panahon palahubog.
0: Na.
1: Di lang pala hubog, sugarol pa, tapulan pa, na, patay ta diha. Perting mahaya na to, kay mora yung mohang gipili noon. So sana nga lang, hindi ganon. Pwede naman, okay, gipili ta ka, kay I believe in you. Pwede man ta nga, mag-teamwork duha, magsugod ta, mag-build up ta sa itong mga pangandoy, nga duha ta, nag-uban ta, malipayon ta, nga dili kailangan makompromiso ang atong panahon o oras sa isa't isa. Gibiyaan ako kung trabaho, kay mas malipayon kung kaubang tanduha. And I hope so na, magtinabangay tang doso dat mag-build up ta gwapong future kay dili lang kita nin duha. It's all about kanang magkakaroon ta ng pamilya, balang araw magkakaroon ta ng mga kaugalingon natong mga anak sa future so that magmuabot man gani if that time will come, ready tang duha sa responsibility, ana.
0: Okay.
1: Oh, natitinigom ana. So nindot kayo pamalandungon. Yeah, nindot kay pamalandungon if in anang dagan sa unahuna. But if not, ako'y patay ta diya, magmahay ta. Makabana niya tagtapulan, makabana tagpalahubog, sugarol pa.
0: Ayaw na ang gugma yan.
1: Kayo na man ang gugma. So mo na yan. Balansi lang na naiduha ka panahon para ana. O panahon sa ting karir. Karir mo na. Focus mo na sa karir. Ayaw i-compromise ang ito ang panahon tungod lang sa gugma-gugma. Kaya mabots panahon, basing magmahay ba. Anyway, maraming salamat po. Sana po may natutunan na naman tayo sa programang LSMC. Kami po, sa araw-araw ng programa natin, masaya po kami ni Mami Lucky at marami kaming natututunan sa bawat kwento ng buhay. Nindot kay balansi yun pag inani po mga kaibigan. Yeah, kami po, ga-invite mi sa inyo. Kung doon na mo'y panahon, pag-share po mo sa inyong mga opinion. Kaya nindot mo na basahon ba nga mabasa po mi sa inyong mga perspective.
0: Yes. Or di ba kahakong na may mga stories sa inyong kinabuhi nga ka nang gusto niyong i-share. Mala sila nga kap, dili man yung anak ka share-share akong story ka po. Kaya wala problema.
1: Oh, minakoy story day taas kay nga story mamilaki basahon na ko ni gi-share niya ni sa kwa taud-taud na niya wala ko mabasa pa kay ako pang gisabot og may 13 taasa sa storya mami lagi na ako paning
0: siguro maabot ni sa programa sa gabi
1: eh. Mura og Davao to San Franz ang katasod sa story.
0: Upat ka oras?
1: Mga upat ka oras. No, amo sa ning Sabto nog Mayo so that ma-compress na mo yung story para mabasa lang nato within 20 minutes or 15 minutes siguro sa tong programa. Maraming salamat Nanay Flor Flores.
0: Ay, Nanay Flor.
1: Ma'am Emma Racho Salvador. Nanay Lynn Madria, maraming salamat po. Ayan. Wala na din oras, daghang salamat sa sunod. Higayo na po sa programang Love, Sex, Marriage and Career. Ako po si Captain Jake.
0: Uga ko si Mommy Lucky.
1: Hanggang bukas po muli. Kami po ay mag-iiwan sa inyo ng mali ay mali at ang tama ay tama. Ayan. Ay, pagkamali, good. Mauna kong bilin sa inyo. Daghan na kayo kong lesson sa life. Kasagaran yun masipiat sa pagbuhat o desisyon sa kinabuhi. Kaya dili yun nila iyasalang-alang nga. Pagkagisugdan ganin ni Mugmali, wag yun kay lauman na na. Paabot ang tumoy, mali yun na. Mabito ng sugdi sa minaayo. Muna ka, pagsugdan sa minaayo, tama nga pagbuhat sa desisyon, di baling hinahinay. Pag-abot ang tumoy, sakto yun ang resulta. Ayaw pagdali sa kinabuhi nga to the point nga magbuhat ka nagdi maayo. Daghan na kayo nakutlo, daghan na kayo gitanaw ng mga kinabuhis tao nga ako nang iobserbahan. Kasagaran yun ang tao, ang simula ng downfall sa usaka tao, kana yung iyang gubon ang iyang, kana bang sugdan sa dili, binuang mga, oh. So pagka inana na ganyang sugdan, wadyo kay lauman, sa unahan palpak yun na siya. So mga na, I hope nga makakaton da ni Ana. Daghang salamat po, may adlaw sa tuwang danan. Ako po si Captain Jake again.
0: Okay, kasi Mami Lucky.
1: Ito pa ang programang Love,
0: Sex, Marriage and Career.
2: Love, Sex, Marriage and Career.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhian man ko, oy.
3: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum si Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum si Refreshing Oil na day.
4: Refreshing Oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum si Refreshing Oil.
5: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na...

0: Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi alupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: FMR. Favorite mix of rock.

0: Klakton by Cocaine. Mayong hapon kang yung tanan mga kabibes. Samtang oras na to, alas 3:18 sa kahaponon. Hatod ka na to, Engineer Governor Raul Mabanglo. Hatod sahab ka na to, ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Hatod ka na to, ni Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo. Hatod sahab ka na to, ni Senior Board Member Colherb Zamora Absay. Hatod ka na to, ni SB Member Uwil Zamora Absay. Mayong hapon mga kabibes, asa man mo karon dapit naabot nini nga tuang programa mga kabaranggayan kalungsuran nga nakadungog nini nga tuang programa karong takna mainit nga kahaponon mga kabibes. Kang ini tagad. Ayam. Welcome ta tanan ini nga tuang programang FMR Favorite Mix of Rock. Sa tanan mga nagtan-aw karon sa tuang FB Live, don't forget to share mga ka-vibes og mayong hapon. Kang Josilito de Los Santos, mayong hapon ka-vibes. Liho ko shout out sila Tata de Los Santos, Arjun Siliste, Petra Mugira, Robert Noble diha sa Barangay Linuan, Montevista. Kang ka-vibes Dudong Balyuno. Do ayong hapon pa shout out ko kang Buntilo Baluno diri sa Santa Fe New Coruña. Daghang salamat ka vibe. Samtang oras alas 3:20, mubalik lang inyo ang programa human nining pipila ka mga pahinomdom.
1: That time check was brought to you by
2: Board Member Colherb Zamora Absay.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS, one station, all the hits.
5: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
6: Okay, Tadel Valier, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Mo radyo, adyoy kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
5: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer og kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet og InstaPay, magkabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store og pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sesyon.
17: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
18: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
17: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
18: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
17: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
16: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
19: Summer na naman!
20: Summer na naman!
19: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-top air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window-top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
21: For DTI Fair Trade Permit Number R11RO061, Series of 2026.
22: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
0: One station, all the hits.
1: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
20: This song is brought to you by
23: Governor Engineer Raul Mabanglo.
24: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
0: ACS.
24: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
0: ACS.
25: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
0: ACS.
1: Favorite mix of rock.
26: Sweet music. She was a rebel.
27: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.

Alas 3:30 City sa kahaponon mga kabibes, ug padayon ito ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Mayong pagtanaw Tuy-Tuy Underground. Good afternoon, Boss Budoy Pats. God bless. Tuy-Tuy Underground is watching from Shukun or Asuncion, Davao del Norte. Mayong pagtanaw Tuy-Tuy Underground. Siyempre sa tanang mga taga-Shukun, mayong pag

Paminaw karong takna. Parts Junril Usul Bilyasun mayong pagpaminaw diya sa Barangay Syukon. Siyempre Sir Founder Marvin Ladika Kukamas. Mayong hapon no diya sa may Barangay Syukon. O mayong hapon diri sa tuang mga kasilinganan diya sa may Barangay Ugao. Mayong hapon o mayong pagpaminaw Kapitan Milagros Andanistal. Mayong hapon kap siyempre kang Bus Bobby Nistal o kagawad Marjo Nistal. Og sa tanang mga barangay pangisyonaris diha sa Barangay Ugao. Og maing hapon sa mga kagawad na to diha, kagawad Sherwin Torintira, kagawad Bus Rimon Arangkon, kagawad Bus Dani Digal, Ati Ason Pontevedra, sa may Purok 3. Og siyempre kang Dinis Muso atong kagawad sa may Purok 5 og kagawad Manoy Alex Manti diha sa Purok 5. Maing pagpaminaw sa kugangan nga naminaw karon Gregorio Uyo de la Piña ug sa kong asawa Rachel de la Piña Patay sa kong duha kanak Chelsea Jane of Chisley Jana samtang oras sa mga kabibes alas 3:39 sa kahaponon ug mabalik lang gyapon ninyo ang programang FMR Favorite Mix of Rock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mga as parents but also food para sa mga
5: anak. I am Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, kanang dili kayo kapuyon, makabaktas ra ko. Walay kapoy, dili kayo kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga magpadayon ang inyong successful ang ating kamot ng makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
11: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Duck ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-87. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabala ka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Nakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
23: This song is brought to you by
24: Pride Detergent. All you need is Pride.
21: ACS.
24: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
21: ACS.
25: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
21: ACS.
22: Favorite mix of rock.

Alas 3:50 City sa kahapunan mga ka-vibes ug mibalik inyo hang programang FMR Favorite Mix of Rock. Ayong pagpaminaw, mayong pagtanaw sa itong FB Live, Jojo Rayzone, mayong hapon ni Mudol Compostela, Water District, mayong hapon. Sa imong mga kaubanan deha, ka-vibes, Jojo Rayzone ng Water District, Compostela. Magmayong hapon sab, ati Ruth Rimulta, Niyog, diha sa may barangay Tamya, Compostela, sa tanang Niyog Family o Rimulta Family. Og siyempre may hapon sab kang Chairman Nuno Daragusa og kang Boss Amil Hadman di sa may Purok Dos Poblasyon Compostela. May hapon uban sa mong pamilya di Boss Amil Hadman. Og may hapon sab kang Boss Arjun Silisti di sa may Barangay Linuan Monte Vista. Og sa tanang mga nagtanaw karon sa tong FB Live, daghan kayong salamat mga ka-vibes sa inyong pagsuporta nining atuang programa karong taknaa. Ug may hapon usab sa tanang mga naminaw karon sa kahanginan. Pwede ta mo call or text sa tong hotline number 0951-220-0478. Usbon ko mga kabayb sa tong hotline number 0951-220-0478. Mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw, sariyo ng barangay Tubo-Tubo mong kayo. Mayong hapon diha, sariyo ng barangay Tubo-Tubo, ato ang i-play na imuhang song request, Never Say Goodbye by Bon Jovi. Huwag mayong pagpaminaw sa Yukuso Japan Surplus na Buturan Brands kang Jimar Dave, Mariana Lane, Mary Jane, Pepito o Jik-Jik, mga ka-vibes sa tuliya nga walay puas nagsuporta. Huwag naminaw nining ato ang programa karong takna. Huwag dili lang sa kuang programa mga ka-vibes o sa programa ni Kuya Jason sa 11 a.m. to 1 p.m. o sa programa ni Tulitz Rosales 8 p.m. to 10 p.m. mga ka-vibes. Huwag mayang pagpaminaw di sa may DDOPH Monte Vista kang Kuya Luloy Isabilo Birana o sa iyang makaubanan diha kang Jujuy Gukong alias Rubin Canoy Glenn Domingo Ete Tremondo Loribert o Green Lotlot. Huwag mayang pagpaminaw di sa may barangay Gabi kang Kapitan Nunoy Lihano uban sa mga barangay Pangsyonaris si Robin J. Repunti, mayong hapon da sir, uban kang Ma'am Nining Repunti, Kuya Vince, Ati Abing, Nelnel o Bibi Tali, o siyempre ka Ati Sabil, o siyempre kang pari Ricky Hiduryo nga to ang chairman da sa may barangay Gabi. Mayong hapon, mabalik inyo ang programa mga ka-vibes. Standby lang mo di ay mughawa samtang oras ito, alas 4 sa hapon.

0: 4:15 sa kahapunan, mga ka-vibes, og ni balik inyo ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Mayang hapon, no, sa tanang mga naminaw di, no, di sa may Barangay Ugaw, di sa may 404 Barangay Ugaw sa Urbuda Family. Kapring Dudong Rikrik ug kang Ma'am Minda Urbuda. Mayong hapon di, pring Dudong Rikrik ug Ma'am Minda Urbuda sa may Barangay Panggutusan. Ug mayong hapon kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda, belated happy happy birthday. Ug siyempre ka Tatay Erning Ernesto Urbuda, kang Tatay Ninin Alejandro Urbuda ug kang Nanay Bibi, siyempre kang Lalay Felix Ayan Mili Inday Jojo Ate Gina Flor Del Lito, kang Buslito niya Urbuda, maayong hapon. Og siyempre kang Nung Jimmy ug kang Longlong, maayong hapon. Christopher Urbuda, tanang Urbuda family nga naminaw karong taknaa, maayong hapon. Og siyempre maayong hapon sa tuwang Group Chairman Re at Ate Gini Agina Rosales ug Ate Ting Juneng Jim Artupas ug Langlang og Joseph Maluloyo ng Temerlin, maayong hapon. Siyempre ay Budoy Sangay Monterde Ate Ima o kang Adrian di sa may Purpur Barangay Ugaog. Siyempre Amungan family, kang Nung Peter, kang Wilbert Amungan o kang Nang Judith Amungan. Og maayong hapon usab diha kang Nang Titang Panganoron o kang Chris Panganoron o Noel Panganoron di sa may Puroka Size Barangay Ugaw, kang Nanay Edith Aiko o kang Jojoy Aiko. Og siyempre kang Nanay Trining o kang Nung Romeo Koyoka, kang Nung Undo Hiruna, kang Bus Arnel Kagapi Ate Loyloy, kang Yaya o kang Yukyuk, maayong hapon diha. Kang Nung Sidoy Redoble ug kang Nang Bibi Redoble, maayong hapon usab. Kang Tatay Tibong ug Nanay Idna Bastiliada ug sa tuang Pro Chairman diha Ate Jocelyn Redoble, uban sa iyang pamilya, maayong hapon. Ug maayong hapon usab diri sa may Barangay Patrocinio New Corilla Davao del Norte, no, kang Birana family, Jaco Salim family, kang Ramil Jaco Salim Galio family o Cardinio family, Bilio sa family. Mayong hapon og mayong pagpaminaw diha sa may Barangay Patrocinio New Corilla. Og bubalik lang inyohang programa, mga ka-vibes, ay mughawa. Taman talisin ko nining ato ang programa ng FMR Favorite Mix of Rock. Samtang oras na to, alas 4:18 sa kahaponon, hatod ka na to ni Engineer Governor Raul Mabanglo, hatod ka nato ni Congresswoman Maricar Samura Mabanglo.
1: That time check was brought to you by
2: Congresswoman Maricar Samora Mabanglo, Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS, one station, all the hits.
5: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
6: Ang tinuod nga gugma, pakaslan, dili kay paslakan. Ay, halan no!
7: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
8: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate

0: las 3. A las 4:33 de Edmonton.
1: ¡Ay, ya!
0: A las 4:38 sa kahaponon. Musta man mo na pamina pa mo diya mga kabibes.
1: Ayaw!
0: Maing pagpaminaw sa mga kabibes na tudri sa may kauswagan Lorito Agusan del Sur kang Bicog Rolion o Tibor Rolion o siyempre sa tuwang mga kabibes diya sa may Purok Tres Barangay Ugao kang Alan Gulayan, kang Dunglay o kang Archie diya sa may crossing Kabakungan, Nanay Maria Chungko o Nanay Carmen Jess, o kang Nung Istong o kang Nang Purisa, siyempre, Ati Dalia o Pamin Panos diya sa may Barangay Kanan.

Da, may pagkakami na. O, may hapurusab kang Ate Aling o Kuya Dudong Rurak. O, kang nung kadoyog Junjun Davalos. Kang Ate Inday Juliet Rosales. Mayong hapon o kang Erika Rosales. O, Tolitz Rosales ang atong purok chairman da sa may purok tres barangay ugao ninong kong kompare. May hapurusab kang Boss Felix Pontevedra o kagawad Ate Ason Pontevedra. Mayong hapon. Sa tanang mga ka-vibes na ito usab diri sa may barangay Santa Maria kang Angkol Dulo Platon o kang Pare Kukong o kang Mads Juby. Bubalik ninyo ang programa mga ka-vibes ang FMR Favorite Mix of Rock humanining pipila ka mga pahinomdom.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri-tips.
2: Para sigurado nga organiko o presko ang gulay nga ipakaon sa pamilya o makamino sa gastos, pwede magsugod o container gardening sa tugkaan. Kinahanglan lang o mga daan nga sudlanan, gwapo nga yuta, o mga liso o kating sa gulay. Kini nga agri-cool tip, hatod ganinyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri-School.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa ako mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami kahuna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Relieve your stress, anxiety, tension and muscle pain. Relax and feel the best massage in town. Maginoo Massage and Spa. Located at Purok 9 Poblacion, Nabunturan, in front of Municipal Hall. For your bookings and reservations, you may call 0912-049-7431.
21: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio.
23: FM Radio.
22: Favorite mix of rock.

0: mix of rock.
1: Alas 4:53 sa kahapon, mga kabibes. Daghan kayong salamat sa inyong makananayong pagsuporta sa tanan natong mga programa dinhi sa FMR. Favorite mix of rock of FM Radio 96.7 FM. Sa ngalan sa tuwang mga kaubanan dinhi sa FM Radio, mga kabibes, ang station manager Jason Orbuda og sa itong mga kaubanan Tulit Rosales og Gisa Adorna og sa ngalan usab kang Congresswoman Maricar Zamora, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod Zamunggayo, siyempre Senior Board Member Colherb Zamora Absay, SB Member Uwel Zamora Absay. Daghang salamat, mga kabibes. Mag-uban-uban na po ta og mang adlaw sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Alas 3 taman alas 5 sa kahaponon amping tang tanan. Og para ni kang kabibes Jojo Rayson, Balong Malalim by Juan de la Cruz, amping tang tanan og dalay ko ng Dios. Bye-bye!

favorite mix of rock. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, adyoy kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
8: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
11: Kamu ba na sayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, masustansyang kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, halal certified ug organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
12: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Kidney care time!
15: Ako si Terry Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
16: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: One station, all the hits.
19: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
20: This song is brought to you by SB member Yuel Zamora Absai.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada.
3: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada.
3: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada.
3: Arangkada na.
4: And 2026, Huwebes. Pinag-uusapan pa rin ngayon ang pagkakaaresto kay Franco Mabanta, ang founder ng Peanut Gallery Media Network. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng mga sinasabing makabagong media kung ikukumpara sa tradisyonal na media? Mamaya pag-usapan natin yan

0: si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Mahigit 500 pamilya apektado ng malaking sunog na sumiklab sa Parañaque City kagabi. Driver na sangkot sa gas and run incident sa Quezon City, sumuko na sa mga otoridad. NBI, itinangging setup lang ang ginawang pag-aresto kay PGMN founder Franco Mabanta. Ekonomiya ng Pilipinas, bumagal ang paglago sa 2.8% sa unang bahagi ng 2026. Pinoy tennis ace Alex Yala, pasok sa Italian Open Round of 64.
3: She takes her opportunity.
1: Nawala ng tirahan ang daan-daang pamilya sa magkahiwalay na sunog na sumiklab sa Taguig at Parañaque City kagabi. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
4: Nabulabog ang gabi ng mga residente sa Parañaque at Taguig kasunod ng sumiklab na magkahiwalay na sunog. Aabot sa 500 hanggang 600 pamilya o katumbas ng 1,800 na individual ang nawala ng tirahan sa Lower Barangay, Barangay San Antonio, Parañaque City. Isa sa mga nasunugan si Dorindana Cadiente.
5: Yung sabi naman na nagsigaw na sunog na sunog na may nakita na kami talagang apoy kaya hindi na kami nakapagligpit. Kung anong kailangan namin.
4: Samantala, una munang iniligtas ni Christina Sansub ang 4 na alagang aso.
6: So wala na kami pong ibang nagawa. Bit-bit na lang po namin yung aso and then lumabas na po kami. Kasi marami na lang po kutukan. Yes, kasi ang aso po ay parang family na siya namin. So hindi na namin inano yung mga papeles o mga whatsoever. Basta yung mga aso namin safe.
4: Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog alas 11:12 kagabi at agad na itinaas sa unang alarma alas 11:16. Aabot sa humigit kumulang 100 fire trucks ng BFP at fire volunteers ang rumesponde sa sunog. Naging pahirapan para sa hari ng bumbero apulahin ang sunog dahilan para itaas nila ito sa Task Force Alpha.
7: Nang una, yung lugar ay medyo masikip. Then, pangalawa, yung looban masyadong malalayo. So, umabot tayo sa 20 na putol ng fire hose para lang maabot yung ating nasusunog ng mga kabahayan.
4: Sa kanilang inisyal na investigasyon, nagsimula umano sa 2 o 3 palapag na bahay ang sunog. Sa tala naman ng Barangay San Antonio, aabot sa humigit kumulang 100 bahay ang tinupok ng apoy.
8: Actually po yung lower barangay po, considered po namin siya as high risk po para sa fire hazard po.
4: May naitala rin ng barangay DRRMO na 2 lalaki nagtamo ng minor injuries habang 1 babae naman ang hinimatay. Habang aabot naman sa 900,000 pesos ang naitala ng BFP sa mga ari-ari ang natupok. Nakontrol ng sunog alas 5:50 ng umaga. Samantala, tinupok din ng apoy ang ilang mga bahay sa isang residential area sa barangay Bagong Bayan, Taguig City pasado alas 9 kagabi. Ayon sa BFP, nasa 6 na bahay ang nasunog kung saan 11 pamilya o 37 individual ang naapektuhan. Wala namang naitalang sugatan o nasawi sa nangyaring sunog. Pansamantalang nananatili ang mga nasunugan sa mga itinalagang evacuation centers ng mga lungsod. Patuloy ang mapping operation ng BFP upang malaman na naging sanhi ng sunog at ang pinagmulan nito. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Arestado ang isang babaeng nagtangkang hold-upin ng isang lotto booth sa Digo City, Davao del Sur gamit ang laruang baril. Sa inis ng biktimang kahera, sinabunutan niya ang suspect. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
9: Sa kulungan ang bagsak ng 40 anyos na byuda matapos mang-hold up sa booth ng isang small town lottery o STL sa Lapu-Lapu Extension, Barangay Zone 3, Digo City, Davao del Sur, Lunes ng hapon. Kinilala ang suspect na si Alias Parida na residente sa Kabakan, Cotabato, habang ang kanyang biktima ay kinilalang si Raymark Paraiso, 34 anyos. Sa investigasyon ng mga otoridad, nilapitan ng suspect ang binabantayang STL booth ng biktima at nagpapanggap na tataya ng loto, ngunit bigla itong nanutok ng baril at nagdeklara ng hold up sa biktima. Sa takot, agad na binigay ng biktima ang kanyang cellphone. Ngunit napansin itong laruan lang pala ang ginamit na baril ng suspect. Nakipagsabunutan ang biktima kaya nasukol ang suspect. Agad naman itong inaresto ng rumespondeg mga pulis. Una na rin umanong tinangkang hold up ng isang STL outlet umaga nung araw na yun, ngunit wala siyang nakuha kaya kinahaponan sa ibang booth naman siya ng hold up.
10: Na-inquest na po siya kahapon. Ang kaso niya is robbery with violence and intimidation against person. So generally, no bill recommended yun. Kasi 2 beses siya ng hold up.

0: isang araw. Ang sabi niya na ospital lang yung anak, eh pumunta naman yung mga kamag-anak niya, yung kapatid niya. Hindi naman totoo.
1: Sa ngayon ay inaalam pa kung tunay bang may iniindang depression ang suspect. Ayon kasi sa kanyang mga kaanak, nag-iba ang ugali ng suspect matapos umanong masawi ang asawa nito. Mula sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sumuko at humingi ng tawad ang driver na sangkot sa pinakahuling gas and run incident sa barangay Bahay Toro, Quezon City. Nataranta lang daw siya kaya hindi nabayaran ang pinakargang gas. Nagbabalik si Lestor Aler.
3: Pasado alas 9 kagabi nang lumitaw sa Project 6 Police Station ang 38 taong gulang na driver na ito. Siya ang may-ari ng asul na kotse sa nag-viral na gas and run incident na tumakas matapos magpakarga ng 1,500 pesos na gas sa Mindanao Avenue, Barangay Bahay Toro sa Quezon City nitong nakaraang Sabado. Ayon sa pulisya, nag-back at forward tracking sila sa mga CCTV para matunto ng kotse.
4: Actually, dahil na-identify po natin through our coordination with other government agencies like LTO, nakuha po natin yung records niya, nakuha natin yung address niya. Pinuntahan po natin kanina sa Nueva Ecija. Unfortunately nga lang, wala siya doon.
3: Nang magharap sa presinto ang driver at ang gas attendant ng gasolinahan, labis ang paghingi ng tawad ng driver. Paliwanag niya, hindi niya intensyong hindi magbayad.
5: Natataranta po kasi ako para pa-uwi sa Nueva Ecija kasi po may sakit po yung kambal kong anak. Hinihika po.
3: Pero desidido pa rin ang gas attendant na sampahan ng kaso ang driver.
6: Malaki yung trauma na binigay niya sa akin. Nagtatrabaho lang po ako ng maayos, tapos ganun pa yung nangyayari. Sir, lumaban po kayo ng patas.
3: Sasampahan ng reklamo estafa ang driver. Nagbigay naman ng tulong pinansyal ang pulisya sa biktima. Nakatanggap din siya ng tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Samantala, umiiral ngayon ang 3-strike policy sa PNP. Sa ilalim ng direktibang ito, maaaring ma-relieve o masibak sa pwesto ang isang police station commander oras na may maitalang tatlong magkakasunod na insidente ng gas and run sa kanyang nasasakupan. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Pinabulaanan ng National Bureau of Investigation o NBI ang paratang ng founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta na set up ang pagkakaaresto sa kanya. Sa panayam ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta kanina, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na malinaw ang ebidensyang nagpapatunay na tinanggap ni Mabanta ang marked money mula sa mga ahente ng NBI. Hindi rin niya maaring magsagawa ng setup ang NBI dahil may pananagutan sila sa batas. Dagdag pa niya, hindi rin patas na gamitin ang freedom of the press sa pagdepensa sa pangingikil. Ayon sa NBI, 2 linggo rin ang inabot ng validation sa natanggap nilang reklamo bago isagawa ang operasyon kay Mabanta. Pinabulaanan rin niyang targeted ang PGMN o si Mabanta.
8: Kitang-kita naman, nakikipag-negosasyon, lumipat-lipat pa siya ng lugar, ako niya tinanggap yung pera. So, kung sinasabing set up, paano magiging set up, malino yung ebidensya. Napaka-unfair naman sa mga professional na mga kalalakihan, kababaihan ng National Bureau of Investigation, nasasabihin na ganun yung naging pagkilos. Yung records will show na ang pagkilos ng hindi palaging nakabase sa ebidensya at patas at professional na ginagawa ng ating mga ahente.
2: Itinanggi ng palasyo na may malalim na ugnayan o magkaibigan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang naarestong founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
9: Dumistansyang Malacañang kay Franco Mabanta, ang social media operator na inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI, kaugnay ng umano'y kasong pangingikil. Nang tanungin kung kilala ba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Mabanta, giit ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, hindi siya kaibigan ng presidente. Hindi direktang sinagot ni Castro ang tanong kung nagtatrabaho ba si Mabanta sa Pangulo. Sa halip, nagpakita siya ng mga larawan ni Mabanta, kasama sina ex-president Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at ilang kaalyado nila.
10: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinose ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque.
9: Dagdag pa ni Castro, ang Pinat Gallery Media Network o PGMN na itinatag ni Mabanta noong 2024 ay naglabas umano ng maraming artikulong kritikal sa administrasyong Marcos Jr. Sa kanyang social media account, may mga post si Mabanta na pinupuri si VP Sara at mga litrato na kasama ang dating Pangulo. Kinumpirma naman ng NBI na inaresto si Mabanta at apat na iba pa sa isang entrapment operation matapos umano ang tangkang pangingiki laban kay Leyte 1st District Representative at dating Speaker Martin Romualdez. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Naging usap-usapan ang pag-aresto sa social media personality at founder ng Pinat Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Para pag-usapan yan, makausap natin si Ginoong Danilo Araw, professor ng journalism sa UP Diliman. Magandang hapon po, Professor Araw, at welcome po sa Arangkada Balita.
11: Yes, magandang hapon po sa inyo, Jack at Minya. Salamat po sa imbitasyon dito.
7: Professor, una-una, anong reaction nyo dito sa pagkaka-aresto kay Franco Mabanta na sinasabi ang founder ng sinasabing Pinat Gallery Media Network at sinasabi nga nila labag daw ito sa kanilang parang press freedom?
12: Freedom of the press. Yes.
11: Hindi po ito issue ng press freedom. Bagamat nakakagulat yung nangyari, kailangan po nating tanggapin yung realidad na wala naman sa periodismo yung tatanggapta ng pera kapalit ng hindi pag-ere o hindi pag-publish ng isang journalistic output. Mm-hmm. Unethical at unprofessional po yung ganong klaseng kanakaran. Ang kailangang sagutin ni Mabanta at kahit ng mismong PGMN, ano ba yung sinasabi nilang ebidensya na na-set up sila at may mali dun sa ginawa ng NBI. Nabasa ko po yung pahayag ng PGMN at ni Mabanta at blanket denial lamang ang kanilang ginawa po sa pag-handle sa issue. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na may pagsikil sa kalayaan sa pamamahayag, bagamat tinatanggap natin na nangyayari siya sa kasalukuyan. Yung Negros 19 massacre ay may kasamang pinatay na periodista na si RJ Ledesma. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin si Frenchie May Cumpio na kasama ko po sa Alter Media at dating editor-in-chief ng Eastern Vista sa pagkakaalala ko. So, yun yung mga ehemplo po ng biktima ng press freedom violation and human rights violations po. Huwag na huwag sanang banggitin ni Mabanta yung pangalan niya kasabay ng pangalan po ni na RJ at ni Frenchie na sila po ang mga tunay na biktima. Si Franco, peking biktima po.
2: Mm-hmm. Yun nga po. Ano po ba ang masasabi ninyo, Professor, na litmus test para masabi na itong isang tao na to, kasi mga content creators ngayon, nagsasabi na sila rin ay isang journalist. Mm-hmm. Kailangan ba magpakita ng credentials, ipakita kung saan sila organisasyon?
5: Kabilang,
2: yung credible organization. Mm-hmm. Marami ring organisasyon dyan, katulad ng PGMN.
11: Magandang tanong po yan. Ang kailangan po nating tandaan, dahil meron po tayong kalayaan sa pamamahayag, kahit sino po ay pwedeng magtayo ng isang news media organization. And in fact, kahit isang tao lang yan, pwedeng mag-practice ng tinatawag po nating citizen journalism. Mm-hmm. Pero kaakibat po ng pag-maximize ng tinatawag nating kalayaan sa pamamahayag, ay yung pagiging responsable, yung pagyakap po sa pinakamataas na pamantayan ng periodismo, lalo na po yung journalism ethics. Mm-hmm. Ngayon, Aninya at Jack, related din naman sa nangyari kay Mabanta, yung babanggitin ko. Mm-hmm. Yung PGMN, mula nang naset up po ito ng July 2024, mahirap pong sabihin na responsable po sila. Kasi po, they engage in what we call disinformation, lalo na po sa issue po ng red tagging. Mm-hmm. At least dalawa sa mga anchor ng PGMN, wagas po kung mang-red tag. Mm-hmm. Tapos, yung pamamaraan ng kanilang pagkukomentaryo, hindi po ito alinsunod sa pamantayan ng periodismo o kahit ng dissenting pagpapahayag. Mm-hmm. Puno po ito ng tinatawag na credentialism. Mm-hmm. At saka yung argumentum ad misericordiam o yung appeal to emotion or sympathy. Mm-hmm. At yung isang pamamaraan din na hindi masyadong napapansin ng tao, yung tinatawag ko na sea lioning. O yung isang forma ng trolling na elegante at articulate yung paraan ng pagpapaliwanag mo, pero sablay yung pagsusuri. Kumbaga, walang masyadong factual at contextual accuracy, dinadaan mo na lang sa sinda, dinadaan mo na lang sa mapanlikhang pananalita at mabulaklak na pananalita. So, yun po yung dahilan kung bakit dapat critical tayo sa media content na kinokonsumo po natin. Bagamat tanggap natin na news media organization yung PGMN, napaka-irresponsable naman po nito.
13: Mm-hmm. Pero Prof, partner, di ba, alam ko na isasagot dyan. Sasabihin, freedom of expression nila yun eh.
11: Yes. I mean,
13: yes, di ba? Yan, definitely. Gagamitin nila ang narating po yan.
11: Well, yeah, that's... sorry, Ninya, may sasabihin ka.
2: Diyan, sasabihin ko lang po kasi hindi ko alam saan ang galing yung PGMN eh. Ano nga ba yun? Sino bang nagpa-fund sa kanila? Andiyan na ba sila, like, for example, yung mga nandiyan na talaga matagal na institusyon na ng mga media organizations? Ito kasi yung PGMN, bigla na lang pong lumutang out of nowhere.
11: Parang ganun. Magandang punto po yan. Mamaya i-address natin yung pagiging bago ng PGMN, pero maganda yung original na tanong ni Chet. Yung freedom of expression po kasi hindi naman po absolute 'yan. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng sumigaw ng sunog sa loob ng isang sinehan at sabihin mo na freedom of expression mo 'yon kasi pwedeng mag-cause ito ng stampede o baka may ma-injure pa kapag ka sumigaw ka ng sunog. So ganun din sa media. Kung ikaw nagsisinungaling, mako-call out at mako-call out ka talaga. Ito rin yung isang medyo related na medyo lalabas lang tayo sa issue ng PGMN pansamantala, please forgive me. Delikado yung mga sinasabi ng isang nakatataas na official ngayon ng NBI na dahil sa nangyari sa pag-aresto kay Mabanta, dapat i-regulate na raw yung social media. Dapat makontrol na yung content. Delikado po yun kasi censorship na po yan. Ikalawa, yung parusa na ipinapataw sa fake news peddler, yung isa dating, sa pagkakaalala ko, taga ABS-CBN, yung vlogger na inaresto, dati, noon pa, pero siya ay hindi na periodista ngayon. May iba pang mga vlogger na natethreaten for arrest because of fake news peddling, lalo na sa usapin ng kalusugan daw ni Marcos Jr. Delikado din po yan. Siyempre, napaka-satisfying na panoorin, kinukulong yung mga fake news peddler na ito. Maraming inis na inis sa kanila, kasama na ako. Pero kailangan din nating tandaan na posible na gamitin yung ganitong klaseng sistema ng fake news peddling na ikukulong ka para i-crackdown naman sa mga susunod na araw o buwan o linggo yung mga lehitimong periodista na critical sa pagsusuri ng nangyayari, lalo na po kung ito ay medyo kontra sa gobyerno. Kaya kung may mga pagkakamali, halimbawa PGMN o yung iba pang mga hyper-partisan blogger, including yung recently na inaresto na dating taga-ABS-CBN, dapat po i-call out yan publicly, pero hindi po dapat kinukulong. At saka yung isa pang side note dito, we might end up making heroes or martyrs out of these people, lalo pa silang sisikat at magka-cry sila ng press freedom violation, political persecution dahil sa inaresto sila. So mas maganda na ang nahanglik po sana rito, mas i-call out na lang sila publicly. We need to implement the court of public opinion instead of the court of law. Ganun din sana sa PGMN at kay Mabanta. Pagamat kay Mabanta, habulin ko lang pala, yung extortion, dapat panagutin po niya yun. Yun yung kailangan sagutin niya.
2: Oo, kasi may hinihingi kang pabor, kapalit noong interview na yun.
11: Yes.
2: Kasi wala po kasing ganun sa totoong journalism. Ano po ang mga red flags na kailangan malaman ng publiko, no, para ma-determine kung ang isang news organization or isang tao ay lehitimong journalist?
11: Okay, dapat malinaw kung sino may-ari. Kasi punta na tayo dun sa tanong mo kanina, Ninya, hindi natin nasagot kanina. Yung tanong mo, sino may-ari ng PGMN? Malinaw lang so far yung ilang mga founder. Pero sino ang nagpipinansya sa kanila, hindi po masyadong malinaw yon. Ang mga promotional video nila, napaka-general, yung isang anchor nila, sinasabi, taong bayan, yung nagpupondo sa pamamagitan ng mga kontribusyon, dapat malinaw sana yung accounting para dito. Dapat may malinaw na disclosure. So dapat may ganong klaseng transparency na ginagawa. Halimbawa, sa kaso ng ABS-CBN, alam natin kung sino may-ari, mga Lopez yan. Yung iba pang mga network, malinaw kung sino-sinong pamilya o sino-sinong korporasyon yung nagme-may-ari o yung mga may interest dun sa media organization na yon. Kaya yung sa PGMN, alam naman natin yung datos, July 2024, ito nagsimula. Kaya batang-bata pa ito, pero hindi naman porke bago pa, dapat na maging carefree at cavalier sa usapin ng kredibilidad. Dapat mas patunayan nga nila yung sarili nila na credible sila at kaya nilang makipagsabayan sa mga established na news media organization. Hindi nila ginagawa yon.
13: Prof, ganito, huling-huli, sorry, isisingit ko lang to. Alam natin noong panahon ni Duterte noong talagang, kumbaga, siniraan talaga nila yung traditional media, sinasabing doon galing ang fake news. Kaya umusbong yung mga tulad naman mga digital news like PGMN. Paano natin maibabalik yung tiwala ng publiko sa traditional na media?
11: Patuloy po natin gampanan yung responsableng pamamahayag at syempre hindi naman maiwasan natin yung mga pagkakamali every now and then. Dapat transparent tayo rito. Yung culture ng fact-checking kailangan ipagpatuloy po natin kung kinakailangan i-call out yung mga irresponsableng news media organization tulad ng PGMN, gawin po natin yon. Dapat na patuloy na na kasama sa routines yon ng mga periodista at news media organization. Siyempre, yung continuous engagement sa mga social media platform, kinakailangan din pong mangyari kasi hindi po pwede yung sinasabi ng PGMN na freedom of expression absolutism na pinagpapantay mo yung mga sinungaling at yung mga nagsasabi ng totoo. Okay. Yung responsible gatekeeping, mahalaga pong i-implement yan. Hindi lang sa newsroom na normal na ginagawa, kundi pati na rin sa mga social media platform. Huling-huli, kailangan din po ng continuous media literacy and media education. Hindi po batas ang sagot para magkaroon ng mas mahusay na media. Hindi po regulation, kundi self-regulation po yung kinakailangan. Okay. Sorry po, medyo napahaba.
13: Okay lang po. Sige
2: sana po, balik po kayo, Prof. Marami pa actually kung gusto nga itanong sa inyo. Pero maraming salamat, Professor Danilo Arau.
13: Ingat po, sir.
11: Salamat po.
2: Samantala, Quezon City RTC ibinasura ang petisyong ipatigil ang anumang impeachment-related actions ng Kamara laban kay VP Sara.
13: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
2: Arakata Balita!
14: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yung tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Annex Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
12: Iginiit ng kampo ni later Representative Martin Romualdez na hindi pag-atake sa press freedom ang pag-aresto sa CEO at founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Sa pahayag ni Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni Romualdez, sinabi niyang twisting the narrative o binabaluktot umano ng PGMN ang tunay na issue. Ayon kay Atienza, hindi tungkol sa karapatang pumuna sa gobyerno ang usapin, kundi may pangingikil ng pera kapalit ng pananahimik.
13: Sabi pa ni Atienza, ginawa lang ni Romualdez ang dapat gawin ng isang nasa kaparehong sitwasyon ang dumulog sa otoridad. Kumilos naman ang NBI ayon sa mandato nito. Tinutulan din ng kampo ni Romualdez ang sinasabing mga expose o material na hawak umano ng PGMN laban sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Atienza, kung may ebidensya man na anomalya, dapat ipaubaya sa mga tamang ahensya at hindi gamitin kapalit ng pera. Sa huli, ebidensya at due process pa rin ang mananaig at hindi ang mga baluktot na naratibo sa social media.
12: Matapos ang halos isang buwan, inaasahang maaapula na ang sunog sa Navota Sanitary Landfill bago matapos ang Linggo. Ayon kay DPWH Undersecretary Charles Kalima Jr., nasa 4-5 araw na lang ang aabutin para tuluyang mapatay ang apoy. Ayon sa Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council, dumami na ang supply ng lupang ginagamit sa fire suppression. Sa ngayon, nasa 80% ng kontrolado ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Katanggap-tanggap na rin ang kalidad ng hangin sa Metro Manila ayon sa datos ng DENR.
13: Ibinasura ng Korte sa Quezon City ang petisyon ni Attorney Manases Manz Carpio na ipatigil ang impeachment proceedings laban sa kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Sinabi na ni Presiding Judge Madonna Echeverri na walang jurisdiction ang RTC sa kaso dahil ang impeachment ay nasa eksklusibong kapangyarihan ng Kamara sa ilalim ng konstitusyon. Tinanggihan din ng Korte ang hiling ni Carpio na maglabas ng writ of preliminary injunction laban kina House Speaker Boji D, House Justice Committee Chair Jervil Luisro at BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Ayon sa korte, lehitimo ang mga aksyon ng House Committee on Justice dahil ginagampanan nito ang constitutional duty sa pagtukoy kung may sapat na basihan para sa impeachment.
12: Posibleng makakuha ng hanggang 200 boto sa Kamara pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
14: Tiwala si Tingog Party List Congressman Jude Asidre na mas maraming kongresista ang nakumbinsing suportahan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Malaki aniya ang pagkakaiba ng naging proseso ngayon dahil mismong mga mambabatas ang nakasaksi at nakasuri sa mga ebidensya.
15: But this time, we had everything in full session, in full committee hearing, and the members themselves, kasi kahit hindi ka member ng committee, eh, nandun ka naman na you were monitoring and everyone was able to see. In fact, after the second, the AMLAC, and the third hearings, mas dumami yung, kumbaga kung meron pang nagdadalawang isip, by the second and third, medyo mas marami na. Dumami yung mas nakumbinse dahil sa ebidensya.
14: Posible pa nga ayon kay Asidre na umabot hanggang 215 ang makalap na boto. Sabi pa ni Asidre na sa loob ng party list block,
15: we had the chance to even invite the Makabayan Block to also present their appreciation of the evidence. And it was a quite an engaging discussion. And as a result, around at the moment, I think the count is at 47 if I'm not mistaken.
14: Umaasa si Asidre na kapag naipasa na ng Kamara ang Articles of Impeachment.
15: But syempre we appeal to the Senate to keep an open mind, to keep politics away. Although we know this is a political exercise, but I hope in the end what would be given greater weight and credence would be the evidence at hand.
14: Dagdag pa niya, umaasa ang publiko na matutuloy ang impeachment trial.
15: Sana ho ay hayaan nating magtuloy-tuloy ang proseso. Sana magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng trial at maihilad ang ebidensya. Kasi sa totoo lang ho, pagkakataon din naman ho ito sa ating Vice Presidente na sugutin at harapin ang mga akusasyon labang sa kanya.
12: Ngayon,
14: ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
13: Kanina ay binasura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 81 ang petisyon ni na Attorney Mance Carpio na humihirit na ibasura ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Pag-usapan pa natin yan at iba pang mga issue kasama si Attorney Amando Virgil Ligutan, Senior Lecturer ng UP College of Law. Magandang gabi po, Attorney Ligutan, at welcome back sa Arangkada Balita.
16: Jack, magandang gabi sa kaninya.
13: Yes, unang-una, Attorney, ano yung reaction nyo dito sa latest development nga na binasura ng Quezon City RTC 81? Nagulat po ba kayo? Honestly, at may nakita pa ba kayo obstacle?
16: Honestly, it's not surprising. Hindi nakakagulat yung pagbasura ng RTC Branch 81 ng Quezon City sa naging petition for prohibition tsaka preliminary injunction ni Attorney Mance Carpio. Basically, sinasabi ng korte doon na wala namang nilabag yung Committee on Justice. Walang nilabag when it issued yung mga subpoena, no? Subpoena as regards yung income tsaka sal-en ng Vice President na kung saan maapektuhan yung mabubusisi, eh, so to speak, yung income, assets, liabilities ng husband niya. So basically, yun yung point, no, na walang nilabag na batas yung Committee on Justice ng House, so walang basihan yung naging petition for prohibition or mandamus ng kampo ni Attorney Carpio. Yes.
12: Uh-huh. And sa tingin niyo po, bakit ganito, no? Pala, well, I guess it's expected. And pilit na parang pinipigilan ang impeachment proceedings. Ano po ang basa niyo dito?
16: Alam mo, kung malakas yung ebidensya against you, tsaka alam mong papalabas yung mga ebidensya, you know, parang nagiging desperado yung isang partido. Kaya pumupunta sa Supreme Court, di ba? Uh-huh. Alala niyo, parang ilang cases, sunod-sunod, eh, tawag natin dyan, there is a flurry of cases filed, and then luckily sabi ng Supreme Court this time walang ruling in favor sa kampo ni Vice President, and lo and behold, Ninia Takajek, nagsilabasan yung mga pasabog, no? Usapan namin kanina, hindi nga lang mga ano, smoking guns, eh. Parang successive mga nuclear bombs, di ba, yung mga sumabog, no? Parang napaka-telling naman na yung mga petition final sa isang prosesong constitutional tsaka legal, tsaka sasabog yung mga ebidensya. Siguro alam nila. Alam nilang lalabas at lalabas yung mga ebidensya. Kaya gusto nilang pigilan, so to speak, yung mga pasabog na yun. Yun yung reason. Yun yung nakikita nating pattern. Alam mong papalabas, alam mong masisira yung pangalan mo, and then alam mong hindi mo madedepensahan yung sarili mo. You have only one recourse. Go to court.
17: Pero hindi pa parang nawe-weaponize in a way ang Korte Suprema sa ganong way? Or talagang yun na yung last dish effort nila, mag-ano sa Constitution?
16: Pero Jack, no, although we are on the opposing side of this legal battle, in fairness naman, nasa Constitution din yan na yung isang partido po pwedeng pumunta sa Supreme Court. Pero sana naman, pag pumunta ka sa Supreme Court, at the same time, dapat depensahan mo yung sarili mo sa, for example, sa Committee on Justice, which hindi nila ginawa, Jack.
17: Pero yun nga, kasi sabi ni, di ba partner, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na posible pa rin na mapigilan sila na mag-convene pag nilapit nga sa Korte Suprema. Pero on what grounds? Kasi nasunod na eh yung proseso.
16: Okay, so I think yung punto ni Senator Lacson was yung Senado kasi as a body, as a collegial body, they have to decide kung tutuloy ba, kung may mag-uupos. Siguro narinig na natin, sabi ni Senator Robin Padilla, he will oppose. So pag may opposition kasi, obligado yung entire Senate to move out to vote on the motion not to convene. Yun yung punto ni Senator Lacson. Pero siguro naman, compared to yung naging sitwasyon natin last year, parang ang hirap namang hindi magpatuloy yung Senado. Despite and after yung mga pasabog sa House, do you think yung mga senador, these are also politicians, and then considering na there is an overwhelming majority of the Filipinos, siguro 90%, iba nga 88%, 90%, pataas ng pataas yung gustong magka impeachment trial, do you think, Jack, tsaka Ninia, magagawa pa ng Senado not to proceed? I don't think so.
12: Well, alam mo, anything is possible apparently, yes, parang
17: last year hindi natin akalain
12: for the best. But sabi nga, marami po ang well, makakapalang mukha.
16: I know.
17: At lantaran.
12: Lantaran naman po. At parang, di ba? So parang, so ganun pala yun, ano? Pwede palang hindi mag-vote sila not to convene at all. So we don't have to wait for them to convict her.
16: Yes. On paper, that's possible. Pero napaka-improbable. Yung mga pangyayari the past 3 weeks, napaka-improbable. Parang close to impossible na. Close impossible na hindi magkukonvene. Kasi parang, sorry po, parang magiging ano yan eh, parang sampal sa mukha ng mga Pilipinong gusto magpatuloy yung impeachment trial kung yung Senado as a body will decide not to proceed to the trial.
17: Pero yun nga sir, eh, kung may konsensya sila at kahihiyan.
16: Yun nga.
12: Yun na nga. Eh, wala nga. Marami nga wala. But anyway, sabi ko nga, let's pray. Isa pa po sa mga naging issue dyan sa House Committee hearing ay yung hindi pagbukas ng mga tax record ni VP Sara. So sa tingin niyo po ba mas maganda na ito ay buksan sa Senate trial na mismo, or do you think naging missed opportunity ito nung hindi binuksan sa Kongreso pa lang?
16: Okay, so sa tingin ko it was not a missed opportunity. Kaya nga sabi natin, kahit wala yung box, yung mahiwagang karton na yan containing yung mga tax returns, kahit wala yan, na prove na eh ng through the Committee on Justice na may discrepancy on one hand sa naging declaration under oath ng Vice President as to her assets and liabilities sa net worth, saka on the other hand yung naging transaksyon sa mga bangko niya. You know, pag may discrepancy, mag-a-arise na doon ninya yung tinatawag natin na assumption na unexplained wealth yun. So enough na yun. Parang sabi ko nga, parang bonus round na lang. Yung box, yung mahiwagang green box na yan. But, you know, I think karapatan, tsaka yung taong bayan, gusto nang mabuksan yung karton na yan. And it will happen in the impeachment trial sa Senado. I'm quite confident na mabubuksan yan in the impeachment trial. Kasi pag sinopress yan, ako, parang magiging ano yan. Alala niyo yung parang second envelope, di ba? Yung panahon ng impeachment trial. No? So, hindi po makakatulong sa kampo ng Vice President kung hindi mabubuksan yung mahiwagang karton na yan.
17: Pero pag alam ko pa ulit-ulit yung mga tanong na ganito. Pero yun nga, pag nag-BTO, mahahabol ba siya kunya sakaling kakasuhan siya ng plunder?
16: Yes, pupwede pa. No? So, siguro yung tanong is, pupwede ba magpatuloy yung trial? Sa tingin natin, yes. Kasi nga parang yung penalty ng isang officer na may impeach, hindi tsaka mako-convict, hindi lang removal eh, perpetual disqualification. Mm-hmm. So pag nag-resign, yung isang impeachable offense while ongoing yung trial, mawawala yung removal. Pero yung kaakibat na penalty, which is perpetual disqualification, issue pa rin yan. So sa tingin ko, and I think may isa, according to Father Bernas, sa isa sa libro niya, kahit mag-resign, yung impeachable offense, pupwede pa rin magpatuloy yung trial kasi nga dapat ma-determine ng Senate kung dapat ba siyang ma-perpetual disqualify from holding office.
12: Hindi na, not necessarily if she's guilty or not.
16: Yes. Yun yung punto. And then I agree with that.
12: Oo, ang dami pwedeng mangyari po.
16: I know.
12: Ang daming schools of thought, ang daming arguments na pwedeng mangyari. Kaya hindi pa talaga eh. Kahit na sabi mo very overwhelming nga po itong inaasahan niyo pala. Ilang boto ang inaasahan niyo sa Kongreso?
16: So the last count, parang it will be more than yung counting natin last year.
12: Talaga? More than 215?
16: Napaka-optimistic. Mm-hmm. Isang bagay na kinatutuwa ng ating mga complainants. Mm-hmm. Napaka-optimistic this time. So, siguro nagbunga yung mga pasabog during the three hearings sa Committee on Justice.
12: Mm-hmm. Mm-hmm. So, a last question doon sa Pulse Asia Survey 4646 tayo siya, Senator Tulfo and VP Sara. Uh-huh. Do you think itong impeachment case will affect future surveys on
16: definitely
12: the standing of
16: definitely
12: VP Sara?
16: I'm 110% sure about it na pag nagpatuloy yung trial, pag nakita ng publiko during the trial yung mga pasabog ulit, tsaka yung mga pasabog pa, definitely yung ratings ng Vice President will decrease. Pababa ng pababa yung magiging survey involving the Vice President.
12: And do you think the survey results will pressure the lawmakers to vote a certain way?
16: Yes. It's also yung impeachment trial. It's also a political exercise. So definitely correct yung pulso ng masa, pakikiramdaman yan ng mga membro ng Senado.
12: Alright, maraming salamat, Attorney Armando Virgil Ligutan. Thank you, sir.
16: Thank you so much. Good evening.
12: Handang-handa na si dating Senator Antonio Trillanes na humarap sa Senado kapag nagsimula na ang pagdinig ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Habang umani naman ang batiko si Senator Robin Padilla sa pahayag na trabaho ng minority bloc na kumontra sa Senado. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
18: Sapat ang mga ebidensya para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ito ang matapang na pahayag ng dating Senador Antonio Trillanes nang kumpirmahin na naimbitahan na siya sa Senado para humarap sa impeachment trial laban kay VP Sara. Naniniwala din siya na dapat nang ma-freeze ang mga ari-arian ng bise.
19: Lagpas-lagpas na ang ebidensya na kailangan para ma-freeze yung mga accounts niya kasi maraming suspected ang lawful activity na tinatawag. Kaya kailangan maagad-agaran aksyonan ito at hindi lang yung kanya, pati yung mga accounts ng kanyang asawa na si Mans Capio.
20: Meron po kayo.
9: Para kay Trillanes, dapat malaman ng taong bayan ang kanyang nalalaman sa pamilya Duterte.
19: Re-reviewin ko na lang ulit yung mga dokumento na ibigay sa amin noong 2016. So, ando doon na yung total ng deposito o mga pumasok doon sa account na yun na mahigit 2 bilyong piso. At yung mga pera na nakuha ng bawat miyembro ng pamilya Duterte mula sa isang drug lord.
9: Inilarawan naman ni Trillanes ang mga dapat asahan mula sa mga tatayong senator judges.
19: Meron dyan na sarado ng isipan na talagang sila ay mag-acquit ko anuman, kahit na anuman ang bigat ng ebidensya makita nila. Pero sa kabilang banda, marami din dyan yung principled votes na tinatawag, na pag nakita nilang ebidensya, sila ay boboto ng tama. Then meron yung transactional votes. Pangit man pakinggan, pero ito yung mga kailangan aregluhin. Ika nga.
9: Samantala, binatiko si Senator Robin Padilla sa pahayag niya kaugnay sa pagkontra ng minorya sa pag-convince sa Senado bilang impeachment court.
21: Trabaho po ng minority yon. Diyan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya.
22: So you will oppose the convening of the impeachment court?
21: Eh, natural lang yun. Natural niya yun. Eh, yun ang parlamentaryong kauga. Kayo naman.
9: Ayon kay Attorney Amando Virgil Ligutan, labag ito sa interes ng nakakaraming Pilipino na sumusuporta sa pagpapatuloy ng paglilitis. Malinaw din aniya na pansariling interes ng Vice Presidente lamang ang pinoprotektahan ni Padilla. Kinwestiyon naman ni Attorney Dino De Leon ang kakayanan bilang senador ni Padilla at sinabing nakakabahala ang umano'y kakulangan sa pag-unawa nito sa papel ng minorya. Giit pa ni De Leon, may mga pagkakataong dapat lampasan ng minority bloc ang kanilang political interest at makipagtulungan para sa ikabubuti ng bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
13: Ibinunyag ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacso na nakatanggap umano ng nasa 500 million pesos na allocable si Senator Rodante Marcoleta mula sa mga infrastructure project. Ayon sa abogado ni Yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
23: Sa isang sulat kamay mula sa abogado ng Yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, lumabas umano na nakatanggap si Senator Rodante Marcoleta ng nasa 500 million pesos na allocables para sa mga proyekto. Ito ang ibinunyag ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson kahapon. Matatanda ang bahagi ng kontrobersiya sa maanumalyang flood control projects, ang allocables o bahagi ng budget ng DPWH para sa mga piling distrito ng mga kongresista. Ayon kay Lacson, hindi naman illegal na magkaroon ng allocables, pero tila hindi ito naaayon para sa isang mambabatas. Bukod sa sulat kamay ni Cabral, meron pa umanong ibang ebidensyang nakatakdang imbestigahan.
24: Actually, meron pa. Oo. Kasi sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinubstandard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema. So yun ang hihimay namin.
23: Nagkaroon din anya ng sinasabing bukulan umano noong panahon ni Marcoleta bilang chairman ng Public Works Committee ng Commission on Appointments.
24: There's this story, no, mind you, na when he was chairman of the Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways, siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan na dahil kinoconfirm yung DPWH Secretary, bigyan nyo kami ng projects. At hindi lang ako kasi marami kami rito. 12 kami rito sa panel ng CA. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project.
23: Ani Lacson, hindi pa naman pinaiimbestigahan si Marcoleta.
24: Ngayon, yung projects na yon may listahan. Gusto naming malaman, baka mayroong ghost doon. Yun ang mali, yun ang illegal, yun ang criminal.
23: Patuloy namang umaasa si Lacson na makumpleto na ang siyam na pirma sa partial committee report kaugnay ng maanomalyang flood control projects para rin magkaroon anya ng pagkakataon ng iba pang senador na magtanong at magsalita tungkol sa nilalaman nito. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
12: Nagsampa ng reklamo sa Department of Justice si Energy Secretary Sharon Garin laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at ilang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation. Kasama sa mga respondent ang mga opisyal at direktor ng kumpanya, mga miyembro ng pamilya Legarda at iba pang corporate officers. Ayon sa DOE, nabigyan ng legislative franchise ang SPSB noong 2019 upang magtayo at magpatupad ng mga renewable energy microgrid projects sa mga liblib at underserved areas sa bansa. Pero 7 taon na ang lumipas, bigo pa rin umano ang kumpanya na maisakatuparan ang mga ito. Posibleng may personal liability ang mga opisyal ng kumpanya dahil sa umano'y willful neglect at paglabag sa mga kondisyon ng franchise. Sa ilalim ng Public Service Act, ang mga mapapatunayang lumabag ay maaaring mapatawa ng multang umaabot sa 2 milyong piso at pagkakakulong.
13: Samantalang naghain ng resolusyon ang 5 mambabatas mula sa Batangas para kondenahin ang mga naging pahayag ni 1st District Representative Leandro Leviste sa plenaryo noong nakaraang Martes, itinuturing nilang baseless, malicious at irresponsable ang mga akusasyon ni Leviste laban kina Executive Secretary Ralph Recto at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Inilarawan rin ni Leviste na isang peddler of fake news dahil sa pagpapakalat umano ng mga unverified claims. Binigyan din nila na bagaman pinoprotektahan ng parliamentary privilege ang mga mambabatas, hindi ito dapat gamitin para sa mga espekulasyon na. Kabilang sa mga naghain ng resolusyon, sina Ryan Recto, Amado Carlos Bulilia IV, King George Collantes, Beverly Rose Dimacuha, at Jervil Luisro. Nag-ugat ito sa privilege speech ni Leviste kung saan idinawit niya ang mga Recto sa mga umano'y issue ng katiwalaan, vote buying at pakikipagsabwatan sa mga kontratista.
12: Bumagal na ang paglago ng ekonomiya sa unang bahagi ng 2026 dahil sa walang patid na epekto ng krisis sa gitnang silangan sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito na ang pinaka-mabagal na paglago ng ekonomiya simula noong 2021. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
0: Tila nanumbalik ang epekto ng pandemya sa ekonomiya nang maitala ang mas mabagal na paglago ng Gross Domestic Product o GDP sa unang quarter ng 2026. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala lang ito sa 2.8% mula sa 5.4% noong 2025. Mas mabagal ito sa target ng gobyerno na hanggang 6% na paglago. Ito na ang pinakamabagal na paglago ng GDP simula noong 2021 sa kasagsagan ng pandemya. Ayon sa PSA, epekto ito ng oil shock mula sa gulo sa gitnang silangan, ang kontrobersya ng flood control at mas mabagal na rollout ng mga proyekto ng gobyerno ngayong 2026.
1: Yes, prices are elevated and the lingering effects of the oil price spikes in the past weeks are likely to persist in the weeks ahead. We expect to have some moderations and that developments in the global markets will continue to improve.
0: Bagaman nagtala ng paglago ang ilang sektor, bumagal naman ang paglago ng agrikultura. Kahapon, iniulat din ng PSA na bagamat nabawasan ng mga Pilipinong walang trabaho noong Marso sa 5%, kapansin-pansin pa rin ang dami ng mga nawalan ng trabaho, gaya na lang ng mga mangingisda na nabawasan sa 420,000.
2: Marine fishing ito, ito yung mga mangingisda natin na sa municipal fisher folks, so sila yung gumagamit ng diesel din. So may impact sa kanila kasi nabawasan. Nakita natin itong fisheries production ay bumaba sa first quarter 2026 versus 2025 first quarter.
0: Sa kabila nito, nanindigan ang DepDev na wala pa sa stagflation ang ekonomiya dahil kontrolado pa ang pagbilis ng inflation at unemployment. Para maiwasan ito, tututukan ng gobyerno ang targeted na tulong sa pamamagitan ng uplift. Magsusulong din ang pamahalaan ng iba pang reforma para gawing epektibo at epesyente ang pagpapatupad ng programa sa bansa. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
13: Nalampasan ni Pinoy tennis ace Alex Ayala ang unang round ng Italian Open nang manalo siya laban sa pambato ng Poland na si Magdalena Frech. Sa score na 6-0, 3-6 at 6-4, tinapos ni Ayala ang first round at sinabing malaking bagay ito dahil ito ang kauna-unahang panalo niya sa Roma. Laking pasasalamat din ni Ayala sa mga kababayan sa Italy na nanood ng kanyang match. Sunod niyang makakaharap sa Italian Open Round of 64 ang pambato ng China at kasalukuyang world number 33 na si Xin Yu Wang.
12: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
13: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
12: Arangkada Balita. One station,
3: all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM
4: Radio. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon.

programa ang mga panid sa kagahapon. Kumusta ka mo din at? O salamat kayo sa inyong mga kanunayong pagpaminaw. Pinagis inyong suporta. Daghan kayong salamat. Nalipay na si Kuya Ern. Yan inyong higala. Na walay puas ang inyong suporta. Sa mga nagsalig sa atong programa, no? O labaw sa tanan, nagsalig sa atong mga product kahantod karon, nagpabilin sila nga naggamit. Labi na sa atong Capricorn with Malunggay and Santon. Kaya naibalo na sila nga mayo nga mga benepisyo nga makuha ninyo ni ini. Labi na sa mga higala na to nga walay klaro ang pagtulog. Gusto na sila matulog. Anang gagabihoon na, niya, magmutulog na sila, di payod katulog. Pag muktakilid, at tuswalas, tuo, muhayang, mukulob, di pagod makatulog. Looy kayo ng ingana mga higala. O sa'yo, mapungot na bitaw ka, makabante ka, mapungot na ka nga, gusto na ka makatulog, di payod ka katulog. Ayataw na niya na minti na mga higala. Kay magkaluya atong lawas, magkababa ang atong immune system. Diya na ang hinungdan nga, matakboy na ang mga delikadong mga sakit sa atong lawas. Kay minus naman tawag protection sa atong kaugalingon. Luya na atong lawas. Baba na atong immune system nato. Busayo pasagdin ninyo, no? Ang atong lawas nga kulang kanunay ug tulog. I-maintain pag inom ang Capricorn with Malunggay and Santon. Nga tagtunga lang sa kutsara mga higala, makasib ka sa atong Capricorn with Malunggay and Santon. Nga tag 4 pesos lang kada timpla. 4 pesos lang yun mga silingan ang inyong matimpla niya na matag tutaw ninyo sa inyong kape. Tunga lang sa kutsara. Oh, daghan na siya ay matabangan mga higala. Labi na ka na maglisod kapag bawas. Kung naana sa imo maglisod kag bawas sa imong hugaw, isa ka adlaw bisag kaduha lang, okay na kay kana. Pero wala kay bawas sa usa ka adlaw, natag duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mo na nay makahatag og problema sa ngadto-ngadto mga higala. Sa dili gyapon nato napasagdan nga tagsara kita makapagawas kinahanglan sa usa ka adlaw pinakataas kaduha, no, magbawas atong hugaw. Kay ator gyapon tinai magdaot. Mabot ang panahon nga sige lang gyapon nato pasagdan ang ingana nga tagpila ta ka adlaw before ta magpagawas atong hugaw. Magkadaot atong tinay, may tabo pa, mahimo pang colon cancer. Ayaw pagsugot nga may nga na mahinggala. Huwag mawakabs ang tagpaglaom niya ng colon cancer na. Samtang dilik pa na maabot sa inyo ha. Panggain yung kaugalingon, labi na inyong sulod sa inyong tiyan. Ipagawas ginang mga hugaw. Makatabang ang Capricorn with Malunggay and Santon. Huwag sa mga higala na to, nga walay klaro nga pag-ihi, mangihi karon, mangihi na putaod-taod. Purisyo kayo na mga higala, ayon ninyo na pasagdi. I-maintain niya po ng pag-inom sa Capricorn. Makatabang niya po na ang Capricorn with Malunggay and Santon. Nindot sabni sa mga higala ng adunay mga tag-asog sugar. Katong nag-ampi nga dili mo ta silang sugar, pwede kayo ni atong Capricorn with Malunggay and Santon. Pwede sa diabetes. Sa dili pa ka muhigda mahigala, sa dili pa ka matulog si pagtanaw TV, tanaw kasi mong cellphone, mag-cellphone-cellphone ka, samtang nakainom ka niya na mga medya oras, basta namintinan mo ng Capricorn with Malunggay and Santon, batiyo na gini mo ang pagkatulog. Hantod, kung makatulog ka pagkaugma, daghan kay kag mabawas nga hugaw dito sa inyong CR. Nga humok ang imong popo or stool, ingon ni ana si Capricorn with Malunggay and Santon. Ang tawag ana niya mga higala, kani atong Capricorn with Malunggay and Santon, ano na siya ay kining gitawag nga cleansing effect mga higala. Cleansing effect ang tawag niya na. No? Mao na matabangan niya. Paggawas niya ang tanan ng mga hugaw nga nasulod sa atong lawas. Niya ka ng 200 grams na ito nga naana karon, nagsinangabot na, siguro nanana sa mga parmasya karon. Ang 200 grams, mao na siya ang yellow, black. Ang kaysa una, ang una nga packaging, light gold pa. Ang tatak niya ito, 180 grams na yung mga mais nga picture, o na yung mga antay. Light gold ang color ato katong una pagyod nga packaging. Ang 180 grams mao na siya, napod tay 100 grams, pero gipadak naman good karon ang 180 grams na himor siyang 200 grams, nya 160 ang SRP nya, ang 100 grams na himor ang 110 grams, pero ang color na sa 200 grams ug 110 kuha na siya ang may pagka yellow black ang color na sa pouch. Busa manghinaot ko mahigala nga inyong i-maintain, no? Makatabang ni sa inyo, ha? Para yung mahigala, no? Orion Herbal Liniment Oil para sa mahigala na diha nga kargado kay panuhot ang lawas. Lain ka ng panuhot, labi na sa mga buntis. Luoy kayong buntis niya na. Hantod, magbati siya, kargado siya ang panuhot. Luoy kayo. Kaya magdubo.

imposible ang batiyon nga kasakit. Wala mga buntis dinagikan sa inyong unang kabulanan antud sa ikasiyam sa inyong pagbati. Kanunay na unta mo makahaplas og orayon para mahilikay tas panuhot labi na inyong tiyan ninyo. Inyo nang haplasan gikan sa inyong tiilan, mga bagtak ninyo sa inyong likod. Kada gabi eh, before mo matulog, mga buntis, para mahilikay mo sa panuhot, makasalig mo. Gaya mo kabalaka sa inyong gisabak nga basin na hadlok mo pag haplas ninyo madaot yung inyong baby. Dili, kaya wala na siya chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal na ang naadina mga higala, mga inahan. Na siya ay Acapulco extract, Cetronella extract, Kakawate extract, Guava leaf extract, Himag oil extract. Mauna siya mahigala ang isagol sa atong Orion. Gani kung naakay mga problema sa panit, mga katul-katul, o labi na kini mga buni, balakubak sa ulo, yung mga pangagod, epektibo kay na atong Orion Herbal Liniment Oil niya na ang mga problema. Mga bukol, kuhay lagapas, taplaki o gapas nga naay Orion inyong mga bukol. O kining mga sakit sa ngipon, mga higala, magkuha lang gamay nga gapas, butangig Orion, isulo dito sa bangag sa ngipon. Di na magdugay ang kasakit. Masamad ka simbako, pagkuha o gapas, butangig Orion, itaplak dito sa imong samad, simbako masamad ka, mutang o ng dugo, dili ginaduulan o langa o longit. Tungod sa Cetronella extract. O nito ka rin mong almoranas, magkuha lang yapon ka gapas, butangig Orion, itaplak dito sa imong lubot. Ha? Itaplak sa inyong lubot, mga higala. Ay, magkaulaw. Kaya imo raman na mismo kaugalingon imong gi atiman. Mga mag-uuma, magdala-dala mag-Orion Herbal Oil kayo na yung mga tagno, kasol kaayo, o niya haplas sa inyong mga panit daan para mahilikay po mo sa mga tilas nga katul kayo ng mga insekto nga nasa bukid. Pag magpaghiran mo anak, katul kayo. Patangin na Orion, labi na ka ng mga lalaki nga maglampas. Masamad gamay, no? Mahait kayo mga sagbot, butangin Orion. Magdala-dala mag-Orion, bisan pa manggani kayo ng mag-beach, no? Maligo mo, may mga musalta nga mga musaka sa daplin ng mga katol ng mga buhi sa dagat. Masagira ninyo, namoy Orion nga dala. Maka first aid dahil mo mga higala, no? Yan na, nga na kanindot atong Orion Herbal Liniment Oil. Labi na sa mga biyahidor, magdala-dala mo, pakabot sa inyong destino, di ha mo matulog, mag-haplas din mo para way pamaol, way panuhot. Hinumdumi Orion Herbal Liniment Oil. Green ang taklob niya na, ha? Kahit napod tayo sa ka-Orion, Orion niya po na ngalan, kumupalit mo na sa parmasya, inalang urins ang taklob. Kaning urins ang taklob, pang massage lang gina sa mahigala, pero may pagkamintol, may pagkabugnaw. Kaya natin mahigala nga mahilig sa bugnaw o mintol nga haplas. Dahil po itong green ang taklob, kay daganto siya gagamitan, katong una na ko ang gipasabot. Kaya kaning urins ang taklob, pang massage lang gina siya, o may pagkamintol, may pagkabugnaw. Okay, mahigala, no? Sa dili pa natin parayon sa pag-share sa inyo atong mga uban pang mga product, ato sa sugdan sa pagbasa ang maong sulat ni Dayanara. Ania, ang maong sulat ni Mudayan,

Sir Kuyarn. Unas tanan ako mga ikatahoran di kaninyo ug di awa kanimo may adlaw. Tawag ako sa pangalang Dayanara. Short name na ako, Dayan lang, Kuya Arn. Ayaw katingala, Kuya Arn, nga ang akong pagsulat nga imo kining mabasa. Ipaningkamutan na ako, Kuya Arn, nga makasulat ako bisan adun ako'y kapansanan. Ang akong kapansanan, Kuya Arn, maglisod yun ako sa pagsulti. Daw sa murag na stroke ang akong sitwasyon. Nalubag-lubag yun ang akong pagsulti. Di ko makainsakto pagsulti. Tapos, layo kay ko sa mga parehas na ako ng mga babae. Kaya nakita nila, adunag yun ko'y problema o kapansanan nga. Murag, ikaulaw ko nila. Murag, aduna ako'y sakit, Kuya Arn. Nga murag, makatakon. Kaya nakita na ako, Kuya Arn, nga walay makighigala na ako. O walay mudol na ako, gawas lang sa akong mga igsoon, labi na sa akong ati, Ima. Wala ko kabantay, Kuya Arn, nga dun ay nakagusto na akong lalaki bisan pa man ako nag-eskwila. Binantayan ako sa akong ati, Ima, kay daghay magbully ka na ako. O sa mga tawa, nga magtanaw ka na akong ako mga classmate, gikan pa sa elementary, hantun nga nag-high school ako. Doon ay mga classmate na ako o mga schoolmate nga magbully sa ako ayintahan. Pero daha lang ako sa Laplin. Samtang nga wala pa akong ati sa higayon nga manguli na kami, lagay magbully o magkumidya ka na ako. Pero ako na kining gidawat, Kuya Arn. Sakitan man ako pero sa ngantong-anto na sanay na ako sa mga sikreto nga maragdili nila ipalantad sa ako, Kuya Arn, nga sila nakatamay. O, doon ay pagsaway diri ka na ako. Igo na lang ako muhilak sa hilom. Wala na ako mag-asa, Kuya Arn. Nga doon na payo sa kalalaki nga makagusto ka na ako. Kaya doon na ako'y kapansanan. Sa lakton nga pagkasulti, wala na ako'y paglaom pa nga maminyo ako. Nagpasalamat na lang ako. Doon na ako'y mga ginikanan o akong ati, Emma, nga nagpanga diri ka na ako. Kuya Arn, manginaot ko, diliuntay kini may tabo sa uban. Palihog ko, Kuya Arn, sa pagpatugtog sa akong gipangayong awit. The goodness of God.

0: Dayan. Te, adiha lang sa kaha. Magkosa ko pagkaon ni mo. Te, unsa may sikig tanaw ni mo din ha sa atbang. Kanabalay ate. Kanang bagong balhin? Mao ni sila nakapalit sa kanang abaligya nga balay nga atong katbang. Ate. Unsa man? Guwapo laki. Nakakita ka guwapo nga lalaki? Oo, naguwapo. Butan ate. Tanaw sa ako. Tanaw po ko. Ana siya o. Ana. Kamay-kamay ko niya. Agi kamay-kamay ka niya. So, nipansin siya sa imo ha? O ate, kaingon ko, bubutan siya. Mauba. Sige, diha lang ka mag-istambay ha. Magkuha sa gatas ni mo kay sila ni Mama Magpapa. Mauli na to karon. Namalit man to sila karon sa kinanglano na to diri. Unya, maglaglaag tas palibot. Ha? Ate, ang imong basto ni mo. Asa naman tong basto ni mo? Ate, kilid. Sige, ako rekuhan ng basto ni mo. May kanya kaabot ka diri abat-abat sa kuan. Balkon. Ate, kay... Tanaw ko sa kuan sa akining sisiringan na guwapo. Dibati niyo kagkaibo, crush ni mo na, di ba?
1: Crush na korte. Pero...
0: Anong nahilom ka?
1: Ako ra crush. Pero... Ako na crush siya. Dili mana crush ako tiha.
0: Sige na unya na imong crush siya. Huwag magkwasa kung pagkaon para mukhaon na ka.
1: Salamat ate, salamat.

0: 아요. 아, 어, 오이. 아, 맘.
1: 아, 까, 아, 아, 어, 넌, 넌, 사, 아, 또.
0: 아, 맘. 아, 마이게, 나가실.

0: Nyo ha, nakita na ko nga murag maayong mong mga tao diri ba?
1: Unsa may toyo?
0: Ah, ako to si Carlo. Katong nagbabay sa imo kagahapon.
1: Kabantay ko nga may babay ka sa babay po ko sa imo.
0: Nakita na mo nga friendly kay ka. Osmo na ako to si Carlo. Ang si pangalan ni mo, ma'am?
1: Ayaw na, ma'am. Ayaw Diana Ra ako.
0: Ang si pangalan ni mo?
1: Diana Ra. Dayan lang ang tawag siya imo ako.
0: Pasensya kayo sa disturbo, Ma'am Dayan ha.
1: Ayaw tawag Ma'am Dayan lang.
0: Sige Dayan. Pwede mo makihigala sa imo ha.
1: Wow, gala. Okay.
0: Asa may mga parents ni mo?
1: Sulod dire lang ko para silawa adlaw ba ni adlaw pa ipainit adlaw.
0: Oo, okay ka na sa imo ha. Naay mo rag kan ni mo no kining inborn ba gina imong pagkatao?
1: Inborn ko ni God, pero kasabot ko tanan ako lang ang anik ko.
0: Mau ba? Inborn ka, pero masabta ni mo, normal ka ikasulti.
1: Oo.
0: Guwapa ra ba ka, Ma'am Dayan? Medyo palagi mong gamay mong kwan, itsura ni mo, pero guwapa ka. Talaw lang mayo, guwapa ka. Nanakayuyab, Ma'am Dayan?
1: Wala. Wala ko uyab, Carlo.
0: Posible, wala nang uyab sa imo. Habisay nga anak ka, pero naman kay tsura. May angin mo namang ba mo raguan. Pero limpyo ka.
1: Hatlok man sila. Ako? Hatlok.
0: Basin istrikta ka.
1: Tili ko istrikta. Putan man ko. Basta putan po sila.
0: Ay kabalakas ako ha, Dayan. Kini si Carlo buutan eh. Sa ato pa din, nakapirminti niya mag-standby. Humana ba kag-eskwela?
1: Wala na ako mag-eskwela. Gusto ko din ako eskwela kaya sakitan na ako sa mga estudyante. Pinti ko nga murag bulihon ko kila.
0: Bulihon ka nila?
1: Oo, Carlo. Sakitan ako.
0: Pero okay naman nun ta. So, kung dirira ka pirminti, dirira ka, wala ba kaya isuri sa mga giniganan?
1: Dili, pwede na mag-sori-sori ko kahit di gusto man mama ako o papa. Ako ati-ati man ako. Tolomi, ako ikso isa minyo na tuwa sa Cebu. Kami ati, matuhadre palay.
0: Aduhan na lang mo sa imong ati. Wali nagsuri-suri sa imo ati sa imo ha.
1: Wala kay siya mabilin din sa balay bantay sa ako.
0: Mau ba? Kung isuri-suri ta ka, musugot ka.
1: Ulaw ko. Ano kay maulawan ka?
0: Ako maulawan? Di na mahitaba ako maulawan. Dili na pwede nga maulawan. Sige lang. Abi ni mo na yan? Mubati yung kaloy nga susama niya na alabi na sa ikaw normal ka istoryahon. Tapos na nga nalangin mo diferensya. Di na ka nga yan ikaulaw. Nakaingon nga ikaw na iuyab ni mo. Ituraan ka. Bisan magsungkod-sungkod ka. Pero imposible mubati ka ibog sa imo ha.
1: Dili na tinuod, Carlo. Wala may ipog sa ako. Wala o eh. Sukad dalag ako ha. Antun 21 ako. Wala yun.
0: Sige. Kaya amigo ko sa imong mamagpapa o imong ati ima. Huwag sa imo ha. Para malingaw pog ko, isurita ka. Oh, naman ko'y sakyanan. Naman may sakyanan. Maglaglaan ta. Kung gusto ka.
1: Hiki? Hiki? Dili ko binuangan?
0: Binuangan? Anong binuangan ta pa ka? Napakay video ko. Bikil sa imo ang pagsulti. Binuangan ta pagyog ka. Dili. Dili nga na si Carlo. Makiklose o makiklose o pasapotin, magkikigalaw, makiklose ko sa imong pamilya o sa imo ha. Ha? Sige, manglaglag rata sa sunod mga higayon. Ilaag ta ka, para malingaw ka.
1: Kakaayawang mat Carlo.
0: Tinood bang hanggang wala pa kayo nanguyab sa imo ha, basin huwag na'y masuko. Maglaglaag ta.
1: Wala ko uyab. Ganyan, wala ko uyab. Tinuod o na ay gino.
0: Ah, sige.

0: Ganahan ba ka dire, Dayan, sa daplin sa dagat?
1: Ah! Pesko! Pesko hangin, Carlo!
0: O, dire takagidala, para dili lang yun nga dito sa inyong balay ka, garminti magpa adlaw.
1: Ah!
0: Abi ni mo na yan? Ganahan kay ko sa imo, sa pipila na kahigayon nga naglaglaag kita. Enjoy kay ko sa imo nga makikuban. Mas maayo pa makikuban sa imo ha, kaysa ako mga barkada o kauban ako sa trabaho.
1: Talamat ha.
0: Dayan, paminog maayo, dili ni binuang ha. Suod naman ako imo mga ginikanan o imo ate ima, nisaling na sila sa ako ang abisan asa kita paingon. O karon di atas baybay, diri na kong ituyo nga gidalata ka. Kay kuan, nako importante nga toyo.
1: Unta man imo sulti sa ako?
0: Mangutana sa ko sa imo ha. Sa tanan higayon na itong mag-uban ta. Wala ba kay namatikdan sa atong duha? Sa imo o sa ako? Nga nakasuod na kita, apil mo maginiganan og si ate ima ni mo.
1: Ako?
0: O waba niya kayo nang matikdan sa koa?
1: Carlo, normal ko, di ba? Normal?
0: Hoy, balo ko normal ka. Ang diferensya lang ni mo imong pagsulti.
1: Carlo, bati pa ko crush sa feeling mo.
0: Ubati ka crush sa usakala?
1: Siyempre laki, lisod po babae ako crush. Kani katong nakita takalito sa inyo ha, pirmero pagka may kamay mo sa ako.
0: Oh, ginagay dumdum ko.
1: Kuan, crush ta ka.
0: Crush ko nimo?
1: Opo, buutan ka sa ako tanaw. Buutan ka.
0: Tinood ka?
1: Guapo pa, God. Pero hihibalo ko. Ako na crush. Sa imo ako na crush. Pero ikaw dili yun. Para ako dili yun crush. Uy, atong yung kasagwapa o dili pariya sa ako na kapansyanan sa ako, no?
0: Mamino, mutukag sa dili, Dayan. Ambot, siguro sugo sa kay gayonad. O gihikap akong kasing-kasing sa atong labaw mga gahong.
1: Gagaot siya.
0: Ambot makatuo ka ba? Dili kini binuang. Wala akong masakay sa panahon. Wa ako magtinunto. Sa higayon nga matulog ko. Nakas akong una-una.
1: How na-una ko, kuy mo? Gabi ikatulog.
0: Oo, Dayan. Dayan, sa tinuod lang, gawas nga kaluoy. Sa pipila kay ganyan, may bati ako gugma niya kanima.
1: Gugpa ka ako? Di na tinuod siguro. Naluoy lang ka, pero wala na gugma.
0: Tinuod kini, Dayan. Mahal ta ka. Tinuod kini. Pwede tang magpakasal, magminyo ta. Mas maayo pa nga ikaw akong ikauban hantod sa kantoran. Masaligan ta ka. Na ang Ginoo sa langit. Pwede niya ako silutan kung nagbakak ako sa imuha. Ambot. Basta, gisunod ko lang ang gipitik sa akong kasing-kasing nga ikaw ang gitudlo ni ini. Pag-ibig mo. Dayan, hila ka.
1: tinuntuan ko mo siguro. Carlo,
0: dili ka ni tinuntun, bisan ugma ang sunod araw magpakasal kita.
1: Carlo,
0: I love you, Diane.
1: Carlo, ayaw siguro masin ikaw mamahay ni mo sunod na mga hika hikayon o sa uma abot nga adlaw tungod kay dili kunin mo ipasigal mo sa talali mo kakaila
0: bisan kinsa pa sila walay makabuot ka na ako bisan asa tapaka iatubang sa mga tao kauban ako sa trabaho sa akong mga igsoon sa akong mga ginikanan hibalo na sila nga doon ako ipagbati niya kanimo oo sa pirmero ni katawa sila. Pero nakasadyang ako silang ipasabot. Nga tinud-an ay kini akong gugma sa mga babae. Walay lain kung dili ikaw, Dayan.
1: Carlo.
0: Dayan, I love you. Mahinawad ko nga madawat mo ako. Anam ko makikuban ka ni mo. Hantod tsaka hangturan.

0: Okay, mahigala sa dili pa natin ipadayon. No? Karon, napod gyapon tayo Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mone siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mahigala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni Lolo o Lola, ate o kuya, mama o papa, tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naani siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa pagkatulog. Napo niya siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas. No? Sa Nerviplex AA, mubalik ang ganas pagkaon o gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siyang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok o binhod ng mga tiil, kamot, mao na nagitawag ng nervous neuropathy tugon na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high dose nga B vitamins. O kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, B40 na kana ha, ay mapag-agwanta ato na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayong. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina, mga nanay, tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga joint aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Megacar Soft Gel usa ka kapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi Megacar, dagang health problem ang itikar. Og dili punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala nato nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na kung babae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti. Kung naaka niya na ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya po. Aron mawala ng kadray, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon sa trabaho. Og purubod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 Times Up. Ayaw kalimti. Ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 Times Up siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 Times Up. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
1: Carlo, wala kami magtuo nga among anak maminyo pa. Pa, ma, nagpasalamat ko nakita na ko inyong anak. Siguro, sugo sa kaigayon na nagipadpad ko nining dapita nga makasilingan kita. Sa unang higayon, pag-ablin ako sa bintana, kinagtanaw-tanaw ko kung siya mo mga silingan. Nakita na ko si Dayanara sa balkon ninyo nga nagtanaw sa ko, ah. Ako kinigibay babayan. May katawa siya pero nakaibalo ko nga doon na siya ay kapansanan. Pero sila nagkasuod kami, uban niya kaninyo. Pa, ma, bibati na ko gugma na yun sa inyong anak. O sa inyong mamayong pagtagad sa pdirkan ako. Kinsa pa man nga babae akong pangitaon, nga maasahan ako. Masaligan ako kung sa igon nato ako sa layo. Manginaot mi, Carlo nga, dili mo lupa na imong pagbati sa mong anak. Na ang Ginoo sa langit, pa, ma.
2: Salamat kay Carlo. Wala na kami magtuong ang maminyo pa si Dayan. Dayan, anak. Ma. Panggaon ni mo si Carlo.
1: Himuon ako, prinsesa si Dayan. Ang importante na ako'y kauban. Ngawalilain yung anak. Dilin ako siya, paliho kundi sa balay. Namo, kung saigan makatukod na kami balay. Kontento na ako kay Dayan. Salamat kay Carlo. Salamat sa imong tinud-an ng pagmahal kay Dayan. Dayan, salamat sa imong pagsalig diri kanako.
2: Salamat po, Carlo, sa imong tinud-an ng mga pagmahal sa ako, ha?
1: Maragasama na kita. I love you. Lala, sige na. Manganto na kita sa balay. Carlo, usbo na ako. Manginaot ko. Nga walay paglubad imong gugma sa mga anak.
2: Pa, ma.
1: Forever na kini.

0: Ate Ima, kumusta inyong pagpa-check up kay Dayan sa ospital?
1: Hoy Carlo, paminaw, tatay na ka.
0: Tatay na ko?
1: Tatay na ka, Carlo.
0: Dayan, tinuod ka. Nagbunga lang yun atong panahinig gumay.
1: Oo, ingon sa doktor, amping lang daw.
0: Walay problema. Busa ampingan na nimo ha, ang atong baby na to.
1: Pero Carlo, kinanglan daw nga sa sunod hikayon nga makabisita ta dito sa hospital o sa usa ka doktor para ma-check up yun ang bata. Kay murag na ay dipirensya ang bata samtang nga nasa sa sulod sa tiyan ni Dayan. Murag na ay murag problema.
0: Problema? O sige sige, para mag-agapan kini og mahibayalan sa doktor.
1: Oo Carlo.
0: O sige lang, ay kabala ka niya na ate. Ema, ako ni bahala sa mga gasto. Kaya nabisi ko kan sa construction ako. Tangan mga layo-layo mo construction. O ga, Dayan, mahal. Pagamping yung mayo akong nai problema ni mo na imo gusto nga ipapalit na si ate Ema. Ate, sukan pa niya tughantod ka ron. Hibalo na ka nga, ikaw ang asahan ni Dayan sa akong asawa.
1: Ayaw ka problema niya na Carlo. Hantod sa hantod ang akong pagkatiman sa akong manghod.
0: Salamat kay ate.

0: tao na gyud.
1: Oh. Sir. Oh.
0: Look. No may problema sa akong anak.
1: Ah, kuan paminaw sa mugmayo no. Kininyo anak, huwag dili din maagapan kini. Na siya ay... kining gitawag na itong anak. Ayaw na mo kabigla, no? Naintindihan siya ng budak ko ang ulo sa inyong bata. Na siya problema. Mas taas ang iyang gitawag nga white cells kumpara sa red blood cells niya. Mas taas ang iyang white cells niya, Dok.
2: Oo.
1: Og na nakita na ko nga bakterya sa iyong dugo. Og dili kini madali. May tendensya nga budako iyang ulo samtang siya nga magdako sab.
0: Dok, buhat ang tanan, Dok. Buhat ang tanan.
1: Kung dili kini ma dali gyud. Mahulog kini sa sepsis ang problema sa bata.
0: Himo ang tanan, Dok. Himo ang tanan. Ako na bahala. Dok, nakakita'y kwarta, Dok. Himo ang normal ang among anak sa ang asawa nga si Dayan.
1: Paningkamutan ako.
0: Dok, magdaon ko kung pila ang inyong gusto para lang ha manormal ang among anak.
1: Oh, sige, sige.
0: Bisan ugma, Dok, mo daon din ko bisan karon.
1: Oh, sige. Walay problema, maningkamot kami.

0: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay Ann Santon.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Puesta, taga-Wua, Adapitan City, Silangon.
1: Wow. Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
2: Diba dyan ako uno kung di ko makastick? Sa kanlaw, kalima ko magtimpa sa stick, so akong gihinay-hinay. Gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas and then ako magdugay sa CR kag magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon wow. Paglingkod sige da.
1: Kalibang dayon. Kumusta ang pagtulog nimo ma?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow, thank you kaayo Ma Marlo.
0: Lagi kasulti nimo sa atong Coffee Corn ma'am. Sa may imong ikaawhag sa atong mga naminaw.
3: Atong mga tao dito ma. Dili sila dali sa katulog. Kani time lagi na mo inom sila ani. Kaya lang gini nila, kaya mo kayo malo sila kung saan kayo pick mo kayo. Ako na, sisingan mo gina ko. Nakapuhay magiging ko.
0: Okay, may gala mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa itong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil? Hello, ma'am. Maying hapon, ma'am.
3: Maying hapon.
0: Kinsang yung pangalan ni mo, ma'am?
3: Edith Martis.
0: Taga-asa ni nga lugar, ma'am?
3: Nako sa Agusan del Norte. Kabagbaran.
0: Ma'am, unsa ikasulti ni mo sa atong product, labi na sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Na, kagwapo na nag-UDI ng Orion. Wala na di ko dagana sa akong amiga na naaman din kay Orion ba?
0: Hmm.
3: Nga, hindi yung kung di ka baga na mugla man ko.
0: Hmm.
3: Hindi akong waplasan.
0: Hmm.
3: Mugla ko likod. Tiyan ako. Kaya sakit na doon lagi kayo. Magsulat na lagi ko kayo sakit. Pag humangin niya, lahaplas na ako. Basta, patingan ako. Walawa ang mga akong sakit at tiyan.
0: Walawa
3: niyo. Kung anak, hindi mo gini ay ning orayo, no? Ako, sabi man ako, karang ito, istorya na dito ba? Anak, tinuhod man gini ay nakainom. Hindi ko mabili. Lagi ko kayo ang haplasa na. Kaya dagan mo kung gigamit ng mga kaya haplas. Tuloy yun yung anak sa orayo. Nagrabi ka epektibo siya. Pagkailan lagi ko nga, katsutan yun, naghan lang kong mga gamit ng mga haplas yung kalit, so magsakit akong tiyan lagi. Kana, lagi naka, nawala gani, agtig 15 minutos, so tinga, magulawa, magsakit sa tiyan.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil, no? Dili mo magpakapo sa itong Orion mga higala, no? Kaya nga, no? Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony mga higala, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyo mga anak na nag-eskwela sa elementary.
4: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyud siya. Na ako'y ipainom niyang vitamin sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerveplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Okay mga inahan, no? Ayog ninyo ihikaw sa inyong mga elementary babae man o lalaki ng mga anak ninyo. Dako kay nagtabang ang Nerveplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerveplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang mo alerto iyang utok sa klase sa bata tungod sa taurine nga nasa Nerveplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerveplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor nga nasa itong Nerveplex Syrup. Nerves vitamins para lagsik o dili luyahon ang bata. Tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Pakita nimo tungod sa niacinamide nga nasa itong Nerveplex Syrup. O vitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerveplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerveplex Syrup. Busa mga inahan, di na magduha-duha, no? O 40 na ni kapin katuig sa market ang atong Nerveplex Syrup mga inahan nga gisaligan sa mga doktor o mga inahan nga pares ninyo. O nasab kita yung Nerveplex EA. Lain po ni siya nga Nerveplex na itatak EA para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni Lolo o Lola, Mama o Papa, Ati o Kuya, tumaro sa Nerveplex EA or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. Sa Nerveplex EA, mubalik ang ganas pagkaon o gusto ka mo relax, dali kang makat-relax mga higala. No? Katong nawala ang ganas sa kaon na haad to na sa pharmacy nga duol sa inyong lugar pangitaang ni Herbiplex AA. O sa lain bahay napod kita ay B40 capsule. Kining B40 capsule mahigala, nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot ug tiil? Mauna ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha, nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga malibyuhan matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O, kamo na magpaigo mga higala, no? O, ay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Ang Mega Carsoft Gel Capsule, ha, adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg, o vitamin E 20 ayo. Sa mga naay high blood, ha, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang plaque formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15% to 30% ang triglycerides. Triglycerides, fatness niya mga higala, kolesterol nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintinta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya o 15% to 30%. Kung magmintin paginta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. Good cholesterol mga higala, mudaghan siya, good na siya para gid sa atong lawas. Og makatabang ang mga muubos ang BP o blood pressure o malikayan ang heart attack. Bosa mag-Mega Car, ha? Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Car Soft Gel nga mo increase ang insulin mo i-resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran nga senior citizens, makatabang ang Mega Car Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango. Kanang Alzheimer's disease ba, no? Then, makalambo pod ang Mega Car Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngad-tungad to pagkabuta. No? Og ay nyo paabutan ang mga inghanata, no? Mag-Mega Car mo diha. Okay, makatabang usab ang Mega Car Soft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Car Soft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Car Soft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis, ha, gusto ba ninyo nga angat sa klase pag-abot sa panahon nga mo eskwela na inyong gisabakaron, ang Mega Car Soft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis karon. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata, ay konsulta una sa inyong mga doktor nga ubigay ni kung unsay benepisyo sa pagtumar sa fish oil ngadto sa inyong gisabak. Basta magmintin ang insa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. O sa mga ginikanan, paminaw mga ginikanan nga adunay depression ug anxiety ang ilang mga anak, ang Mega Car Soft Gel adunay EPA nga epektibo batok sa depression ingon ka epektibo sa antidepressant drug. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang pod ang Mega Car Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. Makatabang pod ang Mega Car Soft Gel nga mabawasan ang liver fat or fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang pod ang Mega Car Soft Gel nga makunhoran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attacks sa mga hubakon. Makatabang ang Mega Car Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Ha? Busa, ang importante, consistency is the key. Meaning nga, imintinar yun og inom ang Mega Car Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumiha kada adlaw mag Mega Car kay daghang balatian ang itikar. Okay, sa atong Ferbite, ayon nyo kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang bitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, siyang mutanggal sa mga dead skin cells ng mga panit na ito. Makapablooming sa tuwa o maka-white, no? Hayag kang tanawon. Dabi nagputi ka daan, pastilan. Pero umuri na ka umuri, no? Okay, gapon. Blooming gapon ang tanawon, may gala.

0: Ati Ima, yan. Kumusta na ako, anak, amo, anak, Carlo? May balan pa nato si doktor kung sige, kwanani. Kundili ba ni mahulog sa sipsis ang iyong sakit?
1: Kakaloy ako, anak. Siguro, tungod sa ako, na ako kapansyadan.
0: Ayaw ba sulay mong kaugalingon?
1: Kasi kalo, hipsog man siya, ako na ako kapansyadan. Maumbitaw, kagangangangilin ako ang dami niyo kay balok ko pasit ma piktahan ako, anak. Kuminyo ko.
0: Ayaw pagpakawas paglaob at patakay balo. Ayaw gilak, Dayan. Ayaw gilak.
1: Luoy ko kanunak-dak ko na iyang gasto. Kasurinirun ako.
0: Isa ka dali, nitawag si Carlo.
1: Istorya ko, ate. Istorya ko.
0: As mag-istorya, sige, tumagon sana ako, ha. Ay, nago, sige, hilak-hilak, dabi. Hello, Carlo.
2: Ate Ima, nabantin akong murang naghilak si Dayan.
0: Ay, oo, Carlo. Tungod kay nabalaka na siya.
2: Nabalaka ng unsa?
0: Tungod kay matod pa unsa na sitwasyon kahimtang sa bata ninyo.
2: Tapos ate, unsa may problema?
0: Naluoy na siya sa imo, ha? Tungod kay dako na kay kagasto.
2: Ate, ay ka na niyo kuno na, ha? Pwede ba mag-istorya? Kay Dayan.
0: Gusto gani sa makikistorya. Dayan, ano ang cellphone?
1: Kalo?
2: Mahal, ayaw hilak. Mag-ampo kita. Wala lain na tumasangpit ang Ginoo. Ha?
1: Kaso rinirun ako. Luoy ko ba ato anak ko sa imo?
2: Ambo lang, tal. Huwag ayaw ka malakas sa gasto. Ako na'y bahala. Kumusta na ka?
1: Guol ko ato anak.
2: Ambo lang kita, mahal. Ha, Dayan. I surrender. Wate lang masangpit ang Ginoo lang yun. Ibaloko nga dunggun ta niya. Kaya baloko kinasing-kasing atong pag-ampo o paghangyo nga to kaniya. Dayan, ayaw gila.
0: Hello, Carlo. Yan ang doktor.
2: Ate Ima, sige.
0: Manawag rami sa iyo, ha, kanila kay mag-istorya ang doktor.
2: O sige, sige. Itawag rin sa kuha karun pag kumawa mo ng istorya ang doktor, ha?
0: O, Carlo. Doc, kumusta?
3: Congrats. Nakasurvive ang bata. Nahinloan na iyang dugo. Tapos, medyo mitaas na iyang red blood cells niya. Mitaas na kaysa puti. Nga, di rin nakatuingon nga ang kahadlukan na to. Nga, mudako iyang ulo. No? Okay. Pasalamat kita sa itong labang mga kahom na nakasurvive ang bata.
1: Kinoong ka, Doc?
3: Oo.
1: Dok, salamat, Dok.
3: Normal na ang bata. Normal na.
1: Dok, salamat, Dok.
3: Okay. Sige. Congrats sa inyo, ha? O congrats po sa bata nga nakasurvive siya.
0: Salamat kay Dok. Salamat, Dok.
1: Dok, salamat, Dok.
3: Oh, sige.
1: Ate Dayan, tawag ka, Carlo. Tawag ngayon para lipay to.
0: Sige, Dayan.

0: Ako na Jolte, ha? Ako, Jolte. Ah, sige na yan.
1: Hello?
0: Carlo?
1: Oh, mahal. Oh, kumusta akong sa ingon sa doktor?
0: Tita, salamat sa Ginoo. Ano, okay na, ato anak, okay na.
1: Tinood ka?
0: Okay na, dili na muda kuya ulo, tapo taas na po diyang red blood cells niya.
1: Tanawa, dili lang kita pasagdan sa Ginoo, di ba? Di ba, mahal?
0: Oo, salamat. Salamat, Talon. Salamat. Salamat.
1: Sige, sige, salamat. Sige lang, sunod lang, mapauli na ako. Di apa ko sa Cebu. Napag yung gigwan ako din. Ako lang, ati man, sunod lang, mapauli na ako para bakit ako sa itong anak.
0: Oo, apot ko mo.
1: Oh, sige, mahal. Sige, mahal. Love you. Love you. Pusa, ampo lang yapon kita. Walay lain na tumasangpin.
0: Oo, oh, Carlo.
1: Sige, bye-bye, ma'am. I love you, mahal. Dayan.
0: Love you po. Love you.

Nang sa mga kuyaan sa kumbana. Nga kulit kay nga mga anak. Importante, normal na siya. Amo na lang ipaabot ang higayon. Nga mo siya mapa-eskwela. Swerte usap ako kuyaan sa kumbana. Wala ko magtuobisan sa akong sitwasyon. Makabaton kong bana nga super kabuotan. Muna, dilit na magpakuhas paglaom. Basta lang, kanunay kita nga na muhangad sa langit. Pagkasangpit sa itong labaw makagahom. Bisan sa atong sitwasyon, unsay kapansanan nimo, Ginoo lang yun ang atong maduulan o masangpit. Kuya, ang mahinawat ko adunay inspirasyon sa akong sulat kaagi. Dika salamat imo magtatampo, Dayanara. Dika salamat, Dayanara, no? Ang tanan nga mga pagsulay sa kinabuhi sa matag tao, na solusyon niya po. Pero number one, atong pagsangpit sa atong labaw makagakaom. Kay Shira ang mutubag na siya'y gamitin ng mga tao na mabati kaya po kitag kalipay bisan pa man sa susama sa mga tao nga doon ay kapansanan. Mangita yung paagi ang Ginoo. Muhatag yun ang Ginoo o paagi nga na itaw nga yung gamitin nga makahatag yapon na itong kalipay sa mga tao nga susama kay Dayanara. Busa ka itong mga higala na ito na may mga problema ay mapagpakawas paglaom. Kaing Ginoo, kanunay galantaw ka na to. Pero kung kulang kas pagsalig ganito kaniya, dili sab kaniya pansinon. Diba? Susama sa atong mahigalagod kung dita mo sangpit sa hiyag sulay. Dili sab siya mo tabang sa to ah. Dikan salamat no, gaya niyo kalimti mga higala no, atong mga product, gikan sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil. O labi no sab sa atong Nerveplex Syrup, ang bitamina nga para sa ato mga anak. Ngayon ay nyo hikawin nyo mga anak ha. Nerveplex Syrup o ano na kita yung Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nga nawala ang ganas pagkaon. Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule ang tubag ninang tanan o ato na rin sa inyong pharmacia pangitang Nerveplex AA. O labi no sab sa atong B40 Capsule. Ang B40 Capsule para to sa mga nakasinati o mga tusok-tusok sa tiil o binhod ng mga kamot o tiil. No, kung nakasinati mo niya na, ato na sa pharmacia pangita ang B40 Capsule. O labi nausap sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Kung ado na ka mo'y balatian, makatabang ang Megacar Soft Gel Capsule. No, labi na sa mga high blood, diabetes, o uban pa. Nga akong giasoy ka ganina ng mga problema sa atong lawas. Makatabang ang Megacar Soft Gel Capsule. Pero kung condition pa inyong lawas, wala pa ka mo'y gibati, himo ang protection ang Megacar. Mauna'y maintain mo sa imong lawas. Nga makaproteksyon nga dili kita takbuyan o mga delikadong sakit, ha? O labi na usab no sa atong Ferbite Capsule para sa mga higala na to nga nawala ang gana sa trabaho. Nawala ang kondisyon. Importante ang trabaho na to mga higala. Mag-Ferbite Capsule, ha? O pwede na sa mga bagong nanganak. O para mawala ang lipong-lipong, luspad nga lawas, luspad nga dagway, i-Ferbite Capsule. O sa atong sabon, ang Dr. Love's Glutathione 10 Times Soap. Siyang matanggal sa mga dead skin cells sa atong mamani. No, ay kalimtin ninyo atong mga product mahigala sa pharmacia ninyo mapalit ang atong mga product. O daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Kini si Kuya Arn Mingon. God bless you all.

0: na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Choi Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello! Welcome na po ta mga higala. Maayong adlaw ka natong tanan. Sa tanan natong mga tigpaminaw din ha. Hinaot nga anaa mo sa maayong panglawas. So kini ang kanunan niyong amiga sa kahanginan, si Buttercup. Of course, kauban nato si Dr. Choi. Dili mahimo na itong programa without her.
2: Oh, pareha na ni mo, Mom. Thank you, Kayo. You're also needed here, Mom.
1: Oh.
2: Mom Buttercup, salamat, Kayo.
1: Maajod kay nga nun, no? Wala. Lagi tigbasa na rin si doktora pag wala ko. Kung saan na ito, pagbasa ng mga naadri sa atong hotline, doktora, atong

0: kahit gani, no? Katawag yeah. kay galaan.
1: Yes.
0: Sa ato ang hotline number, invite mo, no, nga mo message sa inyo ang mga, sa inyong gipangbati din, ha? Sa inyong mga problema, no? Sa kanang panglawas, kung basin ganahan mag mga tips, gikan sa ato ang pinalanggang doktora, no? Ang atong diabetologist. Sa ato ang hotline number, nga 0909-304-8924.
1: Yes, no? So, gin-encourage na to sila nga magpadala silang mga questions, ilang mga positive feedback, o pa-shout out. And, pwede po sila, ma'am, dito sa ato ang Facebook account na mm-hmm. Doc Choi, no? So, dito sa atong Facebook account, ang background is nice saying, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine, no? Kaya ang kahibalo sa doktor, gikan yun na sa Ginoo, no? Tanan nga knowledge, no? Nato, dili lang isip sa mga doktor, kita tanan, ang knowledge na to, ang wisdom is gikan sa Ginoo, no? So, even sa pagpanambal, ato yung i-consider. That's why we always pray together with kanang trusting also that doctors are also given the blessing of God to treat their patients, no? Yes. So maran dapat ang mga doktor maampuon jud ta.
0: Ana jud. So makita ninyo
1: asa mga pasyente.
0: Ana jud doktora. So makita nato mga kahigalaan nga si doktora just nun jud. And wala siya nagsalig jud sa iyang kaugalingon nga kanang iyang expertise sa pagpanambal, no? So iha adyong gi-base ang tanan din ha gid sa Dios. Insakto kay na dok.
1: Yes, Linda ma'am. Chicha,
0: no? Kaya nga, no, kuan man, ang usapod anak, no, nga, ito ang kahitasan na ito mga balatian, diha agad siya, muhatag na nato siya o kanang maingon sila, miracle, labi na sa ato ang problema sa panglawas dokto, nga morag feeling nato wala ni kaayuhan. So, pinaagi sa mga tambal, pinaagi sa itong mga doctors nga nag-atiman. So, pinaagi, ana, sa mga prayers. Matabangan dyan ta. Basta musalig, huwag mo ampo dyan, no?
1: Mm-hmm.
0: Nga, dok,
1: sige, magbasa na ta, ma'am.
0: Ah, sige, basa na ta diretso ani. Kay nga no, dok, murang naghulat na gano'n sila o dugay-dugay, dok. Anyway, dirita sa ato ang unang sender sa 0953 o ang last 4 digit kay 6817. Nag-iskot siya din, ingon ni siya, dok. Taga-kuan ni siya, dok. Taga Del Pilar, Pinian, no? Ngayon siya nga, si Ma'am Ludes Dining. Good noon, Dok Choi. Ask lang ko ba, unsa may angay imnon, magbawas ko tag 4 days dayon og makapabawas pod kay magkalibanga man ko. Okay ra na tambal metronidazole. Metronidazole man lang angay manggod na ko, Dok.
1: Actually, dili man gyud nga tambal sa kalibanga ang metronidazole, no?
0: Antibiotic,
1: specific anti-protozoa, no? Specific gyud siya sa protozoa nga amoeba. No, pero usahay na yung mga GI infections like sa na mga abscess, even mga foot infections nga mo kuan pod siya kanang napo siya effects sa mga bacterias, no. Pero mainly ginagamit nato siya as anti-protozoa sa mga kalibanga kung natay nakita sa ilang stool exam nga naay amoeba. No, ang amoeba is usually gikan na sa mga dili limpyo nga tubig, no? So ako masuggest siguro ni ma'am magpa-check sa siyang stool, no? Kaya kung ang amoeba pa na siya, dapat naghilanat na na siya. Ang kalibanga yun niya, sige-sige yun. Tapos ang iya ang stool is naimurag sip-on, no? Very common kay na sa mga naligo sa dagat, naligo sa suba, or nagsigaon di ana sa kanang dili bitaw kanang strict kaayo ang cleanliness sa pagcook sa food, no? Dili man sa pagkuan, pero na ubang mga street foods nga dili, yes, kay hygienic ang prepare nila sa ilang food, no? So pwede na siya di ana, or even sa tubig, no? Nagikan lang sa faucet nga tubig ilang gigamit, no? May tag mineral water good food, no? Ana, no? So muna siya mas better na magpass stool exam siya. And then ang kuan siguro himuon niya is magkuan siguro siya kanang magpa-check up siya, no? Kay pakita niya sa doktor ng results sa iyang stool exam. Now for the meantime, siguro better siya mag-take mga probiotics, no? Kanang mga good bacteria bitaw. Kay usahay mga atong tiyan is siguro na infected siya inana, so nidaghan ang mga bad bacteria. So dapat gudunta na magina mga ginagmayng bad bacteria, pero dapat mas daghan jud ang good bacteria or the normal flora sa imong tiyan, no? So muna siya ang mga probiotics, no? Medyo daghana kayo mga lain-laing klaseng probiotics, pero example lang, no? Gut biota, no? Urciflora. So, mana siya isa sa mga examples, no? Kana siya, makatabang po na sila, no? Labi na magkalibang nga naadyoy kagaw, no? Nga kinahanglan patyo, no? So, dili ingo nga metronidazole is kas alang inom, inana. Kung naadyo tayo makita nga amoeba na 3 times a day for 7 days kina siya. Dili na siya imnanog tagsa-tagsa lang. Mm-hmm. No? So, dapat with the guidance of the doctor ginamain ana. So kamo nga na yung ipamati, like simple ay problema sa pagkalibang, mas maayo gid nga makapa-check up og tarong, dili mag self-medicate.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So kani si Ma'am Lods, posible jud na siya dok nga nag self-medicate gani siya. Pero pwede po no usahay dok kanang mahinumdum ko kanang magkalibang bitaw, nga pila sa usa ka adlaw magkalibang. Pwede po dok kana ang naginom ko anang mangustin bitaw siya dok nga panit. Ako siyang gilaga. So, may siya dok. May siya effects ako, dok. Oo. Then, naapo ito, giubanan po na ako o bayabas. So, kung ingon ani mang pugani, dok, pwede na pwede siya mayinambot siya o gana ang coffee corn. Kinaama na siya yung mangustin. No, kung wala lang protozoans or unsay na ano, bacteria.
1: Makatabang siya sa pagkalibang. Oo. Uh-huh. Diba, ingon siya na siya problema sa pagkalibang. No, pero feeling na ako, basin kinanglan siya probiotics para lang sa kuha, no? Okay. Totawa, mo check up pastul exam. So, ang point yun na ako is dapat magpa-check up siya. Dili siya mag-self-medicate, no? Kay naatay mga sakit nga usahay, dili lang simple like mga Crohn's disease or kanang itawag na itong irritable bowel syndrome, no? Mm-hmm. So, ang uban ana, nag-self-medicate lang and then na-prolong na kaayo and then naanadayoy ka ng mga complications sa iyang tinai. No? So mas better gid siguro nga mag-seek gid siya o kanang medical consultation.
0: Yes. Mm-hmm. So insakto dok no nga moadto siya magpa-stool exam. No, mo na ibuhata, Ma'am Lods. Anyway, ang taga-Pinyan, shout out kaninyong tanan.
1: Sa natay, kuan diyan na sa Pinyan, no?
0: Natay user din na dok sa atong mga products.
1: Ah, very good.
0: Dayon, mao na no, giauhag na to ang tanan din na nga mamiminaw na to sa so wala pa ka try sa atong mga produkto sama sa atong coffee corn, kanang atong kape nga made of corn, tapos doon na siya malunggay ug mangustin. And then kusog pud kaayo nang ato ang haplas mga kahigalaan ng atong urayon sa so wala pa maka try. Mag-try good ka.
1: Mm-mm.
0: Aha.
1: And then, sa opinion, wala man siguro kurat diha, no? Kaya ano, nasya ay duha kabukaan to, ano? Pwede siya mato sa health center.
0: Hindi. Oh, okay.
1: Ako ba yung mean is magpakonsulta siya, no? So, mato siya sa health center or naapoy hospital diha na sa opinion. Or pwede po sila mato doon sa kong friend, si Dr. Jessie Labisig, no? So, naapo na siya mga consultation, I think, mga 6 o'clock and up, no? Kaya uh-huh. Naapo na siya work palain si Doc. Pero I think kung Sabado, narana siya.
0: Mm-hmm.
1: Morning and hapon.
0: Okay, so nanarano, dili ra malis dan si Ma'am Lods, makaduol na din ha dayon sa atong mga koan, naray mga tambalanan din ha. So, salamat kay si mong pagpadala, Ma'am, sa imo ang problema o ginaot nga imurong nabatian para pud nga makapa-check up dayon ka, mao to stool exam number 1 maduol ka sa doktor. Anyway, dito sa ato ang ikaduha nga texter sender. There is a 0849 ang last 4 digit. Sa iya ang numerong 0964.
1: Og sa kuan pud, Ma'am, 'di ba kung gusto pud sila magpa-check up sa clinic namo, pwede pud sila sa DepagMed every Wednesday and Saturday morning. And then there is a PrimeMed every Wednesday afternoon and Friday morning. Karon lang Friday wala ako kay holiday man, no?
0: Mm-hmm.
1: So natin nanawag pero dili to siya akong patient kay follow-up check up na to siya. Pero bago pa ko di ana sa PrimeMed, no? So nindot pud di ana kay kompleto pud, no? Nakanindot sa PrimeMed kompleto na ay laboratory, na pharmacy o doctor's clinic.
0: Ah.
1: So ako, kung ganaan sila magpa-check up na ako, every Wednesday afternoon and Friday morning. And then every Saturday afternoon, dito na pod mi sa East Hospital, no? So, muna, kaya na may mga patients nga near here or near there. So,
0: yeah.
1: Kung asa sila, kuan. Pero, kung gusto mo mangutan na, asa mo na akong kitaon, pwede good sinil ang akong private secretary na siya, no?
0: Mm.
1: So, always tag along. Except sa PrimeMed, kaya naman sila ay secretary din doon, no? So, ang number ni Neil for your scheduling sa ako is 0910-755-9686.
0: Okay, salamat ana Dok. No, so balikan nato itong ato ang sender karon. Atong ikaduhang sender sa 0964, last four digit kay 0849. Naingon siya din ni Dok, oh, mabuhay, madayaw, Doktora Choi. Salamat na ajud ka. I miss you. Mwa-mwa da yun, Dok.
1: Mwa-mwa.
0: Okay, ingon siya, Dok. Mwa-mwa. No? Oh, ingon siya, Dok. Muscle in my right leg pain. Wala ko, Lisa. Pagmata ko is kalit lang ni 2 weeks na kinisakit. Oh, what to intake medicine daw, Dok. Salamat ka.
1: Very good you guys.
0: Si Ma'am Jana of Boston. Aba na ko Boston nga US. Sa Boston, Davao Oriental. Ana din siya, oh. Okay. So, Philippines. Kompleto, Dok.
1: Kompleto kayo. So, actually, kanang mga ipamati niyan sakit-sakit sa NTL, no? Aside sa ng mga banhod ang uban, very good, good kaya itong high-dose nga B-complex, no? Mm-hmm. Ang atong B-forte, no? So, try ani, ma'am. Eh, everyday na imo ang B-forte, ma-morning, kaya usually, mamanay time nga kinanglan ka maglakaw-lakaw, no? So, every morning, mag-B-forte ka, and then, better siguro nga mag-mega-care po siya pagkagabi, no? Kay, basi dili lang ang nerves niya may na problema, no? Kaya ang kanyang atong high-dose B-complex is vitamin sa nerves man nato ni, no?
0: Mm-hmm.
1: So, basan ato mga blood vessel po, ma'am, na atay mga ginagmay-gagmay diha mga cholesterol na nga nanganapot, no?
0: Mm-hmm.
1: So, makatabang dyan ang omega-3, which is our good cholesterol, no? This is a fish oil, pero nakanindot sa atong mega-care is that, kuan ang mega-care na to? Dili siya fishy odor, dili sa fishy taste. So, lahi ra kayo siya sa ubang omega-3.
0: Mm.
1: And then, dili po siya kay dako, nga mura kang matukan usahay. Bantay ka sa una, katong buros ko, no? So, wala pa man ko na-introduce ano yung mega-care. So, medyo dako to, dahil medyo luod gyud kay.
0: Tabletas to, Dok?
1: Capsule, gihapon siya. Pero dako siya, and then, naagi siya fishy taste o fishy odor.
0: Mm-hmm.
1: So, nakanindot ani, kay ka na nga properties na to ilang itang-tang, pero ang good properties sa ato ang ng omega-3 na aradyon. Diba? So, good for the heart, good for the skin,
0: good for the eye.
1: And then, nindot pagi sa itong mga blood vessels, no? Makatabang sa atherosclerosis plaque sa itong mga ugat.
0: Yung nakanindot ani Dok, itong dili makatulon, so pwede rin mo ma-prick. No, kaya dili man siya sa imong kingon, dili man siya fishy odor, dili pa siya fishy ang taste.
1: Mm-hmm.
0: So, ana ra, imo arang pangitan, ana, anong pwede na dayan nimo, kuanan ba, pahiyosan lang, imno na nimo ang oil, mora na kang nag-take og vitamin E. Promise. Mm-hmm. O, oh, sumang wala
1: nakatry. Okay, kani si ma'am is kuan biya kani si ma'am sa iya ang kuan kana
0: taas mo good po kong cholesterol.
1: Pagwapa.
0: It's not actually not for pa-beauty.
1: Oh, appeal na siya.
0: Appeal na siya, no? Pero kuan siya sa ako adyo taas ko cholesterol mo nang nag-try ko nga mag-maintain sa mega care. Maugin na ako ado.
1: Mm-hmm.
0: Until now.
1: Oh, diba?
0: Oh, hopefully add-on na ng pa-beauty, di ba? Sana all na dayo na.
1: Sana all.
0: Mas lami gito siyang beauty ta sa inside, kay mag-glow ka outside. Di kay tamatikan nga, wang gets na dayo, Dok. Bisag naghantag mga...
1: Cool ka lang, yapon cool.
0: Samot na nga, ibnan pa dayo ni Doktora ang iya ang mega care of Evening Primrose.
1: Evening Primrose, which is Ibrim, no?
0: Barang
1: it's also like... More sa siya omega-3 pero more on plant-based, no?
0: Okay.
1: Sa evening primrose nga extract, no? Flower na siya actually. I think it's yellow color ng flower.
0: At the same time, pag si Doktora, mo nang bata, siya mo na yung secret, okay? Naapo siya yung collagen. Di ba, Dok?
1: Mm-mm.
0: Ako, natural collagen na lang ako. Kaon-kaon na lang ako ng tills sa koan. Manok. Affordable raman, so mga mag-DIY na lang ka mga higala, no? Kaon ang tag-TL sa manok. O sa pilain, Dok, aside ana, kanang mga cartilage?
1: Pwede raman actually, pero isa po siguro mag-exercise, appeal na sa ato ang kuan, no? Kaya sa hay, kinahanglan siya mo pump put ang mga valves sa atong mga ugat, no? Inana. And then, like before, is elevate ang legs, hindi abot sa balay, no? Harun dili mag-pulling, di ana. Mga varicose, usahay, kung naka mga varicosities, kay medyo sakit pa rin mong mga kuan legs.
0: Bito, ngul-ngul kayo na siya, Dok. Kung sa una, wala pa to ni gawas, ngul-ngul dyan siya.
1: Mm-hmm.
0: Kung hibalaan pa lang, kung available na ning ato ang B-complex.
1: B-complex, o atong
0: oh,
1: mega-care.
0: Kaya itong B-forte, nag-inom na ko. Daghan kay mga varicose. So, kung ato na yun ang i-elevate atong legs, mga kahigalaan, pwede dito ito maka-sexy legs, ana, Dok.
1: Actually, di ba nyo nga sexy legs? Pero, kanang, kuan, kanang dili bito siya magmanas.
0: Healthy, good siya.
1: Hindi siya magmanas.
0: Healthy, ragid, no? So, strong atong legs. Yan na. Diba? So, nindot kayo mga kahigalaan no, nindot na siyod kaayo nga, maya na ganitong pamati sa itong panglawas. Ilabi na gini atong paa, kay mo gini siya yung nag-aswat sa tanan na itong lawas, imabaw. Diba, Dok? Sa itong body ba? So, ang weight na ito, naagad tanan sa itong legs. So, dapat healthy tag legs. So, kung sa itong buhaton, Dok, mag-inom taog,
1: B40 Omega Care.
0: Yes.
1: So, not money, just no. For our nerves and also for our blood vessels.
0: Yes.
1: Sa itong mga katiilan diha.
0: So, Ma'am Jana, thank you, no? Thank you, kaayo. And shout out sa tanang taga Boston, Davao Oriental. Okay, so proceed na sa ato ang third nga sender. Dinhi siya o sa 2954 sa 0936. Ingan siya, good PM, Dok Choi. Unsa nga sakit ang hemifacial spasm? Na abay herbal nga tambal ani aside sa operation. Salamat. Oh, taga ko ani siya, Dok, o taga Kabakan nga naminaw ko ninyo adlaw-adlaw.
1: Kabakan, so, Cotabato, sir na siya.
0: Yes,
1: Kaya kato akong friend ko nag-training sa diabetes pod, pero more on ka na mga short courses lang na si Dr. Lisa Mariposke. Meridiana na dapat ila sa Kabakan, no? Ka remember ko nga nag-kuan siya,
0: so,
1: na mention.
0: Cotabato, no?
1: Yes.
0: Shout out po sa mga taga Cotabato, no? Sa tananto na nga naminaw karon.
1: Yes.
0: Muna siya, Doc, hemifacial spasm daw.
1: Hemifacial spasm is mura nga nag sige gaga tremors ba ang isa ka side sa iyang face, no? I think mura na siya problem sa iyang facial nerve. Medyo na stimulate or na trigger yung facial nerve, no? Dili kay ko ingon nga familiar kung unsa joy treatment ana, pero mas better siguro nga mo konsulta siyang neurologist. I don't know kung nakaingon siya nga no daw operation. Pwede bag dili operation,
0: oo,
1: no?
0: Oo, nabay ka ng herbal.
1: So, sa think na ko nakapakonsulta na ni siya, no? I think natagaan na ni siya og opinion unsa na yang sakit. So, basin kung na joy problem sa facial nerve and then siguro I don't know if needs resection or basi na inaipit nga ugat diha sa iyang koan, iya ang face, no, nga need i-correct, no? Usahay mang good ka na bitang nabitay tayo mga instances nga na-discrasya ta, no? Or what if na tumor nga nitubo diha nga nag-ipit sa iya ang area kung asang iya ang facial nerve nga branch, no? Kaya itong facial nerve naman siya lima ka branch, no? Isa ka branch ana is na-control sa help control sa openings o closing sa imong eyes, no? Ang next ana sa imong cheek and then uban ana diri na dapit sa imong lips, upper lip and lower lip, no? So muna nga mura na siya kanang gitawag na mo o kanabitang tiil sa pato. Nga murag na siya lima kabuok o an. Oo, inana. So, wala siya nga, I think, na siya problem sa iyang facial nerve, no? So, I don't know kung unsay reason, kaya di man ko kaingon. I think, under na ni siya o care sa isa ka doktor, kis nakaingon naman siya nga, operasyon lang ba ang makatabang ani, no?
0: Aside sa
1: so,
0: operation,
1: I don't think na herbal.
0: Wala gid siya,
1: no?
0: Yeah.
1: I don't think na herbal, ana. Kaya kasagaran sa mga herbal na to, which is approved by DOH, is kanang garlic, which is for a little for cholesterol, or kanang I think lemongrass nga makaubos gamay sa blood pressure. Pero kasagaran sa mga herbal in terms of makaubos sa blood pressure is mga 5 to 10 milligrams ra per mmHg, no? Millimeters mercury, no? Kana siya. So, I think, like, example, kung 170 ka, so, mubaba ra siya into 150 maximum, no? So, kulang lang yung kayo. That's why, I advocate, kung natin yung mga tambal, nga sure ball, nga makaubos yung sa mong blood pressure, mga prevent ni mo ma-heart attack ka, or ma-stroke ka, kana lang dyan ko. Kaya, kaning herbal, usay, depende na si kakugi, no, maghimo o maglaga, may ana, no? So, ana na siya. Pero in terms of sayang spasm sa face, I don't think so, no? Pwede siguro si ma'am, ako masuggest, tagaan ni mo vitamins sa imong facial nerve, which is B-complex na to, nga high dose nga B40, no? So, mas better siguro, ma'am, basin makatabang na, no? Ang B-complex nga B40 na to sa imong nerves. Kaya usually, it's the facial nerve ang problem, ana, no? Kung nag-spasm man, no? Kaya, atong muscles man na actually ang muspasam, pero kinsa may nag-trigger or naghatag o electricity sa atong muscles para mo work or mo move, it's our nerves, no? So, siya mo'y naghatag og kurinting, mulihok ang imo ang muscles sa imong face, no? So, better siguro nga tagaan po ni mo og kanang vitamins ang imo ang facial nerve, which is our high dose B-complex, everyday na ni mo. And then, kung nagduda ka sa doktor nga nag-manage ni mo, dili man nato na mapunga, no? Usahay ang mga pasyente, mangita mag second opinion. Mm-hmm. Ang uban pa, third opinion, no? Mm-hmm. Pwede na po na maayo nga mag-doctor hopping ka, no? Magsigil ka ambak-ambak sa laing doktor. Kaya na yung tendency, hindi ka maayo, ana. Kaya magsigil sugod sa sinugdanan ang doktor ni mo, no? So, siguro one or two second opinion, third opinion, pwede pa, no? So, pwede ka siya maduol og neurologist, no? Since it's part of the nerves po ng ila ang gikater. No, and then kung unsa may ingon sa neurologist siya, basta ako ma suggestion is pag-inom sa ato ang B complex nga high dose, which is our B40.
0: Okay, salamat Doc no Mai kay nga pagka-explain og hinaot nga na dungog ni mo ma'am no ang explanation ni doktor para sa imo ang debate karon. For yes. Doc, ang ginaani bitaw Doc no, ng mga case, pwede na po daw ito nga kanang daily massage. Pwede po daw ito, Doc no? Importante din na siya, Doc.
1: Siguro, sa no? Imo mga muscles di ana. Pero, huwag yung takabalo kung sa yung problem sa iya, basin na yung ipit na nerves. Kaya basin, i-massage na ito, basin makapush pata more.
0: Okay. So, sa mga kahigalaan na ito din ha, nga, pag-ibate yung ana. So, mo try na lang tag-ikuan na ito gamay. Kanang, kuan lang good, soft touch lang, no? Soft massaging, no? Makatabang gid siya. Munang kanang uban bitaw Doc no, kanang moatog mga facial, kuan na siya mga facial spa. Kay appeal po din na siya nga at least malihok-lihok dito tong atong mga ugat-ugat nga mga nagpadaptulin. No, ibutang nato in place so basin makatabang pud siya. Anyway, so maoro to no, di jud malimot magamit sa ato ang B40, ma'am. Labi na sa imo ang gibati karon. So doktora, hantot sa sunod nga higayon ang atong chika-chika, naabta na po ta sa atong oras. O mao na po ni ang panahon nga mubabay sa dagwayta sa atong mga kahigalaan o hantot na po sa sunod nga segment, no, mga higala. O sa makanunayon, kini si Buttercup nga always magpahinomdom ka ninyo sa ngalan ni Kuya Franz. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
1: Kini si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: And for now,
1: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
3: The time now on FMR. It's 8:03.

Mayong gabi, sa tanan. Mga igala, welcome sa tuwang programa FMR Confession. Siyempre, ikaw ba ninyo si Kuya Tolets? Hangtod kita alas 10 sa kagabion, mga kabibes. O ang... kini ato ang programa, mga kabibes, ha? Ang ato ang mga sikreto, mga damgong, mga pagbatis. Mga pagbati, ha? Sa medyo manimutin mo. Ay, naraday. Nga ito mga pagbati diha, mga sikreto nga ito ang tipig-tibigan, pwede na ito ipadala, ipadangat din sa ito ang programa, mga kakabibes, ha? Kay karong gabi una ito ang abrihan ang ito ang mga tag-usa kakasing-kasing. Gasing, ha? Kay bisan kinsa ka man o bisan asa ka man, mga kakabibes, karong panahon na o karong mga orasa, ang imong istorya mo ay pinaka-importante, mga kakabibes. Kung pwede ipadala o ipadangat ka na din sa itong programang FMR Confession, karong gabi una kay basin ikaw ang atong bida. Kini ang FMR Confession with Kuya Tolets. Mayong gabi diha sa ato ang mga suking tigbaminaw diri sa kinatibukang probinsya sa Davao de Oro. Diha sa may Maragusan, may gabi diha kaninyong tanan. Diha sa Compostela, New Bataan. O nga na sa may diha sa may Monte Vista. O diya sa may Mawab, Laak, Mabini, Mako, Pantukan, o hilabi na diri sa Nabuntoran, nga diin kita nahimutang. Welcome sa tuang programa, mga kabibes, ha? Atong oras, adunay 12 minutos na human milabay ang ika alas 8 sa gabi. Sa ako nang ikaingon hangtod kita alas 10, mga kabibes, no? Muna nga ubani ako ninyo. O naaday ni Komedro, hi, good evening. Pa-shout out po, thanks. Huyuhoy family. Gika ni Judel Huyuhoy. Salamat kay ni Model. Asam da bitay inyo Adel, ato shout out day ang inyo ang mga kabaryo, mga kalungsod ni Maria. Ni mo ang mga kabarangay, mga kapurok. Gika ni Judel Huyuhoy, magabi da kanyong tanan. Magabi sa mga Huyuhoy family. Nga naminaw ka na to karon, shout out da kaninyong tanan mga Huyuhoy family. Gika ni Judy Huy, Judel Huyuhoy. Ayong pagkawa, mga kabibes, ha? Kaysa kung nanggigaingon, mahangtod kita alas 10 na ito ang programa. FMR Confession with Kuya Tulits. Gikan kita, karong mga oras sa hangtod alas 10. Hoy, mayong gabi eh. Nganha ka ni mo, kabibes. Balak nun man di ay ka, kabibes. Balak nun. Gikan ni Nanay TC. Nanay TC Ortes Hentapa. Mayong gabi ni mo di, Nanay TC. Diya sa Purok Uno, Barangay Andap, New Bataan. May gabi, diya kaninyong tanan sa tanan taga Barangay Andap, no? O, gingan mo sa kang Nanay Kunching Laulaw. May gabi, diya sa mga Dilatore family. Kang Tatay Carling o kang Nanay Marcila. May gabi, diya kaninyong tanan. O kang Mi, Nanay Mi ba ito? Ate Mi? Sa tuyo pledong imong silingan kani adto nay si Ate Mi. May gabi ida kaninyong tanan, ha, sa Barangay Andap, New Bataan, labi na diya sa may Mere Media Tricks. Ika ni Nanay TC Ortes. Oras na ito, mga kabibes, 14 minutos na human milabay ang ika alas 8 sa gabi. Dinis na ito ang programa FMR Confession. Dini lamang sa 96.7 FM, pagong favorite music radio sa

Okay, may gabi pagbalik mga kabibes. Ato ang oras, ato na ay 33 minutos na. Human milabay ang ika, alas 8 sa kagabi. Ini sa to ang programa ang FMR Confession with Kuya Tulits. Dinilang sa 96.7 FM. Purok dos bantakan new bataan. Oy, shout out de sa tanah adusi. Sa purok 12, bantakan new bataan. May gabi di kaninyong tanan. Oh, gilabi na sa mga huyuhoy family diha. Taga diha de ka Del, Bus Del. Kiko agi diha sa bantakan ba. Opo kayo nyo dihang kuan. Sinaw kayo nyo ang karsada. Dulog niyo bataan. May gabi di kaninyong tanan. Taga purok 12, bantakan new bataan. Shout out di kaninyong tanan na. Gika ni Jodel Huyuhoy. May gabi di sa mga Huyuhoy family. Kapitan. Ay, Kapitan Milagos ni Stal. May gabi di Pretolits. May gabi po di ha. Madscap. May gabi di ha. Sa ato ang Kang Kumpare. Kang Pari Babi ni Stal. May gabi ni mo di ha pre. O ginom sa Kagawad Marjo ni Stal. O sa iyahang partner, gabiin mo diha, ma'am. May gabiin diha sa mga taga-barangay Ugao, sa mga pangsyonaris o mga CBO suban pa, mga purok chairman. Tanan-tanan, may gabiin diha kaninyong tanan. O ingon man usab kang kagawad si Daminda Pontevedra, may gabiin mo diha te. O ingon man kang Bus Felix Pontevedra, sa mga Pontevedra family usab, may gabiin sa mga... Sa mga Digal family, Kabus Dani, Kagawa Danilo Digal, may gabi sa mga Gulayan family, Kang Alan Gulayan, may gabi sa Kang Daday, may gabi sa kanyang tanan, Bus Pam, o ingon mo usap, may gabi sa mga Giritan family, diha. Gugoy Padilla, pag umangko ni Ruben Padilla.

ha? Akong friend sa tibuok Davao di Oro. Mga friend tibuok Davao di Oro ug sa Farbusa family, ug Hingfit family, Bilyakuti family, Manabat family, Abrio family, Baluntang family, ug sa akong manghud ngang Dungkoy Partusa. Salamat idol watching live from Davao City. Request ko og song Amigo Ko. Amigo Ko kang kuan? Ang boss kuan eh, sa nagkanta na ha? Kasi ito nagkanta na, kaya ako na-search ba? Kaya murag atong amigo ang nagkanta na ang kanta ba? Oh, may gabi idea, gikang kang Lichelle Hingpit Partusa. Amigo Ko, kang Francis, kang boss Franz, ana? Basta, niya na hinunduman ako to. Kanidri ang kuan na, ang kaning composer ang kanta. Composer, writer po yun. Og singer. Shout out, Cool Linlin Maluluyon Muga. May gabiin ninyo diha sa mga Muga family og sa mga Maluluyon family. Shout out, gikan ni Linlin Maluluyon Muga diha sa Inupawan Panag New Bataan. May gabiin diha kaninyong tanan. Salamat sa pagtanaw din ha. Tinaw kaya ito ang signal diya. Ako nang imunitor diya alin sa inyo rapit. Ibating tinawa kaya. May gabi diya kaninyo. Good evening po. Gika ni Madam Olivia Orozco. May gabi. Salamat sa pagtanaw, Ma'am Olivia Orozco. May gabi ni mo diya, Ma'am. O maayong gabi. Bus Timbaya na ko. Nuno Dargosa Bulitoy de Los Santos. Fit Rumagira. Nilo Brett from Arjun Celesti. O Barangay Linuan. Salamat boss tulit sa pagbasa. Salamat po boss Arjun Celesti. Yeah, sa may Barangay Linuan na Monte Vista. May gabi diya kaniyong tanan. Og mga gabi usab diya sa may kuan. Oy, request ko og sa Piling Mo ka vibes. Thanks daan. Sa Piling Mo by Bing Rodrigo. Ika ni nanay. Tanaw sa nako na ya, mapwede man ang inani nga linyada na ya. O, gikan ni Nanay T.C. Ortiz Hintapa. May gabi eh diya sa may Proctress Barangay Ugao. Hilabi na kang Manang Maria di ay. Maria Tungko. Kanunay gyud ang paminaw ka na to. O kang Nanay Carmen Jess. Sa mga Gulayan family diya may gabi eh. Kang Manang Naiding. May gabi eh niya, ninyo diya tanan sa mga Jess family. Sa mga Tungko family. Labi na nila ni Istong, Boss Istong, o ni Madam Purisa. Diaz. Sa mga Diaz family, may gabi. Sa mga Tungko family, diha. May gabi. Sa mga Soldia family, may gabi. Kang Nong Tilano. Nong Tilano, o kanang Ping. May nga naman tawag doon si Nong Ping. Nong Tilano, nga. Di man kuya, pinan na ito ay. Oh, may gabi diya kang Manong Tilano Suldia diya sa Proctress Barangay Ugao. Shout out dol Ariel Kalamba. May gabi ini mo diya idol ka Ariel Kalamba. May gabi sa mga Kalamba family. Ingon masop kang Boss Norman Kalamba diya sa may Barangay Kabakungan. May gabi eh. Sa tanan mga Kalamba may gabi daw. Oh, shout out kaninyong tanan gikan ni Ariel Kalamba. Haman napitay niyo Boss Ariel sa manat ka o sa Kabakungan. May gabi usab diha sa may Barangay Basak. Hilabi na awa palibago kang bus sa Pakito. Dara. Daru, good PM DJ greet ko diri sa Barangay Basak. Murug ito yo. Ang Daru family, Tabaransa family, Abaw family, og Kuabas ana. Og Kuabas family, request ko song Amigo. Daggan yung kayong mag-request aling amigo. Francis Cans, day. Wow, natanaw na ito na doon. Ipatugtong na ito na. Wow, ba niya? Ang Francis Cans, kung naanap ba ito ni Dre? Amigo. Amigo. May gabi, Edia. Kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagtanaw. Tanaw na ito. Wag na ba niyong amigo? Amigo. May gabi, Edia. Sa itong mga suki, tikuminaw des may barangay manat. Marot na agi, ay. Diyas may Barangay Manat, may gabi eh. Diyas sa Maan, Manat, may gabi eh. Diyas kanyang tanang kang Iloy. May gabi eh di mo diha, Iloy. Iloy Gunsaga, may gabi eh diha. Huwag sa atong mga suking tigpaminaw, usap diha. Sa taga...

Barangay Manat, mga Paraguso family, gabi ka nung boy, gabi sab sa iyang mga kabataan o sa iyang mga kaapuhan. Paspasan na rin ba sabi? Sa mga Rosales family, o sabi sa may barangay basak, may gabi di akan yung tanan ha? Hugang Hugang Bus Lando di ha? May gabi eh. Boss Lando og Madam Nining Bicudo, mga Bicudo family das Barangay Basak, mayong gabi di kaninyong tanan. Shout out mayong gabi. Good evening dol, watching from Purukwan, New Dalagit, Montevista, Davao de Oro. Greet nako ang Nepomuceno, no? Nepomuceno family og Tilik family. Tagi family, request ko og song Do I Have to Cry for You. Salamat sa pagbasa dol, gikan ni MJ. MJ Nepomuceno. Gabi dol na karon ko pagbasa diba. Mayong gabi diha tulets. Shout out ko sila ni Arjun Celeste, Norbing Dilos Santos, gigan ni Joselito Dilos Santos Sangay. May gabi di kanyang tanan sa Montevista. Gaya po ninyo ngayon, no? Ngayon, listener di sa Montevista. Speaking of Montevista, may gabi di sa may barangay Kamantangan, sa mga Kafgo, shout out diha sir. Mga sir na to, kanunay na minaw ka na to, nagpaabot, kanun sa tamang umano. May gabi di kanyang tanan, barangay Kanidkid, barangay Banglasan, Kamansi, gato sa May Prosperidad. May gabi di kaninyong tanan, barangay Mayaon, Bangkiruhan Sur, San Jose, Bangkiruhan Norte. Sa mga Andayan family diha, gabi na kang Hanilin, kang Hanilin Handayan. Ito ang kauban sa una sa personal collection. Karon na tigayon ha, natigayon na gid sa iya ang kinabuhi tungod kay aduna na partner. Ngayong gabi da kang kagawad ni Nestor Handayan, kang ati iba ang Handayan family, may gabi da ganinyong tanan. Isa may mong kayo may gabi usab. Shout out diha sa tanan ng mga ka-English family, sa mga Buloy family. Judy, ang sato'y plido ganyan ni Mody. Uban pa ni Mody. Daghan kayo na plido si Judy ko. May gabi ni Mody, Jod. Ulit. Diyan sa may barangay Union. Shout out diyan ganyang tanan. Diyan sa may barangay Salvacion. Ngadto sa may tubo-tubo. Sa tanan ng mga diyan sa daghan tang nominaw po diyan sa barangay Babag Mungkayo. Tanan nga mga suki dito, Big Baminaw, shout out di ganyang tanan. Siyempre may gabi usab barangay Tamia, Compostela, Compostela, shout out di kang Ati Ruth Rimultaniog, kang Nuno Daragusa. May gabi di ganyang tanan. Salamat sa inyong makanunayon nga pagpalanog-lanog di sa FM Radio di sa barangay Tamia, Compostela, Davao de Oro. Oras na to mga ka-vibes, ha? Adunay 44 minutos na human milabay ang ika, alas 8 sa gabi eh. Ay mo palipat mga ka-vibes ha, kay nining gabi una mga ka-vibes. Aduna na usab kita'y usa ka sulat kaagi nga ato ang pagabasahon. Dini sa to ang FMR Confession. Una nga paminaw mo mga ka-vibes. Iba nilang ko ninyo direto na ilang road mode tog da yun. Ayaw mo pagawa, kayo mo balik pa ang ato ang programa ha. Kaya antod kita alas 10 ang ato ang FMR Confession. Dini lamang sa 96.7 FM, ang bagong favorite music radio sa Davao de Oro.

0: Magbabalik ang FM Radio. Confessions. Love Notes After Dark. One station,
1: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Nakita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Namo yung mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
7: Gutom mo kuyoy? Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
9: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Blood Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
14: Tarataot ang manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Piktibo, brato ka yun. Maura na ako kay ang akong mga balatian na ayaw. Ubag mani, atlete. Nagkaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nagkagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuhan na ako nga. Pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
13: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
15: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
16: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
17: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
20: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
19: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
20: Oo, kayo. Mabati gid na ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
19: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: One station, all the hits.
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Okay, may gabi ipagbalik mga ka-vibes. Ato ang oras. Ado na 9 minutos human milabay ang ika alas 9 sa gabi. Dinis ato ang programa. FMR Confession. Kauban si Kuya Tolets. Dinis sa 96.7 FM. Magong favorite music or radio. Si Davao di Oro. Mayong gabi, boss. Watching from Davao City. Gika ni Zelo Davao. May gabi ini mo dia, boss Zelo. Dia sa may dakbayan. Dakbayan sa Davao. Salamat kayo sa pagtanaw, boss. Og bayong gabi. Pa-shout out ko diha sa tanan Davao. Bro, tulit sa mayong gabi. Shout out me diri sa New Dawis. Sa barangay New Dawis, Nabunturan. Naminaw me. Naminaw me ni Kagawad Nelia Aranaido. Shout out diya Kagawad Nelia Aranaido. O ni Christian Dave Aranaido. Aranaido, kaya pa na imong bata ni bro. O si bro. Si Bro Litoy. Salamat bro. Salamat kay Bro Litoy Aranaido. Diya sa may barangay New Dawis. Shout out diya sa tanan taga barangay New Dawis, no? Gikan ni Bro Litoy Aranaido. O gingon manusab sa mga Gilina family diya. May gabi diya kaninyong tanan. Nila ni Junjun. O sa iyang pamilya. O sa iyang mga egsoon. Ganun sa may naaron diya. May gabi diya kaninyong tanan. Salamat sa pagpaminaw. O shout out. Pa-shout out ko diha sa Davao di Oro. Nila ni Lulu Babing, Kuya Joseph og sa tanan nga kaliwatan, ha? Maayong gabi ninyo diha tanan, gikan ni Ubigen Rosales. Diha sa may Cebu City. Diha sa may Daan Bantayan, Cebu City. Shout out diha kaninyong tanan. May gabi diha sa tanan taga na Kumbado Bagay Daan Bantayan, Cebu. Labi na kang Ubigen Rosales Maluloyon Quiapo. Sabay plido ni mo isa Bigen, daghan may plido si Bigen makay naminyo naman eh. May gabi diha. Shout out diha kang Manang Marlene usab, Kurog kang Manoy Busyo. O sa tanan ng mga Maluloyon family diya sa may Kumbado Bagay Daan Bantayan, Cebu. Sa itong mga igagaw diya, itong mga kaparintihan. Shout out diya ganinyong tanan. O sa mga Maluloyon family diri sa Ugao. Diri sa Ugao City, may gabi eh. Sa mga Maluloyon family, Rosales family daw sa Davao di Oro. May gabi eh. Shout out diya ganinyong tanan. Gika ni Ubigen Rosales dito sa may Daan Bantayan, Cebu. Wilmer Turing, boss Wilmer Turing, may gabi, good evs lit, request ko Kasalanan by Orient Pearl, matik na siya boss. Ito na isunod niya boss ha, umana niya ito ang kuhan, pagbasa nini nga ito ang kuhan, kaning sulat kaagi garon mga kabibes ha, at angin ninyo mga kabibes ha, kaya kanining panahon na ito kurong pagbasaho ng usa ka sulat kaagi, ha? Sulat kaagi sa gugma, no? Andam mo ito daan boss, arong di malimtan boss ha. Nakabataan boss. Andam na daan eh. Pero muhuman sa tagbasa boss niya. Dayon, atong ihaom diri, atong isa ka kanta. Dayon imuha na. O shout out diha sa tanan yung mga mulupyo diha sa barangay Antikira. Shout out diha kaninyong tanan ng Antikira. Sa mga Upamin family, Ma'am Dalia Upamin Panus. May gabi ini mo diha, Ma'am Dalia. Diha sa may Kabakungan, Nabunduran, Davao di Oro. At Ma'am Dalia rin wala man mo kon. Wala man mo online. May gabi diha sa tanan nga taga barangay Kabakungan, no? Sa mga Panus family. Ugingon mo na sab diha sa barangay Ugao, sa mga Panus family usab, ng mga kaparintihan ni Ma'am Dalia Panus. Sa mga Panus family, may gabi diha ganin yung tanan. May gabi usab sa mga Pukita family diha sa barangay Ugao. May gabi diha kang Boss Henry Pukita o kang Madam Salbi sa ilahang apo. May gabi diha ganin yung tanan. Pag-ingon man usab, may gabi diha kang Juju Pukita sa mga Pukita family. Kang Munching, kang Manong Dudu o kang Manang Ili, kang Juby. Juby o kang Burik o kang Awing
sa mga bukita kang kuan pule kang uting o sa iyang partner sa tanan ng mga Pugita family may gabi di ganin yung tanan. Oras na to mga kabibes, 14 minutos na human milabay ang ika-alas 9 sa kagabihon. Meaning higayon na mga kabibes, paminawa ang usa ka sugilat, sulat sugilanon nga ato pagbasahon. Nagipadalangan hika na to. Aron tagaan na to og panahon. O kamusta mga kabibes? Namoy mga comment, pwede mo mo comment kung sa inyo ang mga ikasulte. O di ba ka, ang inyo ha mismong kaagi. May padala diri kaya to ng pagbasahon mga kabibes. Nga to ang programang FMR Confession with Kuya Tulets.

0: Pagbabalik ang FM Radio. Confessions. Love Notes After Dark. One station,
1: all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong yubati mo lang kuhaan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, na nagyot ko at law. 3 times gihapon. Pamahapan yun to panihapon. Kayo ko'y sudan. Katumang kape ako sa ano, di ba? Barato, 50 pa. Lahira sa ubano.
12: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
15: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
16: Kayawe ka magtiwala. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
0: One station, all the hits.
1: FM Radio. Favorite music radio.
18: FM Radio.

Game ang gabi, pagbalik mga kabibes. Ato ang oras, doon na kita ay 39 na minutos human bilabay ang ikalas 9 sa gabi. Dili sa to ang programang FMR Confession with Kuya Tulits. Mayong gabi, Boss Tulits. Itimbaya si RLD sa Colbert, Tamiya. Ang nag-greet si Chairman Nuno Daragusa. Kisa mo na si Juan? Kisa mo na si RLD Chairman, ano? Habit mo na RDL. I don't know, katang RDL. Tawa ni si Madam Rotron. Ati Rotri Multan yung katawa ni. Good evening dong, watching live. Mandawi. From Mandawi, Cebu City. Happy Fiesta, Mandawi. Good evening, Davao de Oro. Ay, fiesta de, dia sa may Mandawi Road. Dia sa Mandawi City, Cebu. Giga ni Baby Rosalis, ako ang sister. Dia sa Mandawi City, Cebu. May gabi, dia kaninyong tanan. Happy fiesta dia sa Mandawi City. Dia buko sa una, mga kabibes. Dugay-dugay, buko laroy-laroy dia sa Mandawi. May gabi, dia. Pasensya. Late Jude Kog. Nag-devotional pa mi. Ate Ruth, Rimulta Niyog, may gabi ini mo diha. Mayong gabi ito ulit, may gabi po diha. Ate Ruth, Rimulta Niyog, diha sa may barangay Tamiya, Compostela, Davao de Oro. May gabi diha, usab kang Jay Alubera. Ay, diha sa Davao City, o kang Naknak, may gabi diha Jay. O kang Naknak, may gabi diha kaninyo. Salamat.

0: mga tubagtanaw di. Okay kayo ha. Agaw Louie Rosales, shout out go. Shout out go. Shout out dia sa tanan mga Rosales family. Asa mga kadapita ron go? Shout out dia sa mga Rosales family dia sa may barangay Basak. Og dia sa Prokshet, Proktrisi na Bunduran. Og dia sa barangay Ugaw na Bunduran, Davao di Oro. Shout out dia sa mga Rosales family gikan ni Louie Rosales. Ana mahimutang karon sa asa man karon gaw. Oh, may gabi da kanin yung tanan. Salamat sa inyong pagtanaw no. Kagawad Danilo Digal, natulog na si Kagawad Danilo Digal. May gabi diha og sa mga nagtanaw o mga naminaw karon sila hang matag usa ka radyo diha nga samtang naghigda-higda. May gabi da kanin yung tanan. O mayang gabi usab kang Janet Punsalang. Mayang gabi eh. Mayang gabi eh ka Janet Punsalang. Pwede ko pa shout out, pwede kayo. Janet Punsalang. Ya, yeah, sa may Kalinan man inyo ha, madam, no? Mayang gabi eh kang Kalinan. Ya, kang Janet Punsalang sa Kalinan, Davao di Davao City. Davao di Oro. Mayang gabi eh. Salamat sa pagtanaw, dam. Dato ang live o may gabi eh. Kang Nanay T.C. Ortiz hinta pa na good night na. Good night na lang kaninyo sa pamilya ni mo. Kabibes. Tulugo na siguro ni si Nanay T.C. ba? Tulugo na kanay? Siya tawad na kang Nanay T.C. Ortiz hinta pa dia sa Barangay Andap, New Bataan. Og sa ato ang letter sender karon mga ka-vibes, no? Itong nadungog ang iyahang kwan, ang iyahang kaagi. Iyang kaagi sa gugma. Itong nadungog mga ka-vibes, no? Nga, sa sinugdanan, okay pa kayo ang ilahang kwan. Okay pa kayo ang ilahang relasyon, pero niabot ang panahon nga gisulay sila. No? Tungod sa kawadun po, ang iyang ginikanan, ginikanan sa lalaki, wala mo uyon o wala mo minaw pa ko din. Minaw pa ko? Nanay TC. Wala mo uyon. Supak sa ilahang relasyon tungod kay nagduda siya tungod sa ilahang kahimtang sa pamilya. Ha ha ha, gibalira amping chairman. Amping daw. Chairman Uno. Aron niya. Chairman Uno, darago sa amping daw. Gibalira ni Buha, Ibuhang Kwan, RDL, RLD. Oh, balik na diri sa to ang Kwan, mga ka-vibes. Diri sa to ang letter sender. Ang ang ginikanan sa lalaki, muragula mo uyon sa ilahang gugma, sa ilahang relasyon. Siguro tungod sa kahimtang, matod pa niya, kahit tungod kay pobre lang siya. Muragula ganahi ang pamilya sa ihang uyab. Mo samot pagyud kay ning abroad ang lalaki dito sa Dubai aron magkuan manarbaho niya aron tabangan siya ang tabangan siya sa pagtiwas og eskwela unya ato nadungog nga nawala pila ka bulan nawala ang iyang uyab wala na mo kuan wala na mo kanang wala na mo sulat sa iya, wala na mo text, wala na mo chat, wala na i-contact, wala na i-tawag. Muto nga, nakuyawan siya o ang pamilya sa lalaki, matagi pa pangita, susan niya, tabo di ay, napriso di ay dito, tungkol sa usa ka mali nga kwan, magtumutumo nga sala, may gani, may nalang gani, kay napamatundan, na wala di siya sala. Muto nakagawas kin siya. Muto, pag uli, nagpakasal gid sila ug karon hingpit na nga nabuo ang ilahang gugma, no? Nagbunga gid ang ilahang mga pag-antos. Ato pa mga ka-vibes, bisan pa unsa kadako sa pagsulay, ayo jud og kahadlok pakigbatuki kini uban sa imuhang kasing-kasing. Kaya ang tindungod nga gugma, dili jud kini mawala. Ang mga pagsulay, mao kini ang magligon kaninyong duha. Labi na kung kamong duha magtinabangay. Ayaw pagbiya o ayaw paghunong. Apan oi sa ayaw sa bagbabilin sa usa ka binuhat nga imong gigugma apan dili ka bililhon. Mabi ay usahay nga ikaw ra pud ang naningkamot nga ang isa wala muna nga. Mas mayo gitong kamong duha nya magtinambangay. Ang gugma nga magpabilin bisan sa bagyo mao ang takus nga gipanalipdan. Pa shout out naman Jan Busing watching from Riyadh. Oy. Ang Madam Vanessa Labustro Enriquez. Ay, kumusta naman kaning? Mayong gabi ini mo diha. Vanessa Labustro Enriquez. Diya sa may Riyadh, naghahanap itong mga listener, mga viewers nga nasa laing nasod, no? Mga igsuon na itong OFW. May gabi diya kang Madam Vanessa Labustro Enriquez. Ay, awalagi sa Riyadh, eh. Matod pa mga kabibes, ayaw kalimti na ang kusog dili ang kawalay kahadlo, kundili ang mulihok yun. O di ang maningkamot yun, bisan sa kahadlo. Kung ang inyong gugma tinuod, dili kini mahadlok sa pagsulay. Kundili maokini ang makapaligon hinoon. Kaya ang matod nga gugma, mulungtad, hangtod sa kahangturan. Matod ba mga kabibes? Kung ako naman yung naistorya dali sa mga wala papod ka doon. Ang gugma ko no, kukuhaan mo nag-J sa tunga. Gugma no, J-U-G-M-A. Kung kukuhaan mo na siya isa ka-J sa tunga. Kung sa may pagbasa mo na, di ba, guma. Himo na lang siyang guma. Ang matuod nga gugma, mga kabibes, daw sama sa guma. Kana bang naa siya'y tolerance? Kabalo siya mo inat-inat, depende sa sitwasyon. Dili kay magpundo lang o biha tungod kay mo na kung gusto, dili pwede nga, dili, nang dapat kani-kani, dili doon na. Ang dapat ang matuod nga gugma daw sama sa guma. Kabalo siya mo inat, depende sa sitwasyon. Ug ang gugma mga kabibes, kuhaan na to na siya ug una nga J, kanang J nga naguna, kuhaan na to na, mahimo na siyang ugma. Ang matuod nga gugma, dili kay ang karon lang ang gitanaw, kun dili nagtanaw sab siya sa ugma. Ano diba? Kung amoy mga hinigugma diha nga, karon lang yun ang gihunahuna, hala-hala na, dili na tinuod ang iyang gugma. Ang matuod nga gugma, nagtanaw sa iyang kaugmaon. Diba? Matanaw siya sa ugma. Ikatulo mga kabibes, ang matuod nga gugma, kwao na to na ang duha ka G. Sa metabo, uma. Ang matuod nga gugma mga kabibes, daw sama sa uma. Kinahanglan nga imo na siyang atimanon. Kung ginahanglan ni mong limpyuhan, limpyuhan. Kung ginahanglan nga imong abunuhan, abunuhan. Kung kinahanglan nga imuhang patubigan, patubigan. Kaya kung dili ni mo ni atimanon, basi o niya o atimanon sa rain. Muna nga, ginahanglan jud daw sama sa uma, nga imog yung alagaran. Ang imuhang gugma, ang matuod nga gugma, no? Maalagad juga. Imo gina siyang imuha gina siyang limpyuhan, imo siyang atimanon. Dili ni mo pasagdan. Kay matabo og mapasagdan ni mo. Basig lahi na ang matimanon. Og mabagnutan basig lahi na imo limpyo. Og maughana wanay tubig, basig lahi na ang patubig. Og niwang na kayo, basig lahi na imo abono. Dinan na lang na siya simple mga kabayes. Pero mo na ang tinuod. Oras na to mga kabayes, 51 na minuto. Human milabay ang ika alas 9 sa gabi. Ay mo paghawa mga kabayes ha. Kay aduna pa kita'y pipila ka minuto. Mubalik pa si Kuya Tulits dini sa ato ang programang. Uy, tinood na pre, tinood kayo pre. Paritatot, amungan, may gabi, shoutout pre. Shoutout ka pa, suwis, paritatot. Mubalik pa ang ato ang programang FMR Confession dini lamang sa 96.7 FM, ang bagong favorite music radio sa Davao de Oro.
1: Magbabalik ang FM Radio Confessions Love Notes After Dark. One station,
2: all the hits. FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako, anik, mga March. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo, tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Okay, may gabi. Pagbalik mga ka-vibes. Thanks sa pag-play sa ako ang favorite. Mauna akong ganahan. Nimo kay Matic. Salamat, let's. Ate Ruth, Rimulta Niyog. Makabalo naman kung amo dyan yung mga favorite mo na nga. Di na kinahanglan ing nun. Ang gugma daw kung dili maatiman, mangliki na, dili mabubuan, ang usa ka uma, sudlan daw og laing baki. Gikan ni Ate Ruth, Rimulta Niyog. Sudlan yung naglayang bagay. Muna nga, kinanglan ang gugma daw sama sa uma, imong kinanglan atimanon. Kay, di ni mo atimanon, basig atimanon na hinuon na uglain. Shout out day, pre. Paritatot, amungan. May gabi eh. Ugwa ni mo gishare, pre. Wa ko ka bio. Nagpalo na ko ani nga page ron, pre. Ipalo, gid, pre. Kaya rong makabantay rin ka po sa mga live na to. Grabe, music. Ah, mura man si Joseph. Maluloyon ang nagkanta, pre. Mao man na unod sa atong mga song hits sa una, pre. Mao gid, pre. Mao gid ni ato ang mga ganahan man nga mga music, ha. Una nga, mintras nga kita na ang gitagaan diri o kuan, gitagaan na o ganang rinda sa pagmaniho, rinda gyan. Una ito, nga patugtog atong mga paborito. Nga, kaya naman tayo oras mga ka-vibes. Salamat na lang kayo ha. Salamat kay sinyo ang pagbamino. Kaya ito ang oras, untop alas 10 ni sa gabi eh. Salamat kayo mga ka-vibes sa inyong makanunayon nga pagbaminaw. Gikan na kaganiha hangtod garon. Paritatot, Wilbert, amungan, may gabiin mo diha. Huwag kang mad si Lynn, huwag sa tanan ni mong mga bata diha. May gabiin sa mga Mishuna family, shoutout diha nila ni Turing, nila ni Junior. Sa tanan yung mga kuhan diha. Mga Mishuna, may gabiin ninyo diha tanan. Shoutout diha kaninyong hurot. Salamat kayo paritatot, nakaapas pagi ka. Salamat kayo sa inyong makanunayon yung pagpaminaw sa tanang programa dari sa FM Radio mga ka-vibes ha. Hangtod sa sunod na po higayon. Sunod na po na itong panag-uban mga ka-vibes sa samang taknag, samang istasyon. Kini na lamang si Kuya Tolets. Mingon. Nga kung gibawala na ka sa doktor tungod kay taas ang imuhang dugo, gibawala na ka kaon o karne, ako ikatambag gani mo ka-vibes. Likayi na ang doktor. Ayaw! May ngabi, kanilang tanan. Bye-bye.

0: Akusasyong boboto pabor sa kanyang impeachment ang ilang kongresista dalalang takot na maghiganti siya.
1: Ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Yes. Meron bang ebidensya? Wala. Wala naman. Nung final yung complaints, walang ebidensya at all. Yung nakalagay doon, is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration?
0: Sinagot din ni Duterte ang alegasyong takot umano ang ilang kongresista na mawalan ng budget, kaya umano sila boboto pabor sa impeachment.
1: Merong impeachment o wala, wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang MOOE sa mga congressman, hindi na magpa-function ang gobyerno.
0: Dati nang pinabulaanan ng mga kongresista ang nasabing paratang, pati ang alegasyong may dagdag budget ang mga magsusulong ng impeachment.
2: Gusto nilang palabasin na hindi kusa, hindi kanilang nasa loobin ang pagboto ng impeachment.
3: Wala po tayo na encounter, nakausap concerning allocations related to this impeachment process. So I deny that.
4: It's just an allegation and there's no proof regarding that. And I personally have not received any calls or any of my staff.
0: Pinasinungalingan naman ni Duterte ang kumalat sa social media na binato niya umano ng laptop ang tagapagsalita ng kanyang impeachment defense team na si Attorney Michael Poua, paliwanag ng bise. Kailanman, hindi siya namato ng laptop sa sinuman at wala rin anya itong idudulot na mabuti sa kanya at sa kapwa.
1: Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa groups nila. Sa minsan, nagpagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting.
0: Dagdag ni Duterte, meron siyang personal na laptop. Pero hindi niya ito itatapon basta-basta dahil mahal umano ang bili niya rito.
1: Bakit private yung laptop ko? Hindi ma-afford ng gobyerno yung gusto ko na laptop. Pag nasira yon, ako din yung gagastos at bibili ng
0: Tingin ng pangalawang pangulo, bahagi ito ng anyay misinformation, disinformation at paninira ng mga kalabang hindi na niya pinangalanan.
1: Para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako? Ano pa ba? Bobo ako? Pro-China ako? Incompetent? Malabas din yan sa kanila. Dati nagsasabi sila brat ako pero ewan ko tumitigil na sila ngayon. Ayun pala, corrupt, magnanakaw.
0: Sa kanyang pahayag sa ABS-CBN News, pinabulaanan din ni Poua ang espekulasyon na anya'y gawa-gawa lamang. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
5: Ready na ba kayo sa mga showbiz ganap? Ihahatid yan ng ating celebrity star patroller, ang Gen Z total performer, walang iba, Alexa Ilacad. Welcome back sa TV Patrol, Alexa.
6: Maraming salamat, Ate B. Nagbabalik ang isa sa mga well-loved kapamilya sitcoms na Home Along the Realest. Pero hindi sa telebisyon, kundi sa big screen. Para sa fans na naabutan nito, ang tanong nila, ano kaya ang kwentong tatakbuhin ng pamilya ni Kevin Cosme? Samantala, may revelasyon ng batikang actress na si Dina Bonneville tungkol sa isang eksena sa upcoming series na Love is Never Enough. Alamin yan sa pagpapatrol ni MJ Felipe.
7: Nagbabalik ka pamilya si Dina Bonneville. Kasama siya sa upcoming Prime Video original series na Love is Never Gone na pinagbibidahan ni na Joshua Garcia at Ivana Alawi. Sa isang hospital scene nila ni Jameson Blake, nahirapan si Dina na itawid ang eksena.
8: Sabi ko direct, sabi ko I'm having flashbacks. Ay, ganyan ako ng ganyan kasi nanginginig ako kasi I saw my husband die na he experienced 4 flatlines. After the 5th, yung 5th flatline, di na siya nag-survive. Pero

0: so daunting and talagang traumatic for someone to ever witness a spouse's death.
1: Masaya si Dina na makatrabaho ang new generation of actors ng Kapamilya Network. Bukod kina Joshua at Ivana, pinuri rin ni Dina ang husay at professionalism ni na Fiang Smith at JM Ibarra. Sa Biyernes, ang premiere ng Love Is Never Gone sa Prime Video. Samantala, aarangkada na ang mas kapanapanabik na eksena sa mid-season ng The Secrets of Hotel 88.
2: Jaw-dropping.
3: Jaw-dropping.
2: Yes. Kaka-proud na umabot kami sa gantong level.
4: Parang dito ko rin nakita yung panibagong chapter because right. Diba, I think we came from, you know, the romance, yung lovey-dovey part, and then dito na talaga nakikita yung mystery.
1: That's
4: and
1: right.
4: The thrill.
1: Papapanood ang The Secrets of Hotel 88 7 days in advance sa iWant at gabi-gabi sa GMA Prime. Para sa mga batang 90s, sinong hindi makakaalala sa Home Along the Riles ng Comedy King na si Dolphy? At matapos ang 33 years, nagbabalik ang pamilya ni Kevin Cosme, hindi sa telebisyon, kundi sa big screen. Sa inilabas na trailer, makikitang nandoon pa rin si Azon, papel ni Nova Villa, kompleto pa rin ang mga anak ni Cosme, at nakatira pa rin sila sa tabi ng Riles. Pero tila nakakaintriga at nakakaantig ang mga linyang binitawan ni Azon.
5: Kebs, parang okay na sila. Ready na ako anytime.
1: Si Boy 2 Quizon ang nag-direct ng Home Along the Riles The Reunion na ipapalabas sa June 17. MJ Felipe, ABS-CBN News.
6: Sa pagbabalik ng TV Patrol exclusive, mag-live-in partner na tiklo sa pambubugaw umano ng anak. Aso, malapit ang binaril ng angkas ng motorsiklo. At mga leader ng Timog Silangang Asya, nagdatingan na sa Cebu para sa ASEAN Summit. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
7: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
12: Halina't magmakabuhay.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
15: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
16: Gutom na lagi. Asa magkalami kauna, no?
17: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
18: Hugo Bistro!
19: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
1: Tara na!
19: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
15: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
5: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
3: mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko ng tanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
21: Taana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Summer na naman!
24: Summer na naman!
23: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang Red Hot Deals sa Amcor.
24: Sa Amcor!
23: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng Red Hot Deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang Red Hot Deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
25: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
26: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
27: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio.
28: FM Radio.
29: TV Patrol sa FM Radio.
30: Arestado ang mag-live-in partner sa Cavite na inilalako umano ang malalaswang larawan at video ng 11 anyos na anak online. Ayon sa pulisya, kinukonsyensya pa umano nila ang bata at wala silang kakainin kapag hindi sumunod sa ipinapagawa. Exclusive ng Papatrol, Karen De Guzman.
31: Bit-bit ang search warrant. Pinasok ng mga operatiba ng PNP Women and Children Protection Center ang bahay na ito sa Mendez, Cavite, kung saan ibinubugaw umano ng isang ina ang 11 anyos niyang anak online.
32: Ito yung pag-produce, pagkuha ng picture, pag-save ng mga pictures, ng masiselang picture ng mga bata. No, ito po ay pinagbabawal ng batas.
31: Nakumpirma ang pang-aabuso matapos makita sa gadget ng suspect ang malalaswang larawan at video ng bata na inilalako umano niya sa mga dayuhan.
33: Nag-show sila at siya yung nagdidirekta kung ano yung gagawin ng bata. Dito sa undercover natin, nag-demand siya ng $40 para magpadala ng video.
31: Kasama sa inaresto ang live-in partner ng suspect.
33: Siya yung recipient ng payment doon sa galing sa parokyano.
31: Nasa gip ng mga otoridad ang biktima at ang dalawa pa niyang kapatid na itinuturing na children at risk. Ayon sa pulisya, alam ng bata na siya ay napagsasamantalahan pero walaan niya siyang magawa dahil kinokonsensya umano siya ng kanyang mga magulang.
33: Binobombahan pa siya ng guilt. Ganon din yung sinasabi nitong mga magkakapatid na pag hindi ginawa, walang diaper yung kapatid, walang gatas, wala silang kakainin.
31: Sinampahan ng mga reklamong may kaugnayan sa online sexual abuse and exploitation of children ang mga suspect. Isa pa rin ang Pilipinas sa mga pangunahing pinagmumulan ng child sexual abuse material sa buong mundo ayon sa mga otoridad. Tina-target ng mga online predator ang mga Pinoy dahil sa kahirapan ng bansa at sa dami ng laging naka-online. Madali rin anilang makipag-usap ang mga dayuhan sa mga Pilipino dahil sa kaalaman sa Ingles.
33: We still consider this as alarming para yung drive natin, yung mga programs natin, nakatutok pa rin kasi we value yung mga bata na nasisira ang buhay dahil dito sa pang-aabuso.
31: Bukas ang hotlines ng pulisya para tumanggap ng mga reklamo at impormasyon tungkol sa pang-aabuso sa mga bata. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
30: Binagahanap ngayon ng mga otoridad ang magkakaangkas na suspect matapos barilin ang isang aso sa Ramon Isabela sa kuha ng CCTV, binabaybay ng motorsiklo ang kahabaan ng Isabela Alfonso Road sa barangay Ambatali ng tahulan at habulin ng dalawang aso. Nakalampas na ang mga suspect pero kalaunan ay bumalik sa lugar. Tinapatan ng rider ang mga aso at saka naman malapitang binaril ng angkas ang isa sa mga ito bago tumakas. Humingi ng tulong ang may-ari ng aso para makilala ang nasa likod ng pamamaril ng kanilang alaga.
0: Sunod-sunod po ang mga dadaluhang pulong ng mga leader ng Tibok Silangang ASEAN na lalahok sa ASEAN Summit sa Cebu. Live mula sa International Media Center sa Cebu, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, ano na ang ginagawa ngayon ng mga leader?
2: Bernadette, nagpatawag ng trilateral summit si Pangulong Bongbong Marcos ngayong gabi kasama ang mga pinuno ng Thailand at Cambodia. Ito ay para pag-usapan ang matagal nang sigalot sa pagitan ng dalawang bansa dahil na rin sa border disputes kung saan nasa 100 na ang namatay at libo-libong mga sibilyan ang kinailangang lumikas. Inaasahan na magkakaroon ng pahayag ang tatlong leader matapos ang kanilang pagpupulong. Isa-isa nang nagdatingan sa bansa ang mga leader ng Timog Silangang Asya na lalahok sa ASEAN Summit 2026. Unang dumating Miyerkules ng gabi si Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ng Brunei Darussalam na siyang piloto rin ng sarili niyang eroplano. Kasama niya ang kanyang anak na si Prince Abdul Mateen. Dumating na rin kagabi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na siyang mangunguna sa summit. Ngayong Huwebes, sunod-sunod na ang pagdating mula kay Timor-Leste Prime Minister Kairala Sanana Gusmao, Vietnamese Prime Minister Le Minh Hung, Indonesian President Prabowo Subianto, Cambodian Prime Minister Samdek Moha Borvor Thipaday Hunmanet, Malaysian Prime Minister Datu Seri Anwar bin Ibrahim, Thai Prime Minister Anutin Charn Vicarul at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. Dadalo ang lahat ng heads of state, maliban na lang sa Myanmar, nakakatawani ng permanent secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Ngayong Huwebes, sunod-sunod ang ministerial meetings, kasama ang Economic Community Council, Foreign Ministers at ang Political Security Community Council. Sentro pa rin ang usapan ang pagtugon ng rehiyon sa mga hamon dala ng giyera sa Middle East.
4: The ongoing crisis in the Middle East and its far-reaching repercussions, including the disruptions to energy flows, trade routes, food supply, chains, and the welfare of our nationals, remind us that developments beyond our region can have immediate and profound effects.
2: Pagayoridad din ng ASEAN ang pagsuporta sa mga MSME, kaya dapat anilang panatilihin ang free trade sa pagitan ng mga bansa.
6: Cebu is perhaps a fitting place for this. It has served as a gateway connecting markets, people, and ideas across our region. Even today, it remains a vital hub for trade and industry. It is a reminder that connectivity has always been central to our region's growth.
2: Isusulong din sa summit ang mas pinatibay na kooperasyon sa usapin ng mga katubigan. Sa pamamagitan ng isang ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation, kasama dito ang posibleng pagtatayo ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Bukod yan, isusulong din ang Digital Economy Framework Agreement o DEFA at maging ang mga hakbang sa pagtugon sa cybersecurity at transnational crime. Ngayong Biyernes, isasagawa ang mismong Leaders Summit. Itatampok dito ang mga local textile mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para makita ng buong mundo. Si Francis Libiran ang nagdesign ng isusuot ni Pangulong Marcos at ang mga terno na isusuot ng Unang Ginang. Mismong ang Unang Ginang ang nanguna sa pagtiyak na magiging maayos ang summit at may pagmamalaki ang kultura ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Bernadette, kaninang hapon ay nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos sa Prime Minister ng Vietnam. At dito ay napag-usapan nila na magkaroon ng long-term rice trade agreement at magkaroon din ng kolaborasyon sa usapin naman ng turismo. Kanina ay pinangunahan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang special summit kasama ang Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area. Bernadette.
0: Maraming salamat, Jervis Manahan.
2: Thank you.
1: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang binabantayang low pressure area at bagyo?
7: Alvin, nakatawid na ng Mindanao ang low pressure area na dyan na po yan sa May Moro Gulf. Huling namataan sa dagat na sakop ng bayan ng Picong, Lanao del Sur. Kita po natin makapal pa yung mga ulap sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kaya asahan pa ang mga pag-ulan sa mga lugar na ito hanggang bukas. Samantala, nananatili pa rin malayo sa bansa ang Tropical Storm Hagupit na mahigit 1,800 kilometers ang layo. Kasilangan po yan ng Mindanao na sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng malusaw na ang LPA habang kumikilos pa kanluran dyan sa May Sulu Sea, habang yung bagyong Hagupit po ay posibleng makapasok ng PAR sa pagitan ng Sabado ng gabi at ng Linggo ng umaga. Tawagin po ito sa local name na Kaloy kapag nasa loob na ng PAR. Sa ngayon ay nanatiling mababa ang tsansa ng pagtama ng bagyo sa lupa, pero posible po itong lumapit sa bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region sa kalagitnaan ng susunod pang linggo. Patuloy pong umatabay sa updates ukol sa bagyong ito dahil magbabago pa yung pinapakita nating forecast. Kung may ulan sa Visayas at Mindanao dahil sa LPA, mainit naman po at maalinsangan sa Luzon. 44 degrees Celsius yung pinakamataas na heat index na tala po iyan sa Apari, Cagayan, Batac City, Ilocos Norte, Dagupan City at San Jose Occidental, Mindoro. Bukas naman, Biyernes, higit 20 lugar ang pwedeng makaranas ng danger level heat index, kasama po dyan ang Apari, Cagayan sa 45 degrees Celsius, 44 degrees Celsius naman sa Batac City, Dagupan City, Tugayaraw City at 43 degrees Celsius sa Borongan City, gayon din sa Cuyo, Palawan, Lawag City, San Jose Occidental, Mindoro at Sina at Ilocos Sur. Dahil nga po mainit at halos walang ulan sa malaking bahagi ng Luzon, patuloy pang nabawasan at halos kalahating metro ng level ng tubig ang nabagsak po dyan sa May Angat Dam. Sa ngayon po ay nasa 181.35 meters ang taas, at kapag umabot ito sa minimum operating level na 180 meters ay posibleng bawasan muna ang alokasyon sa irigasyon mula sa Angat Dam. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 8 sa Mindanao, may aasahan pang mga pag-ulan sa umaga dyan po yan sa May Surigao del Sur at sa Zamboanga Peninsula. Sa tanghali, uulan din sa ilang bahagi ng Basilan at maging dito po sa May Davao del Norte. Mas maulan sa hapon dito sa May Zamboanga Peninsula, Lanao Provinces at Maguindanao Provinces, at uulan pa hanggang pagsapit ng gabi dyan sa Western at dito po sa Central Mindanao. Sa Visayas, magiging maaraw at mainit sa malaking bahagi maghapon, pero may mga aasahan pang pag-ulan lalo bandang tanghali dito po sa May Katimugang bahagi ng Negros Island Region, at sa gabi, ito po sa May Eastern Samar at Samar Province may aasahang mga pag-ulan. Sa Palawan, malalakas po ang ulan sa umaga hanggang tanghali sa gitnang bahagi ng probinsya, at tanghali naman hanggang pagsapit ng gabi meron ding mga pag-ulan dito sa Southern Palawan. Sa Luzon, magpapaulan ang Easterlies sa umaga dito po sa hilagang bahagi ng Quezon Province at sa May Rizal, at pagsapit ng tanghali sa May Aurora at Quirino. Sa hapon, may thunderstorms, magpapaulan po iyan dito sa May Ilocos Region at sa hilagang bahagi ng Zambales, at sa gabi meron pang malakas na ulan sa May La Union. Tayo naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius yung heat index base po yan sa The Weather Company, at wala pa rin pong aasahang pag-ulan hanggang pagsapit ng gabi. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya.
0: Mga ari-arian, pananim at kabuhayan sa Kamalig at Ginobatan Albay ang napuruhan sa muling pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Bumisita po doon ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya para umagapay sa mga apektadong residente.
8: Laking panlulumo ng magsasakang si Johannes mula sa Kamalig, Albay. Dahil ang dating malawak at masaganang taniman ng gulay, halos wala nang mapakinabangan matapos matabunan ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon.
10: Siyempre nalungkot ako. Umiyak nga ako eh. Kasi naalala ko yung pagod, yung mga gastos.
8: Bukod sa mga pananim, ilang hayop na katuwang sa pagsasaka gaya ng baka at kalabaw ang namatay. At ang iba ay nawawala rin kasunod ng pag-alboruto ng Mayon.
11: Yung iba takot, yung iba din pangamba kasi yung mga tanim nila. And yung iba din nasasaktan kasi yung mga alagang hayop nila is namatay po. And may ilan din pong nawawala pa hanggang ngayon.
8: Gaya ng Kamalig, ang katabing bayan ng Ginubatan ay napuruhan din ng ashfall. Inaalala ni Thelma ang posibleng epekto ng abo sa kanyang kalusugan.
3: Ang una pong naisip ko ay nagdasal po ako. Sabi ko po, sana naman po, hindi naman po lumala itong nangyayari sa amin.
8: Bumisita ang ABS-CBN Foundation sa GIP Kapamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya sa dalawang bayan sa Albay para maghatid ng tulong. Mahigit 800 pamilya ang nabigyan ng relief packs na naglalaman ng ilang pangunahing pangangailangan.
5: Maraming salamat po ABS-CBN Foundation sa ipinamahagi nyo na talagang mapapakinabangan ng mga kababayan natin.
3: Malaki pong pasasalamat ko, lalo na po noon pa na pumupunta kayo lagi dito, nagbibigay sa amin ng tulong.
30: At susunod, NBI nanindigang walang setup kaugnay sa pag-aresto sa vlogger na si Franco Mabanta. At Alex Ayala naghahanda na para sa susunod na laban sa Italian Open. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
29: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
27: One station, all the hits.
29: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
15: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
16: Chipsyon Piralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na nakuhaan nawala kaluwa si Ginoo. Murag naarang-arang na po na akong ulcer di na mutong karper ni capsule niya akong gigamit sir capsule, kape o kanang kuhaan haplas ang galing Magnum sa efektibo gini kayo.
15: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
17: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
18: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
14: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
19: Nay galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Summer na naman!
20: Summer na naman!
29: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
20: Sa Amcor!
29: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
4: DTI Fair Trade Permit Number R11RO061, Series of 2026.
6: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
9: One station, all the hits.
20: FM Radio. Favorite music radio.
21: FM Radio.
29: TV Patrol sa FM Radio.
0: Walang setup. Yan po ang sagot ng National Bureau of Investigation sa reklamo ng kampo ng vlogger na si Franco Mabanta sa kanyang pagkakaaresto. Idinetalye pa ng NBI kung ano ang nangyari bago mahuli ang social media personality. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
22: Sa surveillance video nito, nakuha ng isang NBI agent na kunang nakikipag-usap si Peanut Gallery Media Network founder at chairman Roberto Franco Mabanta sa isang NBI agent na nagpanggap na tauhan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa isang hotel. Ayon sa NBI, pinag-usapan nila rito ang 75 million pesos na ibibigay bilang paunang bayad mula sa 300 milyong pisong hinihingi umano ni Mabanta. Kapalit ng hindi paglabas ng kanilang umanong expose laban kay Romualdez. Dala na umano ng mga ahente sa hotel ang isang duffel bag na may lamang 50 million pesos. Pero hindi umano tinanggap ni Mabanta ang bag dahil sa mga CCTV sa lugar. Sa halip, pinapunta sila ng Mabanta sa isang exclusive club sa Pasig City para doon na lang iabot ang bag at mga maleta ng pera sa kanyang staff. Noong gabi din yun, dinala ng mga ahente ang pera sa Pasig. Pagdating sa exclusive club, tinawagan ng NBI ang kontak at tinutusan sila nito na ibaba ang mga maleta. Nang mabigay na ang maleta sa staff, nadiskubring naroon din sa lugar si Mabanta. Kit agad na nagpakilala mga ahente at inaresto ang lima. Sumugod na rin ang iba pang operatiba kasunod ang ilang miyembro ng media.
23: Are you angry or something? Or?
24: No, I'm
23: not.
22: Sabi ng NBI, ang papalit-palit na lugar para ma-deliver ang pera ay patunay na walang setup na nangyari na siyang ginigiit ni Mabanta.
24: Nakita mo yung tendency na to avoid yung mabibidyo, makuha ng CCTV, nagpagpad, iba-iba direction, may mga phone calls, may exchange of text messages. Mahirap naman nata yun na sasabihin natin setup. And it's very unfair to the men and women of NBI na nagtatrabaho ng maayos base sa ebidensya na naayos sa proseso.
22: Noong gabi ding yon ay isinampan ng NBI reklamong robbery with intimidation kay Mabanta at apat pang kasama. Sa pahayag, itinagin ni Mabanta ang paratang na extortion at sinabing wala silang nilabag na batas. Iginiti niya na sila ay pinatahimik dahil sa kanilang expose. Ayon naman kay Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni later Representative Martin Romualdez, binabaliktad ng PGMN ang kwento. Ang issue umano rito ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag at karapatang punahin ang nasa gobyerno, kundi ang paghingi mo na ng pera kapalit ng katahimikan. Anya, ang ginawa lang ni Romualdez ay ipagbigay alam sa otoridad ang nangyari, na agad inaksyon na ng NBI batas sa kanilang mandato sa batas. Dagdag pa niya, kung ano man ang hawak na expose ng PGMN laban kay Romualdez ay hindi mahalaga sa inaakusang krimen laban kay Mabanta. Kung meron naman o talaga sila ebidensya na anomalya, dapat ay nilabas nila ito at inihain sa tamang institusyon para maaksyonan at hindi dapat ginamit para mangikil. Kumpiyansa naman ang kapo ni Mabanta na mababasura ang kaso laban sa kanilang kliyente.
25: The legal team is confident of what we have. We saw through the inquest last night, kasi may inquest sila last night, how weak the complaint is, the complaint affidavit, the evidence presented. We are very confident of our case and we are working so hard to get our clients out as soon as possible.
22: Sa ngayon, nag-apply na ang NBI ng cyber warrant para ma-examine nila mga nakumpiskang digital evidence mula sa entrapment operation. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
30: Sa ibang balita naman, muling sumiklab ang sagutan sa media ni na Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Mitsa nito ang Chairman's Progress Report ukol sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Nagpapatrol, RG Cruz.
1: President.
2: Bukod sa mga rekomendasyon kung sinong dapat pang imbestigahan, sinabi rin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na iimbestigahan na nila ang mga tinatawag na allocables sa leadership fund, lalo na ang mga sulat ng mga mababatas para sa mga flood control projects. Walang binanggit na pangalan pero kita sa slide presentation ni Lacson ang isang dokumento na may sulat kamay patungkol sa isang Kong Marcoleta.
1: Kabilang dito ang mga sulat galing sa mga mababatas na maaaring pag-aralan para magpakita ng paper trail na nag-uugnay sa mga flood control projects. What you see here, Mr. President, are just random letters from our files.
2: Nang usisain ng media kinabukasan, kinumpirma ni Lacson na may ganun ngang dokumento na sulat kamay ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Nakasaad dito na may 500 milyong pisong halaga ng proyekto na nilaan kay Senador Dante Marcoleta. Dito na rin siya nagkwento ng mga narinig niya umano mula sa mga kongresista ng Commission on Appointments na pinamamahalaan noon ni Marcoleta.
3: Siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan. And I heard this from other congressmen who were then members of the CA and until now, members pa rin ng CA. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project.
5: Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, Ginoong Pangulo. Noon pa man malinaw nang may pagtatangkang sirain hindi lamang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan.
2: Bagamat nilinaw ni Lacson na hindi porket sumulat ang isang mababatas para sa proyekto ay may krimen na, dapat pa rin anya mag-imbestiga para tiyaking hindi nawaldas ang pera.
3: Pero kung parang whimsically mag-request ka ng allocables, thinking na yung contractor mo yung mag-implement, that's wrong.
5: Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin?
2: Hindi rin pinalagpas ni Marcoleta ang pagpuna ni Lacson sa mga kasamahan na hindi pumirma sa partial committee report.
3: Ay tinransfer ko lang yung responsibility sa kanila. Kung gusto nyo pag-usapan natin na masinsinan nito, pumirma kayo. Pwede ka rin naman magpirma na hindi ka sang-ayon, altogether, di-descend ka, at least pumirma ka.
5: Ginoong Pangulo, bakit ako pipirma sa isang partial report? Ang partial report ay unfinished report.
2: Pinuna rin ni Marcoleta kung bakit wala ang ilang pangalan sa progress report ni Lacson.
5: Siyang naghayag mismo sa pangalan ni Yusek Bersamin at ayon sa kanya, niname drop niya ang pangalan ng Pangulo. Sinabi rin po ni Saldico yung 30 Tamarind Street na kung saan isang billion ang na-deliver ni Saldico. At ang tumanggap po noon ay si Yusek Jojo Cadiz.
2: Pati ang inirekomendang klase ng investigasyon ni Lacson kay dating House Speaker Martin Romualdez may puna si Marcoleta.
5: Nasaan po ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez? Nilagay po niya doon sa classification ng public officials categorized under fact-finding investigation. Ang laki po ng depresya ng fact-finding investigation sa preliminary investigation.
3: Probably they have the evidence to, you know, to support their case, ano. Pero it's up to them.
2: Tingin ni Marcoleta, siya ang pinupunteriya ni Lacson habang may iba pang dapat umanong ipatawag na hindi pinatawag.
5: Sadya ata talagang nagbago na ang ating kasamahan. Nasaan na ang tapang ng dating chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan?
3: Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality.
2: Wala namang bagong pahayag si Lacson sa mga bagong sinabi ni Marcoleta sa plenaryo. RG Cruz, ABS-CBN News.
7: Balik na sa Senado ang kontraktor na si Curly Vizcaya matapos mo ospital at maoperahan sa balikat noong nakaraang linggo. Kinumpirma ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na ibinalik na sa Senado si Discaya nitong Huwebes ng umaga matapos bigyan ng clearance ng mga doktor. Sa Senado na ipagpapatuloy ni Discaya ang pagpapagaling. Nakaditini si Discaya kaugnay ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa mga manumalyang flood control projects.
18: Matapos ang buwena manong panalo ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Italian Open, naghahanda na siya ngayon para sa susunod na match laban sa number 31 seed player mula sa China. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
8: Buong araw ang mga laro sa Italian Open sa Foro Italico sa Roma. Dinagsa ang iconic Pietrangeli Court para sa dikit na laban ni Alex Ayala at Magdalena Freck na tumagal ng mahigit 2 oras. Exciting ang laro, lalo na sa final set. Matapos bumawi si Ayala mula sa score na 1-3 hanggang sa nagtagumpay sa score na 6-love, 3-6, 6-4. Emotional si Ayala at agad niyakap ang mga coach sa kanyang box. Sobrang saya rin ng mga Pinoy na bumiyahe pa mula sa iba't ibang syudad ng Europa. Ikinagulat ni Alex ang ganitong buhos ng suporta mula sa mga kababayan.
10: Nagulat din ako, hindi ko inakalang ang dami-daming Pinoy dito sa Rome. Pero I'm very happy. Maraming salamat.
8: Waited for this ball. Inamin ni Alex na sobrang hirap ang paghabol niya sa world number 45 na si Freck.
10: I'm really proud of myself because there were so many moments, especially in the third set, where she could have gone really far and maybe the match could have slipped from me, but I'm happy with how I held out and how I fought.
8: Masaya si Alex na nagbunga ang kanyang mga ensayo para mas lalong gumaling sa clay court.
10: And I think I've come a long way from last year, so yeah, it really means a lot because I think my team and I have really been working the past few weeks, and
11: yes,
10: I think that we've been able to put out just some things that we've been working on in competition.
11: Yeah.
8: Sunod na kalaban ni Ayala si Wang Sengyu, ang number 31 seed.
10: She's got a killer serve, killer ground strokes, very fit, and I think it will be a good match.
11: Okay.
10: It will be a good fight.
8: Huli niyang nakalaban si Wang sa Auckland noong Enero kung saan natalo siya sa 3 sets.
11: Sa Biyernes nakaschedule ang round of 64 match Ayala kontra Wang. At ang good news, maglalaro rin ng double si Alex dito sa Roma. Kapartner niya ang Amerikanang si Hailey Baptiste. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, Rome, Italy.
0: Susunod, malaki-laking rollback sa diesel at kerosene na mumuro sa susunod na linggo. At paglago ng ekonomiya, bumagal sa pinakamababang antas sa loob ng maraming taon. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
29: Mababalik ang TV Patrol sa FM Radio.
9: One station, all the hits.
20: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
12: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
29: May buhay sa makabuhay!
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
16: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit ako mga tuhod, sakit ako mga kalawasan, pero karoon may Magnum C na maayo na. Kapi kaga plus, mauni amang gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
4: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
13: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
29: One station, all the hits.
20: FM Radio. Favorite music radio.
29: FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
30: Bukod sa pagpapatalsik sa pwesto at habang buhay na disqualification sa paghawak ng anumang tungkulin sa gobyerno, hinihiling din sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na panagutin sa batas ang pangalawang pangulo sa Lunes pagbobotohan kung iaakyat ito ng Kamara sa Senado. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
14: Naipamahagi na sa mga miyembro ng Kamara ang kopya ng committee report at House resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 57 members at ex-official members ng House Committee on Justice ang pumirma rito kung saan nakasaad na nakitaan ng komite ng probable cause o sapat na dahilan para i-impeach si Duterte. Ayon sa Articles of Impeachment, suportado ng ebidensya ang mga alegasyong culpable violation of the Constitution, bribery at graft and corruption, high crimes at betrayal of public trust laban kay Duterte. 4 na articles ang tinukoy dito, ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, umano'y di maipaliwanag na yaman, kabiguang ideklara lahat ng ari-arian sa kanyang cell ends, at kabiguang bitawan ng kanyang business interests bago manungkulan bilang bise. Pasok din ang umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd para labagin ang procurement laws at pangungontrata para ipapatay umano ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hinihiling ng Articles of Impeachment sa Senado na pagkatapos ng paglilitis, ideklara si Duterte na guilty sa mga nabanggit na artikulo, tanggalin siya sa opisina at habang buhay na pagbawalang umupo sa gobyerno at panagutin sa sinasabing mga paglabag sa batas. Para umakyat ang naturang Articles of Impeachment sa Senado, hindi bababa sa 106 o one-third na miyembro ng Kamara ang kailangang bumoto pabor dito.
17: The reason why it is historic, unprecedented, first time, no? Is because this is an offshoot of the Supreme Court decision in the Duterte versus House of Representatives case, which pertains to the first impeachment complaint filed back in the 19th Congress. And of course, I am ready for interpellation.
14: Second district, sa grupo ng Party List Representatives sa Kamara, mayorya ang naghayag ng suporta sa impeachment.
19: At the moment, I think the count is at 47, if I'm not mistaken. 47 out of 60 plus party list group, 62, 63 party list representatives in Congress.
14: Ganito rin ang naunang pahayag ng tatlong pinakamalalaking partido sa Kamara. Kaya naniniwala ang isang mambabatas na posibleng pareho ang bilang ng pabor na boto sa Lunes sa naging boto sa reklamong impeachment laban kay Duterte noong 19th Congress na 215.
21: This actually approximates the previous 215 vote in last year's impeachment. And finally, this is more than two-thirds already of all House members signifying support to the impeachment.
14: Vivian Gulia, ABS-CBN News.
7: Bumagal ang paglago ng ekonomiya sa pinakamababang antas sa loob ng maraming taon. Pero hindi basta-bastang inaasahang makababawi ang ekonomiya dahil sa epekto ng gulo sa Middle East at ang paparating na El Nino. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
23: Pagbebenta ng halo-halo ang pinagkakakitaan ni Jocelyn matapos mag-resign bilang kasambahay dahil sa sakit sa likod. Pero hindi anya pwedeng mabakante, lalo't nagtataasan ang presyo ng mga bilihin.
26: Talagang kailangan may pinagkakakitaan.
23: Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang paglago ng ekonomiya o gross domestic product sa 2.8% nitong unang quarter ng taon. Mas mababa ito kaysa sa 5.4% noong nakaraang taon. Tatlo ang itinuturong dahilan. Una, ang patuloy na epekto ng flood control scandal sa pananaw ng mga mamimili at negosyante. Pangalawa, ang delay sa pag-aproba at release ng 2026 national budget na nakaantala sa ilang proyekto. At ang may pinakamalaking epekto, ang gulo sa Middle East.
1: Negative talaga na medyo tatlong quarters na sa ating production side ay construction at yung manufacturing has been slowing down.
23: Nasa 4.5% lang ang paglago ng services industry pero negative ang growth sa agriculture at sa industry sector. Ang 2.8% GDP rate ang pinakamababang growth rate ng bansa simula pa ng first quarter ng 2021 kung saan nagkaroon ng negative 3.8% growth sa gitna ng pandemya. Pero kung tatanggalin ang pandemic period, ang 2.8% na ang pinakamababang growth rate sa loob ng higit 16 na taon kung saan nagkaroon ng GDP na 1.8% noong fourth quarter ng 2009. At dahil hindi pa tapos ang gulo sa Middle East, inaasahang hindi na makakamit ang growth target na 5-6% ngayong taon, lalo't nagbabadya ang El Nino.
2: Even as the Middle East conflict ends today, the lingering effects of the oil prices and the supply chain disruptions will persist in the coming months.
23: Ayon kay Balisakan, tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan para matulungan ang mga pinaka-apektado gaya ng pamamahagi ng ayuda sa mga drivers at diskwento sa pasahe. Dismayado sa resulta ng GDP ang isang business group.
3: Our GDP for the last quarter was 2.8. Kind of disappointing. Our exporters was pretty high, $112 billion. Our BPO increased also to $40 billion.
23: Sa hina ng ekonomiya ngayon, isa lang maipapayo ni Balisakan.
2: Lahat tayo magtitipid kahit sa gobyerno, ipinag-utos na ni Presidente na walang troubles muna.
23: Inaasahan ang pag-aaralang muli at babaguhin ang pamahalaan ng growth target ngayong taon, lalo't sumirit din ang inflation sa bansa. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
0: Kinumpirma po ng Department of Justice ang paghahain ng reklamo ni Energy Secretary Sharon Garin laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sinabi ito ng DOJ isang araw matapos magtungo ni Garin sa tanggapan bagamat tikom siya sa pakay ng kanyang pagbisita roon. Ayon sa tagapagsalita ng DOJ na si Attorney Polo Martinez, under evaluation ang reklamo ng kalihim. At kung sakaling sasapat ang mga ebidensya, sakala mang-anya magsasagawa ng paunang imbestigasyon. Ayon naman kay Leviste, ang tanging kopya ng reklamo na nakita niya ay ang lumabas sa report ng media. At batay anya dito, mahina ang reklamo laban sa kanya.
5: May makasaysayang achievement ang OPM singer at hitmaker ng Dilaw, Namumula at Kahel na Langit na si Maki. Inanunsyo niya sa kanyang social media na pumalo na sa 1 billion ang kanyang all-time stream sa Spotify. Nitong Pebrero, inilabas ni Maki ang live version ng kanyang Color Coaster album sa digital streaming platforms. Tampok dito ang 10 songs mula sa original na Color Coaster album. Matapos naman ang Color Coaster One More Ride concert sa Araneta Coliseum, ikinakasa na rin ang kanyang international tour na may stop sa Singapore at Indonesia. Ngayon din sa North America, Australia at New Zealand.
0: Susunod! Bini, di pa rin makapaniwala sa pagkilalang iginawad ng Senado. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
29: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
9: One station, all the hits.
20: FM Radio. Favorite music Radio. FM Radio.
8: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Kuy Lebanon, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
10: Makabuhay.
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
16: Gawin siya, Las Piñas. Thank you, Magnum C. Makayog at saka kuha na sa kumbana nga senior. Ninong siya mo, ni amo ang produkto ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo pansa kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
12: News. Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pensyon? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card. Mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can band together. We can.
20: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
29: TV Patrol sa FM Radio.
7: Rollback sa diesel at kerosene sa Martes dahil nagtuloy-tuloy po ang pagbagsak ng presyo ng dalawang produkto sa unang tatlong araw ng kalakalan sa world market. Habang namumura namang tumaas ang singil ng Meralco sa paparating na bill dahil sa inaasang paglakas ng konsumo sa kuryente dahil sa tindi ng init.
18: Nagre-reklamo si Lizelle dahil tumaas ang bill nila sa kuryente, pero nung nakaraang linggo, nagpakabit pa sila ng aircon dahil hindi na nila kaya ang init. Umuupa kasi sila sa ika-apat na floor ng bahay na ito na masikip at sa pool ng singaw ng yero sa kabilang bahay. Kaya nag-aalala si Lizelle na lalong lulobo ang bill nila sa Meralco.
22: Hindi namin alam kung ano resulta nito. Baka maging 5,000 to or baka hindi lang.
7: Isa sa mga opsyon ni Lizelle ay huwag na munang magbayad ng kuryente dahil sa bagong patakaran ng gobyerno na bawal ang putulan o disconnection ng kuryente hanggang July 2026. Ang problema niya, magkakapatong-patong din ang kanyang bayarin sa loob ng 3 buwan.
18: Kaya sisikapin pa rin ni Lizelle na makahanap ng pambayad imbis na magpatong-patong ang bayarin.
22: Obligado ka nga.
24: Oh.
22: Parang inaano mo na sa imbis sa pagkain, kuryente mo na. 1D18 mo na.
18: Pero sa June billing pa naman papatak ang gamit sa aircon ni Lizelle. Ang dapat niyang paghandaan ay ang bayarin ngayong buwan na hindi pa alam ng Meralco kung tataas o bababa.
25: It can go either way. But of course, nandoon yung pressure for prices to go up simply because of mas mabigat yung factor ng pagbaba ng pera natin at saka yung Middle East situation.
18: Nilinaw din ang Meralco na kasali pa rin sa babayaran ng mga consumer ang kontrobersyal na other charges na nag-viral sa dami na nagre-reklamong ito ang nagpapataas ng kanilang bayarin. Pero nanindigan ang Meralco na hindi ito ang nagpapalobo sa bill ng kuryente.
25: The only major driver of electricity rates is the generation charge.
18: Samantala, batay sa unang 3 araw ng trading sa world market, lagpas 5 pesos na ang ibinagsak sa presyo ng diesel, mahigit 6 pesos naman sa kerosene. Pero ang gasolina, nasa 2 pesos pa rin ang itinaas sa world market.
4: Yung diesel po, malaki po yung posibilidad na talagang rollback po, ano. Actually, dun sa kung MAPS lang, baka madagdagan pa po yan, ano, lalong lumaki pa po, ano, yung magiging potential rollback, including kerosene.
18: Pero bakit nga ba pababa ang presyo ng diesel pero pataas naman ang gasolina? Paliwanag ni Belias, bagamat parehong galing sa krudo, magkaiba kasi ang demand profile ng dalawa. Mas malakas ang bentahan ng gasolina ngayon dahil ito ang mas ginagamit sa biyahe sa paparating na summer season sa Amerika at Europa.
4: Although hindi pa talaga sabihin natin officially open yung driving season kung tawagin doon sa Northern Hemisphere, pero syempre nagkakaroon na ng stockpiling yan. So effectively, lumalaki po yung demand ng gasolina.
18: Sa Pilipinas, mas mahal na ang diesel kaysa gasolina, bagamat parehong nasa 80 peso level ang presyo nito sa ngayon. Sa kabila ng serye ng rollback, hindi pa rin bumabalik sa dating presyong 50 hanggang 60 pesos kada litro ang diesel at gasolina bago sumiklab ang gyera sa gitnang silangan.

0: yung performance ng Beanie sa Coachella really created waves in the entertainment industry and talagang brought out our Filipino pride. Nakakatuwa talaga na nandun sila in such a big setting, a global setting, at halatang halata sa kanilang performance na proud sila sa pagiging Pilipino.
1: Meron talaga kaming goal, meron kaming stand na talagang gusto namin. Everywhere we go, we bring our Filipinism with us.
2: Punong-puno rin ang saya at pride ng girls sa pag-congratulate sa kanila ng mga senador.
3: Yung joke namin na kaninong panaginip, parang hindi namin akalain na, alam mo yun, na-recognize yung hard work nga ng Beanie.
4: Hindi ko po alam anong iisipin ko nung time na yon, pero I know that I'm so grateful.
5: So thank you po sa pagkilala kasi yun parang na-validate din lahat ng hard work and parang malaking bagay to sa amin.
4: It's a good feeling po, so we're just so happy to be here.
2: Sa lakas ng OPM ngayon, naniniwala si Senator Bam na panahon na para pagtuunan ng pondo at tulong ang Pinoy creative industry na kung tawagin ay soft power, bagay na sinang-ayunan din ng Beanie.
6: I believe na dapat talagang ma-share to all of the artists, hindi lang OPM artists but also lahat ng mga creatives out there na walang means, walang kakayahan, walang outlet, platform for it.
4: Naniniwala po kami lahat na ang laki talaga ng potential ng mga Pilipino, lahat ng artists, ang daming kaya pang ibigay and ipakita out there globally.
7: Now is the time na talagang mag-go tayo sa global scene. Dapat di tayo matakot, wag nating ikahiya na kung sino tayo dahil lalaban ng mga Pinoy.
2: At pagdating naman sa petisyon ng Blooms na gawing ambassador ng turismo ang Beanie, reaksyon ni Senator Bam.
0: Let's do it! Let's do it, di ba? Gawin natin, no? I think Beanie and so many other Filipino artists can be, sila yung ilabas natin at pakita natin sa mundo, they're the best foot forward for the rest of the world.
2: Looking forward na ang Beanie sa kaliwat kanang imbitasyon sa loob at labas ng Pilipinas. MJ Felipe, ABS-CBN News.
8: Ito na nga pong ikatlong beses na nakasama natin si Alexa dito sa TV
9: Party. Wow! Napakabait na bata.
8: Naku, huwag ka magkasawa ah.
10: Ayaw ko, call me and I'll be there.
8: At trending nga daw ang digital series ninyo na The Chambermaid's Daughter.
10: Paano niyo ito pinaghahandaan?
11: Yeah.
10: Nag-workshop po kami ni Jello of BGYO. We had a couple workshops. And then, we're very lucky kasi very hands-on po yung director namin. And the whole set po, ang ganda po ng vibes. Good vibes lang talaga. Kaya naging natural po yung chemistry and yung naging kinalabasan po ng The Chambermaid's Daughter.
8: Nakakakilig, oh.
11: No, oh.
8: Parang thank teaser pa lang nakita ko, oh. Naman.
9: Yung Jello, yan yung nag-newscast din dito.
11: You're right.
9: Parang Koreano.
11: Yeah. Yes.
9: Ayan.
11: Ang cute.
10: Jesus! Bakit naman nilabas sa TV Patrol? Yeah.
9: Yung Omay Kisses.
11: Ang cute. Ay, ang ganda.
9: Ay, matangkad nga.
10: Opo. Maliit lang din po talaga ako.
9: Thank Pero you. Napakagandang bata nito, Karen. Ano?
10: Salamat po.
11: Natural beauty.
9: Pero may bago sila dahil ang ASAP magbabago ng time slot. Kasali
11: okay.
9: ka doon.
11: Okay. Oh, go. Invite. Oh. Kailan ba to?
8: Ano? Ayan. I'm inviting everyone to join our live concert experience sa ASAP XP on May 10 at the Araneta Coliseum. ASAP XP is bigger, brighter, and closer to you than ever.
10: Dito.
8: Because we've got two unique shows and two unique experiences. Show 1 is at 12 noon and show 2 is at 7 p.m. At marami po kaming explosive treats at very exciting guests na makakasama. Kaya sana po ay magkita-kita po tayo sa The Big Dome on Yay! May 10. Wow. Tickets are available at ticketnet.com.ph. Kaya grab yours now! And on May 17, catch ASAP XP on its new time slot. ASAP XP on Prime time every Sunday na po yan 5:30 p.m. Opo, wow. Sa ALTV2 A2Z Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at syempre po sa iWant.
11: Okay.
8: Yay, thank you.
11: Ang tanong ko lang quickly, alam mo bang dahilan bakit lumipat ng 5:30? Malaking shift 'yun ah.
9: Oo, from noon
11: from
9: time
11: a lunch
9: to
11: show to parang prime time evening show. At kinwento ba sa inyo?
10: Not exactly po. Pero siguro dahil ang ASAP XP po ay parang XP means experience. So parang na po siyang concert experience.
8: Panggabi na talaga po.
11: Panggabi na.

0: po. Oh, oh. Ganda.
1: All right, so sa Araneta, yung dalawang time slot, magkaiba.
0: For the vibes.
1: Magkaiba yun. Yung, kasi dalawang shows, right?
0: Oh, magkaiba po yung shows.
2: Pero same, yun lang yun. That's not one time.
1: One time yun.
0: One day lang po.
1: Pero dalawang time slots.
0: Opo. Two shows po siya.
1: Ano?
0: 12 and 7.
1: Pero the same artists yun.
0: Secret po.
2: But wait, not televised or televised?
0: Ay, televised din po.
2: Yung 12 at 7?
1: Oh.
0: Wow! Ang alam natin, starting May 17 pa po yung 5:30 p.m.
1: Okay.
0: time slot.
1: May special doon.
2: Tama daw.
1: But not live.
2: Fairness.
1: Manood tayo.
2: Alam mo?
0: Yes po.
1: May 10.
2: Gusto ko lang sabihin ito, ABS-CBN, iba ka.
1: Ibang mag-shift.
2: Diba? Iba ka.
1: Mag-adapt.
0: Slay. Slay.
2: Wait, paka-explain.
0: Slay. Talaktak yan. Parang club po yun.
2: Ganun ba yun?
1: Slay. Ano tawag?
0: Slay.
2: You ate that. Ang hindi yan
0: ba yun
2: ngayon? Opo. Oh my gosh, I am old.
1: Paano?
2: Sabi niya.
0: Piscaret. Slay.
2: Slay.
1: Parang may tea.
0: Slay.
2: Slay.
0: Depende na po sa inyo.
1: Slay.
2: So, now, at yan, ang mga balitang binabantayan namin para sa inyo.
1: Hi ka ba?
2: Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel. Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
0: Tuloy-tuloy.
1: Kasi may tea.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din po ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Fur-fur, ako po sa Bernadette sa
1: Brian. Ano
2: yung fur-fur?
1: Ano yung
0: sabi? For real.
2: Wow. My fur-fur. God! Si ano ba ito?
1: Wala naman akong alam
2: ka. How did you know fur-fur?
1: Bata pa siya eh. Kumpara sa amin.
0: We're all in the same age group here.
1: At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Uy! Sa All TV!
3: Two!
1: Ako na.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: Balik na mga pinangga sa ato ang topic mahitungod sa komunikasyon nga maoy susi sa kalambuan sa ato ang relasyon, kahimsog sa panglawas og sa kaugmaon. Let me ask you, mga pinangga, have you ever said something in anger then later regretted it? Nakastorya ba ka di as kasuko o niya? Nagmahay ra pug gas imong nastorya? Isang salita lang nasira na ang relasyon, aba? Studies show that around 60 to 70% of conflicts escalate because of unmanaged emotion. Not the issue itself, ha? Daghan nag-away dili tungod sa isyu. Nag-away tungod sa ilahang wa nila gi-manage ang ilahang gipangbati. According to the American Psychological Association, emotional reactions, especially anger, are a major driver of communication breakdown. Ang pinaka-major hinungdan nganong di magkasinabtanay di ay kay ang kasuko. Mao ni dapat di ay ato agunisyang i-manage ang ato ang gipangbati. Sa Pilipinas, kining mga gipangatubang nato nga usahay maglalis ang mga pamilya, family conflict, workplace stress, no? Stress ato ang trabaho. Unya, kining pagdili pagsinabtanay sa relasyon, kini saga di ay dili tungod sa dagkong problema. Nganong na ay family conflict, workplace stress, away sa or problema diya sa trabahoan o labi na di magkasinabtanay ang relasyon, ang sagad yun diya ay tungod kay ang emotional reaction o ang tono sa boses, sa tingog. Ang gibati, reaction ba? Di kapugong sa reaction, basta magpataka lang yung tagpagawa sa tong gibati. Dili rin na maayo pinaga. It's not the problem. It's how we handle our emotion. Dili problema ang problema. Ang problema di ay kanang di nato i-handle, i-manage ang ato ang gibati. Sa unsang paagi nga ang atong emosyon makapaapekta sa tono o sa mensahe. Ha? Bantayan nato ni ha. Ang atong gibati muresulta sa atong tono. Bantayan ang tono o niya ang mensahe. Panahon nga masuko ta, ang atong tono mas mahimo siyang sakit. Kung ang atong mga pulong, mga sulti nato, mahimo na siyang makapasakit. Ang atong mga mensahe, mahimo na hinoong dili masabtan. Basta naa sa kasuko, di na hinoong ta masabtan kaayo. Ang research from Harvard Medical School nagpakita nga ang strong emotions affect how the brain processes communication. So the same message can sound different depending on emotion. Parihog mensahe, pareha ang imong gisulti, pero lahi siya ang pagsabot tungod kay nagdepende di ay sa imuhang gibati. So kung naa ka sa kasuko pinangga, ang imuhang emotion nimo malahi or maapektahan ang pag-process sa imuhang communication. Ngano ang kasuko makapa daot sa komunikasyon nga di na hinoon mo magkasinabtanay? Ikaw pod kinasuko ka, di na pod kakasabot niya. Ngano man? Kaysa panahon di ay natas kasuko, ang ato ang utok nato mo activate siya sa amigdala, fight or flight. Mana makita nato sa mga Senate hearing, makita nato sa Kongreso, dapat yun ay ang mas nindot diha, kalmado, dili nga magsinagitay. Pag nakasakasuko, ang ato ang utok, i-activate ang amigdala. But pasabot, ready ka sa fight or flight, away or sibat. Unya ang imong logical thinking muubos, unya ang imong listening ability muubos. So according to the Mayo Clinic research, ang pagkasuko mo pa-increase, mo pataas sa imuhang heart rate, mo pataas sa imong blood pressure, o mo pa-trigger siya, mo pagawas siya sa stress hormone. That's why during anger, you don't listen well. Di ka ganahan maminaw panahon na kasuko. O na dili pugga, magunahon nagtarong, basta nakasukuso ang imuha lang yun. Pwede ka mag-wild, mag-nabakas kahadlok, mudagan, mulakaw. Dili na ang pag-resolba. Usahay, daghan kang masturya nga kamahayan ni mo later on. So kung gusto ka o himsog nga komunikasyon, productive nga communication, healthy communication, kinahanglan ato ang i-control ang atong emotion. When you control emotions, you speak clearly, you think wisely, you avoid damaging words. Makasturya dayta o pinaw, klaro, makauna-huna ta o insaktog, maayo, unya malikayan nato ang mga dili na nga angay mga pulong nga makapaguba sa relasyon, makapaguba sa komunikasyon. Managingon sa research by John Gottman, calm communication strengthens relationships. Kung kalma ang komunikasyon, dili ipaagi sa kainit, dili ipaagi sa walay pagunahona nga istorya, dapat ipaagi yun nimo sa magpili ka sa imong pulong, i-control nimo imong emotion nga dapat wa ka masuko while nag-istorya ka, dapat kalmado ka, maunay makapalig-on di ay sa relasyon. Emotional control prevents long-term damage. No, hinumduman na ito nga, usabaya nga makapataas yun sa kinabuhi, good relationships. Gusto ka nga mutaas yung kinabuhi, puno kaysa kalipay yung kinabuhi, magtuon data sa good communication. Labi na nga naatay, good relationships. So, bantayan na ito ha, aron nga makontrol na ito atong emotion. Tanaw gani mo gani nga murag, di naman kay kakakontrol si mo emotion oy. Pag di ba yata makakontrol sa emotion, ilahanan ba yan na siya ng atong mga kasing-kasing peligro. Wa na ito mabantayan atong kasing-kasing. Mauna nga, i-practice na ito matag-adlaw nga kalmadong mo ginhawa ta. Natay pag-inhawag lalom, hinay-hinay pagbuga, matag-adlaw. Kalmado nga pag-inhawa. Unya, pagtanaw ni mo gani nga mura maglisol na ka og kontrol sa imuhang kaugalingon, di ka kontrol kaayo sa imuhang kalagot, ilhanan po na siya di ay nga kulang na jugag tulog, taas na imong stress o posible madaot ang imong kasing-kasing. So mauna nga, ingana na gani kondisyon, hala, katulog na, insaktong tulog, 7 ka oras, hantod 9 ka oras matagabi, dili matulog busog, dili bugat ang tiyan matulog, para pagmata na to inigkabuntag, gaan atong paminaw, makahuna-huna tagtarong. Kana bitaw ang pagmata ni mugaan kay mong paminaw, but pasabot makahuna-huna kagtarong, unya mas daghan ang na-repair, naayos imong lawas. Unya, tanaw ni mugani nga medyo maglisod, medyo kag-control sa imong kaugalingon, I think kailangan na ni mong mag-ampo. Mamalandong sa pulong sa Ginoo, mangayog tabang sa Ginoo. Unya, likayan to nimong mga makapastress, makatrigger sa imong stress. Pilia ang imong ginapantanaw sa imuhang social media, ginatanaw nimo sa Facebook, pilia mga pinanggam nga dili mawala ang imuhang kalinaw, kalipay sa imuhang kasing-kasing. Unya, ayaw kalimot pod nga mag-ihersisyo kada adlaw. Dapat nata sington gyud taon ta kada adlaw sa paglihok-lihok. Kay hinumdumi nga kini nga mga kada adlaw nga pag-practice, makapakalma sa imong hunahuna. Pagkalmado gani ang imong hunahuna, ilhanan na siya na kay himsog nga kasing-kasing. O kung himsog ang imong kasing-kasing, makahimo na siya og pagkahimsog sa imong kalawasan.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Catherine Dayana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak ka babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimis sa mong anak. Iinag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa gino pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamaayo gid ang gino pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Iyong magnon, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Manahay panahon, dili ko kabarog para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan, tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala ko magdahong nadako ni ugmatabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Especially na problema sa stress, problema sa tulog, problema sa atay, problema pod sa ato ang mga tiyan na kabuhion kaayo, luya ang lawas, inom na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa di pa matulog or human pa ni hapon. Isa or duha kapsula, himo ana mga pinanga. Kabalo ba ka nga ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anana siya'y usa ka compound, andrographolides, king of bitters, nga nailas, nga mo suporta sa ato ang immune system. Makatabang pud ni siya pag-asisa immune response during stress and seasonal challenges. Grabing ubos, ipon, kalintura. Makatabang po niya sa mga pagsuporta sa itong mga baga. Tungod kay ang pagsuporta sa itong baga o pagginhawa, importante kaayo. Aron malikay ta sa mga gahi ng mga mikrobyo o dili ta dali magsakit. Ana po niya gitawag anti-inflammatory property nga mutabang pag-regulate sa inflammation. Mutabang po ni pag-relieve gikan sa mga discomfort tungod sa inflammation. Taas po ni siya antioxidant protection nga mutabang sa itong mga selula nga dili siya dali ma-damage. Unya, mutabang ni pagsuporta for long-term wellness and cellular health. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga pinangga. Mutabang usab sa atong lawas pag-recover gikan sa kakapoy. Musuporta usab kini nga malig-on atong lawas panahon sa grabing pakusog ilabi na emotional stress ta. So hinumdumi mga pinangga, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mutabang pag-depensa, mutabang pag-balanse, o mutabang pag-recover nato naturally. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule pwede inumon 3 times a day kung nakigibate. Kung walay gibate, pwede magabii mo inom. Isa or duha mga pinangga. Kay makatabang po na siya pagpalimpyo sa tong mga atay, aron healthy ang tibok na tong kalawasan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Anto sa Julius Bake Shop, dool sa Gaysano, Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes, alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Natay program mga pinangga alang sa mga naay cancer ha, sa mga naay bukol, naay sakit sa kasing-kasing, even gani sa mga operahanan nga kasing-kasing, daghan na kitang natabangan nga wa na maoperahe. Napagani mga pasyente nga di na pud kaya operahan. So nagliso na sila ginhawa, wa na'y tambal, wa na'y operasyon nga musukol, pero naulian pa man di ay. Nabalik pa ilang kusog mga pinangga. So bisita mo sa klinik na ganitay pasyente nga naay cancer sa baga o niya na po si cancer sa yung tinae. Nagdungan. Gracias Ginoo nga ang atuang natural nga program. Gipanalanginan nga na ginahinay silag kaulian o nagka nindot ang ilahang paminaw. So try mo pinangga bisita sa Doc Bri Wellness Center. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Pwede po minimo i-follow sa ato ang Facebook page, Doc Bri Wellness Center. Okay mga pinangga, application sa ato ang gitun-an may tungod aning emotional control in communication. Sa atong pakig-istorya, sa atong pakig-diskusyon, sa atong pagkomunikar, kinahanglan ang pagpugong sa atong gibati. Ilhana na siya nga naging matured ta o mag-auswag ta. Number one nga practical application, kinahanglan, ayaw dayon tubag, ayaw dayon react, kundili hilom sa pila ka mga segundo. Maunay makapatabang nga malayo ka sa emotional damage o niya kamahayan nimo. Ikaduha, ginhawa pod og 3 to 5 seconds. Hantod 10 seconds, pwede. Makapatabang ni pampakalma sa ginhawa o sa tuang sistema o niya mo pa-lower sa stress hormone. Ginhawa, glalom. Ikatulo, kinahanglan nga kalmahon ang tuno sa tong mga tingog. Kaya ang paghinay pagstorya, ang pagkalma nga istorya, makapaapekto na siya sa mensahe nga gidawat nga mensahe. Gusto nimo nga masabtan dayon ang imong giistorya, kalma hinay ang pamaagi. Isyagit or dili nga makapanerbios, makapahadlok sa naminaw mga pinangga. Ingani sikreto ha. Nga ikaw pat, kinahanglan kung medyo napagyus kainit, kalagot, kakapoy, hangyo na lang. Nga unya na lang ta magstorya, dili ta karon magstorya. Para nga magkasinabtanay, ognay maayong kalambuan o naay maayong resulta. Ikalima, imbis nga mo-react dayon ta, dapat pangutan-o nato ang ato ang kaugalingon ay hapata mo react. Ang atong ipangutana, makatabang ba ni o makasakit ni sa iya ha? Kinahanglan ana ay wisdom. Dili pagbati, dapat kahibalo, wisdom, kaalam ang atong i-response, dili reaction tungod sa emosyon.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yun, nasa unsang sekreto ni mo, mayroon unsay vitamins ni mo, wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon. Makabuhay.
5: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: It's El Magumay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result na above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli, nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hiya, it's El Magumay.
2: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. Calm words build strong relationships. Ang kalma nga mga pulong makapalig-on sa relasyon. He who angers you controls you. Kadtong nakapasuko nimo, nakakontrolar kanimo. Mao nang gingon dai mga pinangga nga pagmasuko tapil dita. Ang word for today mga pinangga makita nato sa Matthew chapter 12 verses 36 to 37. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by the words thou shalt be justified, and by the words thou shalt be condemned. Mga pinangga, ang ato aday matagpulong na anay kabugaton sa tubangan sa Ginoo. God is not only listening to our actions, He is also listening to our words. Dadon niya sa paghukom di ay ang mga matagpulong nga wa makapalig-on, way pulos nga mga pulong nga gipagawas lang tungod sa emosyon, mga pulong sa kasuko nga wa na mao nga kasuko, wala gikontrolar nga kasuko, dadon day sa paghukom na sa Ginoo mga pinangga. Mao na mga pinangga nga kung sa atong kaminyoon kung wagay mahadlok gani ang asawa, wa mahadlok og Ginoo, magpasulabi ra gyud na sa iyang kasuko, magpasulabi ra gyud na sa iyang gibati, ambana pod nga way gikahadlokan nga Ginoo, adi po na siya magtagad kung ang iyahabang istorya, nakapasakit ba, nakapalig-on ba. Pero ang pulong karon nagpahinumdom, nga na di ay Ginoo na tong tanan, sentro sa tong kinabuhi, mao'y sinugdanan sa tong kinabuhi, mao'y hinungdan nga nung maulian ta o muligon na tong panglawas, mao'y hinungdan nga nung mutaas tong kinabuhi o bakaha mumubo atong kinabuhi, magbatong tagkahadlok kunta mga pinaga. Kay bisan pa di ay sa atong mga pulong, dili ra sa buhat. Bisan ang pulong na to, ginatanaw sa Ginoo. Ginatagaan og kabugaton og dadon sa adlaw sa paghukom. Mao na di ay sa Psalms 141 verse 3, naghangyo gyud ang si King David ingon siya, "Set a watch, O Lord, before my mouth. Keep the door of my lips." Ana sa Ginoo, bantayin taw na akong mga ngabil, dili unta ako makaistorya og dili mao. So ayan mga pinangga, I hope and I pray akitan tanan mahimong mahimsog, magmalipayon og muuswag. This is Doc Bray Palangi, ang Dios magpanalangin og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ang Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
3: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Emma
3: Guay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
12: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Emma
3: Guay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa Barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag-high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanang nga tiil ko nagmagao. Nagiyungon man si Nining nga mag-umpisa, mag-inom ka sa bulong nga XXL, Makabuhay. Pag-take ko sang kanang bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik kanang akong lawas. Makahilak ko po sang kanang akong dibatiag. Sulod sang tatlo katuig, nag-uwi ko sarili ko kung hindi tungod sang X Makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karoon na pa salamat ko kinag- balik ng kanangang kulawa. Salamat. Salamat pa ko kayo. Nagdugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol si nangabulong. Salamat na, sir.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Emma
14: Guay. Body pain and skin allergies. Sa pulyan, sa EXL All-in-One Skin Care Oil. May 17 kinds of natural botanical herbs. Mabagsik sa skin disease, fungal infection, bacteria, at skin parasites. Nagbibigay ginhawa sa respiratory problems at mind relaxation. Para sa makinis at malusog na pangangatawan. EXL All-in-One Skin Care Oil.
3: May buhay sa makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Emma Guay.
2: Basta healthy, happy.
15: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
16: 701.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada.
4: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
3: Arangkada.
4: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
3: Arangkada.
4: Arangkada na.
3: Arangkada.
4: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
3: Arangkada.
4: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
3: Arangkada.
4: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
3: Arangkada.
4: Arangkada na.

0: Oras magrangkadan 6 minutos na humana galagubon tak na Salo City sa bundag. Mayong bundag maghagalaan sa Davao Region, labi na gayon sa Tagum City ug Davao City ug Davao de Oro. Kung din himutang ang atong mga estasyon ng 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davnor, o madungog usap kita maghagala sa 96.7 FM Radio Davao de Oro. Adlaw, garong na Birnes, pitsa 8 na sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Agong na mag-auban, mag-arangkada sa Lutso sa kaoras na itong programang Arangkada sa Bundang. O gatangi ang ato ang Arangkada Balita sa Bundang, kunyang taon-taon. Atong pag-aisgutan na mag-adakailap na mong mga balita sa mag-adakada in laing bahin sa sulod o gawas sa nasulod. May mo mininyong subaybayan, pinagi sa mong Facebook page sa 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davnor, 96.7 FM Radio Davao de Oro. Ako si Karangkada Elmer Dudes Romantico Tandog. Kaya kita mag-isgot mga karanggana sa duwag mga nagbagabagag na pungasing mga balita. At unang sayro ng kahimtang sa itong panahon karong adlaw.
1: Arangkada Balita Weather Update.
0: Ang kadaghanang bahin sa Mindanao, Magasinati o Managumon, mapanganuron ng kalangitan uban sa patak-patak na pagulan o pagdalugdog. Ilabi na sa hapon hangtod sa gabi tungod sa easterlies nga padayon nga nagapikto sa nasud. Posibleng magasinati o kusog nga ulan ang ubang bahin sa Davao Region, Caraga Region, Northern Mindanao, Barm sa Soxargen, Zamboanga Peninsula. Busagi pasidanan ang publiko batok sa posibleng flash floods o landslides labi na sa kabukiran nga bahin o ubos nga lugar. Ang temperatura magalihok sa 25 ngadto sa 35 degrees Celsius sa lain-laing bahin sa Mindanao. Samtang ang kahimtang sa kadagatan magpabiling malinawon o kasarangan. Busa padayon gihapon sa pag-amping ang atong mga maging isda o gagmayng mga sakayan. Samtang nini padayon usab nga ginamonitor karon sa pag-asa ang Tropical Storm Hagupit sa gawas sa Philippine Area of Responsibility na posibleng tawgon o bagyong kaloy kung musulod na sa Philippine Area of Responsibility karong simanaha. Ang adlaw ni Subang kaganinang alas 5.21 sa buntag o ginigilaumang musahob unyang alas 5.44 sa hapon.
1: Arangkada!
0: Di na tamaglangan mag-arangkada ni Ana ang ulang tudling sa atong mga balita. Balitang lokal, 18 anyos nga lalaki dakpan sa kasong rape o acts of lasciviousness din sa nagbayan sa Davao.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Mga konsumante sa Nordico nalipay sa mando sa ERC Batok Power Disconnection.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Og 78 kapiking resort Facebook pages sa Igacos gipapha sa mga otoridad.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Headline sa balitang regional, babae dakpan sa online sexual exploitation sa mga kabataan sa Bislig City.
1: Arangkada! Arangkada!
0: O graduating student patay human madasok sa truck sa Pangasinan.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Headline sa national news, Utang sa Pilipinas, misaka na sa record high nga 18.49 trillion pesos.
1: Aragada!
0: Kawatan, misulod sa panimalay ni Teddy Corpo sa Quezon City.
1: Aragada!
0: Og korte sa Quezon City, gibasura ang petisyon batok sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Aragada!
0: Sa atong international news, rideshare drivers sa France nagprotesta batok sa taas nga komisyon og presyo sa gasolina.
1: Aragada!
0: Atong sport news, Alex Yala padayon sa ensayo alang sa Italian Open.
1: Aragada!
0: Og balitang entertainment, Bini gipasidunggan sa Senado tungod sa makasaysayanong performance sa Coachella.
1: Aragada!
0: Oras makarangkada, 13 minutos na humaan ang galabayan. Tagna sa La City sa buntag, di kita maglangan. Ano ang mga nagbagabagag, nagpungasi na to nga mga balita karong adlaw.
1: Aragada! Barangita! Local!
0: Una sa itong balitang lokal na sikop sa kapulisan ng usa ka 18 anyos nga senior high school student atol sa operasyon sa Bunawan Police Station pasado alas 8 sa gabi nitong Mayo 6 sa NSV Barangay Ilang Dakbayan sa Davao. Ang suspitsadong giilang si Joshua Carpio Munta nga giatubang sa ulo kung giatubang sa tulo ka kaso sa qualified rape of minor ug duha ka kaso sa acts of lasciviousness ubos sa revised penal code ug uban pang kalabutan sa Blaon. Gipahigayon ang pagsikop nini pinagi sa warrant of arrest nga gipirmahan ni Regional Trial Court Branch 8 Presiding Judge Glenn D. Castro Aquino. Walay piyansa nga girekomenda alang sa kaso sa qualified rape. Samtang adunay piyansa nga 180,000 pesos matag kaso alang sa acts of lasciviousness. Human mapahibalo sa iyahang katungod. Gidala ang suspitsado sa Bunawan Police Station alang sa hustong disposisyon ug pagsilbi sa warrant ngadto sa korte nga nagpagula niini.
1: Aragada!
0: Nasikop usab sa mga operatiba sa Police Station 3 Talumo, Dakbayan sa Davao ang usa ka lalaki nga nailang alias Pre atol sa bypass operation sa Pag-asa Avenue, Lupez Village, Barangay Matina Crossing, Davao City pasado alas 11:58 sa gabi ni atong Mayo 6. Gikatahong nagumpis kagikan sa suspitsado ang mga sasayng sa ginudahang shabu nga mobalor og 26,900 kapesos lakip na ang bypass item. Na-recover usab sa operasyon ang bypass money sa usa ka belt bag o usa ka improvised firearm o sumpak na doon ay kalibre .45 nga bala. Inungdan nga giatubang usab sa suspitsado kasong ubos sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearm. Ang suspitsado gidala sa police station alang sa booking procedure samtang ang mga ebidensya gihatod na karon sa Regional Forensic Unit alang sa laboratory examination.
1: Aragada!
0: Dugang detalye sa balitang lokal, dakong garbo sa siyudad sa Tagum ang naangkon nga gadaugan sa mga atlitang Taguminyo sa Philippine Superstars Open Dance Sport Festival o WDSF International Open nga gipahigayon sa Ninoy Aquino sa Manila niadtong Abril 16 hangtod Abril 13 ning tuiga. Naguna sa mga nagpasigarbo sa Dakbayan sa Tagum sila si JD Carl Sula o Angela Joyce Laude nga nagakuha og unom ka gold medal sa lain-laing Latin categories sa maong kompetisyon. Nagkahimo usab og maayong performance sila si Lex Matthews Manalo og Hannah Dafoldel Ray Ilipi. Ingon man sila si Azel Lorenz

0: O kato naglangkob sa tuwang balitang lokal.
1: Arangkada Balita Regional.
0: Di kita maglangan ani ana ang detalye sa tuang balitang regional. Nadakpan sa operatiba sa National Bureau of Investigation kon NBI ang usa ka babae sa Bislig City, Surigao. Tungod sa giingong online sexual exploitation sa mga kabataan. Atol sa operasyon, malampusong dalawa sa mga otoridad ang unom ka minor di edad nga gituwang nalambigit sa ilegal nga aktibidad pinaagi sa online platform. Sumalang sa investigasyon, nakumpirma sa mga ebidensya nga dunay nagapadayon nga online exploitation nga nagalambigit sa mga kabatanunan. Inungdan nga dayong nga gipahigayon ang operasyon batok sa suspetsado. Sa pagkakaroon, padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad. Samtang ang mga naluwas nga mga minor di edad nga mga biktima gitugyan na usam sila sa Social Welfare Office alang sa hustong pag-atiman o rehabilitasyon.
1: Arangkada!
0: Sa laing bahin sa itong balitang regional, dead on the spot, ang usang ka 23 anyos nga graduating student human maaksidente o madasok sa usang ka truck sa barangay

0: Tulong Urdanita City, Pangasinan. Sa CCTV footage nga kuha sa lugar, nabangga una ang motorsiklo sa biktima sa laing motor nga mao hinungdan sa iyang pagkatumba sa dalan. Og tungod niini, napasok ang biktima ilawom sa nagdagang truck og dito nagrabihan pag-ayo nga mao hinungdan sa iyang hinanaling kamatay. Sa sumala sa report, grabing kadaot ang naangkon sa lawas sa biktima human sa maong aksidente. Dayon karon gagimbestigahan sa mga otoridad sa Pangasinan ang insidente para mahibal-an ang insaktong hinungdan sa maong panghitabo. Samtang ginatambalan pa sa ospital ang babaeng angkas sa biktima nga naangol usab sa maong panghitabo. Arangada. Tapos ang detalye sa balitang regional, patay ang duha ka sales agent human giingong gipamusil sa gikawatan sa wala mailhing mga armado sa lungsod sa Amay, manabilang bombaran sa Lanao del Sur nitong Mayo 4, 2026. Ang mga biktima na ilang sila si Roger Yumol, ug iyang kauban nga usa-usab ka canvasser sa pagbaligya og mga kabinet. Pareho silang lumad sa Bukidnon ug naglibot sa lugar aron mamaligya og kabinet ug uban pang gamit sa panimalay. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gikawat usab ang sa mga suspek ang gibanabna ang 5,000 pesos nga kita sa duha ka mga biktima human sa pagpamusil. Nagapadayon pagkaroon ang investigasyon og hot pursuit operation sa mga awtoridad aron mailhan ug madakpan ang mga responsable sa maong krimen. Arangada. Alas 7:24 na itong oras, mag-arangada, magkato ang detalye sa balitang regional.
1: Arangada. Balita National.
0: O karon sa detalye sa balitang national, misaga na sa record high atol sa outstanding debt sa Pilipinas o miabot na gini sa 18.49 trillion pesos. Hangtod sa katapusan ng bulan sa Mayo, tumala sa Bureau of the Treasury. Matod sa ahensya, usa sa mga hinungdan sa pagsaka sa utang mao ang pagkahuyang sa bili sa piso kontra dolyar o ang padayon nga pagpagwa sa domestic security sa gobyerno aron makalikom o dugang pundo. Gipasabot usab na ang maong mga pundo gigamit alang sa nagalain-laing nga programa, infrastruktura o guban pang panginahanglanon sa gobyerno aron mapadayon ang serbisyo publiko o papalambo ang ekonomiya. Bisan pa niini, padayon nga gisiguro sa otoridad nga manageable gihapon ang level sa utang sa nasud o adunay mga lagang aron mapalig-on ang ekonomiya o fiscal management sa gobyerno.
1: Arangada.
0: Plano karon sa National Bureau of Investigation kon NBI nga isulong sa Kongreso ang balaod nga mag-regulate sa social media ug mutanaw usab sa isyu sa mga fake journalists. Kinisumala ni NBI Director Melvin Matibag human madakpan sa kasong extortion si Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta. Matod sa NBI, tumong sa mga balaod nga mapalig-on ang accountability sa social media o maligayan ang paggamit niini sa illegal nga aktibidad o pagpangilag. Gilauman nga masusi sa Kongreso ang maong proposal isip kabahin sa pagpalig-on sa digital safety o responsableng paggamit sa online platform.
1: Arangada.
0: Nagdaghan man na sila garon kanang magpailang nga mga journalist kuno nya nagpagamit og kining social media mangigala niya mangilad, di ba, magpost tiraho ng usa ka individual o usa ka kampanya badiha, no, usa ka ahinsa sa gobyerno, no, in return o in exchange of blood mangayo, no, mo kontak sila nga undanga kay naulawan na mo ang company, naulawan ang pagkatao, ha, on ya mangayo daw cash. Okay, nagani nga na napayuban din ha nga sikat na kuno sila sa social media on ya ang ilahang purpose mangila nga mutabang ato sa mga kabataan, mangayo sila ini kon kanang mga ini kinds sa kining
2: goods o cash, di ba? Mahatag in taon po itong tao kay sikat lagi social media, no? Nangila di ay. Okay? Pagpandaot. Muna ka mo diya. Ayaw kayo mo pag kana mga dipin o mga balita sa so social media mga gala, no? Ninita sa mainstream media kaya na din eh ang tinuod ng mga balita binadin ni sa FM Radio Network.
1: Agada! Aragada!
2: Sa laing bahin sa tuang balitang nasyonal, may kabat sa 52% sa mga pamilyang Pilipino ang nag-ingong gikonsidera nila ang ilahang kaugalingon nga kabus base sa latest survey sa Social Weather Station o SWS niadtong bulan sa Marso. Kalabot kini gibanam na ang 14.5 million as self-rated poor families sa nasud. Mas taas kini og 1% kumpara sa 51% nga natala niadtong November 2025. Samtang 35% ang nag-ingong dili sila kabus. O 13% usab nag-ingong anaa sila sa borderline nga kahimtang.
1: Agada! Aragada!
2: Nagsumiti ka, si Senador Ronald Bato de la Rosa og duha ka balaod bisan wala kini makatambong sa mga sesyon sa Senado, Ginoo ko. Base sa record sa Senate website, pirmado sa senador ang mga panukala nga nadawat sa Senate bills ang index section ni atong Mayo 4. Lakip sa yahang bagagisulong ang pagtukod sa National Police Clearance System ug balaod batok sa foreign interference sa Pilipinas. Wala pagyahapon magpakita sa publiko ang senador. Sukad migawas ang report nga dunay giingong arrest warrant batok kaniya gikan sa International Criminal Court kun ICC.
1: Aragada!
2: Abi manakog, sa una mangyagala sa lodar ko sa kaisog ni Bato de la Rosa, no? Pero sa dihang nahungihong nga doon na siya ay arrest warrant gikan sa ICC, ni Kinol ang iyahang itlog.
3: Pinawa!
2: Ni Kinol. Di ba? O na karon ni pasa pa siya balaod mga higala sa Senado nga wasay tambong-tambong. Okay lang tong mga sila si Trillani sa una, sila si Senador Leila de Lima, as siya congresswoman si Leila de Lima nga mupasa og balaod kay makita man ato nga naagid sila sa prisuhan. Di ba? Pero karon mga higala Senador Bato de la Rosa. Ah, dakong sampa ni sa tuwa. Ni pasag balaod wa nakakakitag asa ni. Bisag buhi pa ba na basing nagpa de la Rosa lang ni nag-sumiti ano niya mga gala.
1: Agada! Aragada!
2: Unsa naman itong nasod ay? Oras, alas 7:30, katapos ang pagkabat sa detalye sa balitang nasyonal. Gibasura sa Quezon City Trial Court Branch 81 ang petisyon ni Attorney Manasses Manscarpio na nagtinguhang ipahunong ang impeachment proceedings batok kang Vice President Sara Duterte. Sa desisyong gipagawas itong Mayo 6 giingon sa korte nga wala ginihurisdiksyon aron na manghilabot sa impeachment process nga gihimo sa House of Representatives. Matod pa sa ahensya, ang maong isyu ginahanglan nga idangop sa Korte Suprema kung adunay gustong kwestiyon sa proseso. Gidumili usab sa korte ang hangyo ni Carpio alang sa writ of preliminary injunction batok sa pipila ka opisyal sa Kamara o Bureau of Internal Revenue.
1: Agada! Aragada!
2: Pagkito Blancog sa tuwang balitang lokal, regional o balitang nasyonal sa itong pagbalik mga garanggada ang itong balitang international sports o balitang showbiz suman lamang sa pipila ka mga pahinumdum.
1: 1.9 F.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Pago San Elson. Na ako'y ipamati ng mga kuhan, ginagmayray mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitibog yun. Ang Magnum C mao kini makaayo sa atong panglawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Nakighiting si iyang kang Laura Sedsmon sa Germany. Uban sa iyang mga coaches gikan sa Rafael Nadal Academy. Ipaning kamutan ni Alex Yalang nga mapalambo. Mapalambo pa ang iyang ground strokes. Serve ug uban pang aspito sa iyang duwa sa dili pa ang iyang unang duwa. Batok kang Magdalena Frank sa Poland. Mag-atubang ang duha sa unang higayon diin anaas sa number 42 ranking sa Alex Yala, samtang number 45 usab si Fred.
5: Agada! Aragada!
4: Oras mga karanggada, 38 minutos na huma nagkalabay ang takna sa alas 7 sa buntag.
5: Aragada! Showbiz.
6: I feel good. I knew that I wouldn't.
4: Oh, garon mga garanggada sa FM Radio Network. Alang sa tuang entertainment news.
6: So good. I got you.
4: Oh! Yeah. Ipasidunggan sa Senado ang Nation's Girl Group nga Bini atol sa sesyon itong Merkules Mayo Science. Isip pag-ila silang dakong kontribusyon o kalampusan sa international music scene. Inagi sa Senate Resolution number 370, gila ang grupo tungod sila ang makasaysayanong performance isip unang Filipino o unang Filipino act nga nakatukar sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa Estados Unidos. Matod sa mga senador, ang kalampusan sa Bini di lamang personal nga kadaugan sa grupo, kundi simbolo usab kini mga igsoon sa nagkadakong impluwensya sa talento sa Pilipino sa tibuok kalibutan. Og inspirasyon kini sa kabataang adunay damgo sa industriya sa musika. Nagpasalamat usab ang grupo human silang ipasinunggan sa Senado ug miingon nga ang kaniadto damgo lamang nila karon usa na ka makasaysayanong higayon nga ilang ikapasigarbo uban sa tanang mga Pilipino. Sana magana nga walay mali mga higala o walay kumo sa kining mga damgo ka, no? Nang mag-imagine bitaw kang nga moabot na si Mohang kaugalingon. Mabita nag-iingon, Kid Libuno, the power of imagination makes us infinite. Diba? Sabi ni saya, ana, ang gahom kuno sa imahinasyon, makahimo na to o walay kinutuban. Damgo lang ka, damgo. Sige ni sa damgo nga makasawa sa guapa artista nga makatabang sa kinabuhi. Sige kinagdamgo, pero ayaw wala agad. Kaya kuyaw kayo ang power of imahinasyon.
7: Pinawa!
4: Yes, mga kato, naglangko mga higala sa kinitibukan sa tuang arangkada balita sa buntag. Ningadlaw garon nga Biyernes, Mayo 8 bulan sa Marso, tuig 2026. Sa ngalala lamang sa kinitibukang puwersa sa FM Radio News Center, sa among news writer, Troy Moreno. Ako mga sparring partners, technical sign, diha sa nabunturan, si Jason, o sa Dabaw ug Tagom, diha magigala, si Harrison Alvarez Carillo. Sa amo ang station manager, amo ang KBP chairman sa Northeast Davao Chapter, Billy Danrel Dulatre. At lagi kumingala sa akong pagbalik ko niya, asa sa pagpadayon sa to ang arangkada sa buntag program. Elmer Dodge Romantico Tandog Mabuhay, Pilipinas.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Buntag ni mo dyan, Mayor. Mayor, din na sa Tagum City, Rioy, may buntag, Mayor. Congressman Di Carlo Uyuoy. Padayon garon ang kininiang payout magagala dinha sa Rotary Gym sa Dagbayan sa Tagum, itong mga flood-affected ato nagkalabay ng Sherlines magigala. Kadawat sila gikan sa DSWD sa itong gobyerno og 5,122. So kagahapon, ito na iging adlaw, Barangay Mangilam, kagahapon, Barangay Apukon, San Agustin, San Miguel, karon Barangay, I think, Barangay Kanukutan. Ha? Kagahapon sa Rotary. Nalipay ang uban, no? Na napoy nag-uol. Kaya katong ilahang magka-requirements, magka-dimao. Okay? Siguro wala sila mapasabot o sakto. Kaya naay na di ko gyud. Pero gingnan sila. Pading kamuti mo ang requirements, ang ingon sa taga-DS, nga makumplito ni. Pagdipindi mo na pagtubag ni mo, pero napoy mga taga-DSWD nga mo-consider, napoy ubang dili. Okay? Para nang giingon na to kid nga common law wife, common law husband. No? May ngan mo katag common law wife o common law husband, dapat nag-ipon mo sulod sa 5 years. Anong wala mo ikasal ba? Nag-live-in mo sulod sa 5 years nga wala mo'y panagbulag. Pero nag-ipon mo 2020, nagbulag mo mga 1 years, 2024. Nagbalik mo pagka 2025. No? Dili na makonsider ng common law wife. Kung kailan mo nagbalik, diha na po na magsugod ang tuig mga gala. Kanang straight yun nga 5 years nga way putol-putol. Okay? Muna yung itawag na itong common law wife o common law husband. Naay na di ko kagahapon sa Barangay San Miguel tungod kay kininiang ang iyang edad 22 anyos. Iyang gideclare dito nga common law wife siya. So kung 22 anyos atong i-minus, minusan na itong 5 years niyong ipon pala edad. Ha, 20 minus 5 15. Idugang ni muntong duha ka tuig, 17. Dili pwede. No? 23 minus 5, 17, di ba? 17 anyos siya. So, dili pwede. Kaya malibor child man tadi ha. Minor man. Di man pwede nga mag-ipon mo nga minor pa ka. Mato nga nadikyo. Okay, nadikyo siya. Loy kayo. Nihilak yun. Ang akong punto diha, ihatag na lang ang tanong, na bahaan man, i-consider na lang ba? Itagaliog ang baha nga na ba? Pero namatay balaod, no? Tama po ang taga-DS, kay balaod man. So, common law wife, common law husband, no? Kaya di man po siya makapamakakid, kaya naman siya ang ID nga maugid ang iyang edad. Okay? So, wagin sila kadawat, no? Wagin sila kadawat baga binating mga tigpaminaw. And then, sa common law wife o common law husband, no, pag matuod nga nag-ipon gid mo, wak ka na makak, aron doon na kay ka ng supporting papers, ipa-photocopy, no, ang birth certificate sa inyo mga bata. Dala ha, para ni pangutana sa taga-DS, ha, kumplito na ka. Mingon, dudes, wala pa man ang anak akong asawa. Buntis pa man. O pangayo, naman kay record sa katong prenatal. O dala ha. Pakita sa taga-DS. Diba? Syaro. Okay? So muna muna kasagaran ng mga na DQ kayo karon. Now pangutana. Naman na point ng utana dogs. Para na ako dogs na bahaan man gyud ko. Unya ako ra man isa nagpuyo sa among balay. Unsa ako ang buhanton? Unsa akong dalahon? No? Magpahimo kag certificate to certify nga ikaw living alone. No? Nagpuyo ka nga nag-inusara sa imuhang balay. Again? Engana na say. And then reminder sa uban nga dili pwede isyuhan sa DS basta kay ICT gani, dili pwede tong single, madalaga magkagbolitaw, dili pwede. Okay? So certificate of living alone. No? Kung ikaw dalaga pa, nya imong ngalan nakasulat sa benepisaryo, no? Nya dalaga pa ka, niingon si Dodge nga di man daw pwede kung single, pwede. No? Provided nga ikaw breadwinner sa inyong pamilya. Kay imong mama, imong papa, wala na ang nahibilin imo na lang mga igsoon. Ikaw na lang nagbuhi sa imong mga igsoon. Naman ang imong mama at papa but unable to claim, no? Ni ikaw ang nakalista, ikaw ang beneficiary. So, mukuha kag certificate, no? Sa inyong barangay nga living alone o breadwinner, no? Nga breadwinner ka. Okay, nga na eh. Nagapoy mga na disqualify. Depende na na sa inyong pagtubag sa mga taga DS, mga binating mga tigpaminaw. So, dagan po nagpasalamat. Kaya kini mga gala dili manginit siya ma-materialize, di ba? Kung walay taong naningkamot ng musungkit ani dito sa taas. Di ba? Mauna nga tuang pasalamatan ang mga tao, mga politiko nga naningkamot, no? Una, si Mayor Oy, no? Sana nagplaster mga higala. Hindi na gusto si Mayor Oy nga apektado ka sa bahanya, di ka makadawat. Kato mga wakakuha kahapon, basing mag-schedule o ka ng unclaimed nga payout. Okay? So, ito pa salamatan ang atuang mayor sa siyudad sa Tago, Marioy. Ug siyempre, ang katong tao gid magigala nga nasungkit sa taas nga nagsigi og panuktok dito sa nasyonal nga matagaan ang ginamang napiktuhan sa baha. Ha, dinhi sa probinsya sa Davao del Norte, labi na sa unang distrito. Atong batan-on nga congressman Di Carlo Uyo Oy. No? Salamat. Sana eh? Una ay ko sa kutawagi. No? Ay sa kutawagi, ha? Diya sa Davao de Oro, buntag Gobernador Raul Mabanglo. No? Gikumpirma nga safe to occupy ang Kapitolyo o mga ospital sa probinsya sa Davao de Oro o man sa gihimong structural integrity assessment magigala kagahapon, no? Tungod sa katong linog nga magnitude 5.6. Okay? Nga linog magigala kusog-kusog, eh. Kusog-kusog to. Na-fail na to. Di ba? Na-fail to na to mga igsoon. Huwag iuyog kalit imong panimalay. Kubro kadali lang. And sa 5.6 lang siya nga magnitude pero ang gilagmon manggod na duol ra ba? Larato ka kilometers. Eh tabo. Atong Mayo size alas 11:35 sa gabi na kurat gugo kadali. Kinidaling gipahigayon subay sa mando ni Gobernador Raul Mabanglo mangyagala aron masiguro ang kahimtang sa mga pasilidad o mga kaluwasan sa publiko o mga empleyado din sa Kapitolyo. So, base sa SIA report na gihimo sa Provincial Engineer's Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o Provincial Economic Enterprise Management Office, minor o non-severe cracks lamang ang namatikdan sa pipila kabahin sa Kapitolyo o mga ospital sa probinsya din sa Davao de Oro. So, bisan pa man, gideklarang luwas gamiton ang mga building Padayon gihapon ang pagpahimagno sa publiko nga magmatngon gud samtang adunay mga transaksyon sa mga government facilities, ilabi na ang posible pag makinini ang aftershocks. So nagsigig pahimagno ang atong amahan dinha sa probinsya sa Davao de Oro, no, si Raul R.M. Mabanglo, mga binating mga tigpaminaw. Dirita, atong isgutan ning isgutan naman ni Kid Libunaw kaganina, kining tatuang senador karon nga aktibo. Ha? Aktibo nga mukuha og sweldo. Pero wala sulod-sulod. Ni karon nag-propose siya mga higala, no, sa Senado, sa balaod nga gi-propose sa kini ang Senado. Nagpasa og duha ka balaod noon. Bisan way tambong-tambong sa Senado Ginoo ko. Nagsumite siya mga higala duha ka balaod bisan wala kini nagatambong sa sesyon. No? Base sa record sa Senate website, pirmado sa senador ang mga panukala nga nadawat sa Senate bills and index session atong Mayo 4. Lakip niya ang gagiduso mga higala ang ginipagtukod sa National Police Clearance System ug batlaod batok sa foreign interference sa Pilipinas. Nindot nga balaod. Nindot nga balaod mga higala, pero no, lain paminaon nga kining wakay sulod-sulod. Okay lang to si former Trillanes na prisog si Laila Dilima sa una mga higala. Former Senador Trillanes, labaw pong tinuhak. Tanaw na gawin, murag na ani diferensya. Ha? Gilagputak. Naaman to sila sa presuhan, makita man to sila. Kinigin si Senador Bato de la Rosa, kaya huwag kita kabalugasa ni sa karon. Nari-text diri, opinion ni mo sa walay pagsulod sa Senado ni Bato de la Rosa Dodge. Kay lahipod ang kangkid kanina, no? Inisog, unsapod ang imo. Oh. Nag-isgot naman ta. Sa akong bahin ang walay pagsulod ni Ronald de la Rosa sa Senado, sa pipilag higayon mga higala tungod sa mga ingnuntang sensitibong isyo o siguridad na himong dakong hisgutan sa publiko. Adunay mga tao nga nakasabot sa iyahang paglikay tungod sa posibilidad sa legal o political nga tensions. Apat adunay usab nga mga tao nga nagtuo isip senador, importante nga magpakita gihapon siya sa Senado aron matubag ang mga isyo, magpakita o mapakita ang accountability. Asa naman dai imong giingon sa una senador? Ha? Gihanggit pa nimo si Trillanes. Ha? Bisan pag muuban si Trillanes sa mga taga-SCC, di kamhadlok. Saludar kay Kusay Moha sa una, kay isog kay ka. Mao ni senador, dili mahadlok. Mura gineng si President Digong. Diba? Okay lang si President Digong, gawagin mahadlok. Pero si Senador Bato de la Rosa, ni Kino lang itlog. Ha? Ni Kino lang itlog, ni Tago. Diba? Sa akong tanaw, mas may unta kung klaro o direkta ang komunikasyon ngadto sa publiko. Aron malikayan mga kaarangkada ang espekulasyon. Kaya kung ang usa ka elected official dili makita sa importanteng panahon, natural nga mangutana ang katawhan. Asa naman si Senador Bato de la Rosa? Nawa na niya paggagahi, nawa na yung paggabato, no? Ah, nanay mo ingon, dilit na sa Bato de la Rosa. Bunbun de la Rosa. Balas, nabungkag ng bato, nahimo ng balas. Di ba? So, daghang nangita. Apan importante usab mga igsoon, no, nga respetuhon ang geoprocess ug seguridad sa matag tao. Bisan pa og public official sila, ang pinakamaayo nga pamaagi aron malikayan ang duda mao ang pag-atubang sa mga isyo pinaagi sa legal nga proseso ug klarong pagpahayag sa iyang baruganan. Sao man yung pag-atubang, nahadlok man siya. Di ba? Hadlok man sa basig parehaon sa ni former President Digong mga igsoa. Okay?

0: Nagandang mga text diri pero wala naman tayo oras. Wala naman tayo oras, Miguel. Huwag man lang ako nabasahan yung mga text, no? Lamat na lang kayo. Wala natin panahon sa pagkaginusunahan. Hindi na nabustot ang tabil sa itong pagpanaguban-uban ng maong tulumanon inyong tulumanon atong tulumanon. Arangkada sa buntag. Sa ngalan sa akong partner's technical side, si Jason din sa nabunduran. At si Harrison Cirillo. Dakbayan sa Tagum ug dakbayan sa Dabang. Kasamang station manager Billy Duladre. Karong adlaw pit sa 8 ning bulan sa Mayo. Tuig 2026. Mosunod na mga gala. Ang happy morning inubagaoban si Kapitan Tiago. We can last also all the way down till 11 o'clock in the morning on the cities. Most listened radio station. FM Radio Network. Bye-bye! Love you all.
1: FM Radio. Favorite music radio.